0: ay nagiging monolorin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified Premium D3 user.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: XFM! XFM!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 13 in the morning, mga katropa, alas 8:13 na, mga iksoon. Pero sa itong padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye, mga higyan. Pagpagyapon ninyo, mga katropa, si katropang Vicente Pichon the 4th. Abagat lang, mga iksoon, sa itong mga technical partner, engineers, technical side. Pagpagyapon sa itong mga higyan, si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Pigong Ordeneta. Good morning, may buntag at usang i-greet, mga higyan lang, akong baby lang. Akong baby, ungkong daddy's little princess. At Tina Aria Pichon, mga igsoon, nga naminaw o nagtanaw karong buntag. Taong giya kalintura in taon ng atong baby love. Ang atong love of my life, mga higyan lang, atong daddy's little princess. Get well soon sa akong pinalangga, mga higyan lang, anak. Tina Aria Pichon, mga igsoon. Good morning. Good morning, baby love. Dirita, mga igsoon, sa dugang panato ng mga iskutanan karong buntaga. Pan sa atong unang gihiskutan, mga igsoon, nga ginini ang pasidungog na nagdawat, mga higala, sa kanhinatong provincial director sa Dopo nga si Police Colonel Richie Siongbuk. Iatakan na kinisyag pasidungog kagahapong at lawas ang kuniyang palalawigan. Dirita, mga higala, sa may lungsod sa Lupot. Pero good morning sa tanan nato, mga kaigsuonan nga nakaroon skilid sa kabaybayunan, mga higala. Nakapangapi na ba ang tanan nato nga mga kaigsuonan sa mga katropa nga naminaw karong buntaga, mga igsuon? Wala mo mga pangapi, mga higala, dapat mga igsuon. Atong ginatimpla, mga higala, nga kape sayo sa kabuntagon. Ubisag unsang oras, mga katropa. Kining atong kape nga healthy, mga higala. Ang kaping makatabang ka nato, mga igsoon, sa mga sakit o balatian. Kadi kita dali matap na ni ini, mga igsoon. Kiling atong Santon Plus Coffee Mix, mga higala. Doon na po mo'y kapilian, mga higala, ang Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mga higala. Kiling atong mga kaping mga healthy, mga igsoon. Kung hindi, dapat ang imong pagitaon, mga higala. Tungod kiling atong mga lamian o healthy nga mga kape, mga igsoon, ang atong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, mga higala, o Premium D3 Coffee Mix. Muni mga higala, mga kape nga makatabang ka nato aron malikayan. Kini mga sakit o balatian, mga higala, tungod kaya doon na kini mga nindot nga natural ingredients. Sama sa kamunggay, mangustin o soya beans, mga higala. Kining ato mga nindot o galabian nga kape, mga higala, kape nga healthy. Makatabang, mga higala, aron mapugnan kini mga sakit o balatian. Nga mo hinungdan sa pagkaluya sa atong pamilya, mga higala. Mo-regulate po, mga higala, ang pagpitik sa atong kasing-kasing. Huwag mo pakalma, mga higala, ang atong lamian o healthy nga kape nga Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mga higala, sa atong mga nervous system, mga isuot tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix. Wala kini sagol nga caffeine, mga higala, all natural. Mga nindot ang atong ingredients, mga higala, kamunggay, mangustin o soya beans nga healthy, mga higala, para sa atong mga panglawas. Kining atong kape, mga higala, di po ka mag-nervyos ani, mga igsoon, kaya walay caffeine, mga higala, aprobado gani sa Food and Drug Administration, mga higala. Busa, mga katropa, ginikanan kung kape nga healthy, mga higala, ang atong gipangita. Dapat, mga higala, kape, mga katropa, nga healthy o lamian na. Kining atong Santon Plus Coffee Mix, mga igsoon, ha? Walay side effects, mga higala, o para sa kampiyon nga kombinasyon ng higsoon, manato mga pe, mga higala, o mamahaw, atong parisan, mga higsoon, sa pagtumar sa atong kampiyon nga mga kombinasyon sa atong mga food supplement, mga higala. Atong Santon Plus Gold, mga higsoon, atong food supplement, mga higala, nga makatag ka nato, o maayong panglawas, healthy body, o stronger immunity. Doon na po ginimang gusti ng palaya, malunggay, garlic, o spirulina, kahitik, mga higalas, mga bitamina, mga igsoon, nga mo gikinahanglan sa atong panglawas aron na ligon, mga higala, ang atong mga panglawas ug di kita dali matapnan o madutlan sa sakit ug mga balatian. Kining atong Premium D3, mga higala, atong primera klase nga food supplement. Doon na po gini virgin coconut oil, malunggay ug vitamin D3, mga higala, ang atong Premium D3, mga igsoon. Pangontra kini, mga higala, sa mga viruses ug bacteria. Para di ta, mga higala, o kung atong pamilya, dali nga mga luya, matapnan o mga sakit o balatian. Siyempre, mga igsoon, para sa atong mga vitamin C nga panginahanglan, At tumar ka mong mahigalog inyong pamilya sa atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C. Kini nga itong Santon Vitamin C, mga higala, makaboost kini sa atong immune system. O nindot po ni mga higala nga itong vitamin C, kaya doon na kini spirulina nga puno sa vitamin A. O 10 times mga higala nga mas daghan o vitamina kita nga makuha kaysa karo. Walang dakong tabang mga higala aron na munindot o klaro usab ang imong pananaw kung makasanton vitamin C kita. Tiringado mga nindot, mga higala nga mga produkto, mapalit kini mga igsoon sa inyong mga suking butika nationwide. Ma-order po kini mga higala online sa Shopee o Lazada para door-to-door delivery na mga igsoon ang tirada. Unya, mapalit po o makita kini mga igsoon sa itong mga Yes to Health Clinic Pharmacies nationwide. Dirikin nato sa syudad sa Bati, mga higala nga itong Yes to Health Clinic. Nahimot ang lamang diha mga katropa sa may ground floor, A-Square Building, Barangay Central. Sa may Quezon Street, Barangay Central, ng syudad sa Mati. Dali na gintultulon mga higala ang atong Yes to Health Clinic dihang dapita. Tungod kay pag-anhanin mo diha mga katropa sa may A-Square Building na alang ta sa ground floor level. Ubos mismo og tungod nga bahin sa bag-o nga pag-ibig office mga igso. Ang imong tumbok diha mga higala ang bag-ong pag-ibig office na araw gid mesa ubos mga higala tungod nga bahin ng atong Yes to Health Clinic mga igso. 8:20 in the morning mga higala sa atong pagbalik ang atong dorso mga higala ang Davao Oriental State University o kining local government unit sa lungsod sa Lupon mga igsoon. Mi pirma na mga higala niining kasabutan mga igsoon sa implementasyon para magpahigayon og extension classes diha sa lungsod sa Lupon mga higala ang universidad sa Davao Oriental State University. Para asa ni mga higala kung sa maayong mahatag niin atong isgutan kini mga katropa og daghan pang mga isgutan ng nasyonal og lokal. Pabalik mga katropa ang programang Bullseye si katropang Vicente Pichon IV human sa mga pahibalo, standby.
1: Pinag-uusapan ngayon dito ay sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye. Bullseye.
2: Unsa man ang imong pangutana?
3: Unsay Spanish!
2: Sa unsa man?
3: Kanang the boy is running!
2: Kaysa yun rana?
3: Si Katobe!
2: Aguan! El Niño Misotoy!
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Nasiyot akong bungan sa linga sa'yo. Nangyo akong mabungan. Kasi kaayo to, dinog akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya.

0: Coffee Mix.
1: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagagpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong maldes atong niaging wakabuan, mas kayo akong sugar. Gani, indang nako pag-inom sa pinga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 Coffee Mix na.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yesto Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Ethel Complicado, Balo Manteke. Masakit ang aking katawan malagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil. Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang kataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunfoam Vitamin C. Nindot na jud akong pamina ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful ka e po sa nakadiscovery ni ini.
0: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Vitamin C, Sister Pain.
4: Ako de si Randy, taga Cebu, sa Kasensler ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay kabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit, pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Bro, sultihan daga bro. Atong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sultan nga na minaw ko? Pero ha! Nadawat na na ko bro!

panghitabo nga angay mong masairan. Tungod ka ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

8:27 in the morning na mga katropa. Ngayon sa ato padayon nga pagpangalagad mga igsoon sa programang Bullseye mga igsoon. Bullseye! Awan gabon ninyo karabuntaga mga higalas katropang Vicente Vicente IV. Dabagan mga higala sa ato mga technical partner engineer sa technical side. Mabalato karabuntaga mga higalas katropang katropang Ken Acevedo. O katropang Virgil Picong Ordinesa. Salita mga higala sa lain pa nato ng mga iskutanan, mga igsoon. Pero una ni Ana mga higala, hinumduman nato kanuna yung mga katropa ha. Nga dili matagga ng atong panahon mga higala, dari karon sa atong probinsya, kalit ng ulan mga igsoon. Init kayo sa kabuntagon mga higala, pagkabot sa hapon mga higala, magkuras maot. Usahay mga higala, maabtan pagkita sa kining pagbunok og ulan mga higala, dari karon sa kadalanan. Di kita magkumpiyansa mga higala, dapat preparado ta o kang atong pamilya. At tumar ka mo mga higala sa atong vitamin C. Kini nga itong ascorbic acid nga Santon vitamin C. Kini nga itong Santon vitamin C mga higala, atong spirulina. Nga puno sa vitamin A. O 10 times mga higala nga mas daghan o vitamina kaysa karot. At akong tabang kini mga higala, arod na mualindot o klaro po ang imong pananaw mga igso. Gawas paniini mga higala, ligon mga katropa ang atong immune system. Kung nakabangil ta mga higala, nakatumarga niining atong Santon vitamin C. Mutabang kinigan nato mga higala aron na mapalambo ang atong immune system, aron ang atong pamilya mga higala di dali magkasakit o kanuna kitang magmalipayon mga higala. Ha? Ang atong Santon vitamin C mga higala mo ang alkaline nga vitamin C. Yagi kinahanglan nato og sa atong pamilya. Kining atong Santon vitamin C mga higala nindot po di pa parisan mga igsoon. Niining atong Santon Gold or Santon Plus Gold mga higala. Kay kini magong atong Santon Plus Gold mga higala. Gama kini mga katropa sa 100% extract supplement ingredient. Nga dunay mang gustin malunggay palaya garlic og spirulina mga higala. Kini nga ingredients mga higala nga malunggay or malunggay leaves mga higala dako kini nga tabang mga higala aron maprotektahan ang atong mga atay og kidneys mga igsoon. Pinagining mahilig mukaon mga higala o mga parat o junk foods mga igsoon. At ita magkumpiyansa mga higala kay lisod kayo mga katropa o magbalatian ta sa ato mga kidneys mga igsoon. Tumara kamo mga higala sa matag adlaw nining atong Santon Plus Gold. Agawas pa niini mga higala ng atong Santon Plus Gold adong nagini mangustin. Nga usa ka powerful antioxidant mga higala. Kining antioxidant compound nga naa mga higala makita sa atong Santon Plus Gold. Mga tabang kini mga higala, dakong tabang aron ipagawas kini mga free radicals o toxin sa atong kalawasan. O gagawas pa nini mga higala, doon na po'y ahos o kunbawang ingredients mga igsoon ng atong Santon Plus Gold. Nga makatabang usab mga ginikanan sa pagpaubo sa cholesterol level sa atong kalawasan. Nga doon na sa 10-15% mga higala. Kaligayan usabang balati ang diabetes mga higala, pinagis pagtumar sa atong Santon Plus Gold. Ay naku, kini ikatabang mga higala sa pagbaminos sa magsaka sa itong mga sugar levels sa kalawasan mga higala. Usa sa ingredients ini mga higala ang ampalaya na makatabang usab sa pagpaubo sa fat o cholesterol content sa atong kalawasan mga higala aron malikayan mga katropa kini mga balatian nga stroke o heart attack mga igsoon. Kining atong mga lindot nga produkto mga higala ang atong Santon vitamin C mga igsoon. Kining atong vitamin C nga dunay alkaline mga higala ang atong alkaline nga vitamin C. O kini atong nindot mga higala nga produktong Santon Plus Gold mga higala. Papalit kini mga katropa sa inyong mga suking butika nationwide. O ma-order po kini mga katropa sa inyong online orders mga igsoon sa Shopee o Lazada. And of course makita akong mapalit kini sa itong mga Yes to Health Clinic Pharmacy nationwide mga igsoon. Kini ka na ito mga higala sa City of Mati na himutang ang atong Yes to Health mga igsoon. Sa clinic mga higala diha karon sa may ground floor A Square Building sa may Quezon Street dali sa barangay sentral ng syudad sa Mati mga igsoon ha. At dali tayo mga higala sa dugang panatong hisgutanan, formal na mga higala nga may perma ang local government unit mga igsoon sa municipality of Lupon.

0: 8:33 in the morning, mga Igsoon. Trigalong sa ato pa tayo nga pagpangalaga at makigala sa programang Bullseye. Nalagi tayo i-replyan, mga Igala, ang importante nga mensahe. Daw, formal na, mga Igala, nga may perma ang local government unit sa Municipality of Luzon, Lupon, sa pagbanguna, mga Igala, ni Mayor Sunny Alonso o ang Davao Oriental State University. Ngayong ipangunahan, usap mga Igala ni Dr. Roy Ponce, nga maoy presidente, mga Igala, sa maong universidad. Kini kasabutan alang sa implementasyon, mga Igala, sa extension klase. Importante kini mga Igala para sa ato mga lubulupyo di karon sa may lungsod sa Lupon. Sulod sa maong kasabutan, mga Igala, ang Dorso, mag-administer kini sila. O magpahigayon mga katropa sa external classes subay sa mga pulisiya sa universidad o sa National Higher Education Regulation. Nakibsab mga Igala sa kasabutan ng ang universidad mga Igala usap ang magdumala sa maong academic, administrative o ang fiscal operation sa maong eskwelahan. Isip kabahin sa Lupon mga Igala. Kinahanglan nga may siguro usap mga Igala na ini ang magpermanente mga Igala nga lugar o pasilidad aron dili mabalda mga Igala ang pagtuon sa mga estudyante mga Igala. Ilauman mga katropa usap nga sa umabot mga Igala mamahimo na kining extension campus sa Dorso mga Igala diha karon sa Lupon kung sa din makapatunan kini mga Igala kung galingon nga pundo gikan sa atong panglabhanang nasyonal. Kalakip sab sa obligasyon sa local government unit mga Igala mao ang paggahin sa igong pondo alang sa paglahutay sa operasyon mga Igala nga mukabat sa 2 milyones ka peso. Una pa man kini ma-convert gayud mga Igala og extension gayud nga kampo sa Davao Oriental State University mga Igala diha karon sa Lupon. Ngawa nahipatig mga Igala usab sa kasabutan nga ang LGU Lupon mo'y mangita mga Igala permanenteng lunak alang sa pagtukod sa building kung sa diin. Diri mga Igala tukuron ang temporaryo nga extension na campus mga Igala or extension na classes mga Igsoon nga ipahigayon sa Dorso mga Igala. Di ba man extension campus kaya wa pa man kuan mga Igala formal gayod mga Igsoon nga endorso gikan sa nasyonal og budget niini mga Igala. So nindot ni mga katropa tungod mga Igala kay ang ato mga kaigsuonan diha sa may atong silingang kalungsuran sa segundo distrito gikan mga Igala sa Banay-Banay, San Isidro, bisan pa Gobernador Generoso mga Igala, apil pa gani diha mga katropa ang Bakambol, Lawigan, Kabuaya o Gluban nga makabenepisyo kung doon na extension campus mga Igala nga mamuntar gayo diha karon sa lungsod sa Lupon. At least di na kayo mga Igala kay mas layo magod ang biyahe mga katropa kung mudagan pa ni. Ang ato mga kaigsunan mga Igala ang ilang mga kabataang estudyante paingon og pabalik diri karon mga Igala sa Mati City og pabalik usab paghuman sa klase mga katropa. Whereas tugunan na sila'y extension campus gayon ang Davao Oriental State University mga igsuon diha karon sa nahisgutan nga lungsod. Katong atong gisgutan mga Igala nga upat ka mga silingan atong munisipyo diri karon sa segundo distrito sa atong probinsya. Diha na sila makiter mga igsuon. Kay mas duol ang biyahe nila mga Igala kung itandi kumusaka pa sila mga Igala diri karon sa City of Mati. Pinagi diha sa may Dalans Badas mga igsuon. Now sa iyang pamahayag gibutsyag po ni Dr. Roy Ponce ang presidente sa Dorso. Isa din ni mga Igala nga makasinati ang mga estudyante sa usa ka kalidad nga edukasyon susama mga Igala sa main campus. Subay kalahian mga Igala ang ihatag niini nga kalidad sa edukasyon diha karon sa extension classes nga magsugod na mga Igala diha karon sa Lupon mga katrop. Daw gidai ko sab mga Igala sa punong ehekutibo. Diha karon sa Lupon mga Igala ang lipon na baruganan alang sa pagpalambo sa edukasyon sa munisipyo mga Igala diha karon sa paningkamot ni Lupon Municipal Mayor mga Igala nga si Sunny Alonso mga igsuon. Nindot na mga higala kay kuad gyud kinahanglan gyud mga katropa gawas sa usa ka progresibo nga lungsod mga igsoon. Dapat mga higala ang labang paginahanglan sa access to education. Dapat anaa gayud mga higala og mapahimuslan sa constituents sa usa ka munisipyo mga higala. 8:39 in the morning na mga katropa. Dili karon sa ato padayon nga pagpangalagad mga igsoon sa programa ang Bullseye. Sa atong pagbalik mga higala human sa atong commercial break, ang atong probinsya mga higala nang ngandam karon ining pagbaskog mga higala sa atong ekonomiya. Ang mga local government units, ang mga kalungsuran mga higala, nakikpartner mga igsoon ining modernized investment code for global partnership mga higala. Nagpahigayon kini sila mga katropa nining strategic investment readiness workshop. Kani atong bilabay ng adlaw. Kung unsa kining strategic investment readiness mga higala, yamo karon gitutukan sa atong probinsyal nga panggamhanan. Ato ning tutukan mga higala atong balikan human sa mga pahibalo sa bahay.
1: Sari-saring balita, balita. Expose at kontrobersya. Kontrobersya. Tututukan sa Bullseye. Bullseye.
2: Sikap Lodi nang apply sa barberuhan o dinhi.
3: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
4: Masa man?
3: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
4: Masa ato?
3: Mga play unta kong barbero.
4: Hala, suwi. Suwi ha? Bayot yan. Among, itawa din eh.
3: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
4: Bayot ka?
3: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
5: Exciting! Sa Fort Plus Gold users, atong paminawon.
6: San Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ko, sa una na pandugay na to, nga ko itian ha, nabukod ako na. Siguro maragbula na siguro, isa kong likot. Matanong ako kay Sir Indon, at istingan daw. Itry na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istate ako sa kasimana mo, Tiko Ana. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kumbukol. Nga ko isis ba? Una, gamay ka, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ko sa likod, mubag na ko sa lagay na ko kanin produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa buwan.
5: Zaton Plus Gold mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
7: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, limintigin ako mga sagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mo napahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na matyagan, nawawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terjom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John, sa kataksi driver. Gikag buntag, amtan paggabi. Tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Night Premium Litri. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka-premium Litri. Usaka mo diha pag inom mo premium Litri. Para di mo magkasakit. Kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
11: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
13: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
14: Turbo.
12: Oh, yes.
13: Turbo Supplement for Men. May maca at lavo.

0: Jason Plus Herbal Soap.
1: Yun is ko lang na senior citizen. Burn skin ko forearms. Hindi ma kuha. Try Sandon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Sandon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sandon Plus Herbal Soap.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Recured. Bas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibi sa mga buki ka.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang. Par! Imo na yung pakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka.
6: Exciting!

0: ang hitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kadalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulosaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulosaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Pulosaan!
1: 8:46 in the morning, mga igala, alas 8:46 na. Pasayong pabuntagon, mga eksyondre ka nun sa atong padayon nga pagpangalagan sa programang Bullseye, mga katropa. Bawang gihapon ninyo karong buntaga si katropang Vicente Pichon IV. Nabagat na, mga igala, sa atong mga technical partner engineer sa technical side. Gawaban na ito karong buntaga si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordenesa. Dari na ta, mga igala, sa dugang pa nato, mga isgutanan karong buntaga. May buntag sa atong mga kaigsuunan nga nakaroon sa mga nagkariyang tindahan. Ganing atong mga sari-sari store, mga higala nga naminaw karong buntag. Kumusta ba ang imbukadag dagan sa atong halin? Karong buntag, mga higala. Again, sa atong mga kaigsuunan o atong mga pinalanggang mga bao-bao drivers. Kumusta ang dagan karon sa atong biyahe? Sa atong mga kaigsuunan, market vendors, mga higala. Sa ato mga helpers sa tanan nato nga nakaroon sa mga pampublikong merkado, mga higala sa atong syudad. Kumusta ang dagsa sa atong mga customer o dagan sa atong halin diha? Agining atong matang public market, mga higala, pertigyon kalimpyo, mga igsuon. Papasigarin po sa atong syudad sa Mati, mga higala. One of a kind, mga igsuon, ang atong palengke sa madang, mga katropa. Pwede pang tourist destination, ha? Tourist site, mga higala, ang atong palengke. Wala na kanindot, mga higala, ang kalimpyo o ka-organisado sa atong madang public market, mga igsuon. Atong mga kaigsuonan nga nakaroon sa mga terminals, sa mga bao-bao, pedicab terminals, mga higala, may buntag. Good morning, gikan sa amo diri, mga higala, sa XFM. Good morning, gikan kang katropang Vicente Pichon IV. Diri ta, mga higala, sa dugang panatong mga isgutanang lokal. Now, ang atong local government unit, mga higala, sa pagpanguna sa atong halangdong mayo, na si Mayor Joel Mayusi Almario. Doon na karoon inisyatiba, mga higala, aron mas mapadali ang pag-access sa mga benepisyo o seguridad, mga higala, sa mga empleyado sa atong gobyerno. Nag-host ang atong People's Administration, mga higala, duha kaadlaw nga service caravan sa GSIS. Kaniadto ning Mayo 21 hangtod kagahapong adlaw, mga higala, doon na karoon sa atong City Accounting Office, mga higala, sa City Hall Compound ning syudad sa Mati, mga higala. Abli ang maong kuan, mga higala, ang maong duha ka adlaw nga service caravan alang sa tanang empleyado sa atong lokal ug national government agency sa tibuok probinsya, mga higala. Gitanyag sa maong kalihukan ang kumpleto, mga higala, nga serbisyo nga mahatag sa GSIS sama sa membership registration, loan ug retirement application, pension ug insurance claims, mga higala, records verification o guban pang inquiries o mga pangutana sa ato mga empleyados gobyerno, mga higala, ngadto sa GSIS. Iawag usab, mga higala, sa maong higayon ang mga miyembro, mga higala, sa GSIS sa pag-enroll gamit ang GSIS touch-up program or application, mga higala, alang sa mas paspas kapag proseso sa membership ID sulod lamang sa 5 kaadlaw. Ilusad ang maong inisyatibo, mga higala, tungod kay base sa datos, mga igsuon, kaniadtong milabay nga Mayo 5 adunay 453 kang mga empleyado sa Mati City, mga higala, o 2,172 matod pa kang mga empleyado sa probinsya sa Davao Oriental ang wala pa kaparehistro, mga higala, niining GSIS Touch Application, mga igsuon. Yauhag, mga higala, usab sa GSIS atol sa maong duha kaadlaw, mga katropa, nga service caravan nga pahimuslan, mga higala, nini ang mas paspas o direktang transaksyon o proteksyon batok sa bisan unsang kalamidad, emerhensya o krisis nga mahatag, mga higala, nga tabang sa GSIS. Pwede mo bisita sa ilang website, gsis.gov.ph, para sa ato mga empleyadong regular Regular man lang ni Oga, kining casual mga higala ang maapil sa GSIS mga higala, mga katropa. Moni mga higala ang atong People's Administration. Kining mabisan pa man mga higala sa alang sa mga empleyado, itagaan usab mga katropa gayod og pagtagad og igong atensyon sa atong local government unit mga higala, sa atong LGU Mati, sa atong People's Administration mga higala ni Mayor Mayo si Almario, ang kapakanan mga katropa ang ikaayo sa atong mga empleyado mga igsuon para gayod mga higala nga ang ilang panginahanglan usab matagaan po og atensyon mga higala. Doon naman po ni mga panginahanglan, mga katropa, ang atong mga empleyado. Lakip na, labi na mga higalang empleyado na to sa City Hall, mga igsuon, nga kinahanglan po ma-address mga katropa. Okay, kining mga pagproseso sa loan, updating sa records, pag-request og ID, kining mga retirement application, mga higala. Kung wala kay igong giya, mga higala, bisa pag naka sa gobyerno, mas stress gihapon ka, mga katropa. Kanig one-stop shop gihapon mga katropa, mas gipadali, mas gipapaspas o mas gipaduol gayud sa katawhang matinyan. Lakip sa ato mga empleyado, mga higala sa City Hall o Provincial Government of Davao Oriental. Ang pagpanerbisyo sa labawang panginahanglan, nining ato mga nagkadayang ahensya sa gobyerno, mga higala, in this case, sa GSIS mga katropa. Sinunanik palangga mga igsoon. Ingon ani ka atimado mga katropa sa atong People's Administration ni Mayor Mayo Z. Almario. Ang atong katawhan mga katropa. Adri karon sa atong siyudad sa Mati mga igsuon. 8:52 in the morning na alas 8:52 na mga higala sa iyong kabutagon. Now ang atong local government unit mga higala sa Davao Oriental. Nagmugnag kini mga higala, kining kuan mga higala, strategic investment readiness para ba kining para sa LGU modernized investment codes mga higala for global partnership. Isip kabahin mga katropa matod pa sa paninguha nga mamahimong sentro sa negosyo o kalambuan ng atong probinsya. Pinagi sa atong probinsyal kapagamahanan sa Davao Oriental, nagbahigayon mga katropa duha usab kaadlaw nga workshop ang atong panggamahanan ng probinsyal. Pagbanguna mga katropa ni Governor Nelson Boy Dayanghirang dining strategic investment readiness kada itong nilabay nga adlaw o nilabay nga simana mga katropa. Dito na gipahigayon sa Pagro Compound sa atong kapitol kung sa din kining mga higala nga kalabuan gitabungan sa mga local economic development and investment promotion sa officers o kung lidipo mga higala o business permit and licensing officers o kung BPLOs gikan sa 11 tanan ka mga local government units ubos og nasakupan sa Davao Oriental aron mga higala matod pa tun-an kining ay moderno mga higala ang ilang mga local investment incentive codes o kon LIICs mga higala. Sumala pa ni Attorney LC Cayetano Matilak ang Provincial Economic Development and Investment Promotion Officer na kutaba mga higala ang saktong pulisiya sa mga inisyatibo aron makadani o mga investors mga higala nga makahatag og trabaho o makatabang sa pagpakunhod mga higala sa kakabos sa atong probinsya. Kini nga mga inisyatiba matod pa mga katropa nakadawat og lingkod nga suporta gikan sa atong halangdong gobernador na si Governor Nelson L. Dayanghirang, insang representahan mga higala ni Chief of Staff Attorney Karen K. Baukan Benaflor mga higala aron mapamatud-an ang tinguha sa probinsya o sa atong probinsyal nga pagamahanan sa atong liderato mga higala sa probinsya nga mamahimong business friendly ang dagan sa ekonomiya sa probinsya sa Davao Oriental. Ang maong workshop mga higala daghan sa mga LGUs nahibawaan mga higala karon magod mga higala atol sa maong workshop nga daghan sa mga local government units o municipal government units ato ang gagamit gihapon mga higala o karaan nga mga pulisiya. Kung sa diin mga katropa ang uban ni ini, wala na ma-update sunod sa 17 katuig mga igsuon. Obsolete mga higala ang pulisiya. Mga karaang pulisiya gihapon mga higala ang gina-implementa sa ilang pag-transact mga igsuon sa ilang mga ahensya, sa ilang mga departamento o opisina mga higala. Tungod diin mga katropa ang mga eksperto gikan sa Board of Investment sa Davao mga higala ni Tabang sa paggubat o pag-redraft mga igsoon sa mga sektor. Sa mga LICCs mga higala o kung kining Local Investment Initiative Code o Incentive Code mga higala, aron na mamahimo kining competitive mga igsoon, makakuwanta, makakumpita mga higala sa kining hamon sa progreso mga igsoon. Ang mamahimo kitang competitive o haon mga higala sa karong panahon ang ato mga pulisiya nga gina-implementa. Kining ato mga LGUs mga higala ni presentar usab sa ilang mga priority investment sectors, particularmente mga higala ang paggamit sa abunda o kahimanan sa probinsya sama sa coconut, banana o cacao mga igsoon. Kining ato mga local agriculture products mga higala nga kuan kayo hitik puno kayo ang atong probinsya mga higala, mo ni ang usa sa gitutukan mga higala nga mga kahimanan sa atong probinsya. Ang mga kalihukan mga higala gihan ay alang sa pagpangandam sa umabot nga Davao Oriental Investment Conference o kung Davao Oriental Icon mga higala karong umabot nga Hunyo 30 sunod bulan mga higala sa kasabtangang tuig 2026 kung sa diin kini nga conference mga higala magsilbi nga dako nga oportunidad aron ipakita sa tibuok kalibutan mga higala ang mga investment ready nga mga proyekto o mga maanindot mga higala nga kahigayunan sa negosyo ubos sa 10-point development agenda sa atong probinsya. Pinaagi nining resgutan nga agri-industrialization of eco-ecotourism itunguha karon sa Davao Oriental mga higala nga mamahimong usa na malungtaron o masandigan nga destinasyon ang probinsya sa Davao Oriental alang sa ato mga investors, negosyante, mga mamumuhunan, mga katropa dili labang diri sa atong nasod Pilipinas apan ganang katong mga mugikan, mga katropa sa gawas sa nasod mga isyon. Congratulations sa atong provincial government of Davao Oriental nining atong 11 local government units mga igala. Nining pag-update karon mga igsoon nining local investment incentive code nga ginagamit mga higala sa atong mga business permit and licensing office at sa atong local economic development and investment promotion officers mga katrop. 8:58 mga higala, alas 8:58 na sa sayong kabuntagon. Wala na kahit tayo oras mga higala, gamay na lang nabilin doha kagutlo mga higala dali karon sa atong exciting Thursday edition sa programang Bullseye mga higala. Patay live ugma dali sa atong sibihanan mga higala ha, kaya mutambong ta mga higala dito sa literal live fire exercises sa Governor Generoso. Hook up ta ugma mga katropa sa kuan sa Bullseye tagog kauban ng atong idolog, atong station manager na si katropa Arnel Cortez mga igsoon ha. Patay kong oras mga higala, amping ta kanunay mga katropa, hinumduman nato mga higala, health is wealth ha? Dapat mga higala unahon gyud nato ang maayong panglawas, ang ikaayo sa panglawas sa atong pamilya sa matag higayon. Dapat mga higala tumar kita sa atong kampiyon nga mga kombinasyon ng mga food supplement mga higala, atong Santon Plus Gold Premium D3 mga higala, atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C. Para sa atong mga ginikanan mga higala, doon na tayo Vision X Plus kining atong nindot nga produkto mga higala nga makahatag gayud mga katropa o nindot nga pananaw kaninyo. Kinimang kung atong Vision X Plus mga higala, mga ginikanan, gihimo kini alang gayud sa atong mga mata. Adunay na kini-epektibong potent antioxidant sama sa lutein, siyasantin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang gayud mga higala aron maligayan nga kita makabaton o mga balatian susama sa glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata mga igsoon ha. Ang atong Vision X Plus mapalit sa inyong mga suking butika nationwide. Order mga katropa sa online Lazada o mga Shopee mga igsoon. O makita makalit ninyo tanan atong produkto mga higala. Ikan sa atong kami ang kape mga higala, Santon Plus Coffee Mix. Ang atong mga nindot nga kombinasyon mga higala, ang kampiyon nga kombinasyon sa atong mga food supplements mga igsoon. Ang Santon Plus Gold Premium D3 Ascorbic Acid nga Santon Vitamin C. Kini atong Vision X Plus mga higala o ang daghan pang produkto sa Yes to Health Incorporated karon sa atong Yes to Health Clinic na nahimutang mga katropa sa may ground floor A Square Building Quezon Street Barangay Central ng siyudad sa Mati mga igsoon. Wanda igong oras mga higala dali karon sa atong patayin nga pagpangalagad sa programang Bullseye. Daghan kay salamat sa inyo pagkuyog, pagduyog, pagsalig kanunay nga pagsuporta mga higala o pagpaminaw sa atong tulumanon ang programang Bullseye. Bullseye! Pangalan na lamang mga higala sa atong pinalanggaw o tinahod ng President at CEO nga si Dr. Remily Tuoy. Atong pinalanggaw o tinahod ng Vice President nga si Ma'am Olivine Uri. Sa magdumalahan mga higala sa atong General Manager, atong butang nga General Manager si Sir Edwin Garic. At magtimon mga katropa sa atong idolo at atong Station Manager, katropang Arnel Cortez. Pangalan mga higala sa itong mga technical partner, engineer sa technical side, kauban nato karumbutaga, si katropang Ken Acevedo, katropang Virgil Picong Ordines. Mga katropa, hinumdumi kanunay, katong ibutang sa itong mga dughan o kalimbatakan. Ya kung mapugna na kamaturan, ang injustisya may maghari. O kang usaka kritikal, independente, o mapangusisa ang komentar. Hoy, importanteng elemento sa itong bililhong demokrasya. Para sa naghihusang Pilipino, para sa Pilipinas, kinagihapon mga katropang inyong angkorman. Higala kumos kasurugon sa kahanginan, Mr. Bullseye Mati, kinisi katropang Vicente Pichon IV. Mateo Davao Oriental, good morning, City of Mati, dalay ko ng Diyos. Bye-bye. Bullseye! Bullseye!
0: Inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
2: XFM!

0: FM Mati City 99.1 Exciting.
1: Ura, Kapitan. Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
2: Hot.
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
2: Luod. Exciting. Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong bunga, piling gasiyok. Nang buwa kong babungod. Kasul ka ayo to, dinog akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.

0: Coffee Mix.
1: Ako dahil si Neil Caniero, nag-asityo pagakpag, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong maltes atong nihaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, indang nako pag-inom sa pinga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty

0: Whiskey and Beauty Show, a quality product of Yesto Health Incorporated. Sunfull Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Ethel Complicado, Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig po sa radyo ang Sunfull Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfull Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Sunfull Plus Herbal Oil. Sunfull Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Una sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukat nga niinom ko sa Sunfull Vitamin C. Nindot na jud akong pamina og nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
0: Sunfull Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfull Vitamin C, Sis the Pain.
4: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kong kagabalon og Sis the Pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kay kalira kaayo, sakit ang akong mga joints og kalawasan.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
5: Kung Mamino ka sa XFM.
6: Hoy, misis. Pakuratira ko lang imuhang bala, misis, nga kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?
7: Exciting!

0: XFM.
1: Oi pare, naunsang ka? Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pa mugos. Bisag asa rabi na mabot imong kamot pare. Ya, masuk ko pa yung kag mabaliban. Exciting.
2: Exciting.

0: ning sa inyong mga cellphone niya ikaw day pag-abot nimo sa Lamos kahoy. Yes, mauna karon pag mag-inspect mga ko gipa-memorize ko na ko ng police mantra na to, no? Mga taglines na to pinaagi sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas Preservation, mabilis tapat yung pinakadulo nararamdaman. Huwag magtago lagi sa puno ng kahoy, sa mga restaurants. Dapat makikita sa daan silang palagi.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: At kampante ang katawan pag ang mga pulis makita nila nga naadiha, nagbantay kanila.
1: Yes,
2: sir. Diba? Dagang salamat, sir. Og, sir, unsa man, sir, ang kinatibukan yung mensahe, sir, sa toang soaking listeners.
0: May kinatibukan na din, no? Kaya SGS naman din, partner.
2: Yes, sir. Og, sa toang, mahitong na din yung pag-kining illegal nga sabong o kining e-sabong, sir, na to crack down this, sir.
0: Oh, not only illegal na kaning mga sabong, kundi kasama na rin yung mga online gaming. Kaya naghahan ko na istoryaan na nga naghiwalay sa pamilya o wala na ikapalit o bugas, no? So ang impact niya ni pero unang-una magpasalamat ko sa katawahan sa Davao del Norte nga so far wala kitay na monitor din yung nagbuhat o online sabong kapag padayon gihapon kita nagmonitor ni ini, no? So dili lamang kini-issue sa illegal gambling, no? Kundi usab social concern tungod kay daghan ang nalulong, nagkautang-utang, nabungkag ang pamilya o naapektuhan ang panginabuhi tungod ni ini, no? Kanang di na mo trabaho. Focus na lang sila sa sugal. O niya, wala na yung remittance, no? Nabungkag ang pamilya. Ubos sa direktiba sa atong regional director, padayon ang atong intelligence monitoring, cyber monitoring,

0: kasi di nato ni ma-monitor man gud na lang sa ilahang cellphone niya. Grabe nang pangutang katong ang ingon lagi nagautang-utang na yes, niya sir. Di na mo trabaho kay wala itulog. Mm-hmm. Na ako na mismo naka na istorya ani ihang bana. So that is a very personal na problem niya talaga.
1: Yes sir.
0: So yan ang impact ng online gambling or online sabong.
1: Yes sir. Oga shout out dai kang Moana Driver, kang Sir Richie Dumandan, kang Stephen Milagrosa, yeah. Macrul Bravo, Vincent Noah Clark, good morning sir, o kang John Talks, Bam Adebayo, 14,000 o kang Faith Lices, good morning kanyang tanandra, o kang Kian Bibera. Salamat sa pagpapos yung mga komento. Sir, medyo lapas kita sir sa itong oras sir. Imo na lang sir, kinatibok ang mensahe sa itong mga suking listeners sir, Tibok Provincia sir.
0: Actually, ganihan mga before na nag-start, ni Ingor yun nga ito ang pinaka-snapping manager sa 107.1 XFM nga si Sir Arnel Cortez nga. Sir, padayon lang sir, bisag mo sobra ka. Anyway, di ka lang makumpiyansa kayo basig na ay nagulat yan ato, no?
1: Yes, sir.
0: So, sa atong mga snapping, mga anchor din sa 107.1, spearheaded by our snappy, Sir Arnel Cortez. Salamat kayo, sir, nga sa kining pag-abi-abi na mo diri, nga tagaaman ni mag time, bisag usa lang ka oras, pero wala mo mabantayan, yung sobra na dahil, sir. Pasensya kayo, sir. Ug sa tanang katawhan sa Davao Norte, daghang salamat sa inyong padayon nga suporta, kooperasyon sa atong kapulisan. Karong adlaw atong naiskutan ang kahimtang sufficient order sa atong probinsya. Ang mga accomplishments sa atong anti-criminality operations, ang implementasyon sa Safer Cities Initiatives, no? Nakita naman ninyo, nadungog man ninyo kanina sa among giiskutan kanina ang atong mga accomplishments, no? Gikan atong May 1 to 19, no? Moral and welfare programs alang sa atong kapulisan o ang padayon nga kampanya batok sa illegal og online sabong, no? Mga illegal activities. Bisan na doon ay pipila ka isolated incidents, nagpabilin gihapon, nga hapsay og malinaw ng Davao del Norte tungod sa paspas nga paglihok sa inyong kapulisan og kooperasyon sa katawhan. Ginaagda nako ang tanan nga magpadayon sa pagmatmon, pagsunod sa balaod og pag-report sa bisan unsang illegal nga kalihukan aron mapadayon nato ang kalinaw o kaluwasan sa atong komunidad. Rest assured nga ang Davao Norte Police Provincial Office magpadayon nga matidud-anon, patas o makatawhanong pag-alagad alang sa kayuhan sa tanan, no? Yes, so hinumdumi kanunay nga para kanamo sa Davao Norte Police Provincial Office,
1: your security is our priority.
0: Tungod sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
1: Daghang salamat mga igalanong.
0: Salamat partners.

0: mga tropa. Exciting!
1: Well, oras pa nga na rin. Kaya tayo 16 minutos na nagkalabay sa alas 10 sa buntag. Maayong buntag. Welcome, welcome, welcome sa tuang tulumanon. Kung ako, ikaw, katropa!

0: Well, kamusta mga maring? Kamusta nga to ang mga nagkadayaing ng mga kinabuhi? Og sa nagkadayang buhi, mga maring, ha? I'm sorry to tell you that I am not prepared today because I'm not vaccinated today. Nakuhaan mo ko na ako ang kuhaan, oy. Ako ang stylist na kuhaan. Na tawag aning na late. Wala mga maring, welcome. Na napunta ka rin riyan sa tuang programa, pinakakusog nga programa di riyan sa XFM Network Philippines. Ako si Buddy Oberas. Ako dahil mga maring, si Maring Inday Erika, dili guwapo, dili mestes, apan dili makopiansaan, tungod gan mangunay og silingan. Og ako ang sparring partner karon mga maring, ha, kay kakuan pa sila, ga, ilis pa ning mga bayuta, eh, mga membro sa mga eliti mo, mga membro sa Gabi Group of Companies, mga maring. Wala lang si Tia Daria og si Master Inday Tanini. Kaugay-ugay pa sila ang mga nagkadayaing mga ornamentas sa kinabuhi, mga higala. Hoy, adlaw karon maring. Hoy, basi nakalimot pa, adlaw karon nga Webes. Adlaw karon nga Webes, mga maring. It's Mayo 21. Dosmel 26 na, mga higala. Live gikan diri sa studio, mga igala, sa Studio X. Kami kini ang inyo mga ex nga mga lamion, mga kagungkong, mga kinupsan. Ako si Kuyawa gini. Ay, ikaw ni Ging. Kuyawa niyo magtalikod. Oy, wala kag si Ben. Ben Diesel. Pero mga tabang ka, kayo mura ka si Tilor. Ah, Tiloring.
1: Ayaw ba? Ako.
0: So, Nadria, welcome Nadria sa toang panag-uban. Mura pa rin si Master og nabubuan. Ay, kusog kayo musuyop og kuan ay. Kusog kayo musuyop og kanaganing santo na gold coffee mix, mga higala. Kasi sa'yo na sa niya ko ang prestura karun, uy, kay... Wala dyan ko nakapangandam, ay. Wala ko nakapangandam today. Oo. Grabe na mga ay. Mga higala, handod ta sa alas 12 sa udto ang ito ang programa. Siyempre, ha, live. Sabta ka rin mabati diri sa XFM sa Mati City, Davao Oriental. O niya kay pildiya lang sa mga maring kay mabati. Punta ka rin diri sa XFM General Santos City. Lakip na silang Facebook page sa XFM General Santos City, mga maring. O niya kay pildihalan sa mga igala, mabati sa takaran diri sa XFM San Francisco, Agusan del Sur. Nga diin gipagayon mga maring ang palarong pambansa. Daghan kayo mga kuan diyan, gatapok ng mga delegates diya. Gikan sa nagkadayaing nga mga rehiyon sa Pilipinas, mga maring. Tungkol kay Nadia gipaygayon ang palarong pambansa 2026. Og pildihalan sa mga maring, mabati sa takaron diri sa 101.7 XFM sa Bukidnon sa lugar ni Prince Obra. Mga higala. O, ganyan na, nisood na ako ang sparring partner. Ayun na, lubat. Lagi akong cellphone. Ay, laina. Gagayo, ano, malubat atong cellphone. Uy, makuha na ito ang keywheels. Ay, kanang, mahebrad ito ang keywheels, Maring. Oo, ganyan na, kadali na kayo, Maring. Kikiplastar pa na mo kay musulod. Dani ako ang kaubanan diri, mga higala, ha? Sundan ni Maring sa ito ang Facebook page sa XFM 107.1 Tagom. Ala, sundan mi, liliamin dito palihog mga Maring kay live nga ito ang barang-uban garon, ha? Tungkol kay medyo na late ni gamay mga higala, tungkol kay dukhan kay mga kakulian sa kinabuhi, Master I. Onya lang ka.
2: Boss, hello. Good morning.
0: Patayo sila ka ng welcome dyan nga ka na, na sila makatug maghayan. Yes, gentlemen, akong kaoban garon ang pinakagwapa nga bayot sa Agdaw.
2: Asa ba akong headset?
0: Basigi. Basigi, kuan. Gigamit mo ganun yung payday ganina.
2: Asa man.
0: Anya na kadali ang bayo.
2: Asa man eh.
0: Yeah.
2: Asa man.
0: Ay,
2: doera. I like that.
0: Doera isang laing kuan eh. Anyway mga maring ha, kini ato ang programa kung ako ikaw ka tropa. Tulo ka mga bigat laon ang inyo makauban diri apan wala pa diri si di naman siya makabuti gamay mabuo naman yang ang pawkwan ay ang wirings niya.
2: Kambyo siguro ni Gisa.
0: Kambyo siguro. Lili ako no ta. Ay aba.
2: Kani siya kay.
0: Oh diri siguro ito slok na. Ito slok niya. Kana.
2: Siya ito slok.
0: Si Tuti kana ito slok ka si Tuti.
2: Gusto niya ko mga kwan ani kinyo kay nindot kay katol ming KM so yang kwan oy. Gilat sa nagamit.
0: Mukuan ang iyong kwan.
2: Mukiti o di. Iyaw, naarap na dali.
0: Mukuan ang imuang. Ay, naku.
2: Ay, naku naman talaga ito mga batang ito.
0: Because we're live.
2: Yes, because we're live. Dahil magiging ano nung mga instances.
0: So mga mali, mag-expect na tayo nga magsugod ang hearing. Kaya na naman si Sarah.
2: Ay, ano ba? Pa-reduce gamay. Pa-reduce gamay. Ana. Dili na. Mo na gid siya.
0: Mo na gid built-in.
2: Built-in na gid siya. Mala, sige mga bungol ug mga bungol oy.
0: Welcome, welcome mga maring sa tuang pero wala akong kauban garon diri ang kanang pinakagwapa diha sa Agdaw.
2: Naturalmente.
0: Kamusta man ato ang mga pamitay dai mo? You are looks like Miss Tessa today.
2: Thank you, Dai. Thank you, Kayo. Oy, dapat tatay tao ganay. Sino ba to tao ganay, Broy?
0: Sino ba Broy?
2: Broy lang.
0: Breller?
2: Mane tao ganay nila ni Lin Lin siya mga friends. Broy. Hey.
0: Hi.
2: Hey, Ana.
0: Kamusta ito mga pamitay? Naka-recover na magikan sa pagka-violet?
2: Hi, Ana. Hey na lang. Tawa ka na to. Uy, kay.
0: Hey.
2: Kaya manundog na sa nang obandi, ha?
0: Mugani na lang. Kaya na kayo sila, ay.
2: Gani. Oh, hello. Good morning. Welcome to the jungle. Kaoban ninyo. Adwa ka, kwan. Dahil kang suwete na. Wala na kang vocalista sa Oasis.
0: Asa mo na Oasis? Dali, Ana.
2: Bandang Oasis. Asa na kang ikan ng DJ? Maka sa una. Nasa kwan.
0: Kuan mo, uy, wala ko nakakuan ba? Wala dyan ko nakaplaster.
2: Tanawa, Ragun. Tanawa biya si Linlin. Tanawa, Linlin. Ang ngayang kuan. Marag uwisi sa nga Oyotars.
0: Ayun,
2: marag vocalista sa Oasis. Di ba?
0: Ayun,
2: di ba? Ihay kay Linlin.
0: Ayun, pag-anak Lin, uy.
2: Ay, nako. Nangsan naman taon mo, uy.
0: Hello, salamat ka ayo mga maring nga ugma mo kwadyo ko maring mo kwadyo ko mo nabdan ang limtan mo ko mga bestida oy ako na tong gisud sa sako nalimtan day ambon malagwa to kauna ni Lilo karon ay
2: kay hello oy ang sayo sen ang mga bestida ni mo
0: oh nadala mo kog tibang
2: ang tibang sa nimo tong sa tubangan
0: ka kon ka nang ako lang gitahi ako rega tahi day.
2: Ikaw na gantahin?
0: O, sako akong gihimo, oy.
2: Ay, kagilok ka na, oy.
0: Ganahan ko kay...
2: Katol mong kayo na, oy. Laina, ano, oy.
0: Ganahan ko gilok kay kanang di na ako ma... Kana ma-feel na ko, pero minti ka, muradyo ko gikuan ba?
2: Ni Edgar.
0: Edgar. Kamala ba ka sa Edgar?
2: Ako sa na si Edgar, ron. Wala lagi ka... Wala lagi ko na mong chikahi ka, ron.
0: Hindi kayo mong gahi, yaha, oy. Ha? May kaisa nga ka nang... Ambo, sakat siguro yung libido ba niya? Hindi naman gid mo gahi, no? Ibuta nga lang mo ka nang kung ano yung mapipilit.
2: Mapipilit? Grabe naman na, uy.
0: Tangan akong susglo, aron nga gahi, pero minti.
2: Ocho-ocho? Ibalita niyo, magbutang niyo, ocho-ocho?
0: Yes. Nga, karun kayo...
2: Sana all.
0: Tapos karun, pagbutang na mo ba kayo na... Naana man sa paa, na dikit man. So, hanggang ko na, gadikit
2: pag sa paa. So, sa ato pa ba, mag-i-enjoy yan? Dito sa kumago sa tiil mo, daga may igo?
0: Hindi, kaya dahil yung iyan.
2: Uy, ginukok ko.
0: Ayun, uy, malakot tayo kuha ng Edgar.
2: Iyo, magkayo na, uy.
0: Mulagi na nga, dito kita mapataka o kuha na maring, ha, dito pataka o kaon kay mo, kuhaan ganyan ato ang jubitis, uy.
2: Maring, tanaw mo ang akong boobs, maring.
0: Hala, may paka kayo, dako lagi ka, kuhaan, ay, mura ka ganang butito.
2: No. Maring, uy, grabe.
0: You are dughanon today.
2: Yes. Ano, tanawa akong dughan, maring, sa video, oh, di ba? No,
0: may paka, uy, kaya nga anak.
2: Magchatas natin si Rowell na ko, Ron.
0: Si Rowell.
2: Oh, may ganda ba si Rowell na, ikaw ba, imujud kong kipangasaka, ganyan mo ako ang libido.
0: May kabala ba ka na mga Rowell, hindi na sila hanag atubang, day.
2: Ha?
0: Gusto na sila mga talikod.
2: Ako gusto rin, nalala ko yung bagong akong prospect ka ron. Bulakan ko ni si Rowell, oy.
0: Kisay mo ha?
2: Lisa lang ko ni Kukoy.
0: Si Kukoy?
2: Ganaan kong Kukoy kay Taas.
0: Taas.
2: Niya, baog.
0: Asa ba paubos sa basaka mo?
2: Depende.
0: Kaya mo rega tundol sa buwan ba?
2: Ganang kay ko niya.
0: Iko po na to ang kuwala nun. Iko po na to ang kanang gallstones.
2: Hoy, may go dyan ang atay-atay. Masanggo ko sa atay-atay dyan.
0: Ay, may hemorrhagic kita anak dahil.
2: Hoy, oh, jokes lang. Hoy, at least, di ba? Nakatry taga internal hemorrhage.
0: Hoy, mga mare nga, plasta lang inyo mga mensahe. Pakita ay lang, may gilas, B. Share ko di ang programa, B.
2: Pakita aming mga abilidad ninyo, inyong mga, siyempre, mga tricks ninyo di ha. Kaya kamo magigay, may pinakagilingig di sa inyong lugar. I-share niya nga ito ang kuan, ang atong live.
0: I-share ato ang live, inyong comment mo di mga marim para sa ito ang tila greetings taod-taod.
2: Yes, kunya, no, napagaling sa kadaghan, oy. Si Jonah Lol. Oy, shout out ang mga taga, oy, mga hampas lupang guwapo sa XFM Bukidnon. Aba, aba Jonalo, ha? Sumasobra ka lang, Jonalo.
0: Speaking of guwapo naman, si Kuan Gi pinaka nag-una diya si Ricabo. Si Michael Ricabo Gi ka ng Kuan diya, mga ilara ng mga kuana ng uban di ha.
2: Si Michael Ricabo?
0: Siya ang pinaka, kabalo ba ka ni Michael Ricabo maring?
2: Pinaka didli.
0: Gi, kagubta na sa mga taga Malaybalay.
2: Ba?
0: Mga taga ipasugong ipag kagubta na siya.
2: Hala ko eh. Uy, kamalo ka si Michael Ricabo. Isa po biya na sa mga ngilingig nga mga nilalang diya sa bukid nun.
0: Ngilingig ba sa unsa?
2: Ngilingig ba sa humba?
0: Ay nako. Og na, ngilingig po din sa Pilipina.
2: Ah, kinsa man.
0: Si Eldrin de Guinyon, piti ngilingiga po din siya. Uy.
2: Ha, mao ba?
0: Naka na siya, kaya trabaho mo na sa New Corilla. Ang mga babae sa New Corilla, di na ginakatarong o guano eh.
2: Di na katarong kung unsa.
0: Di katarong ang mga panglaba, kay makita na si Eldrin, ano gabi ko na si...
2: Kwa po kayo ka ng, kwa po, mga liki ay sa nang liki pong agi.
0: Kasi yung liki nga, kang uban gani, kakuha na, ka, dagko na kay masudang ko, ano? Nabulasot ng bakho.
2: Lailagi ka, day ay.
0: Ayaw ko, ana. Uy, kabulo ba ka
2: gibigaw? Karagi ko si Bubog, day. Maraki ka itong, maraki ka itong, masa ikaw itong suspig sa katong ang rebel pili ka.
0: Ayaw ko makataw sa kong gibuhat, sir. Ako, kabaw sa kong gibuhat, sir.
2: Di ko na mahugong, kung si, kanang, ay sa mamha, kay ako sa talaga kong side wheel.
0: Anya kay, gito o klimuwa. Gito ok lima ang sus ang kwan. Gito ok nga wa. Gito ok nga mga biktima. Gito ok ni masiya.
2: Bagi ko kabalong ako siyang gito ok, sir. Gito wala ko sa kong unahuna.
0: Asa na yung unahuna?
2: Kay akong sala. Akong takong sala.
1: Ayaw naman.
0: Ay nako.
2: Ay nako mga people. Sige na.
0: Mga maring alas 10:37 ng atong oras mga higala o gato silang palawayon sa toang lamian kaayong nga kape mga maring nga Santon Gold Coffee Mix. Nga pero pang mayo ra ni pang mayo ra bang mayo.
2: Pang mayo ra siya. So wala pang unyo.
0: Okay,
2: mong unyo sa to pa. Floating pa, floating pa.
0: Ay, ano ko di akong baso ron. Lain lang di pa ay.
2: Maring, kailangan ko si Musod, Maring.
0: Edgar,
2: Maring. Mara kaka-drive o ka na nga ex-army.
0: Ka-Edgar ni.
2: Ka-Edgar na.
0: Suot niya ni atong niya sa Hong Kong.
2: Ah, mao ba? Alam mo yung mga atribida na may mga atribida.
0: Saan mo ko nag-iingon niya? Sige daw.
2: Mga atribida kayo. Di ba? Kaway-kaway.
0: Hello.
2: Kaway-kaway.
0: Hello, Philippines.
2: Di ba? Kaway-kaway yung taon, ana.
0: Ako marino rin, kanang sa akin, kanang natin mga problema, no? Kay, mukha niya lang punta, ba? May rin sa akin, bisag wala tayo kwarta marino rin, no? Kaya yun natay, kanang natay partner, kay,
2: tama yun. Bisag wala
0: tayo kwarta, dahil yun tayo makuot-kuot, ba?
2: Yes, indeed. Sakto yung kay kanya, maring.
0: Natay makuot-kuot. Dahil lagi ka marino, si Linlin niya, marino.
2: Sikatawa si Linlin.
0: Ayaw, ana, Lin, kaya di ba ka pa, ana?
2: Si Linlin ang wala. Sililin na walang malay.
0: Alam niya ito ang sa mga hinan siguro itong signal man ito makita ang doon na ba tayo mga nagalili sa ito ang programa oy.
2: Wala yung nagalili ni mo di ha?
0: Nabay galili di ha pero di na ako makita kung sa ilang mga gipangkuan ba gipadayag nila ba?
2: Mara na ka mag-rides. Dahil mara na ka mag-rides.
0: Dahil yun na nalilinlin oy. Na-hurt na siya ko ana ay. Kailang kumukan na sa'yo mo, Alin. Lain lagi ka. Namino na ba ron si Kuan? Namino ron si... si Ali Vicente.
2: Si Ali? Aba! Si ay, kapalang kita. Kaano ka niya ang Dusmel?
0: Hoy! Ako lang wala na smell, oy.
2: Ako lang wala siya.
0: Dapat si Kumel. Kay,
2: kuan naman.
0: Kay, kuan.
2: Kay, kung sila siya matag, ay, ah, sige, dalunyo ka dito sa kuan.
0: Sa police station. Oh, dili madala kaya kasi ba't man, ay, hot portion.
2: Hot portion, indeed.
0: Ay, mga igala, ang ato ang Santon Gold Coffee Mix, dun ay sangkap nga glutathione o dun na pag-insay collagen. Sigurado gansi mo pahamin sa to ang mga pamanit mga mering, ha? Kaya ang kadabas ani kaya dili mo hilab ang imong kutukuto.
2: Di mo aslom.
0: Kung gi kutukuto ka sa imong kaipon, at mo na pag-insay mo sa kape, dili mo hilab imong kutukuto.
2: Yes, ana.
0: O sa pa yung mga experience mo sa Santon Gold Coffee Mix?
2: Master? Ako experience sa Santon Gold Coffee Mix, kanang dindot kaya akong paminsar, bisaga na kay mga problema, pero marayon siya kuara. Maragwalang bang, mabagay mong nangungsan. Okay, nga naman, kung mga husky man kayo ka. Kunya, manindot yung mong panit.
0: Oh, di ay?
2: Yes.
0: Muna tagpanit o salmolitis, ana?
2: Sa ana, merang panit sa mamsa. Kanang panit sa mamsa, yun.
0: Mamsa, isna na siya.
2: Isna!
0: Maubalan.
2: Sa mga gagawin, nailan ni mong kanya pantat, tra mo kanya si Nyolong.
0: Kami ang gagawin sa tagabukin mong sa mong kayugol.
2: Mga gani.
0: Mga paitan, haluan.
2: Haluan.
0: Durami, kanang mga upo.
2: Kana.
0: Murugin ako nakitaan ay...
2: Na mag-tortasan mo ganang guan, dapya.
0: Saan mo na dapya?
2: Ay, lang dapya?
0: Wala.
2: Ay, kinuha ko bayot. Uy, nausal. Nausal naman tao ka bayot.
0: Nausal ko na dapya, uy. Sa milaing words, saan ang dapya?
2: Kada pang dapya ba? Wala, kaya magduwang lastik ko ba? Ay, dampam din na siya.
0: Ay, dampam din siya.
2: Ah, ana.
0: Lagi ka, ay.
2: Ah, lagi ka.
0: Malagay libog-libog ko na ako ang utok today.
2: Masamay mong, asaman mong rice roll.
0: Una naman ko si Kelvin.
2: Wala na si Kelvin dito.
0: Wala si Kelvin, ya. Ika, masunod ba na ito si Kuana? Masunod ba ito si Vicente Pichon the Fourth?
2: O niya, katong Kuan, katong taka-mating, kuwan mo nag-chakidal, si Pikong.
0: Si Pikong? Di naman ito si Angay Magrines, kaya dako mo ito sa LTO.
2: Okay. Uy, kapalang ka ni Pikong, dako mo ito sa LTO. Kaya nagdadalang helmet, bisang way motor.
0: Nga gidakop po siya sa LTO kay isa kay nga wala sa helmet pero gidakop siya ano siya yun na LTO dakpon taga kay lain na ganyan mong helmet. Di ba ko ni helmet sir ka na mong ganyan siya ay napagrason niya lain kay mong helmet.
1: Ayun ba?
0: Ay, nako mga maring, ha?
2: Ay, nako!
0: So, sa toang pagbalik, ito ang tila greetings. So, hindi ba yung oras, mga maring, ito ang The Marites and Friends. Apan sa dipa, magpadangan sa taong sa kakanta at hindi pahinungod sa mga namati. Ang awit ng kanayon, mga higala.
2: Yeah, well, Victims of Love by Joe Lamot.
0: Lamot ba na? Lamon.
2: Lamon. Kandiri man sa Pilipinas. Mura ko na siya ganang G-O-8 o ganang kwan.
0: Y-2-8.
2: Y-2-8, anong. Si Joe Lamon, nabiktima sa gugma.
0: Asa niyo may painin ko din kanta?
2: This song is dedicated to myself and I hope I like it. And most especially at Table 69. And I thank you.

0: Satu Rupa. Exciting!
1: Well, mga maring, balik tayo sa tuang panag-uban live. Ikan na sa studio. Mga maring, welcome sa tuang Tila Greeting.
2: Yes! Oo, kasi siya. Wala na, o niya natataon. Go na kay Halang Games ang mata sa sok.
1: Mayong adlaw ni Mulesen. Abi na kung tago kasi narinig ka diri, Adaisen.
2: Ha?
1: Masigaw, may kayo wakadakpan ni PD ganina.
2: Aksyon kayo ko gabalaka ganina. Nagtaya mo lang patay maliko. Dahil mo'y tinanawan to isa ka polis.
1: Waka na dakpa kay kuhan ka ng kabantay ko. Wala mo sila kalalag po sa sasgod.
2: Nandito to katong kuhan, katong plastic wire.
1: Hindi ka ma, di mo lang ka matabag plastic wire kay makabuhig yun.
2: Yes.
1: Ano mga maring, kinato ang Tila Greetings sa tunika na to mga igala ha. Sa Turbo.
2: Bebe.
1: Ano nga, mas mugahe pa na inyong pagkaikaw di ha. Ingon nga laki, kapag huy mo ahumok. Kay basin o maulawan ka.
2: Malawa. Oh, ayaw gid pag, ayaw gid patik atik diya. Ayaw gid palig-alig.
1: Ako experience na ba?
2: Masama na be.
1: Dili ako ha, kay gaya mo gining ako ha.
2: Masukol pag gidain na.
1: Masukol gali na ikuha.
2: Masukol pag gidain ang Jomongs.
1: Masukol. Ay, swaya na to be.
2: Ay, lagi-lagi ka.
1: Ano ito ba? Ako'y kailang. Matanoon mo daw yung check-in? Check-in niya?
2: Check-in niya?
1: Ano kaya yan siya? Sobraan sa ika-excited niya ba? Di daw mo gahi iyahang kuwan pag sold sa kuwan. Eh, sa lodging house?
2: Dili. Ang pungan mo. Mukagar.
1: Iyahang gi tukuran. Makakuwan gyo daw. Maluan gyo.
2: Maragil siya ang kanang kuwan. Saan ba ang kanang kuwan? Di niya ma-explain?
1: Di niya ma-explain. Yan ako nga. Basin siguro o kanang kuwan kanang... di mo pa sa diabetes so nila Sam
2: nila sa dya o sa magyoy
1: sa grabe sa sobrang niya ka-excited ba so sa gibuhat niya kay Kwan sa nalawan na noon ka kay Kwan kanang wala man niya magi Kwan lakaw tumbay siya
2: maglay lagi kayo mong anisuryan bro.
1: Tinoon niya
2: maragyan tinoon na nag-insama na
1: ano siya ka
2: kailan ba ko ana
1: maragmura sumutungon sa ka ulaw niya maring halos ay panabi sa bike kay medyo bataon pa man daw nga murag ang ilan mo wapay 30 ba
2: wala pa ikuan wapay
1: 30
2: wapay abot sa kalendaryo alang pa sa kalendaryo ana
1: gibuhat niya maring aron nga dili makakuha ng babae kay magluod ba din ng bahay kung dalawa mo sa lodging houses tapos hindi mo mailabdan
2: mahiubos sa bigas nga bill
1: sa pransi ba dako hunahunat pero wala ito ikabuga ay, yan na lang kiludhan.
2: Kiludhan na lang niya?
1: O, yan na lang giampuan.
2: Yab, para mo?
1: Para mo ko ay malipay.
2: O niya?
1: Ya, tagaan niya do smell.
2: Dapat di mo niyang three smell.
1: Ay, wala man kay, dako naman to kanya atutong do smell. Karo pa naman, mara naman to sa 5 mil.
2: Anong alaw?
1: Di pa uso ngayon natin.
2: Oso na tasao na pero wapay pangalan.
1: Wala pa tayo pangalan. Wala pa kayo ni Kuya Nap.
2: Wala pa kayo ni Kuya. Wala pa kayo ni Kuya. Wala pa kayo ni Kahilab.
1: Wala pa kayo ni Muraga virus.
2: Marag ko ni ay grabe. Uy, sige o niya lang ka ha. Bantala jugaw niya Kane.
1: Marag na muhipoy ka.
2: Kaya nga ba siya na siya gusto gid siya mantala jugaw.
1: Kasi Kane ito kaya sige na kukita sige na kaon ba.
2: Ano ba siya mista o baby ama. Aba?
1: Maragay mo dyan kong
2: ipalagot, Kane. Ha? Usinyas. Usinyas naman ni siya, uy.
1: Andito naman kaya ni siya ang bihana, uy.
2: Ikaw, Kane, ma. Harap ako yung mga screenshot ni Kane.
1: Na high blood ba siya sa anong mga hatod-hatod yung istorya kay Musaka gano'y ang high blood, anak kay...
2: Kaya di gina tinoon.
1: Kaya di man gina tinoon.
2: Di gina tinoon na nga musulod siya sa gate nga mag-helmet.
1: Kasi color sa helmet.
2: Kasi yung helmet niya sa una.
1: Oo. Ano yung motor?
2: Na brum-brum.
1: Ano sa nga motor?
2: Man, kanang shooter kayo, sniper.
1: Ay nako mga maring. Alas 10:55 na ating oras mga ikala. Doon na tayo 5 minutos alang sa to ang Tila Greeting.
2: Biyasa rin yung paspasag tila.
1: Sige bis, sa mga gusto mapatila niya, comment na mo niya kay Lamin na yung galing niya na kukatilaon.
2: Lamin na kay Panila. Uy!
1: Ito pata sa police station.
2: Sa police station. Kaya nakuha ka dito sa kwan mga report sa kwan police station. Kaya naman nagiputang dito na may ato dito sa kanang tokmang disposisyon.
1: Wala lang gid ko mo pakuan yots kay basit ma makuan dito ma valhog dali
2: ma valhog jug ka mapil jug atong kwan see wala jud down see
1: oh yeah diri si Jeter Ludovice good morning. Grabe eh. Tropa, oh, napasay mga pinakiskis.
2: Aba, onya, unsa ka man nimo ni si Alvin Guok B, si Narda Montesilio.
1: Unsa ingon niya?
2: Aga. Agupa, agupa hagi ninyong duha. Unsa? Unsa ka Nard?
1: Unsa ni kadiya?
2: Ala unsa ka Nard? Karon na ana.
1: Nard Sky, paana ra ba kadayon?
2: Oy, ang taga XP Bukid noon, kabalo ko gisay nagwala ni. Si Inday Marie. Aba.
1: Si SM.
2: Basta ba lang si SM. Uy. Ana ka na raya. Si Inday Marie ni.
1: Speechless ka si Zay.
2: Simple. Ana mag-inahit. Kaya di mo na siya ka na nung task kay Gisteria. Oo. Kaya kabalobya ka na na. But anyway, let's proceed. Ay, dapat yun. Sa paman na.
1: Dapat diya si Bethlehem O'Ring. Ano siya? Kusog kayo mo diya sa dasing nyo, Kurilya. Ay, mga maring shoutout ko nila ni Tire Oga Bunjor nga mga badlungon kayo pa matuloy sabi nga kusog mi diha.
2: Pakusgi na si kusog kayong karata na Bethlehem.
1: I-share daw na bi. I-share daw bi. Nya, siguro mag... Magkuan siguro sila, mag-video sila ng kusog ang radyo niya, i-send sa
2: itong page. I-send sa itong diri, sa itong page.
1: O diba, i-comment niya sa, i-comment ang video niya, diba?
2: Pwede, pwede.
1: Ang mga short lang, mga 10 seconds.
2: Ang mga clips.
1: Ang mga clips lang.
2: Ang si Kuan, bati, og nawong, tinood ma po, si Pikong.
1: Ay, nasiya, nasiya.
2: Ang half human, half Chucky doll.
1: Napadiriya si Uncle Dar. Aba, nag-watching po si Richard Garing Pirarin.
2: Aba, mga taga XFM Jensan.
1: Kumusta ato mga pamitay di ha? Mga taga XFM Jensan.
2: Sabi na yun si Ate Evelyn Samasahi, baby.
1: Ato ang officer in charge. Sina sa ito ang Gabi Good Company. Nga walaan si si Philip Oligario.
2: Oy, Philip Oligario. Muna na itong ang kwaderon. Muna na itong muraga OIC.
1: OIC na sa Gabi Group of Company.
2: Aba.
1: Siya itong in charge na.
2: Ay, mga kwan po, nagpakailab sa na siya sa mga Gabiers di ha.
1: Kwan, dapat ginang ha, di kita patakaog dawat sa itong kwan. Dapat doon na din sila mga
2: screenshot.
1: Mga requirements.
2: Oo, sa alam mo mga pamatuod?
1: Mga, oh yes, mga restriction, mga requirements. Di kita mo dawat anang walay mga tibak nga pula.
2: Uy, ginang lagi lang, kung di tibak nga pula, kalang blue. Kanang blog yun na tibak.
1: Kasi nasa blog.
2: Kanang kayo lang kanang niya, ang tibak nga blog na ay bulsa-bulsa sa tubangan.
1: Buta nga ka
2: na. Sa Sicilio.
1: Ano pa, kuha sa Sicilio, namahaw na ang kuhaan.
2: Namahaw na ang kuhaan, it me games.
1: Nagsagol na ang baho sa Etmi Games o sa Sicilio.
2: Pero
1: in fairness, nindot sa baho dahil.
2: Mga laman.
1: Sa kayo mo sagol na
2: siya. Gising mo, teni mo.
1: Alam nga. Dudong anak ka, Jimboy. Pa-shoutout mga idol diri kay Buyet, nga Pugi, nga Overhang pa, aba.
2: Aba, diyan sa Maragusan.
1: Mga lugar ni
2: Kinet.
1: Diyan sa may Maragusan. Salamat. Uy, dugong dito sa Maragusan sa Facebook.
2: Sa Facebook, siguro. Pamatod din yun ako madungong bida sa radyo.
1: Okay. Sa radyo, kay Murang Apiki, matadya kayo. Doon naman na yung mga bukid-bukid. Napadiriya si... Arvin Dumandan. E na tanini, tirae na po ko, Bin.
2: Aba, kisa mo na si...
1: Tirae na po ko ninyo, Bin. Si Arvin Dumandan nga taga Osmeña Extension. Nagtanaw biya ko karon sa FB Live. Aba, mga taga Osmeña.
2: Aba, taga Osmeña. Unya, karo, kaya naminaw man lang. Tanaw man sa tuwa. Gwapo na dahil mo dihanan yung paminaw.
1: Di ato ba sa Osmeña Extension? Nangamati na sa XFM ka na mga butungan, di ha?
2: Aba!
1: So, pamatod eh siguro na nga lami na yung mga butong.
2: Oo, kalamuan namin niya. Kamaya siguro, may kay, kabalo mo, kaning ang laundry, diya sa kalang labam laundry, diya sa Apokon. Diya sa Apokon Ratan. Aminaw, pagbihan lang sila si Ani Bayawa. Oh, sama na ni Mobi.
1: Aba.
2: O, kagiyang nga. Uy, ang pamilya nga. Kagiyang bala nga si Dundun. Nga kusog kayo mo inom og turbo. Mano yung nga naka-anak mi. Kaya mga anak nga si Carlo, si Jonah, og si Daniel, og si Ace.
1: Aba. Oh. Mano pinaka-the best din na. Dapat inom mo kita og turbo. Kabal ba ka ng turbo, Maring?
2: Sama na ba rin?
1: Ang pahimsos po rin sa ito ang mga similia di ay.
2: Apa, sa mga sperm cell, ana?
1: Kumbaga, maayo pagkaluyong ang imong similia, ana.
2: Hello, uy?
1: Kaya pagtisok ni mo ito sa ganghaan.
2: Pagpugas ni mo.
1: Pagpugas ni mo, so, epektibo ka siya.
2: Epektibo yun ang binhi.
1: Majuntis ka ang imo ang kapikas,
2: kabunga,
1: ana.
2: Kabunga. Kabunga ko, ana, maring.
1: Pero, ambot kung itisok ni mo ito kang Kainet, majuntis ka, ha?
2: Ambot lang. Ambot lang ni Kainet. Pangutan-unta ni si Guan Romeo Amogis.
1: Pangutan-unta, Abir.
2: Ma'am Dal, di ba taong sir, bato? Patila, patila, patila, Kobe. O, yung sanay ka di, ha?
1: Ano na ginin sila, yung mga celebrity na dahitaan ni di ay?
2: Correct, kung sanay mo, ha?
1: Kasi di ba ang napurdo, yung bato nga nagtago-tago.
2: Tago-tago.
3: Ayaw na ba?
2: Ay, naku.
1: Salamat kaayo kang Romeo Amogis. Salamat sa iyong paglili. At patila po ko. Atilaan, oy. Sa di ay.
2: Oy, turbo lang gina ang sakalam. Ingon ni Ma'am Ani Bayawa.
1: Ano pa yung kay? Ay, mag-watching diri as si Tuber Kiliano.
2: Mag-watching di ko di, ha? Ay, ginagawa.
1: Sige, may apas mo, Bik. Ay, lamin na siya kayong itila, Master. Ay.
2: Sige lang kayo, magkatila. O, nasan kayo ko?
1: Mauba, magpulipuli lang tao.
2: Ay, magbangga itong ulo. Magbangga itong atang. Pulipuli lang tao.
1: Ay, ganda siya ko ni Paring Mister. Ay.
2: Ay, naman.
1: Kaya si Nister, si Paring Nister o si Paring Lord kay... Kamu sa kanyang adto kanang complot na sila.
2: Unya.
1: Kumpanya man sila sa mga kalihukan nila.
2: Sa una.
1: Unya, doon na po na yung mga higayon nga, gawangga po lang ulo.
2: Nagdungan sila?
1: Yes. So dapat likayang ginato ng magdungan kay mabangga ginato.
2: Magbangga ang ulo, ha? Sige.
1: Ito kayo timbaya sa Tia Daria. Uy, kaya asa naman ito ng mayuta na buhi, baka ito?
2: Uy, Tia Daria, kung asa mga karoon na... Pagkuhan po niya, pag paramdam po na mo, para dilim ka na mo ka ng sa tawag anak ka ng tamnan o kaning tamnan o gabi.
1: Nga no, nag-ilis man mo. So, nag-ilis.
2: Nag-ilis mo man niya ay.
1: Wala ni ka prepare oy kay kuan mi ganina kana ng
2: anyway, mga emergency lakaw.
1: Oh, na, anyway, mga kanang kuan gid mi kadang ako kung rason ako kay medyo passionate today.
2: Ako kay wala ini akong paminoy ga namagud nako.
1: Nice sa imo ha.
2: Wala kay ko sa mood.
1: Nawa ko no ko.
3: Ayaw na ba?
1: Kagaan yung XFM Bukid doon nga comment dyan nga ilis mo.
2: Nga naman ni sila, oy.
1: Ilis sa nga porma sabihin tao, oy.
2: Para tao sabihin tanahon pa ka-respeto-respeto, sad.
1: Ang ilis mi kay lain lang kaya dinagdan ng mga parinti.
3: Ayaw ba?
2: Ang mga parinti nyo kay nalilima kabog, gibungulan nami. Ako nalilima kabog ako, mga gibungul, wala ko tagdang.
1: Hindi tamo tuktok sa balay ka na pulo, di naman taablihan.
2: Ang gani.
1: Kaya nagkikain na itong trabaho mo.
2: Ay! Listen, yung kabagitan ang sapi, Maring.
1: Lagi na muna ito ang... Alam mo, tila na tayo kaya nasa 11-3 na.
2: Sige na, Bi.
1: Sa mga naka-plastar.
2: Plastar mo, di mo sa tarima, di mo ang uban, di mo sa bangko. Di mo sa sako, sa kupras. Plastar mo, di Bi.
1: Ang katong mga construction patong sa haloblak.
2: Haloblak, o dito sa mga sinako nga simento, di ha.
1: Katong mga nakaroon sa mga kuan, mga lutuhan, mga... Talaga na yung mga... Sama na, mga... Kanang
2: ano mga STL
1: mga pronton
2: ya oh kato mga sa karinderya oh. Babe plaster mo dyan bangira.
1: Ang mga senior karon moraga
2: diyan mo sa laging chair sa wheelchair lang ka
1: anak nga bangko
2: diyan sa laging chair
1: kaalang gamay
2: siya tuwang tuwang
3: ayo.
2: Hala, sige na, Bi!
1: Ani, ano?
2: Si Bibi, tanggalon ko ni mga gingi-gingi this kili.
1: Eh, listen ko ni mga markings,
2: Bi. Mga fine lines, Bi.
1: Ano na, balihibo sa kapulgada niya.
2: Usa maning mga kuhanin. Luguri pa rin yung bugan, Bi.
1: Oye, lain na naman sa akwa, malaman sa limang kikuhan. Lagi ka, ay.
2: Di ba, usap

0: Godsing San?
1: Nagtanaw, nag-watching San o si Nancy Camilo. Hi mga Marie, good morning. Ano man imo ang kauban, wala na ibog. Aba, Nancy. Gusto juga Nancy? Gusto juga makakita ka, Nancy?
0: Naku, ikaw, kung nakutungutan na siya, Master ba? O paon ka ganang endorsement sa shampoo, masugot ka?
1: Depende. Masugot ko, pero katong Head and Shoulder.
0: Ano ka, nasa ako malugi sila.
1: Depende. Kung kaya ninyo ang zero sales.
0: Ano ko mga maring, haagkanto ang ito ang tila greetings sa tuto ko na ito mga igala sa Turbo. Ano, Turbo, klaro ha, pakiklaro, Master, kaya ba sige, ay naman palit ba, kaya mong sisilin ba?
1: Ayaw mo, Turbo, kay kuwan ni siya,
0: duwan, pula.
1: Pula ni siya, unya, may pagkaitom, o pula ang kining ihang tapiti. Ayan, sudlanan.
0: Tapiti.
1: So, ano na siya, duwan na siya kabuok, unya, nindot ka rin siya, kaya 5 days ang ihang tama.
0: Wala,
1: may abid, ano, eh. Oo, 30 minutes bago ka magkuhan, digmaan, ginapsanay.
0: Bago ni mo atubangon si Madrilan.
1: Bago ni mo atubangon dito, ato mo sa Limasawang Island.
0: Speaking of Limasawang Island, asa tayo mas nindot ang Cebu, ang Kamigin.
1: Kabalo mo, sir, tiyan, alam mo, kalum, speak island. Island naman po din ang atuan eh, sa Kamigin, yun.
0: Sa Kamigin, sir. Ako, kami makuan niyo sa Kamigin, kasi sikat man kuno na diyan, kadagka man kuno na mga kuan niya, mga mukha ng duko.
1: Yes! Mga kuan, mga buwahan, tawag ka na. Kadang,
0: buwan, kadang,
1: hindi, kadang buwan ka lang, kuan na, lansunis ba?
0: Lansunis ganyan.
1: O, buwan, may tawag ka lang
0: niya. Sa English ba?
1: Ha?
0: English.
1: Kuan, lansunis.
0: Sa English ba?
1: Oh, kalang,
0: lansunis ka pa na sa English.
1: Oh, buwan, buwan na tawag na dito, bayot.
0: Sa
1: Earth, sige ka bayot, ay, wala ka.
0: Uy, ako na, i-google dahil.
1: I-google na, oh. Ang lansunis dito, dito na naga, kuan, buwan ang tawag na dito sa Kamigin.
0: Sa malapit nga
1: ba? Dito na sa Taras Kamigin ba? Dito na sa Tamastak ba? Kay kamalubi, akadiyas Kamigin, inut ka na, nanayin katibawasan po. Napag yun ay White Island. O niya, sa pag yun, B. Napag yun ay Hot Spring o Cold Spring.
0: Kabaw ba ka na ana din si Ray Alinton, gidala na yung palangga.
1: Palangga ni Ray?
0: Ha? Ano, gawat sing tag?
1: Hoy, Ray Alinton, ikaw ha, Ray ha, sumasobra ka na.
0: Ambot, wala na siya nag-post nga nagkakaon sa balot dahil nagpadugang siya.
1: Magpadugang man na siya sa iyang kuan.
0: Ano ka na magpadugang man na siya?
1: Magpadugang sa kuan na kanang iyang kusog.
0: Ano? Dito mga sigut, oi, kasi makaisigut tag di maayo mading, ha? Sa to ang babalik, mga higala, tangin niyo ato ang live drama gikan diri sa XFM Studio. Usa ka awit sa ato'y pahinungod sa mga namati, labi pa kang tanan nga nag-comment, kanina nga ato ang nabasa. Ay, si, kuan na si... Si Mimi, mina daw siya sa Davao.
1: Ah, si Mimi.
0: Uncle Robert sa Salubre, yung gitimbayan niya.
1: Aba. Mga taga
0: Davao, maayong pagpamati, ha? Muraga, kusog ito signal sa Davao dahil.
1: Kusog kay Tadya, uy.
0: Muraga,
1: tibok. Laos-lahos ba?
0: Tibok Davao, namati sa Tuaron.
1: Si Kuan, si katropang Bong Alvarez.
0: Namati sa Tuaron siya karun.
1: Yes. Okay. Uy, nagsitsit ang utas ng si Ray Alinton ay.
0: Sa ano niya?
1: PSSST.
0: Sa short
1: Ana
0: Maro siya kasi sit of lucky ay.
1: Yes, ikaw Ray Han. Ano pa taga bukid nun day
0: sa ingon.
1: Last day of 5 pesos discount sa diesel gasoline sa El Ilion Shell gas station sa Bukidnon. Aba, bisagwata ng otana ni Sorti sila, ha? Grabe.
0: Sila idol karon nakita na jud na ako ninyo inyo pagkagwapa duha. Ha.
1: Aba.
0: Ulugan na pud nila.
1: Kayo mo inyo talo-talo iba, mga talo-talo is. Ana.
0: Sige, meaning sa POE.
1: Sa man ang POE, bigkada nga person of istriyahe.
0: Ay, magkakabalik niya. Ako si Marikinday Erika.
1: Master Day tanini.

0: siya man yung silipanawag nako. May lobe akong tumagon. Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.
1: Alangan kita pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko pa lagi. Okay.
2: Exciting!
3: Alright! Balik tayo mga kasol! Hello! But before that, no? But before that, but before that, mga kasol! Mga katropal! Ay, guys, aha! Last day na rin karoon dyan sa ako, ano?
4: Nobody
3: last ever? Day of 5 pesos discount sa diesel, gasoline dyan sa diesel and gasoline sa El Ilion Shell Gas Station today. So, amin mo mga katropal ato dyan sa may kwan na Bukidnon na ako nga. Asa mo napitan na magbiyahin, amin na kayo sayang
4: ko. Pagkang tamudaan, kaya rin nga kwan pa kay last day man karoon, nga dunay discount nga 5 pesos. Kada ko na 5 pesos.
3: Uy. Ako kayo, uy.
4: Ako kani patubil ko diri no. Ya kay ako mahala diri na ay halimbawa si Tintay 5 niya sa unahan no, nga 3 ka kilometro na si Tintay 4 dito mato si Bonito.
3: O sige si Tintay 3.
4: Oh, basta piso diferensya dos atuon din ako na si Zia.
3: Ako di jugo lang mga 75 kay pakinom-nom ko sa kongrado.
4: Oo ba?
3: Oo, hindi ko alam. Bahala na mo niya, eh. Basta kay Drill ako sa kuan, si Tintay Tres.
4: Bulukon ko na ikaw kanyanto, no?
3: Uy, eksamo ay mag-garden, magugoyot. Basta mag-klase ko sana, kaya mag-gawas ko kay mag-garden.
4: Asa napit ka mag-garden?
3: Dito sa gawas, sa aloyo sa mong eskwilahan.
4: Abin ako sa Samal. Ikaw sa mga garden diha?
3: Sa Island Garden City, Samal. Yes, indeed.
4: Hala, hayang kulob, mga maring, ha? Sa mga nakakaroon sa mga lodging houses, gakuan, kamulog, hayang kulob.
3: Aba, kulob. Ay, ang mga taga XFM 99.1 Matis sa Matis City. Shout out, mga buryo. Aba, hindi sa man, eh. Magaling, naibasa na nato ni no?
4: Napadiri si Carlo Jose James Torrefranca. Mm-hmm. Shout out, may namig karoon diri sa Davao Uncle Robert Zalubre. Aba, parintin ni Rusto Milia Franca.
3: Ano sa kanin sila?
4: Si Torrefranca, maura mga pilido.
3: Maura po nagdagway siguro.
4: Marag ganding.
3: Marag kwan, marag kabaw.
4: Ay nako mga
3: hala, sige.
4: Mga maring, ano na sa mo ang kamot kining swat tampo ng atong pagkabasahon. Mapasalipan ni si Mimi. Shout out po ko sa Lubri family gikan sa Dakbayan sa Panabo. Hello sa mga taga Panabo, sa mga taga Kagangohan, Himuta family, Quarteras family, kang Ruby nga kanaganing nakabanag apam. Hapit na mga anak. Shout out kang Scott Pet. And Osaka Australiano Maring. In shout out sa diri shout out mga idol from EJ Motor Shop.
3: Aba. Oh si Quandrion. Unsa man si Jojo is Isidoro shout out sa Matis City. Aba. Mga Maring na dagko og mga tabadidoy si Jojo ni dagko og tabadidoy. Aba si Mari fi in shop.
4: Aba si Goro na tagay
3: mi. Aba to di na Jojo screenshot i-kwan sa comment section. Kung dako magkita tabadidoy sa Jomong. Iba na sa comment section. Hindi ba?
4: Arang yun apoy malilihan si Paring Ray.
3: Si Paring Ray diyan. Salamat kayo si Paring Ray Alintuan. Matanawan ni Paring Ray Alintuan. Kaya kong siya, oy!
4: Dako kiti ay!
3: Dako kiti siya kwan! Maray kiti siya o ganang ganang African pantat. Hi, si Mary P. Ina, shout out mga idol from AG Motor Shop. Okay, humanan ni.
4: Salamat kayo. Wala na ilayon niya kay magdrama na ito mga maring ha. Kaya kuwan ko niya ito ang tinuod nga kagis. Kinabuya itong basahon ka rin niya.
3: Sige maring.
4: Giingon diri mga higalang. Dear mga bayod.

Mari ngeri ka tia dari ya oga master indai tanini. Dili ko na unta pabuot iswat kini akong kaagi kay makauwaw mani. Dili maayong pamarisan. Apan napugos na napugos sa pagswat kay nakapalit na ko bagong bullpen. Lain pa ato, itago lamang ko diri sa pangalan nga Twinkle. Sakto ang ako ang panuigon. Apan dili sakto ang pamarong. Dili ko na lamang pa isulti ang tinuod na kong lugar kay Basig Ibasco. Pati na ba, may tungkol din sa ako ang love life ba? Sa ako ang ipakaslan ko nga itago na naman ito sa pangalan nga Joe. Dili ko na lang ngayon pa. Sundon ko ato ang mga panahon nga nanguyab pa si Joe Kanako. Okay, ini ang mga panghitabo.

0: Twinkle. Kamalo ka.
1: Salty na yung salty eh, kay...
0: Doon kayo na kayo nagkagusto ni mo, Twinkle.
1: Tinood ka.
0: Pagkita pa lang na ito daan, Twink. Nakaingon ako nga. Ikaw na ganyan ako mabayang pagkaslan.
1: Uy. Anay mo mga linya, Joe. Muna mga linya lang niya, Jojo. Isidro. Sila ni John Rambo sa Mindanao. Kadugdok ka na nga ng mga
0: linya. Ayaw ko, pariyasa na nila.
1: Pero dito ko mutog mga tinood. Agikan sa kasing-kasing. Pamatulis sana.
0: Kabalo ka. Dito pa ko sa kong lugar dito sa unang gipuyaan ako sa Matin City.
2: Nakita rin ako ang buwang tiyan.
1: Asa pa dapit nga lugar?
0: Diyan sa Tagum City!
1: Asa pag yun?
0: Sa Turel!
3: Ayaw naman!
1: Bitaw, Joey. Dili pa man ko anda mag-uyab-uyab. Kaya nakabawa pa ka nga strike ang ako ang parents.
0: Huwag mo ilabot. Ang akuha din rin ay pagkita na ko akong pagigugma niya ni mo, Twinkle.
1: Dili lagi ko.
0: Twinkle! Kabalo ka!
1: Ayaw ka po. Ayaw ka mayroon akong kamot, babu, iba.
0: Pamina, listen to me. I love you so much na kayo ni mo, Twing.
1: Joe.
0: Tuwing umuulan, tuwing umaaraw, Twinkle, ikaw ang nasa kong nauna.
1: Ano mo ka na mga anak nga salti? Uy, mapugas ang punta.
0: Kabalo ka! Gunita na ko imong, imong buhok.
1: Ayaw ba?
0: Twinkle, maminaw.
1: Maibot ka sa...
0: Maminaw ako.
1: Joe.
0: Kabalo ka.
1: Padauli mo imong naong sako ang naong.
0: Maminaw. Gunita na ko imong aping.
1: Joe. Ayaw pa.
0: Twinkle. Nga nung waman itambali ni mo imong bugas. Buga.
1: No, inahini na ginakawa, no? Kaya ako ang gisabunan og clear skin herbal soap.
0: Maayo. Guni ka mo doon ako. Kundi ka mo tuwas kong istorya!
1: Dili lagi...
0: Mamisita ko sa inyong bahay! Mato ko sa inyong bahay niya sa bahaya! New Corellia!
3: Ayaw naman!
0: Kamalok!
1: Suko ka! Suko! Manduro ka!
0: Huwag ko na suko! Kaya ka na sa New Corellia! Ako na ikagaw ka na si John Lagumbay na ikagaw na ko na!
1: Nangit ako sa kong auntie, si Lani Fernandez!
0: Panangit! I don't care!
1: Pero... Joe, nililipunta ko mag-ilas yun ba?
0: Kabalo ka.
1: Kay kabalo biya ka nga, I study first.
0: Sulti at ka. Ito lang masasabi ko.
1: Joe ba, yung nakukungkuan ko ano na nang imuhang ni anak ba? Kuan ba yan, sigda yung kuan na, malangkot na yan ko.
0: Ang hirap kasi sa'yo.
1: Saan ba kasi?
0: Maaga kang pinanganak.
1: Saan mo ni si Fernando po, si Joey De Leon? Ang balak na basa ko.
0: Gani kong hit. Nakoy kanta ni mo.
1: Saan?
0: Pero matuwa ka, kanta ko. Bato ko sa inyo balay. Bato ko. Pamisita ko.
1: Ang bahala ka, ni isobya akong tatay dito ah.
0: Kumusta ka? Ikaw ay walang.
1: Ayaw na, matin ako. Basta ka. O bahala ka, umisita ka pa. Bahala ka.

0: on salto twinkle. Tinood ba nga kong nadungog na doon ay mamisita sa imo?
1: Ganit no?
0: Aw. Sultihan ba din mong tinood kung unsa ka o kung kinsa ka, twinkle?
1: Wala gani, ako mangingan nga dili ko. Pero, kuan mangin siya, desidido ko sa mamisita sa kuwa.
0: Ano na may nanuktok? Kinsa mali, ako nga brihan, twinkle. Hoy.
2: Mayong gabi.
0: Kinsa man ka?
1: Tay, si ko ana siya, tay, si amam.
2: May gabi, danong ako si Joe.
0: Kisa nga Joe, katong manumbag.
2: Pwede ako mamisita din sa mga mali.
1: Dayon, Joe.
2: Twinkle.
0: Dayon. Aling ko dirado. Dayon, yes. Siralansin ako ni Portan, masing muso ng mga hero.
1: Maayo kay nakanika.
2: Yan, yung ko dito.
1: Dayon, sir, ganun gimun siya. Nautawa na ka.
2: Ipakita na ko, Twinkle, lang akong pagigugma niya niyo.
0: Sarajag, mamuskursyonada, yung kasa ko, nganak. Joe?
2: Kita kasi ko patilya nga mara kong si Elvis Presley. Kanaya kong hitsurang bisag walay kwarta apanda ko ako teddy bear ang teddy bear ko baby ihatag ko guniti agay
0: ayaw sige katakan tadiris akong baya
2: managang salba ni mo kong
0: sige kong istorya di ka mamati siya
2: natapok ang agong patilya spita.
0: Ay kurso na na yung kagmangking mimbisita siya kung anak nga si Twinkle.
2: Oh! Kurso na na ko sa imong anak!
0: Tingin ni Manggodo.
2: Maminaw!
0: Maminaw ko.
2: Kabalo ka. Si pangalan ni Munoy.
0: Si Kwan, si Tatay Sinoy.
2: Tatay Sinoy. Diyan mo kundi sa inyong lugar. Ipakita na ko ang pagigugma sa imong anak.
0: Ay, akong tulotuloa kay wako siya ni mo. Ay, you know, kali.
2: Dayo, pagkikikikanan.
0: Luna mo ko yung problema, no?
2: Huwag mo lapot. Huwag mo lapot na problema. Dayo, pagkayo kong kikikanan. Anhi ko nisi yung lugar. Anhi ko nisi yung lugar, nisa maya. New Corelia.
0: Asa po ka man itong lapo sumandir eh?
2: Sabi Asuncion!
0: Kanoon na rogon tao ni Joe. Doon na bago'y problema. Ano, mamisita ka sa koganak si Twinkle? Nakabaho na ba ka si Dinoon?
1: Tay, tatay bala, ina ni mo, uy.
2: Sultiya ta ka ni si Doy. Ang ako pag-anhin dito, tinudan na ikini. Pag-anhin ako dito, ipakita na ko akong pagtaas ka, respeto! Ako paghigugma si mga anak! Yung si Twinkle, kung andam ko ni pakasalan. Okay. Bisag asang simbahan.
0: Oy.
2: Bisag pa ako ka magpakasal ta sa mga mayor's office.
0: Yeah, Joe, ay gini, Manggo Joe, ay gini. Na yung mga problema ba? Ha? Basig, unyag, muatras ka.
2: Muatras pa'y hapunan eh.
0: Gigopahan.
2: May mantagway tuli. Ako sortiyan taga.
0: Gigong magini mo akong anak.
2: Gigong man ako yung mga anak. Kabalo ka, Luis Idoy. Twinkle. Kung mapakasal ta na ka na kayo, gigipiprahanan ako ni.
1: Bahala ka.
2: Nagluna ko sa tagong ko. Nakuha na ko mga... Nagkuha na ko mga dino o ninang. Si Jojo sila ni si Nancy. O labos sa tanan. Ang akong kumpare, na si paring Bubong Algabre.
0: Bumang ka, naging mong gusto. Ay, ikaw magigo kay Tiguang naman ka.
2: Ay, sama! Pagkasal ko ni mong anak.
3: Mato maring Erika, tiya dari ako, Master and Tanini. Namisita gini sa bahay na mo si Joe.
1: Ya kayo.
3: Wala kay pinsa ka bala maring Erika o ga tiya dariya masalini tanini nga usak ko ka o yutar ba? Mato nga, katong gabi
0: una to gisugot kid nako siya. Tiyo sa panahon nga kanang barahon sa sako ang tatay nga si Tatay Sidoy. Mukha nang gid siya, oy, may sister gid siya nga gusto rin yung ako niya daw, oy. Bis kay sultian sa ni Tatay Sidoy nga kanang usako ka oyutar. Mukha nang gid siya, ang kanang gusto rin ko niya. Maring Erika at Yadaria Oga, Master, dili sa pag-unsay guwapa jug ko. Sakto kong bamarog. Dili mahalata ba nga kanang uyutar ko. Kay maayo mo sa bugo mo ipit. O sa kagabi ani, nag-date mi ni Kuan, nag-date mi ni Joe. Huwag mo ko ni mga nahitabo.

0: kwa ito, Audrey?
1: Wala, uy. Kanang kama ni, lauting man ni tatay, diri, ah.
0: Kakuyaw, ano yung iri, Audrey? Dagan kay mga balang, uy.
1: Ikaw ba, gabi, inakay ba nun? Ano yung mga kadisbay? Lain lagi ka, Chu.
0: Twinkle. Hmm. Siyempre. Kita naman.
1: Yes.
0: Hindi ko gusto nga dugayon ng panahon nga mag-uban ta.
1: Sabot-pasabot ni mo, Joe.
0: Gusto na ko nga. Mutilaw siya mo katamis.
1: Unsa?
0: Oh,
1: sa laktan nga pagka-istorya, ka-Georgie Ron ka?
0: Kita ka de?
1: No.
0: Nakaturbo ko.
1: Ginoo ko. Ano? Mura man ka tong... Balanghoy nga na Isaiah Knight mga gitawa makahilo nga balanghoy
0: ayaw ba
2: ayaw na ma
0: Twinkle dugay na ko nag dugay na ko nag antos ari o krundin ako di palampaso ni mong panahon
1: na ayaw ba ayaw
0: halukan ako haluk lipso lipo punta ka niya
1: Nalagdik ko lagi.
0: Ginugo ka?
1: Nag-menstruation
0: ka, Twinkle?
1: Yeah, exactly.
0: Wala ba gagagayton, Sil?
1: Dilit lagi ko ba? Dilit ko.
0: Wala ka gagayton, Sil?
1: Dilit ko.
0: Wala ka gisipon.
1: Bahala ka, di ko.
0: Saba, dali sa drink.
1: Gagihawiran niyo akong bukton.
0: Ay, nakaturbo ko.
1: Nakaturbo di ay.
0: Oh, kita ka di.
1: Maugid niyo. Diyo ba, paminaw na ko ba? Paminaw na ko. Dili lagi ko ba? Dili ko.
0: Usa man yun na.
1: Dili lagi ko kay na anak ko.
0: Anak, huwag makagagyal mo ranas ka.
1: Dili ko ba? Lewisan ko ba?
0: Sige.
1: Dahil makapasab dun eh.
0: Sige, I'm sorry.
1: Dili lagi ko. Unya na ka
0: respetuhon ako na yung imo
1: desisyon. Unya na ka makahilabot sa kakong kasal na ta. Timan ika na.
0: Twinkle.
1: Diyan na kabi.
3: Forward!

0: baik.
1: Mau berdiai? Mula gisau tiyan ni mong imong yam nga si Joe nga. Usa ka kamimbro sa Gabi Group of Company.
2: Ayaw na ma.
3: Masa ko ng gabi tay?
1: Ah, gabi nakla.
3: Wah lagi.
1: Uyaw sa ulo mo siyo na nga. Mabot sa punto nga mabulabog sa gab. Doon na pong kay Tabalidoy po.
3: Mahala na ni tay. Gusto mo siyang pakaslan ko niya. Sayangan mo ko niya tay. Kay guwapo ka siya tay. Niya. Sakto siya pamarog.
1: Ah, bahala na ka niya, Twinkle. Buhat ang imong desisyon nga magkalipay sa imo. Basta ko ang imong mahala ko si Tatay Sidoy. Nara ko diri permente. Aron, kung usay mo mga problema, pakasli kay gusto mo siya magpakasal si Diyosay mo. Bahala na ka.

Mari nga-recount yan dari yung master and data nini dalam istorya. Nagpakasal yun mini Joe. Nyo kaya doon nagkasal sa mo kay tangaon sab. Wasi nyo kabaho maring Erika tiya Daria o master nga usa ko kauyutar. Nadlok sab to mga maritis sa mong barangay kay isog bang puli akong tatay babasi masuko ba nga ilang imaritis nga usa ko kauyutar. Basta ako kamulot yung kong bayo pag hikot-hikot. Uy! Para ligid mabulambog ba kay sus, pagtanaw na ko sa tabaridoy ni Joe, takod-ako, bering ako ah. Basta ka gabi yan kay human naman may kasal. Nag-honeymoon mi. Kanya sa pag-honeymoon, kulbaan yung kumaring Erika, uy, tiya dariya og master kay basta kasi may tabo ba? Basta kay, piyungan na lang ginako, dawat ko niya sa dili, basta kay, lagi. Ang mukha ni mga nahitabo.

0: Twinkle.
1: Yes, Joe.
0: My love.
1: Salamat ha, kagi pakaslan jud ko nimo.
0: Mo na ko giyon sibo. Gabisig asa si Ban, pakaslan taka.
1: Wa ka nagbasol, nang ipakaslan ko nimo. Dako na baka gasto, pila ka baka na tumba.
0: Oo ba ang mga bana o bang mga lalaki nagmasol sila? Paghuman sila kasal. Ako, sultiyan taka. Magbasol ko, hindi taka pakaslan.
1: Salamat ka ayo, Joe, ha?
0: Kabalo ka, Twinkle. My love. Ako ang pinakamalipayong lalaki sa tibuok kalibutan karong mga panahon.
1: Gihikap ang guni mo akong paa.
0: Tiyad yung paa ni mo eh.
1: Ayaw. Joe?
0: Ganahan ba? Jukay ko ni mga long-legged ka paa.
1: Ayaw, anak Joe.
0: Humuon sa'n ako niyang akong kasurilyo. Kita kali.
1: Ang balanghoy nga makahilo.
2: Ayaw naman.
0: Maginaw ko ngayon mo na kong pagbigyan, Twinkle.
1: Joe, bana naman taka, sawa ko na mo, pero hindi sa lagi ko.
0: Astali, de.
1: Joe.
0: Asahon ako ng isang kapaa, di mo. Ganun di ba rin parasahan mo yung isang kapaa?
1: Aswat namod ko na mo.
0: Twinkle.
1: Joe, dili lagi ko ba kay na anak ko?
0: Unsa?
1: Naanak ko.
0: Naani mo?
1: Naanak ko.
0: Nagsige na lang naani mo? Gigapoy na ko ano yung hangyo na gumingong ang naani mo. Grabe naman mo kang itiming ko na lang. Grabe mo na imo ha, oy.
1: Ay! Naalag. Ay, aba.
3: We.
1: Lagi ko ba kay naanak ko?
0: Di ko palabutan eh.
1: Joe ba?
0: Kung naani mo, di ko masugot.
1: Ayob.
0: Dey ko masugot.
1: Kadali lang ba? Ayob ba? Sama ka, uy.
0: Ubuon ako ni imo ang...
1: Okay.
0: Ubuon ako. Kuutun ako ni imo bilahan. Ganun magkipi-kipi. Ganun magkipi-kipi.
1: Ayob kipi-kipi,
0: anak. Kay mauna ako kipangita. Unsa kini ko nakita? Ganun na idua kami record plot. Ganun na idua kami record plot day.
1: Nakita niya ako ang.
0: Unsa kini? Bengkel.
2: Di ba giing nanta kang anak ko?
0: Kaya ko buo sa ito.
2: Alagin ako.
0: Bayo tayo yung ako. Hindi man data ka. Hindi man data ka.
2: Joe.

og mata maring Erika tiya dari og master andeta nini. Dako juking problema nako kadun. Kaya ganis sa tanggi suwat na kunya ako ang suwat kaagi na ako sa selda. Nangulam na ko ganang bullpen sa jail guard. Karoon nga makapada ako suwat ka kaagi sa inyong programa. Masa may angay ako buhaton nga kini ako ang nabanan ako nga si Joe. Disidi na magiging siya nga mapasaka o gaso. Uy, ako sa gilan nga magkanaaw na lang kagaso di ay. Pwede sa kuagi niya kay ang ilahang upat ka baka, limang kakabaw o mga kanding, mga gansa, mga pato o banpa sa mga bibi o ganang pato, manok. Nahurot yun o kuan ka, gipakaslan yun ko niya maring Erika tiya dari ag master ay. Niya kay disidido mong disa nga mapasakas ako ang kaso. Basta may angan akong buhaton ani. Palihog tabangi o tambagi ko ninyo. Kay di yun ako kayang dawaton nga mawala si Joe nga ni kanako. Inyong swat magdatampo. Girl.

0: Yes, mga mari, mo ito ato ay gibasa nga kaagi today.
1: Grabe, oy.
0: Kaagi ni Twinkle. Muna akong giingon ni Mudia Master nga kita mo, sulti kita daan, no? Kay... Kasi masugamak ang ato ang kuan ba? Ato ang constituents.
1: Yes, importante ba Mudia, Maring Erica, yes. No? Yes. Kaya kung gusto na ibang mga plano sa kinabuhi, dapat i-declare na sa taong tanaw ni mga... Siyempre, di ba? Masunod magugag mga inaanang abutang niya. Nakagin na tago-tago. Kung gusto kang, kwan ba, ka lang, dili ka maglaban. O, di ka magka-problema. Hindi ka tanan.
0: Ano man po nakabaho? Mangod po sa Sigbing, iti sa Sigbing Lucky ani ni Joe kay gahion sa bukod pa sabto. Kaya dili maminaw ba niya? Katugani si pag-ato nila sa balay, musulti lang ito si Tatay Sidoy. Na kay di man siya, di man niya pa humanong istorya kay higog ba lagi sa siya kang Twinkle? Kay si Twinkle, sumapos siyang giswat diri, gisay-say niya siya ang swat. Guwapa gano'n siya ng klase nga pagka-uyotar.
1: Nakayimangin alang ang mga uyotar siya.
0: Parehas na to.
1: Siyempre sa tuwa nga, mura ka nagkikulatag lima kalaki.
0: Siyempre pala sa at, sige lang.
1: Ano lang, magkabalos lang niya, mi. Bantay bitaw magkuhan mga maglaway, palaway yun, gano'n mo na mo.
0: Sa punto nga, musaka o ga 150 ang gasolina, amodo lagi po mo sa amu.
1: Yes, tama. Tama
0: lang krudo sa mga ragyapon mo pa kuan.
1: Diregyapon mo sa mga ayog pang tubil.
0: Atik-atik na ba yun ay atuon niya? Gusto lang ganyan makatubil.
1: Ana.
0: Kita mapasubo sa taan na maring nga muhatag punta.
1: Sige, kay daliragod kita malukmay da yun.
0: Nga humo ko na ito ang kasing-kasing. Maragod ta ka na nga pusong mamon kong sa tagahog pa.
1: Sana all na kuan ka na nga lumoy sa kasing-kasing. Ang ubala na kay wala man ka na mga maragipag-injeksyon na ng mga kasing-kasing.
0: Wala na ganang
1: kanang walay mga pabana sa mga gibang bati.
0: Wala
1: ba?
0: Na yung mga bati.
1: Kadagaling
0: anyway.
1: Kadagaling basta uy.
0: Lain lagi kayo na sila mga ingana. Ewan nga maring, hindi na ako makita dali ito ang mga mensahe mo mga maring sa mga gusto diyan nga mapadangat sa tambang ato alang kang Twinkle hala pag kuan mo ha. Pagpadangat mo sa inyo mga tambang sa tuang live karon sa Facebook page.
1: Padaday yung mga mensahero para ito mabasa. Ana.
0: Diri asab sa
1: no?
0: Sa page po sa XFM General Santos City. Basi doon na po yung kuan na. Doon po yung tikaw-tikaw. Ito po yung liliyon taon-taon mga maring. Hindi na ako makita lagi diri atong live ay sa ito ang computer 1 maring
1: asa sila sa computer 2?
0: Basta sila ay dito sa computer 2 ha? Hindi na ako makita diri ang nakita na ako diri kato maning kuan katong siya kabaho siya ang gagibuhat maring
1: ala di ay wala na ako ang nagunit lagi na sa microphone lahi lagi nagnawong manang suspeak.
0: Wala mo gud makita ang yang nanhunot man ako ang kuan diri oy. Nurot niya ko ang yara kadalit ang kaya maring. Ano man yun? Ano man siya ang mga steeping maring?
1: Ala, sige.
0: Ayan, so, hala, text ka mo mga higala sa 0966309569. Mas bon ko mga higala 0966309569. Naba na kuan? Wala man, no? Dahil na duplok.
1: Baby, pakwala na si Digituti.
0: Sa, wala na siya si Digituti, maring.
1: Talawa niya si Digituti. Ay lang balihak, ganahan ka.
0: Kapag baka ng G2T mo rin, ako dyan ganun sa gargada mo rin.
1: Ako yung grabe kayo ni Guan mo eh. Grabe ni Guan batirul.
0: Nilingkod siya mo rin ni Guan mo rin.
1: Nalingkuran ganun niya.
0: Nikawas ang iyang gargada, na-stress ang iyang gargada.
1: Alaw eh, nangyamid. Sus, ginawa ko ang dagway sa bayo at nga upaw.
0: Ay nako, i-share ang ito ang live mga maring B. Niki at nasab ni ako ang mga maring ay gikan kang Jovi Castillo. Aba si Kuan, si Atikiana, si Cinderella.
1: Aba, nagtanaw day siya. Aba.
0: Kamusta naman tao niya ito ang Omega o atong Jumega na ito nga.
1: Lahi naman ni siya ron mo eh.
0: Naman kayo na siya managad.
1: Okay, managad. Sukan lang nakabana o gwapo. Ana.
0: Kisa pa dali ah. Kinig yun si Jojo ba? Gikan kan Jojo Isidro. Aba?
1: Aba, bibi.
0: Asan niya si Romotig? Romotig?
1: Romulo. Si Kwan na, Romulo. Laman na lang o para sa tao, Kapgo.
0: Asan siya nga? humanjod ako ang labunon ani ron. Ha, wa siya nakapanglaba. Aba,
1: eh, oh,
0: ikaw ang saan ani kay mo siyang giaghat nga mamina.
1: So, karon Romotegi.
0: Romotegi.
1: Si Romotegi Maricel.
0: Ako rin sa Malasugi.
1: Malasugi. Kami na may sadaan ani ron.
0: Sa ano ba ka ng word nga Malasugi? Ang pagbasa ni mo sa Malasugig. Malasug, malasog.
1: Malasog, malason.
0: Niya kay naman si Sumpay, so Malasugi.
1: Malasug.
0: Para sa saka ng pangalan ni Kuan.
1: Neginsa.
0: Remotigi.
1: Remote, mura siya tangigi.
0: Oh, mura siya.
1: Ana.
0: Mura siya, ingala, ingin siya maring.
1: Kaya si Kuan, Alexander Umagi Algabrio, sa Malaysia.
0: Unsa ingon niya?
1: Sa Malaysia, kung sa isda niya, sa Malaysia.
0: Ang buta. Ika, unsa nga isda siya?
1: Ayaw, kay libre biya, tag-corn pa niya.
0: Kasi maluga, hilo, anang kita anak niya.
1: Matangalan niya, yan lang niya. Anya na lang injection na lang kuan yang corn beef yan. Pati ka na magbula-bula na itong baba.
0: Sige, maduha. Yan ang butangan o durarat.
1: Libre biya tanan niyang kuan saging latang.
0: Gani, lami kaayo. Pati lami asa saging. Nagko pa dyan kaayo.
1: Yes.
0: Ang ganahan dyan kung saging na nagko maring. Kaya ka nang inagkoan ni Monsen na mong ladok dyan ka bahay mo.
1: Anya ka na pagkato kayang turun po nila dito.
0: Lagi kay mora kaya hot-hot gil maring.
1: Nakoy ka na kayo ni Kaila. Nipalit siya o ka ng lumpia. Nito niya nga sikat ko na kayo sa Dabao ng lumpia. Nilinyas ang kanahan. O niya, pagpanya sa lumpia kay pure good, pure. Pure rapper lang. Wesulod. Oh.
0: Na-scam siya.
1: Na-scam ang bayot.
0: Na-scam ang uyot parmari. Anyway, atong oras, mga higala, 50 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Ang ito ang mga tambag na lumpia. Hindi mo manambag.
1: Kami tambag, be.
0: Dili mo, kami na itambag diri ang kay... Mga maya biya po may manambag mga maring.
1: Paling-aling kami biya nagpaling-aling-aling radyo nga kuya may manambag.
0: Gani, yung may hagiton. Alam mo pag-ana maring. Uy, kaya, mga taga trade center na minaw karon diya maring.
1: Oo, mga okay. Kaya katong imuhang katong sapatosan. Kasi nga na to si?
0: Sa bus R, sa stall number 21.
1: Uwa po din ang mga sapatos diya.
0: Okay, sab. Uy, kaya
1: katong. Mamatod din na.
0: Ito na gisot ni Tia Daria di ay.
1: Hala, uy, tama no?
0: Ito gisot ni Tia Daria nga kuan kay kanang muda. Dabla guys sa tanawin.
1: Ispungat ka sa tanawin.
0: Parang marasag ka ng kuwan.
1: Marasag ka ng silingan na mga si Ulalyo.
0: Ano ko mga maring, amo kuwan na tamo tambag na ta bayot kay Murata.
1: Kay Tom Jones. Nag-concert na si Tom Jones.
0: Butumay naman kaayo.
1: Sige.
0: Ito na lang nagtambagan mga maring ha. Ang ato ang suwat kaagi. Apa ato sam tagatambag na ito? Hagito ni mga taga Bayugan. Taga San Fran.
1: Taga Jensen.
0: O taga, saga asa pa?
1: Taga Bukidnon.
0: Nga, mutambag sa sila.
1: Tambag po. Kay, kasi po kay kami-camera di rin niya. Apel-apel ba mo, no?
0: Ano yun? Sige, mong tanaw diya mga maring. So, ano lang siguro kung namin naman si Twinkle karon kanang atubangan na lagi na Twinkle kay naanamagin na siya. So, ang ako lang ikatambag di mo kung bisita na si Kuanya kay imamagin na siya. Imamagin ang gipakaslan mang kaana. So, ay ko nung hangyo.
1: Sabi, hangyuan niya.
0: Hangyuan niya nga ka ng, sige, buwag dila ang tao niya ka ng pasailu ako. Kay, dahil po ko'y gusto isulti siya. Di man ka maminab, ka ng gahion po, kag ulogod.
1: Maldito, kawan po kaya si, ka lang ha, supakiro.
0: Si Tatay Siloy, kawan. Pero sa part po siguro sa laki, di po na to sa mabasol bayot, kay Moral, sakit po siguro sa iyaha.
1: Oh, siyempre, kaya kuwan.
0: Andam po siya nga, kinilamit siya kayo ni ba, kalang kuwan siya kayo ni.
1: Ibaligyan natin ang mga kuwan, hayop.
0: Di pang, kaya araw naging nga pakaslan niya, bahumandi ay, kay Pares de Grano ang ilang kuwan.
1: Naglow na siya sa ang tagom kuop. Imagino ni mo na.
0: Yan, narin niyo pagin sa asa.
1: Sa asa?
0: Para lang ganyan nga makapakasal niya, yung anar adi ay.
1: Correct.
0: Oo.
1: Mm.
0: Ngayon pa si Ismael sa Villano Asuncion nga, honesty is the best policy. Giingnan unta niya nga, dili siya girl para dili siya magka-problema. Ha.
1: Aba. Tapay ha. Sige.
0: Ay, good morning. Ay, kang ano to makalimtan si Ma'am Philly Feliciano. Dahil si Ma'am, salamat sa pagpamati, ha? Thank you kaayo sa inyohang paglilidi na mga maring sa ito ang programa. Ano ito, katambang na ako eh. Kaya nalagot. Kasi ko ani nga mga istorya ay kita nagiging ma-stress ani.
1: Okay, sige. So, mora to day.
0: Kato lang ako ah.
1: Sige. Be, ako'y tambag, be. Ikaw, Twinkle ba? Ano ni masultihin na imo ang uyab nga si Joe? Dapat imo'y nagipakita nga ikaw, di ka pure. Dili ka pure nga kuan girl lalo. So taas ka expectation ang uwagan na Joe. Kaya mo magiging ang gusto yun.
0: Kasi ni mo pila ka kuan gusto nyo kaisa mo kuan ba niya. Napungan lang niya. Napungan.
1: Ana. So ang ako matambang ni mo karon, mirisi ni mo. Yeah. Atubanga na.
0: Atubanga.
1: Sama tala to kingo ni mo yot nga. Imo nga mga ikag pasaylo. Pero wala gusto ko mga isa kasi man dali pampatagam lang gusto ko yung patagam ko pero hayang buguga lang tuloy po dali po dayo na ni kay usaw na lang ako akong abuhan diguwang na beto akong amahan.
0: Wala na gid nga kuan po gid na pugit mga maintenance mga 3B.
1: 3B mga kuan na kaning buyo, mga bunga, kala mga bunga,
0: bunga.
1: Oh, kala mga apog. Oh, di ba?
0: Ay, kanang gipangkaon sa mga ka-inspirasyon ana.
1: Yes, kana, kanang gipangausap sa mga hello ka mga Esperacion. So ana lang. Ato ba nga lang ng mga constituents. Kaya ana magidang live pero kala listener na nimo dapat tatadalan nga naminaw ron no nga sa mga naminaw. Dapat ko naman mo yung mga kwali. Dapat idiga gito nan. Ayaw gino mo pagpamakak. Bisa dili lang sa gugma, dili lang sa relasyon noon sa pabanadiha. Kung naman mo yung mga kwali, i-declare. Kung alam mo yung mga, for example, kanang na mo'y gusto applyan nga, mga appliances pa ron, mga sakyal, motor, i-declare gano'n nyo. Ayaw gano'ng patik-atik niya nga, na amoy mga inana, i-diga ginatanan.
0: I-declare gano'ng salin, ana.
1: Salin, ana. So, kung napay salin.
0: Kung wala.
1: Wala na'y salin.
0: So, mga maris, sa ulahi, adihal kayo salamat, Twinkles. Patangat sa imuhang suwat kaagi sa tuang tulumanon nga, kung ako, ikaw katropa.
1: If I were you?
0: Hantog og mapon, kita makauban mga maring ha, sa tuang programa diriya sa XFM Mindanao.
1: Yes!
0: Ako si Maring Indo Erica de Ligua, padalamis tayo sa pandilima kopyan sa antong hudga, mga unay ausilingan.
1: Master na itanin niya as useless. Guwapa ka maipangit ako.
0: Naghahangking salamat, Og.
1: Bye-bye!
0: Thank you for watching.

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, pakuratira ko lang imo ang mama ug papa nga. Di pasar jug ka, bisa wakay sulod-sulod.
1: Exciting!

0: super exciting.
1: Si Kap Lodi nang-apply sa barberuhan og dinhi.
2: Bisag barbero lang pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
0: Asa man?
2: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
0: Usa ata?
2: Mag-apply unta kog barbero.
0: Hala, sorry.
3: Sorry ha?
0: Hayop yang.
3: Among itawa din eh.
2: Bayot na di ay inyong ginadawat din he.
0: Bayot ka?
2: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.

0: pauneng headlines, katropa hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Tatlong low pressure area, posibleng mabuo sa Pacific Ocean sa huling linggo ng Mayo.
1: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte magsisimula na sa July 6 ayon kay Senador Erwin Dulfo.
0: Pagboto ni Senator Bato de la Rosa sa impeachment ni VP Sara. Sa kabila ng kanyang pagliban sa sesyon, hindi raw isinasangayunan ni Senator Erwin Dulfo.
1: Ombudsman, pinasasagot si Senator Jesus Cudero sa mga alegasyong kinasasangkutan nito sa flood control projects ng pamahalaan.
0: Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel naghain po ng reklamo sa Ombudsman kaugnay sa 94 million pesos na mali ghost projects dyan sa Davao Occidental.
1: Sa balitang regional, landfill sa Davao City gumuho. Isa patay, dalawa sugatan, dalawa pa ang pinaghahanap.
0: Balitang international, mga katropa, unang kaso ng bird flu sa polar bear na itala dyan sa Europa.
1: Sa showbiz, P-pop girl group na MNL48 bubuwagin na ngayong buwan.
0: At sa sports, Oklahoma City Thunder nakuha ang Game 2 kontra San Antonio Spurs sa NBA Eastern Conference Final.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga tropa, pananghalian na po ng Webes, Mayo 21, 2026. Live tayo buhat sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa 97.9 XFM Davao.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian DePal.
2: XFM News Nationwide.
0: Simulan na natin ang balitaan, mga katropa. Kinumpirma ng PAGASA, may tatlo na low pressure area ang posibleng mabuo sa Pacific Ocean sa huling linggo ngayong buwan ng Mayo. Ang isa sa tatlong LPA ay pwedeng pa makapasok sa Philippine Area of Responsibility, pero mababa naman ang tsansa na maging ganap na bagyo. Ayon po sa State Weather Bureau, nakikita na nila ang senyales na papalapit na ang tag-ulan, lalo na't nagkakaroon na ng madalas na localized thunderstorm sa ilang rehiyon, partikular na sa parteng Mindanao.
1: Tiniyak ng Department of Agriculture ang kahandaan ng sektor ng agrikultura laban sa posibleng epekto ng matinding pabago-bagong panahon sa bansa kasunod ng babala ng PAGASA na may 92% na tsansa na magsabay ang Super El Nino at malakas na habagat mula Hunyo hanggang Agosto. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, matagal nang aktibo ang kanilang El Nino Task Force sa utos ni Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. upang protektahan ang lokal na produksyon ng pagkain sa buong bansa. Paliwanag ni De Mesa, magiging komplikado ang sitwasyon dahil bagamat may banta ng tagtuyot, inaasahan din ang mas malalakas na bagyo na maaaring magdulot ng matinding pagbaha. Upang mapaghandaan ito, pinalalakas ng DA ang paggamit ng mga binhi na magtatatag sa tagtuyot o drought tolerant at paglalagay ng mga solar irrigation system. Gayunman, sinabi ng opisyal na makatutulong pa rin ang mga paunang ulan mula Hunyo hanggang Hulyo sa paghahanda ng mga lupang sakahan at sa pagpapapuno ng mga dam sa bansa. Tiniyak din ang ahensya na may nakahanda silang quick response fund, gayon din ang mga nakaimbak na binhi at pataba para sa mga magsasaka kung sakaling maapektuhan ng kalamidad.
2: XFM News Nationwide.
0: Isa sa ilalim naman sa National Grid Corporation of the Philippines sa Yellow Alert ang Visayas Grid ngayong Webes, alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Dahil sa kakulangan pa rin ang reserbang kuryente, tulad po ng pagkasira ng ilang malalaking planta at mataas na konsumo ng publiko. Abot sa kabuang 867 megawatts ang nawala sa supply ng rehiyon. Matapos magkaroon ng tuloy ang pagkantala

0: kaso ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Tulfo, ito na ang naibigay na schedule ni Senate President Alan Peter Cayetano nang magkaroon ng caucus ang lahat ng senador kahapon. Saad ng senador, magsasagawa ng regular na sesyon ang Senado simula umaga bago ituloy ang impeachment trial bandang alas 3 ng hapon hanggang gabi tuwing Lunes hanggang Miyerkules, habang sa Webis naman nakatakda ang kanilang sesyon.
1: Mariing tinutulan ni Senator Erwin Tulfo ang rekomendasyon ni Senator Rodante Marcoleta. Napayagan po si Senator Ronald Bato de la Rosa na bumoto para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte bilang Senator Judge kahit na hindi to physically present sa mga pagdinig. Ayon kay Erwin Tulfo, hindi sang-ayon ang minorya sa naging pahayag ni Marcoleta at sinabi magkakaroon lamang ng karapatan si de la Rosa na makaboto kung magiging present ito sa Senado. Anya, hindi rin maaari ang remote participation dahil umiira lamang yon noong panahon ng COVID-19 pandemic dahil naman sa restriction sa lockdown.
0: Senator Erwin Tulfo ay ginit na kinumusta nila ang kalagayan ng majority block na nasa Senado nang mangyari ang putukan sa pagitan ng USAA at NBI. Narito ang report. Pinabulaanan ni Senador Erwin Tulfo ang pahayag ni Senador Pia Cayetano na wala umanong nangamusta mula sa mga kapwa senador matapos ang nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Ayon kay Tulfo, may WhatsApp group chat ang lahat ng miyembro ng majority at minority bloc sa 20th Congress kung saan nagpadala umano sila ng mensahe upang kumustahin ang mga nasa loob ng Senado. Anya, kabilang sa nag-message sina Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino at sa mismo upang iparating ang kanilang pag-aalala at panalangin para sa mga kasamahan. Dagdag pa niya, sumagot din si Senador Camille Villar at sinabing maayos naman umano ang lahat. Ang pahayag ni Tulfo ay kasunod ng emosyonal na pahayag nitong Miyerkules ni Senador Pia Cayetano kung saan sinabi nitong wala man lang umanong nangabusta sa kanila mula sa mga kapwa senador sa kanilang group chat patapos ang nangyaring putukan noong May 13. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM News
1: Nationwide. Samantala, katropa, binigyan din po ng Office of the Solicitor General ang kanilang pagsuporta sa naging pasya ng Korte Suprema na ibasura ang hiling na temporary restraining order ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nagpapatunay umano na walang legal na pagharang sa pag-usad ng hustisya. Ayon sa OSG, nabigo ang senador na maglahad ng matitibay na requisites o sapat po na basihan para pigilan ang arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Para sa tanggapan ng Solicitor General, ang kasong ito ay isang malaking pagsubok sa bansa kung papaano paninindigan ang tunay na kahulugan ng batas at katarungan. Sa gitna po ng mga akusasyon ng crimes against humanity laban sa mambabatas dahil naman sa manugong kampanya sa droga. XFM News
0: Nationwide. Pinasasagot ng Ombudsman si Senator Chiz Escudero sa mga aligasyong kinasagutan nito kaugnay sa flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nasa preliminary investigation stage na ang kaso ng nasabing senador at inaantay na ang kanilang panel ang counter-affidavit na isusumite ni Escudero para umusad ang kaso. Bukod dyan, nasa ilalim na rin ng preliminary investigation ang money laundering case na kinasasangkutan ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Matatanda na parehong itinanggi ni na Escudero at Romualdez ang mga ibinabatong paratang laban sa kanila. XFM
1: News Nationwide. Naghain ng reklamo sa Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, mga katropa, sa Ombudsman laban sa DPWH Davao Occidental officials at mga kontraktor kaugnay sa mga 94 million pesos na ghost projects ngayong araw. Ayon po sa kalihim, ang reklamo ay kinibibilangan ng graft, malversation of public funds at falsification of public documents. Ang proyekto sa Barangay Kaburan, Jose Abad Santos, ay umano'y fully paid na kahit wala namang naitalang accomplishment o natapos na konstruksyon. Anya, mga pondo ay nailaan sa proyekto na magsisilbisa ng mahalagang tulay para po sa mga magsasaka para mapadali ang kanilang pagdadala ng mga ani patungo sa pamilihan.

0: Inaanyahan po ng mababang kapulungan ng Kongreso ang ikalawang pagbasa, ang House Bill number 8389 o ang Anti-Political Dynasty Act na nagbabawal sa mga magkakamag-anak hanggang sa second degree of consanguinity or affinity na sabay na tumakbo o humawak ng posisyon sa parehong locality. Sa pamamagitan ng Viva Voce Voting, ipinasa ng mga mambabatas ang panukala kasunod ng rekomendasyon ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman Zia Alonto Adyong na isulong ang pantay na access sa public office alinsunod sa 1987 Constitution. Kung may isa sa batas, ipatutupad ang panukala simula sa susunod na halalan. Ang naturang panukalang batas na kabilang sa mga prioridad na hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng LEDAC.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, yung pong mga presidential scholars ay binigyang diin ang edukasyon ay karapatan talaga ng mga kabataan, sabi ng presidente. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Report. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang presidential scholars sa Obando, Bulacan na gamitin ng mabuti ang tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Sa ilalim ng programa, bawat barangay ay binibigyan ng 200,000 piso. Ayon sa Pangulo, 100,000 piso dito ay para sa scholarship ng 5 estudyante o tig 20,000 piso bawat isa. Sinabi ni Pangulong Marcos na prioridad na matulungan ang mga estudyanteng malapit ng magtapos, ngunit nanganganib na maantala dahil sa kakulangan sa gastusin. Binigyan din ng Pangulo na ang edukasyon ay hindi pribilehiyo kundi karapatan ng kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, ang edukasyon ay kayamanang hindi mananakaw at magagamit habang buhay. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: LTFRB pinabilis ang CPC renewal. Wala nang hearing sa prangkisa extension. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Pinadali na ng LTFRB ang proseso ng renewal ng Certificate of Public Convenience o CPC. Hindi na kailangan ng formal na pandinig basta't napatunayan na patuloy na sumusunod ang operator sa mga kondisyon ng praktisa. Ayon kay Chairman Vigor Mendoza II, ang renewal ay nagpapatuloy lamang sa naunang pahintulot, hindi na bagong aplikasyon. Kasama ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawin mas madali ang mga transaksyon sa gobyerno. Sa bagong memorandum, tinanggal na ang requirements na napapanadhala ng notice of hearing sa pahayagan. Dagdag pa, lahat ng operator ay dapat may aktibong email address para sa komunikasyon at pagsusumiti ng dokumento bilang bahagi ng digitalization efforts ng pamahalaan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.

0: karanasan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: 15 minuto na makalipas po alas 12 sa XFM News Nationwide. Napapahinggan din tayo katropa sa 96.5 XFM Kalibo, 97.9 XFM Davao, at sa 87.5 XFM Sagay.
0: Balitang regional.
1: Nahin natin yung landfill dyan sa Davao City ang gumuho at meron pong isa ang namatay. Dalawa naman sugatan, may dalawa pang pinaghahanap. Sa tropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
2: Pirma ng Davao City Police Office na isa ang nasawi, dalawa ang sugatan at dalawa pa ang patuloy na pinaghahanap matapos gumuho ang garbage landfill sa Purok 8, Barangay New Carmen, Davao City nitong nakalipas na hapon. Kinilala ang nasawi na si Cristel alias Esim Estandarte, 31 anyos. Sugatan naman ang isang 16 anyos at isang babaeng kinilalang si Lilibeth. Samantala, nawawala pa ang dalawang babaeng senior citizen na may edad 78 at 67 taong gulang. Sa panayam ng XFM Davao kay Guillermo Estandarte, kaanak ng mga biktima, sinabi nitong nais lamang nilang makita ang bangkay ng kanilang mahal sa buhay upang mabigyan ito ng maayos at formal na libing. Ibinahagi rin ng residenteng si Rowena Igloria ang kanyang nakapangingilabot na karanasan sa insidente na nagdulot umano sa kanya ng trauma at naging dahilan upang magpasya ang kanilang pamilya na hindi na muling manirahan sa lugar. Emosyonal namang humingi ng tulong sa pamahalaan si Rowena Mosa upang mabigyan sila ng ligtas na relocation na o lugar na malilipatan. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operation ng mga otoridad habang inilikas naman sa evacuation site ng barangay ang iba pang mga apektadong residente. Nauna nang sinabi ng Senro Davao sa panayan ng XFM Davao na puno na ang landfill, ngunit patuloy pa rin itong ginagamit habang hindi pa natatapos ang konstruksyon ng bagong sanitary landfill ng lungsod. Mula dito sa XFM Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: LGBTQIA+ member na nagpanggap na babae at nakasal sa isang binatang Moro sa Sultan Kudarat, posibleng maharap sa legal na aksyon. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan ng XFM Jensan.
4: Posibleng maharap sa legal na aksyon ang isang 21 taong gulat na miyembro ng LGBTQIA+ community matapos magpanggap na babae upang makasal sa isang 20 anyos na binatang Moro sa barangay Malispong, Palimbang, Sultan Kudarat. Ayon kay Vice Mayor Jonemy Capina, nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa PNP at DSWD upang kasuhan ng fraud o panluloko ang suspect at matulungan ang biktima. Nagdala umano ng kahihiyan sa reliyong Islam at sa buong bayan ang nasabing insidente. Sa isang panayam ng XFM Jensan kay Ustads Christopher E. Javier, ang National Director for Balik Islam Sector at miyembro ng Ulama Supreme Council of the Philippines for Peace and Development, binigyang din itong dapat agad ipaghiwalay ang dalawa at ipawalang bisa ang kasal. Nilinaw ni Javier na kung sa isang Islamic country nangyari ang insidente, kamatayan ang parusa sa gawaing liwat. Gayunpaman, dahil hindi Muslim country ang Pilipinas, dapat itong daanin sa proseso ng ating batas at hikayatin ang biktima na magtauba o magbalik loob.
5: So una-una, ang gagawin dyan ay ipapawalang visa yung kasal nila.
6: Yeah.
5: Then, sa Philippine context naman, ang pinaka gagawin natin is encourage yung lalaki na magtauba. Ano muna, ipapawalang visa yung kasal. Encourage siya magbalik loob. Dapat yan ipaghiwalayin. Paghiwalayin yung dalawa na yan. Ngayon, kung sa hatol naman, kung talagang nasa Islamic country tayo, nasa Muslim country tayo, Allahu alam, pero ang liwat kasi is kasas yan, inshallah. Ano yan, tawag dito is kamatayan ang dyan. So pero wala tayo sa Muslim country, at of course hindi tayo naghahatol dyan maliban sa dumaan sa proseso.
4: Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Dalawang 7 anyos na magkaibigan ang patay tapos matrap sa loob ng abandonadong sasakyan dyan sa Naga, Cebu. Ito pa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
0: Live report.
7: Papaya
6: ang 27 taong gulang na magkaibigang lalaki matapos matagpuang wala ng buhay sa loob ng isang abandonadong sasakyan sa sitio Yuso, Barangay Tuyan, ng lungsod ng Naga, Cebu kahapon. Kinilala ang mga biktima sa alias na Raymar at Jeff, kapwa residente ng sitio Tapon sa parehong barangay. Ayon sa ulat, huling nakita ang dalawang bata noong Sabado, Mayo 16, at mula noon na hindi na sila nakauwi sa kanilang mga tahanan. Dahil sa patuloy na pagkamising ng mga bata, humingi na ng tulong sa Naga City Police Station ang kanilang mga magulang. Sa isinigawang imbestigasyon, sinuri ng mga otoridad ang CCTV footage sa lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Dexter Calacara, Jefe na Naga City Police, nakatanggap sila ng impormasyon hinggil sa mabawong amoy na nagbumula sa isang abandonadong sasakyan sa sitio Yuso, ang parehong lugar kung saan huling nakitang buhay ang mga bata-batay sa CCTV. Nang rumispondi ang mga otoridad at buksan ang sasakyan, tumambad ang mga bangkay ng dalawang bata na nagsisimula ng maagnas. Natagpuan si Jeff sa driver's seat habang si Raymart naman ay nasa likuran bahagi ng sasakyan. Sa paunang ulat ng scene of the crime operative, walang nakitang ebidensya ng foul play sa insidente. Lumilitaw sa investigasyon na maaaring nakapasok ang mga bata sa loob ng sasakyan habang naglalaro, ngunit aksidente nalak ang pinto kaya hindi na sila nakalabas pa. Pinaniniwalaan ding posibleng naubusan sila ng hangin sa loob ng sasakyan na siyang itinuturong paunang sanhin ng kanilang pagkamatay, habang patuloy pa ang masusing investigasyon ng mga otoridad. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Saltona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Lalaking nanilip umano sa bar, binugbog, patay sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munsiang ng XFM Santiago City.
7: Patay ang isang lalaki matapos itong bugbugin ng mga kalalakihan sa isang resto bar sa Barangay San Fermin sa Cagayan City dito sa lalawigan ng Isabela. Ang biktima ay itinago sa alias John, residente ng Purukuno, Barangay San Fermin, habang ang suspect ay kinilala sa alias June, na residente naman ng Villarta Street ng Barangay District 1 sa parehong lungsod. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na habang nasa loob ng bar ang biktima kasama ang nakababatang kapatid, nabisto umano ang biktima na naninilip sa mga sumasayaw na babae. Dahil dito, sinita ng mga staff ng bar ang biktima at saka pinalabas. Nang makalabas ang magkapatid, nagkaroon ng pagtatalo ang biktima at suspect hanggang sa nauwi sa panununtok na sinunda ng pambubugbog ng iba pang kalalakihan sa lugar. Nagtamo ng pinsala sa katawan ng biktima at dinala sa ospital, ngunit binawian din ito ng buhay. Sa ngayon, kasalukuyan pa ang investigasyon ng pulisya at hot pursuit operation laban sa tumakas na suspect. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munsiang, XFM News.
8: At panghuli mga katropa, may anim na dam sa Western Visayas umabot na sa critical level dahil po sa mainit na panahon. Katropa natin sa balita, Era Espinosana, XFM, Iloilo.
9: Umabot sa critical level ang mga dam sa Western Visayas. Tinuturong rason ay ang sobrang init ng panahon. Ang mga nasabing dam ay ang mga sumusunod: Barotac Viejo, RIS Dam, Sibalom Diversion Dam, Tipulwan Dam, Sulong Dam, Panakuyan RIS, at Mambusaw RIS Dam. Ang tubig na na-store sa mga dam na ito ay dinadivert sa mga agricultural lands. Ngunit dahil sa sitwasyon ng mga ito, naglagay ng mitigation system ang National Irrigation Administration o NIA 6 para makatulong sa mga magsasaka at sa kanilang mga taniman na makakope sa epekto ng dry season. Isa sa mga mitigation system ng NIA 6 ay ang scheduled irrigation. Napagalamang, ang pagbubukid ay isa sa mga pangunahing hanap buhay ng mga taga-rehiyon sa East. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Para naman sa ating ulat panahon, katropang Brian, asahan ang napakainit na panahon ngayong pong araw sa buong Luzon at Visayas dahil sa epekto ng easterlies, habang localized thunderstorm naman ang mararanasan ng mga katropa natin sa Mindanao.
1: Katropang Buddy, dahil dito at sa mga katropa natin, asahan ng Mindanao ang maliwalas na kalangitan na may bigla ang buhos ng ulan sa hapon o gabi na maaaring magdulot ng baha at traffic sa mga mabababang lugar.
0: Mga katropa, iba po ang tindi ng init ngayon ha, dahil sa danger level, yung heat index. Lalo tikit dyan sa Sangley Point sa Cavite, 46 degrees Celsius. Nasa 42 naman kami sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan po tayong lahat. Magdala pa rin ang pananggalang sa init at uminom po ng sapat na tubig para maging hydrated at iwas heat stroke.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.18 ng gabi.
2: Showbiz, Showbiz News.
3: Showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Ang Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Pinasag ng Pipa Pioneer Girl Group na ML 48 ang puso ng kanilang ML Loves matapos i-anunsyo ang kanilang management na tuluyan na nalang ititigil ang lahat ng kanilang showbiz activities sa darating na May 31. Sa kanilang emosyonal na pamamaalam, nagpasalamat ang grupo sa walang sawang suporta ng fans at humingi rin ng dispensa kung hindi man nila napanindigan ang expectation ng lahat hanggang sa huli. Bilang huling handog at grand exit sa industriya, inirampa ng grupo kahapon ang kanilang huling music video para sa kantang Pag-ibig Fortune Cookie. Matatandaan na sila ang unang sister girl group ng sikat na Japanese idol sensation na AKB48 at nag-debut noong 2018. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang International.
1: Ang Balitang International ay atin sa inyo ng Santon Gold. Subukan ng Santon Gold, mga katropa, likas, subok at epektibo. Naitala ang unang kaso ng avian influenza o bird flu sa isang polar bear sa Arctic region ng Norway. Ayon sa Norwegian Veterinary Institute, nagpositibo sa H5N5 variant ng avian influenza ang isang bangkay ng lalaking polar bear na natagpuan sa 1,000 kilometers mula sa North Pole matapos ang isinagawang laboratory testing. Anya, maari ito ang dahilan ng pagkamatay ng nasabing hayop. Nabahala naman ang Institute Bird Flu Coordinator sa patuloy na pagtaas ng kaso ng virus sa mga mammal sa Europa.
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin sa atin ang Premium D3, katropa. Lakas sa bawat kapsula. Sa Western Conference Finals, nakuha po na Oklahoma City Thunder ang Game 2. Matapos pa dapain ang San Antonio Spurs sa score na 122-113. Bumawi ang Thunder matapos ang pagkatalo nila sa Game 1. Kung saan ay hindi pinapormas ni Shai Gilgeous-Alexander at tratsada ng Spurs dahil sa kanyang nagawang 30 points, rebounds na 4 at 9 na assist. Nasayang naman po ang ginawang 25 points ni Stephon Castle para sa Spurs. Naasahan pa rin ang matinding bakbakan sa muli nilang pagharap sa Game 3. Abangan!
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong Webes, May 21, 2026.
1: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa, ako si Badio Beras.
1: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas! Hey!

0: tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindo sa kakaunti il, samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: kodayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at buhay na oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Katul na mata, pagpalakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw?
1: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule na dunay lutein na usa ka epektibong antioxidant na makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron maligayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kusig

0: Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe. Miss na, miss na kita. Uy, babe. Isi.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
1: Uy.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay.

0: Good day mga katropa and welcome na usapan ini atong programan The Secrets of Health. Ano na usapan yung health consultant inyong magkauban na si Jay Nedrudan sa gihapon pagatod ka ninyong informasyon alang gayod sa pagkahimsog pagkapiskay sa atuang lawas ay labi na sa unsa nga din atong matuldukan kinigayod atong mga balatian pinaagi gayod sa herbal o natural mga katropa. Welcome ang tanan, kamusta po? No, kamusta ang tanan? I hope and I pray nga din anak mo karon nas kayo sa kapiskay sa panglawas mga katropa. No, samtang nagapaminaw nining atong programa The Secret of Health. Oras na to sa Tibuk Pilipinas, alas 12:30 na mga katropa. No, nakakaon na ba ang tanan? Kamusta po ang atong kabuntagon? No, tungod kay nagtanaw to sa panahon, init jud na? Kung misgo taga init, init jud ang palibot. Ganina pa lang buntag pag gawas pa lang sa adlaw, nagtanaw tas panahon na perting inita jud ni na. So hangtod karon na perting inita jud daon mga katropa. Apan hinaw ta nga diin ang tanan. Ana kamo karon sa kamaayos panglawas. Luyon ni ning atong panahon. Ang ato alam ang pinaka tawag nini protection sa init mga katropa kining igong tubig sa atuang lawas no mo nang paningkamutin ninyo din ha ayo taon mo pawala og tubig sa inyuhang tapad kanang tubig nga walay kolor ha basig kay naman mig tubig do pero na may kulay ay nang may kulay no kanang plain no and pure okay mo na gikinahanglan sa atuang lawas sa mga katropa. Welcome ang tanan tungod kay live daw sa kita karon na din sa Japan sa atong number one radio station. Axe FM Broadcasting Network kilabi na din sa ato ang number one station na dinigid sa Dakbayan sa Tagum na. Ang XFM 107.1 Tagum. Happy listening sa mga katropa nato, no? Mga taga Davao del Norte, Davao de Oro, no? Nga din abot sa ato ang signal karon. Kamusta po ang inyong adlaw? And welcome sa atong programa The Secret of Health. Hilabi na sa mga taga Mankilam, no, taga Bisayan, no, taga Tipa Street. Dagan po tag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na din yung mismo sentro sa public market mga katropa, no. Tapa din na mismo sa ato ang Yes to Health Clinic address. Ayan, happy listening and welcome po mga katropa. Labi na sa mga taga Davao de Oro, hindi ha mismo sa Mawab, nagantag mga listeners and nahimong avid client po ng Yes to Health Clinic. Happy listening and welcome po mga katropa. Live usap kita karon ha, madungog mga katropa sa 99.1 XFM Mati City. Ayan, kamusta po mga taga Mati? Happy listening and welcome na, labi na din ha sa mga nagpaminaw. Sa mga taga-Dahikan, taga-Barangay Central, dagan po tag mga listeners din na sa Baywalk Banda mga katropa. Samtang nag-trabaho sa ilahang mga nagkanaiyang buluhaton, nagpaminaw gayod sa ato ang programa. Welcome po mga katropa and sa mga taga-Davao. Kamusta po and welcome sa atong programa The Secret of Health. Live usab ninyo madungog ang atong programa pinagi gayod sa 89.1 no? Muna yung pinakabago na to ang tawag nini frequency din gayod sa Dakbayan na sa Davao mga katropa sa XFM. Live ninyo karon madungog atong programa The Secret of Health and happy watching usab no? Sa mga nagatanaw sa atong Facebook Live. Tungod kay live usab ninyo makita karon mga katropa ang atuwa gayong programan The Secret of Health pinaagi gayon sa ato ang XFM Facebook page. No, i-search lamang sa inyo agayong Facebook apps ang XFM 107.1. No, live ninyo makita karon ang atong programan The Secret of Health. And if you have concerns and questions, welcome kamo mga katropa nga mag-comment kayo din na sa ato ang gitawag live, no? I-comment lamang, isulat lang ninyo din ha, inyuhang buot ipabot or buot ipangutana din kayo sa ato ang programa. Ato ka ng hatagan o pagtagad, no? Ato ka ng basahon, unya human kayo sa ato ang health information. O sa so mga nagpaminausap din ha, silang mga nagkanaiyang radyo, pwede usap ka mo mumpadala sa inyong mga mensahe, no? Mga pangutana. Pinaagi kayo sa ato ang text line number na 0909 176 2844. Hasbon ko ha, ito ang text line number 0909-1762844. Huwag ato gayong basahon ka na mga katropa unya. Busahin mo gawa ha, ilabi na sa mga nagpadala sila mga mensahe. Okay, basig ato ng tubagon, unya, awa na mo din ha. Ay, magawa mga katropa, tungod kay labi na unya ato ang health information. Usagay kanindot nga pagtuon, no? Tungod kay atong pag-aisgutan unya, mahitungod gayud sa kondisyon, balatian, or sakit nga din, grabe na gayud, galaganap din ng atong panahon. Di basta-basta, tungod kay mismo sa Senado, naabot ning balatian, no? Kini nga topic ko mahitungod sa panglawas, ilahapon ning gitapik. Subot kong usab, hatagan o pagtagad, tungod kay grabe na lagi kini, kalaganap hilabi na dinis Pilipinas mga katropa. Ato ka na hatagan o pagtagad unya ha, sa ato agayong health information. Busaay mo gawa, dinis sa Gapon sa ato ang 107.1 XFM Bantagong. And ang programa The Secret of Health sa gihapon hatod kaninyo mga katropa sa Yes to Health Incorporated and the Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Padayon mga katropa, ang atoa gayong paghatod og libreng serbisyo para sa tanan, libreng check-up, libreng konsultasyon. No, watay gipiling edad basta adunay problema sa panglawas. So welcome kamo nga mo bisita. O gamo ato gayod sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Aduna kita libreng dietary guidelines. No, libreng nutritional therapy, juicing therapy and terahertz therapy mga katropa. Labi na pagdira kay BC maningkamot jud taon og pasabot sa inyo ha no. Ang inyo agayong health consultant si Jenny Duda para mas masabtan na to kung sa Joy Balatian. No? Muna'y kanindot bitaw, dili man sa pagpahinambog. Pero kadalasan, pag ang aduna gani, masaag din sa ito ang Yes to Health Clinic. No? Niya maka-avail sa ito ang free services, labi na ito ang check-up at consultation. No? Magawa sila sa ito ang Yes to Health Clinic. Nga diin na makita nimo sila ang panagway nga nalipay sila na no? Tungod kay kung sila imo pangutan-on lahi jud daw no ang ato ang pamaagi sa Yes to Health Clinic og usa sa ilahang na gustuhan tungod kay ipasabot jud daw sila pag-ayo kung unsa ang ilahang balatian kay dili man pud pangdao tungod kay aduna pud ay uban nga diin human nga nahibaluan kung unsa ang ilahang balatian nakita no kung unsa may mga pamaagi sa pag-check no so ila gayong mga health condition wala man lang explanation hilabi na kung unsay mga dapat himuon dapat likayan no so murag unsatisfied sila sa dali nga pagkasturya mga katropa but sa ato ang Yes to Health Clinic we thank God no tungod kay nahimong positive ang mga response sa ato ang mga client mga katropa mga pasyente no nalipay tungod sa ato ang ginahimo mabila akong usbon basta taas ra atong panahon dira kayo busy ato dyan ang ginapaning kamutan nga ipasabot sa inyo ha kung unsa dyan kining gitawag datog balatian okay usaka na sa pamaagi para makaangkutag kayuhan lisod man nga diritsurutag panambal mata na sayod nga diin unsa dyan kining gidaladala na itong balatian okay so ilan na mga katropa tungod kay aduna kita libreng health counseling o diya pa lang sa nutritional therapy and then dietary guidelines ato aman ang ginaisa-isa pag pasabot sa inyo ha para tungod niya na pag-uli ninyo sa inyong panimalay no sulit kayo ang inyong pagpa-check up na aduna pa mo yung mga dalang mga food supplement gikan sa Yes to Health mo nang by God's grace and help tawon adunay lima kaadlaw adunay usa ka semana pwede gayon makaangkon og kayuhan basta sundon lang no okay syempre uban stabang po na sa itong buhing Ginoo mga katropa oras tibok Pilipinas alas 12:45 na kining oras sa Gapon hatod kaninyo sa Santo Plus Gold Herbal Capsule ha ang atoa gayong food supplement nga din sa dugay nga panahon na daghan na gayod ang natabangan na may tungod gayod sa panglawas. Since 2011, isipon nimo pila na taon katuig na ang pag-servisyon nining gitawag na itong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Daghan na taon kayo ang natabangan, daghan na ang nalipay. Tungod sa kaayo nining ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ikaw may diabetes, hypertension, no, kidney problem, liver problem, Unsa pa na imuhang ginapamati din even heart problem. So ay kini ato ang Santon Plus Gold, aduna kini mangustin, malunggay, ampalaya, garlic and spirulina. Dili basta-basta nga mga herbal medicine ato akin ang giusas paghalo atong giputan sa atuhang Santon Plus Gold para gayud mahimong mas epektibo, mas gipakusog. No, ato agayong produkto mga katropa maunang kung ikaw mo gamit sa atuhang Santon Plus Gold, dako kayong tabang para gayud adunay paspas nga kayuhan. Available lang atuhang Santon Plus Gold ha, sa tanang butika mga katropa nga dola sa inyong lugar. And kung dool, usab ka mo sa Yastro Health Clinic, mas maayo bisita ha. Tungod kay available usab ang atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug ubanin sa pag-inom sa atuang Alkaline Vitamin C, Santon Vitamin C mga katropa. Pinakadabes nga duh, no? Kinigid atuang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kung kamo gani aduna na yung Santon Plus Gold, napadyo'y Santon Vitamin C. Di ba kay perting nindutas lawas, no? Perting nindutas paminaw. Di man jud ta, o amang ta nasa hayod sa panahon, ang bawa karon okay ang panahon, no? Makakita ta, murag perting inita. Pero tingala na lang ka, pag abot sa kagabihon, mukalit rag ulan, o niya ang problema, napakas gawas, no? Di malikayan, maulanan ka, maunsa ba ka din na mataliksikan, o niya kung luya ka og immune system, mga katropa, luya, imuhang panlawas, muli ka sa balay, tuan na, nagdala kag balatian. O niya ang problema, napadyo kay gagmayang bata, nga din mas dali, no? Matakdan o balatian, hindi to anang nagdala nung kagproblema sa inyong panimalay. Aman ang paninkamuti, ha? Ang ato ang pinakakapital nining atong panahon, mga katropa, wailain kundi maugay na atong lawas. Hatagig pagtagad ang imong lawas, inumi o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, the best combination of food supplement alang gayud sa pagkahimsog sa atuang panglawas sa mga katropa. And sa mga hilig og kape, no? Ay mong kalimot sa ato ang Santon Gold Coffee Mix, no? Doon na kita yung mga healthy coffee, no? Kaban usab ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Kamunay magpili din ha, asa inyo ang gusto. Suway ninyo na kay... Ay, kung ako papiliyon, stick to one jug ko, no? Mamagit na sanayan na to, kininga Santon Plus Coffee Mix. Kunya, kung tuputas ako ang misis, gusto mo po siya, Santon Gold Coffee Mix. No? So, lelahi, paglasa mga katropa. Basta, panigurado, kini ato ang mga coffee, healthy coffee kini mga katropa, no? Ang atong ipatamis nini stevia, no? And then, aduna pa yung mga sangkap nga atong ipangdungag. Oh, ilabi na sa ato ang Santon Gold Coffee Mix kompleto, no? Doon ay mangosteen, spirulina, napadyo'y collagen, glutathione, napadyo'y chia, no? Dagan kayo, maunang pagmuinom ka, ah. Perting lamia, putis paminaw, no? Ilabi na kung man lang kay problema sa imo ang gastrointestinal, the best kayo kini ato ang Santon Gold Coffee Mix. Pero sensitive ra siya sa mga taong adunay problema sa gastrointestinal, no? Ilabi na kung adunay hyperacidity, nga diin, ilabi na kung adunay di paghapdos sa kuto-kuto, medyo sensitive, no? Pero kung wa man kay problema sa imo dyan, safe kayo kini ato ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Unya kung sensitive ang imo dyan, ang ato ang ika-recommend kini kayong Santon Plus Coffee Mix, no? Minugnas, malunggay, and soya bean. Bisag 3 years old, isipon nimo, pwede gayon makainom sa ato ang Santon Plus Coffee Mix. Inana siya ka-safe, ha? So, available kini ato ang mga healthy nga kape, mga katropas na ng butika nga dool sa inyong lugar. And hilabi na sa ato agayong Yes to Health Clinic. O din hiusab mismo sa ato agayong radio station, no? XFM station, Dinis Tagom. Available usab ang tanang produkto sa Yes to Health mga katropa. Alang sa pagpadayon, no? Oras na to, alas 12:50 na. Bago tamo ato sa ato agayong health information. Ayan, maminaw sa kitag mga pipilag ang mga pahinumdom. Testimonya mga katropa, hilabi na ato ng kita ay bagong testimonya. Ngayon nyo hagayon na madungog karon, no? Bago na to ning pasyente mga katropa, ni suway sa ato ang pagpanambal. And by God's grace and help, atong kumustahon, atong paminawon, kung unsay nahimong resulta sa pagpanambal noon ni atong client from Yes to Health. Ay mugawa tungod kay after ni ana, ato tagad sa ato ang health information, atong paminawan.
1: kamusta ang sa aking mga experience bago ka nilahin sa atong Santong Glasgow?
2: Okay. Salamat kayo sa Santong Glasgow nga pinagi niya na produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Salamat sa kanang mga uban nila ng mga produkto na example sa vitamin C, na coffee, nakakana sa ako nakakana na nakakaligyo sa akong paglawas.
1: Ah, so it means na nagagamit ko ka ang Santong coffee? Gamit ko ka ang Santong vitamin C?
2: Vitamin C.
1: Unya, dati maglisod ka o gulog. Pero wala na eh, kumusta? Sadyang namintay na ka ang Santong plus gold. Unsa na kalugay na gamit sa ang Santong gold?
2: Pagkuhan ng gold. Ang ako na pamilya sa Santong gold is mas pahingin siya, mas nindot ako pa magpaminaw.
1: So na okay na gila mo ang pagtulog ka
2: ron? Okay na gila kayo.
1: So praise God. So tungkol na sa pag-inom nino sa?
2: Santong gold.
1: Santong gold. Unsa po yung mainom mo na rin sa Yes to Health Wellness Center yung dami na sa atong mga gulog pa?
2: Yes to Health is really good. Yes to Health is maayog din para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa ng tigitig. Mas maayo na siya. Escape and probe.
1: So, nagang salamat, no, Nanay Melinda Daug from?
2: Sibaga.
1: Sibaga, Agusan. So, sa gayon ka, active user, nang produkto po ng Yes to Health Incorporated.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, tingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Plus Gold. Huwag ako ninggi inom matag-adyaw. Tibujod ang Santong Plus Gold.
4: Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santong

0: Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: The

Balik kita mga katropan, ini atong programa The Secret of Health. Sa gapon ninyo makauban, your health consultant, CJ Nedruda. Inyo ang nadungog, no? Si Nanay. Sa itong pangalan nanay, nakalimot mata. No, nga din, dako ang kalipay, no? Inyo nadungog mga katropan. Nga din, naayo ang iyahang problema sa panglawas. Ilabi na ang iyahang pinaka-problema, kining paglisod o tulog. Sa dugay panahon, tawon, no? Dagan na yan nasuwayan ng mga pagpanambal. Unya nakadungog ka din, aduna tayo libreng check-up o konsultasyon, no? Sa atong Yes to Health Clinic ni Suway, sa atong pagpanambal by God's grace and help. Usagayid ka avid the client na karon si Nanay mga katropa ng Yes to Health Clinic. Gani, nindot kayo ang ipangingon, no? Santon Plus Gold, user po din ni si Nanay sa ato aga yung produkto, ilabi na ang Santon Plus Gold. And then, ato po siya gipangutan na unsay maingon niya sa Yes to Health. Yes to Health is good, no? Na-judo din ang maayo, may tungod guide sa pagpanambal. So, mo nang giawag ang tanan, no? Mga katropa, ilabi na kung kamo adunay balatian, welcome mo, no? May budget man or wala, ay mo pagka-problema, no? Eh, kini ato ang gitawag nga serbisyo. No, bisaya pa inato ni ato ang pamaagi. Abot na sabot kini ato ang serbisyo. No, watay gipiling edad, watay gipilang gipili nga status kinabuhi, basta adunay problema sa panglawas. Welcome kamo mga katropa, no? Kay kumuabot mo sa atong klinika nga din way budget. Duna man tay mga pamaagi nga din makatabang sa inyo ha. Bisan pa man nagawa mo'y dala nga mga food supplement gikan sa Yes to Health, kamo makauli sa inyo ang panimalay, aduna mo'y dala-dala nga kaalam. Nga din kung inyo lagay yung himuon sa inyo ang panimalay, aduna'y dakong kahimuan, may tungod gayon sa inyong balatian. No? Ang problema lamang kung pag-adton yung clinic, wala na gani budget, kunya pag-uli sa balay, magtinamban pa dyan, dili himuon ang atong gipang tudlo nga mga pwedeng himuon, yun yung mga naturopathic modalities, awa dyan kahimuan. No? Okay, na lamang kasimple mga katropa, maunang tawon ang uban, pag makabisita sa ato ang Yes to Health Clinic, kunya anaadyod sa kawala doon, tawon, makauli sila, dagko kay ngisi tungod kay, ato amadyod silang gipangtudluan unsay pwede nilang himuon in a very natural way, nga din dili sila magastos, no? O, naamagid, dili man ato matawag nini, maingon ang tanan, adunay kapasidad. Mauna ato na po tayo mga pamagi, no? Mauna atong gitawag nga libre nga servisyo hatod sa Yes to Health Clinic. Thank you, Nanay, ha? Nahimong inspirasyon, alang gayod sa tanan, ang imuhaga yung manindot nga testimonya mga katropa. Ato ta sa ato ang health information. And happy listening, ha, sa mga nagapaminaw karon o bagong abot mga katropa. Pwede pa kamo muhabol sa ato aga yung programa. And buot kamo mo padala sa ato nga mga o kad aduna kamo ibuot ipadala nga mga mensahe, mga pangutana, pwede kamo mo text sa ato ang text line number na 0909-176-2844. Usbon ko ato ang text line number 0909-176-2844. And live sub kita karon sa ato ang XFM Facebook page. I-search lamang ang XFM 107.1 na Tagum. Pwede sub ka mo din na mo comment if you have a concerns and a question. Happy watching, Sir Melchor Paredes. May utudok naman hood ako tiildok unsa ako imnundok. Uy, doon ay concerned ayun, no? Si Sir Melchor Paredes. Ay maghawa din ha kay ato ng hatagan o pagtagad. No, kana inyo ang mga pangutana tungod kay ato sang hatagan o pagtagad kini ato ang health in the formation karon. But to Sir Melchor Paredes, no, kung adunay paminhod gani sa tiil, Sir, hatagig pagtagad dayon or magpa-check dayon, kay daghan ka na og mga gitawag na tug hidden causes, no, kini pangbinhod bitaw sa ato ang tiil. Okay, kini magong pagbinod sa atong tiil, dili ramang kana simpleng kondisyon. Labi na kung anana sa gitawag na tug dugay panahon na nimo nang gibati. Basik aduna na yung mga nagpaluyo gayon niya ng mga balatian ng mga katropa. Gitawag na siya lower extremities, no? So, that is indication sa pipilag ng mga kondisyon. Possible, you have blood circulation. Mone pinaka-general causes of having numbness, no? Of your lower part of your body, mga katropa. So, kung aduna tayo problema sa blood circulation, usap po na sa bation na Sir Melchor, kanang pamanhod sa tiil. And then, sabi ko, aduna kay high blood, aduna kay diabetes,
Unya, ikaduha, kining gitawag natog B vitamins deficiency. Kulang kag B vitamins sa lawas. Labi na kining vitamin B1, thiamine, and B12, no, niacin. Pagkulang gani kaniana or vitamin E, duagan pa jud nato. Possible result kining numbness and the tingling of hands and feet, no? So mas mayo i-check nato na, no? So for you, Sir Melchor, for the meantime, kung asa man kakaroon ka lugar, mas mayo, no? Imong gisulat, taga-asa ka. Ay kung doldoro ka sa ato, yes to health clinic at advice, try to visit. Tungod kay we have a specific combination of herbal medicine, specific program for just at least 15 days. By God's grace and help, pwede nato ibalik gayon sa normal nga kalihukan. Ang imuha gayong tiil, labi na ka nang ipamati nga pagkabanhod, no? Atong i-correct, labi na kung makita nato kung sa'y pinakahinundan sa imuhang pagbanhod sa tiil. But for the meantime, napakadira sa inyong lugar, pag-inom og premium D3 og Santon Plus Gold. Muna'y pinaka-the best combination, ha? Kung adun na mo'y paminhod din na sa inyong tiil, ang ato ang Santon Plus Gold and Premium D3 maugay ang pinakanindot nga kombinasyon, no? Pero lagi atong usbon mas maayo magpa-check up sa gyapon para atong mailhan kung unsay pinakahinungdan. Kay kini ato usa lamang kini ka general advice. Wa man ta nasay kung unsay pinakahinungdan kay wa man ato na check. So mas maayo magpa-check up jud Sir Melchor, okay? And hot foot bath also. Ako po nagtabang ang paghumol sa ininit nga tubig kada gabi, no? Sulod sa 15 minutos, dako po kayo nagtabang para mukusog ang pagdagan sa dugo din hagayod sa ato ang tiil. If you have numbness sa inyo ang tiil, dako kayo nagtabang hot foot bath every 30 minutes before bedtime. Dako kayo nagtabang, ha? So, ato ta sa ato ang health information. Abot kong hatagan o pagtagan, mga katropa, kini kayong kondisyon nga diin grabe na kayod kalaganap sa ato ang panahon karon. Dili lamang sa ubang lugar, bisan din higayod sa Pilipinas, grabe na gayod ka laganap kini nga kondisyon, mga katropa. Kini nga gitawag nato nga chronic kidney disease or CKD. Kung aning napantayan tungod kay samtang nag-scroll ta sa Facebook, nga, nakita na ito ning pag-storya, no? Sa gitawag na ito, dinabitaw sinado mga katropa, no? Abi na ito, nag-scroll ko bitaw kay naminatag mga balita. Doon na po'y health, tawag din ni health discussion dahil no, nga din na ginadala din na sa ito ang Senado mga katropa. Huwag doon ay usa ka senador nga din iya gayong gipropose kining kondisyon na kinalan hatagan o pagtagad tungkol kay grabe na daw kay laganap, no? Din higayon sa Pilipinas mga katropa kining gitawag na ito chronic kidney disease or CKD, no? Unsa man dahil kini kalaganap sa ito ang panahon, no? Nining atong lugar mga katropa. Sumala sa status sa atong mga health experts, mga katropa, grabe kalaganap tungod kay miabot na dai kini og 13 no, to 14 million Filipinos nga adunay gitawag gayud nato nga CKD or chronic kidney disease, mga katropa. Gani according sa National Kidney and Transplant Institute, no, they estimate about 120 Filipinos per million nga diin na pwede gayod maka angkon o gagitawag nato ga kidney failure ang problema kada tuig. Sipon mo kada tuig adunay new cases ni siya, ha? Dili kay tawag niini kada tuig aduna lamay gitawag nato 120 Filipinos kundi adunay madugang di pila nakakatuig sukad-sukad nga din nagka problema nining gitawag nato ga CKD. And now, no, usaon na lang kahana nato sa 2026, pila na kakaso nining gitawag nato nga CKD, mga katropa. Muna nakita sa ato ang mga health experts, kini nga chronic kidney disease, nahimo na siyang panglima, no, nga hinungdan sa kamatayan kayod sa ato ang mga kababayan. Kaabanan din ha ang diabetes o hypertension, mga katropa. Pinaka-problema manggod nining gitawag na itong CKD, mao nang kampante ra kayo kini ato ang mga kabayan, mga katawhan nga din na adunan na dahil kondisyon niya ini. Tungkol ka, ang pinaka-problema nining CKD is asymptomatic.
unsa man ang asymptomatic? Buot pasabot, walay symptoms. Walay symptoms, mga katropa, wa kay bation hangtod nga dili pa kaayo na himong baldado ang imuhang kidney. Aduna siya silent progression. Ang pagkadaot sa imuhang kidney hinay-hinay, nga wa ka nasayod. Tungod kay lagi wa nagpakita og kalainan sa panglawas or pagbati gayod sa lawas bisan gani sa pag-ihi. Wa kay bation tungod kay inana ang kondisyon nga gitawag natog si kidney. Walay mga warning signs. Sumala pa sa pagtuon from stage 1 tungod kay kini magong kondisyon sa CKD na siya sa gitawag na to. Adunay 5 stages, no? From stage 1 to stage 5. Ang problema nining gitawag na to stage 1 to stage 3, wala kay simptomas nga bation ni ana. Di kampante ra kay kang abinimog wa pa kay CKD tungod kay lagi okay ang imong pag-ihi. Wa ay gibati sa imong puson, wa ka gasuka-suka, wa ga hapdos ang tiyan, wa ga sakit ang likod. Abi nimog okay ra kayo, healthy ra kayo ang imong paminaw. Nya duga do na pa yung ubang study sa pagtuon sa atong mga eksperto nga diin pwede di ay moabot sa 90% ang pagkadaot gayud no sa ilahang kidney function. Usa pa bation og balatian usa ka tawo. Isipon nimo na only 10% no ang nabilin nga function sa imong kidney. Usa pa ka nga diin grabe na gayud ang balatian nga niabot. Usa pa ka namo gyud ana ang mga panghitabo mga katropa. Ilabi na kung anapot sa kawala doon. Unya lalaki pa jud ang nagka CKD. Kadalasan ra ba nga kinaiya sa lalaki samtang kaya pa hala sige dala-dalahon na. Ilabi na kung kinahanglan mulihok jud mo trabaho jud. Doon na gibati pero gidala-dala lang. Unya pag check di ay nako po ang kidney na ana dai sa 90% of kidney function ang na-damage and only 10% ang nagalihok gayod ang mga katropa. Grabe, isipon ni muna, no? Doon na nai, gitawag na ito, late diagnosis mga katropa. Nga din, kadalasan tao, usapan nila na hibaluan, nga din, doon na nai sila ay grabe, no? Nga pagkadaot sa ilahang kidney tungod kay nakita sa test, no? Sa mga any kidney test, mga katropa, blood or urine test, nakita dito grabe na di ay ang pagkadaot gayod sa ilahang kidney, mga katropa. And in this case, kining stage, mga katropa, naanini sa stage 4 or stage 5, nga din halos ang tao usa na magpa-check up tungod kay nagunsaman ng hupong na. Grabe na kalisod mag-ihi, adunay paspas mag-ihi, adunay ginagmay mag-ihi, adunay pagsuka, no? Aduna na pagsakit sa puson, pagsakit sa kuto-kuto, pagsakit sa likod. Usa na nagpa-check up o nakita, grabe na di ay, naana sa stage 4 or stage 5 ang ila.

aduna nay na diagnose nga kidney or chronic kidney disease mga katropa ug nanginahanglan na dayon og dialysis. Sipon ni muna no. Bata pa kayo dunay 20, 30, 40 anyos gipang dialysis na karon mga katropa. Buot pasabot pa bata nga pabata no. Kini gayong kondisyon nga gitawag gayud nato nga CKD mga katropa. No, so kinahanglan mo na nga buot kong hatagan na ito pagtagad. Okay, kini magod ato ang kidney. Kana bitong sadyang ako kung nanggitunan kini nga kidney function. Grabe yan, no? Maka-amaze ang kalihukan sa ato ang kidney mga katropa. No? Try to imagine. If you don't have a kidney in your body, yung saon na lang ka. No? Labi na kung isipo na ito, kini ubang tao nga din, usa na lang ang ilhang kidney. No? Tungod kaya doon naman tayo duha ka kidney. No, unya kung ma-damage ang isa, o ilabi na kung walay kidney transplant, hindi available, hindi, no choice, tanggalon ang isa, di isa na lang ka-kidney. May isa din akong gitunan pag ayaw kung sa ang function ni kidney, grabe day kadaghan mga katropa. Grabe ka maka-amaze ang kalihukan sa atong kidney para lamang mahimo kang buhi matag-adlaw. O, nga nung naisgutan na akong buhi, tungod kay grabe, unya atong may sayran kung unsa ang kalihukan sa atong kidney. And I hope, mas ma-realize na to how to take care our kidney. Tungod kay grabe ka, nindot, grabe ka, makagarbo, no? Makahatagog ka nindot sa paminaw kung atong masabtan pag-ayo ang kalihukan sa ato ang kidney. Isipon ninyo, no? Kung naanak ka sa stage 1 to 3, samala sa pagtuon, 50% of your kidney function is already failed. But pasabot, 50% na lang ang galihok, no, sa imuhang kidney. And that is the time nga din mahimo gayong doble, triple ang trabaho sa imong kidney para lamang ma-compensate. But pasabot, para lamang maapas niya ba ang iyahang kalihukan na mura nag nahulog pakyawan na imong kidney. Nakita niya nga, uy, pila na lang kaadlaw or pila na lang kaano, dapat maapas na ko ni, no? Kaya sumalamanggod sa pagtuon, ang ato ang kidney mga, mga katropa, adunay pagtuon nga, every 8, every 10 minutes, no? Adunay kalihukan ng atong kidney, that is filtration, pagsala sa ato ang dugo, no? And then 10 minutes, every 10 minutes mga katropa, isipon na nato every 10 minutes mao na ang ihang trabaho kada adlaw to filter our blood, tagalog ng mga hugaw, mga waste products, tanan na, no? Mga bad cholesterol, acid, no? Tanan na din, anadit na mga hugaw sa dugo mga katropa, ginasala na sa ato ang kidney para ang dugo mahimong limpyo pag-abot sa kasing-kasing yung madistribute sa tibuok lawas. Mao na trabaho niya isa-isa kadlaw, pila ka ka 10 minutos atong isipon, no? Dili na to isipon kay murag lisod man. Lisod man to talon tanan mga katropa. Basta pasabot, grabe ka. Trabaho so gayud ang trabaho nini atong nga gitawag nga kidney mga katropa. Isipon nimo 50% na lang pero feel nimo healthy pagyapon ka. O tungod kay grabe sa pagpaningkamot sa imong kidney, nahimong double triple ang iyang trabaho para lamang ma-feel nimo nga diin healthy gihapon ka mga katropa. And without towing, nanaday sa inana ang kondisyon ng imuhang kidney. Mo naniling taknaa sa ato ang programa The Secret of Health. But kung hatagan o pagtagad, and then ma-remind sumatag-usa, unsa gayud ang buluhaton di ay nining ato ang kidney. Okay? Para mas matabangan po tao na to. No, masayod ta mga katropa, nga diin inani day nga pamaagi, uy, mao rin yung trabaho sa kidney, pwede na ako siya matabangan, pinagiusab sa inani nga pamaagi, okay? So number one, mga katropa, atong i-review how important kini gayong kidney function, mga katropa, tungod kay daghan gayod o gimbuhaton ang kidney gayod sa ato ang lawas para lamang ma-maintain ang pagkabalansi gayod sa kinatibok ang lawas, mga katropa. Number one, removal of natural waste products and extra waste products sa ato agayong lawas mo. Na itong giingon ganina, pinaagigid of blood filtration, pagsala sa dugo, no? Water from your body and helping make red blood cells. No, without healthy kidney function, take note po mga katropa,
dili usab mahimong healthy and tawag nini enough a level of red blood cells

in our body. Timan ina mga katropa, dili lamang ato ang bone marrow nga mo'y gahimo gayod or mo'y gikinahalan to produce red blood cells, pero nanginahanglan usab kini og healthy kidney. Tungod kay atong kidney mo kini ang ga-produce or gahimo sa hormone nga gitawag natog erythropoietin. Usa ka hormone nga motabang sa ato agayong gitawag nga bone marrow to produce red blood cells mga katropa. Maunang kadalasan sa mga katropa na ito nga din adunay kidney problem, tingala mo ngano maglipong-lipong lagi na sila, no? Pag check sa ilahang red blood cells, mubo ang hemoglobin. Tungod kay aduna gid akong connection ang kidney condition, mahitungod gayod sa gitawag na itong healthy red blood cells, no? And hemoglobin mga katropa. Manang uban bisag unsaon pag inumog mga inani pampawalas lipong, no, di mawala ang lipong, hangtod dili mabalik gayod sa healthy condition kining gitawag na itong kidney mga katropa. Balancing important minerals in your body, no? Ang kidney mausab sa naga balancing ini kining mga minerals sa atong lawas, helping maintain your blood pressure. No, dunay high blood. No, tingala na lang bisag unsa og inom niini, maintain niini na alag poy high blood. Basic aduna kay problema sa imong kidney. Gitawag di siya secondary hypertension or irritation or problem of your other organs. No, tungod kay ang primary hypertension mao na pagka problema sa agyanan sa dugo. Pero kung okay ang agyanan sa dugo, okay ang diet, healthy ang lifestyle. Pero nganong adunay hypertension, basic adunay secondary hypertension nga maugay ang pagka problema sa imong kidney, no? Tungod kay ang kidney mao kini ang nagabalanse usab sa ato ang blood pressure. Keeping your bones healthy. Now sa unsa nagasugod or nagumpisa kini nga CKDDI doc? Sa unsa paagi nagsugod kining chronic kidney disease mga katropa? Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. Kung moabot na gani og 3 ka bulan, nga grabe na pagkaguba, no, or pagkaluya sa imuhang kidneys, diha na day grabe usab nga mahimong baldado ang imuhang kidney. Tungod lagi na imong double, triple, grabe na ba ka trabahoso ang imuhang kidney. And that is the time nga din masugod na gadang kondisyon nga gitawag nato nga CKD. No? Kung di matagan o pagtagan, maato pagid sa komplikasyon, heart disease or stroke, mas dako gayo nga problema mga katropa. Atong gisigutan ganina, nga din adunay lima ka stages of chronic kidney disease, stage 1 to stage 5, and then mabalaan na kung unsa ka nga stage, no? Stage 1 ba, 2 or 3, adunay mga pamaagi niya na kung magpa-check up ka, magpa-test ka sa mga hospitals, mga any medical centers mga katropa. Ilahan ng ipon kung pila na gayod ang imuhang GFR, no, or kining gitawag gayod nato nga glomerular filtration rate or GFR mga katropa. Mao nay basihan nila kung gaubos nga gaubos, pasabot niya na ang imuhang kidney function hinay-hinay naga failure na gayod mga katropa. Hilabi nagmuabot na or mas mo ubos na sa 15 ang level of your GFR, ay nako po, you are totally in the stage 5 and you are already subjected to dialysis mga katropa. No, failure na ang imuhang kidney. Ang purpose sa dialysis, kay lagi, di naman makalihok ang imong kidney, di na makasala sa dugo. Mo na ang himuon sa dialysis, aduna na aparatos nga himuon, agamiton, tanggalon ang dugo sa lawas, ibutang dito sa aparatos, unya hinluan sa laon, tanggalon ang hugaw bago ibalik sa dugo. Mo na ginahimo sa gitawag na itong dialysis na a machine or aparatos na ginagamit para lang mapadayon ang kalihukan sa imuang kidney, bisan tod ang imong kidney wa na galihok. Okay, di jud pwede mga katropa nga di mahiluan na atong dugo, no? Kay mahimo gid nang toxic sa atong lawas, mahilo ang atong lawas, idi unsaon na lang, no? Mga symptoms nga bation kung aduna kay CKD, although ang stage 1 to stage 3 possible wa kay bation, pero aduna nay mga symptoms usab nga pwede nimong hatagan o pagtagad, ha? Hilabi nag dili ka hilig magpa-check up, no, nakas lagi yung mga lugar nga layo sa hospital, layo sa mga patambalan, dunay mga simptomas nga kinahanglan hatagan nimo og pagtagad. Tungod kay kini, possible nagpasabot nga aduna na day kay gitawag na tug problema sa imuhang kidney. Now, number 1, kining pagsusuka, vomiting or nausea,
Kining permi bitaw murag lami man isuka gahapdos akong kutukot permi luod ang akong paminaw. Ay naku po mga katropa ha, loss of appetite, pagkawala sa gana, fatigue and weakness, pagkaluya, pagkakapoy, sleep problems. Daghan karon ang nagkaproblema sa ilang pagtulog. Basig dili ra na simple nga paglisod sa pagtulog ha, better to check your kidney condition. Urinating more or less, mao nang giingon nato ganina ug mao ni kadalasan nga mga symptoms nga pwedeng bation. Permi mangihi, daghan mangihi, or ginagmay ra mangihi, or talagsa ra mangihi mga katropa. Ay nako po, that is indication basig aduna na kay kidney problem mga katropa. Decreased mental sharpness, muscle cramps, swelling of feet and ankles, mao na gid ni ang grabe ka problema no. Ang problema usa na maalarma ang tao sa dihang moadto nag clinic gabi nang panghupong sa ilang tiil. Ay nako po. No, pa ang uban pati naong nang hupong na. Ay nako po mga katropa, taon ay napod ninyo hula tao eh. No, nga maabot na mo sa ina na condition usa pa mo moadto og mga pagpanamba patambalan at agi nagpagtaghad. Okay, kung nang hupong na gani, ay naku po mga katropa, basig na anak ka sa stage 4 or stage 5. Tawon, no, bas maglisod na tag-revive mo. Nang kinahanglan samtang bago pa, hatagi na daw yun ninyo og pagtagad mga katropa. Hilabi na kung aduna na kay bation nga paglisod sa paginhawa, ay naku po. Kaya basig ang tubig naabot na sa gitawag na tog ugat kasing-kasing ay nakodakong problema, no? So, kinahanglan hatagi o pagtagad. At ito sa mga hinungdan. Moni, ha? Atong nahibaluan ko unsay mga kalihukan sa ato agayong kidney. Although, daghan pa, no? Daghan pa kay kalihukan. Pero katulang mga major ang atong ipangisgutan karon. At ito napunta sa hinungdan. Unsa man dyan ay hinungdan, dok, nga nung mabuo man kining gitawag na ito nga kidney disease. Way lain nga mga health condition nga din grabe gayod da maiugnay sa ato aga yung gitawag nga chronic kidney disease. Number one, sumala sa pagtuon kining gitawag na to ga type 1 or type 2 diabetes. Most common form, type 2 diabetes. If you have diabetes, wag ihatagan o pagtagad ang diabetes. Nisugot ra nga magmintinar nini, magmintinar ni ana. Nga ang level of sugar permi na agayod sa taas baya. Mayong tag naaral sa boundary. Ang problema, naapirmi sa 10 pataas, ay naku po. No, okay lang lagi, kaya doon na may ginainom. Kaya hilabi na gawa kayo gibatis lawas, ay naku po mga katropa. Tingala na lang ka, maabot ang pila katuig, ang imong kidney na himong baldado na. Okay, if you have high sugar in your blood, magka problema niya na balikon ako ang kidney mo ay nagahinlos dugo. Okay, sagot tayo malipay nga ang iyahang hinluanan pirmi hugaw. No, tambak ang mga hugaw kinsa gutoy malipay, di ba? So atong kidney, mamoblema, mahimong baldado tungod kay imbis gagmay ron tayang hinluan, na himong daghan tungod kay ni taas man ang asukal sa dugo. No, so mo na ang pinaka number one reason of having a CKD kung aduna kay gitawag na toga type 2 diabetes. So, ikadua, high blood pressure. Pagtaas sa sa pressure sa dugo mga katropa, usa-usab kinis makadawat gayon sa ato ang kidney condition. No, sumala sa atong pagtuon. And then, kining gitawag na itong problema usab mismo sa kidney. Labi na kining nephritis, no? Kining nephrons. Mauni ang part sa ato ang kidney nga mao'y tigsala sa ato agayong hugaw, sa ato ang dugo. Kung doon ay pagka-problema ni ini, ay naku po, big problem tungod kay possible, no? This CKD condition, anytime pwede gin na siya magsugod ang mga katropa. Polycystic kidney disease, no? Oban, adunay bukol, adunay infection, no? Sa ilahang mismong kidney mga katropa. So anything, diin mahimong problema sa ato ang kidney, dako kayog problema mga katropa. Hilabi na kinigayong mga risk factors, no, sama sa mga lifestyle, no, wrong lifestyle. Number one, kung kining gitawag na to panigarilyo, grabe kini siya makadaot sa tuwang kidney function, no. Saltian tamo the nicotine, no, in cigarettes, grabe siya mag-cause og gitawag na to narrowing of our blood vessels.
huwag dako kayo nga burden sa ato aga yung function sa ato ang kidney. Okay? So, usap po na ha sa lifestyle na dapat i-correct and usap na sa lifestyle nga din mo usas pinakahinungdan nga nung adunay gitawag na ito aga si kidney. Obesity. Sobra stimbang. No, kung palagi po ka din ha sa imuhang lawas, please hatagi pagtagad, no? Maintain a healthy weight tungod kay ang imuhang kidney mo sa mabugatan mga katropa. Older age, normal na na, no? Kaya ito ang gina-explain sa ito ang Yes to Health Clinic. Pag naanakas pangidaron, normal radyod nga imong kidney, imong atay, imong pancreas, imong gallbladder, no? Halos na lang yung mga major organs, muhinay or muluya, dyan na sila mga katropa, no? Including your kidney. So, older age, mas prone sila to any kinds of kidney problem. Depende na po na kung sa ilang kabataan na himo silang ha, gitawag na itong healthy. Healthy diet, healthy lifestyle. Edi, maabot na sila mga 80. Bitaw, kaya na ako yung mga pasyentes clinic, naabot na mag-80. Wa may problema sa kidney, no? Wa sila yung maintenance. No? Grabe maka-proud. No? Grabe makalipay, makakita ka ginada ng mga tao, bitaw, nga dinabot na nila ng idara. Why mga maintenance? Tungod kay kung imong pangutan-on, ay, naku, dok, sa una pa, di dyan ko hilig anak ng mga pagkaon, di ba? So, maunang permedyo na ito, makonek. Kining gitawag na ito, choices of what we eat every day. Because what you eat is who you are. Mga ginagingon sa ato mga eksperto, mga katropa, na? Maunang ang pagpili sa ato mga pagkaon, ang atong lifestyle, mga gini ang pinakahinungdan, hilabi na kung ikaw, ikaw karon adun na gayo, gitawag gaya din na ito, nga? Chronic kidney disease, mga katropa. Kung di nato ni mahatagan o pagtagad, atong balikon katong mga symptoms, ha? Or atong balikon kung wa mamoy mga symptoms karon nga gipang bati din ha sa inyong lawas. Oo, okay, inyong pag-ihi. Pero nasayod mo nga inyong mga diet din ha, dili healthy, ilabi na kung hilig mo sa mga fast foods, no? Mga instant, mga high-end chemicals, yung mo na grabe makadaot sa ato ang kidney, mga katropa. Unya ang pagpulaw, no? Unya ang pagpaninggarilyo, pag-inom. Kung hilig mo ni Ana, please, bisan pa magwa mo, gibati karon pagpa-check up mo sa inyong kidney, kay basig nagsugod na ang pagkadaot sa inyong kidney, mga katropa. Dili kay usa na mo mulihok, o sa dihang adunan na mo yung mga simptomas nga bation, and then atong balikon, atong natunan ganina, kung dunan na kay simptomas nga bation, possible, the condition of your kidney is starting to fail. Nagsugod na pagkapilyor ang imuhang kalihukan sa kidney, mga katropa. No? So, mas mayong hatagig ginagpagtagad samtang bago pa lang. Kaya kung dili pa ganin mo na matagan o pagtagad, doon na yung mga komplikasyon. Number one is water retention or edema. Sa maring water retention, fluid retention, muna nang pangpanghupong sa imuhang lawas, especially sa imuhang tiil. Pag manghupong na ganin na, ay nako po, buot pasabot, grabe na kabaldado ang imuhang agitawag na kidney. Anemia, heart disease. No? And then, pagka-damage sa imuhang central nervous system, ay naku po, decrease immune response, pati ang imuhang immune system, maapektuhan. No? So, talagang halos tanan mga katropa, pwede gayod maapektuhan gayod, nining gitawag na ito nga, kidney disease, kundi na ito mahatagan o pagtagad. Ugma, atong hisgutan, unsaon na sab na ito kindi nga mapugnan. Tudluan ta mo, mga simple nga mga pamaagi, para gayod ato ang mamatuto, ato maampingan ang ato ang kidney. Bisan pa man, wak mo yung mga symptoms, ang gipambati din ha. Kung saon na ito, nga din maampingan ang atong kidney, hangtod nga din, maabutas pagkatigulang bitaw, nga din wak taniagi o pagka, grabe gayod nga problema sa kidney, mga katropa. Tagad ato na pagtagad, ugma, no, sa ato agayong The Secret of Health. Tungod kay karon na naman ta sa pipila ka minuto na lang ang nabilin sa atong programa. So ato sa tapuson na ato ang health information for this day. Ug maatong ipadayon mga katropa ay mo kalimot sa ato ang oras ha. 12:30 to 1:30 p.m. o kada ato ang programa The Secret of Health sa tanan gayong XFM station. Sila bira din sa XFM 107.1 Tagum. Bago ta maguman mga katropa, ato sa hatagan o pagtagad kini mga nagpadala sila mga mensahe from 527. Mayang hapon dok na ako gipamati diri sa ako kilid dok unsay maayo kahaan ni dugay na ni. So doon ay gipamati sa kilid unya dugay na ni no. So di anta mo mga katropa pag aduna gani mo gipamati sa inyong gilid no. Di kay na to ni maano. Ma
pinpoint kung asa gini ang gilid sa likod babandaw sa tubangan. Pero kung sa tubangan man ni ang imuhang gibati, ma'am or sir, ha, sa imuhang gilid, magpa-check up dayon. Okay, sa imuhang gilid, wapod gingon din ni kung right ba ni or left. No, kapito wapod din yung text mga katropa, ha, yung pangutana para mas mahatagan na itong specific advice. No? Eh, kung left or right, napod na yung mga iya-iya din ha, ng mga gitawag na itong part, no, or specific organ sa tuwang lawas. Kaya kung sa tuo banda, naadin na ang atuang appendix, naadin na ang atuang gallbladder, naadin na ang atong atay, no, unya atong kidney, left and right, no. So, mas maayo hatagan na itong pagtagad. Pero kadalasan, kining pagsakit sa kilid na agin na sa gitawag na tugtong bahin, no. Either sa likod man or sa gitawag na itong atubangan, akong usbon, mas maayo magpa-check up. Magpa-ultrasound para mapanigurado hilabi nagdugay na nimo ng gibati. Unya hilabi na kung grabe na gid ang pagsakit, I advise magpa-check up, magpa-ultrasound, ha? Unya kung dulra ka sa atuang clinic, ma'am or sir, sa atuang texter, mas maayo dalha ang imuhang result, no? Kung ano na kay result sa imuhang ultrasound. Kung gusto ka musuwain sa mga natural o herbal, bisitahan ang Yes to Health Clinic, dalha ang imuhang result, no? Kaya ato ang susihon, unya hatagan na ito pagtagad, depende kung sa resulta sa imuhang ultrasound result, okay? But for the meantime, napakadala sa inyuhang lugar, I advise, likayi ang bulad, likayi ang ginamos, likayi ang taba, no? Mga tambok o mga mantikaon o halang, paning kamuti, likayi sa na. Pansamantala, samtang wapatan na sayod kung unsagid ang imuhang problema nga sa panglawas na. So, kung naanay time, magpa-check up and then again, visit our Yes to Health Clinic. Ha? Ang ato ang Yes to Health Clinic address, mga katropa, Dinigay, Ciudad sa Tagob, anakta na himutang sa M Central Building, tapad sa Mr. DIY Public Market. Tapad rita din na mismo. Yes to Health Clinic, dako kayo ng signage na kabutan na ito din ha. Abrido, Domingo, hangtod Bernes, alas 7 buntag, hangtod alas 8 gayod sa gabi. O niya, ang ato ang address Dabaw, na ata sa Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, Atbang, Durian World, tapad gayod sa Tagum Cooperative. 9 a.m. to 5 p.m. Sunday to Friday, mao ka na atong schedule. Pwede na gayod sa Davao City. Last nga itong hatagan ng pagtagad from month 838. Dok, mangutan ako kung dili manihapon, okay ra ba na gadayat manggod ko ron, Dok? Uy, sa mga katropa nga din nagadayat, kung mo isgutag panihapon, for me, it is good. No? Ang papanihapon, kung doon naman tayo isacrifice or kung doon naman tayo tawag din ni tanggalon, no, nga meal for sa 3 meals na to mga gatropa, breakfast, lunch and dinner. For me ang dinner mo ay pwede gay na to tanggalon. Tungod kay ang taklas kagabihon, mapo na ang panahon nga din mo pahuway kayo dang ato ang lawas. Dili pud siya gikinahang lang jud nga mukaon kita niya nang takna. Hilabi na ko ang imong trabaho dili man kapoy. Pero kung kapoy ka the whole day, ay kikinahalan sa gihapon ng pagkaon gid takna sa kagabihon. No, gani, hindi man jud kinahanglan totally nga di ka manihapon, I advise kaon gapon ka bisag gamay ra, no? Or gani, pwede ra ka mag-fruits or pwede ra ka mag-oats, no? Kung ang imong purpose is mag-diet, pwede ra niya ng duha mga katropa. Namba, magkamote lang ka or imong gusto mag-oats lang ka, pwede gihapon ka ayo na, no? Pero kung lagi gusto jud ka mag-reduce og weight, pwede ra gihapon, labi na kaya ra nimo di manihapon, pero mag-warm water ka. Para katong acid nga din ipagawa sa imuhang stomach, which is a stomach acid or hydrochloric acid, kaya normally ipagawas medyo na bisan pagwa ni mo gisudan ng imuhang chan, para dilipod magasgas ang imuhang lining sa imuhang stomach pag inom og warm water, ha? Muna akong i-advise, labi na sa tanan nga din naga fasting-fasting din ha, nag-skip sa ilahang meals ha, para kunuhay mo payat pag inom mo og warm water para hindi magasgas ang inyohang linya or lining sa inyohang gayong stomach mga katropa. Wala naman tayong oras. Dagan salamat mga katropa sa mga niuban, ilabi na sa mga nagpadala sila mga mensahe. Uga ma na usab, mao sa gyapong orasa, mao sa gyapong stasyon. Ang programang The Secret of Health, inyo sa gyapong makauban, your health consultant, at CJ Nidrula. Ako kanunay mag-aingon o mag-apahinumdom. Ampingi ang imong lawas, sugang imong lawas, mag-aamping kanimo. May adlaw tanan, and God bless us all.

Well, from Bohol, salamat DJ RC. Nag-friend-friend na rin mo dili sa ako ang comment section, ha? Ipaila-ila na ako to si May DJ Bip, katong taga Ronda, natuloy anak kay Duora mi og lungsod. Ayan po lang nga dili magmalampuson ang gugma nila ni ni Eman aron ikaw gyud ako ang ikaw gyud kay ikaw gyud akong basta ikaw ang ako ang patawagon puhon basta pag andam na ang load. Sexy man si mama o dain daghan fans and viewers. Chuk ka diya, balani. Napataka naman ni siyag panabi, oy. Masa yung sexy, oy. Pero ting sexy, ha? Kulang mani, oy. Ana si Jailord, oh. Come here, naapay, tulog ka bed, no? Mura, para bang pwede kong iwanan to. Para bang anytime, pwede kong ibtin ang lahat ng mga saksakan at ako'y umalis. Na baka ito pa ang hangtungan ng aking katapusan ng aking buhay. Ay, ang nahinaot, ay naanat o kinabuhi, no? Once ang gusto nung tamulaag, pwede na ditso. DJ Guapa Beautiful, pasyaran kong balik ni Rufino, Guapo Upaw. Bahala na og upaw, basta guapo. Oo, okay raman na. Mabuhok o wala, maramang gyapong kiyura na. Ay, kiyura! Malilay. Sorry. Ang mga hugag huna-huna, masuko na sa dako. Asa naman tong kuan? Ang black timer nga gibash ko. Oo, nga gainan ko nga. Sigurado ko dili og kanang uwag-uwag. Nga ginanagod kuya gud. Dahil sa gipag-hire ko dili sa kong amo niya, dili inani akong hisgutan. Oo ba? Pagkuan, oy. Para baguhan, magkaskalihukan. Alo, una, 35 na katropa. At usang tagaan og oras yung panahon. At pipila ka mga pahinomdom. At ang iunyang, ato ang X-rated drama. Sa pagbalik nato, ato ng sugdain. Kung dili na nato, dugayoy. Atong himay-himayon. Unsa na saghan ay problema nga nung ipadaan na po din. Uy, in town, maproblema mamig ate. Tagbo na magana may ani og kanang kuan. Tagbo na magana may diri og kanang uyon-uyon pod sa among kapalara. Pero di mag-uol. E bisan pa mamadan o kan may problema din eh, magpabilin mi sa among sinumpaan. Nga bahalag utro pong tambaganan, basta kusog lang manambag. Diba? Balik ko na ako katropa nga itong oras. Atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Mubalik ta sa itong humang sa pipila ka mga pahinomdom katropa. Ani asang isa katukar? Ako na ipatukar? Para ni sa mga gusto og chance. Ano mga gusto og gusto i-try ulit. Tama ba ko? One moment in time. Mali day. One moment in time. Andaw. One chance. From Whitney Houston. Sa programang X-Rated. Bilang yapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: Terra do Fã, exciting!
1: Sando Bascol!
2: Kausi doon sa kamaestra.
3: Makausir po.
2: Nag-research po kayo maayo. Nagawa siya sa Don Bascol. Akong gusto na yan. Buwa kasi

0: Boss Coffee Mix Build. Sulayin ninyo.
1: Saltog Boss Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Saltog Boss Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Saltog

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Lupig pa din mo ang Nasin Zone sa lubog ni mong vision. Pili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, iniadulay lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Alang sa deserve ni mong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone. Tungod lang sa lubog ni mong vision. Sublion ko ha. Deserve ni mo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa lig-on na bugog, Premium D3. Lig-on na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulok ka high-grade ingredients, ikuman sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO, Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas ni may mga work. Halos wala na me time parang magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na.

0: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
1: Sethan Plus, herbal soap.
2: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha, try Sethan Plus, herbal soap. Nakuha yun skin ko.
1: Sethan Plus, herbal soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sethan Plus, herbal soap. XFM.
3: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time 1:45 in the afternoon katropang oras. Hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes Health, naguna di ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa, kung ganahan mo ginani ka kulot ang buhok. I mean, ka-fresh di ay, hindi di ka kulot. Dapat lang yun nga isa sa inyo mga naguna mga regimen sa inyong beauty ang vitamins. Of course, daku kayog impact sa inyo hang panglawas ang isgutan ng vitamins katropa. Labi na ang vitamin C ha, tungod kay dakong papel sa pagpanindot sa panit ang ginatawag na itong intake sa vitamin C. Labi na nga to ang produkto ng Santone Vitamin C katropa, tungod kay ang ato ang produkto ando na yung mangustin na dili lang oranges ang mangustin ilado sa gilingo na to nga taas ang binipisyo tungod kay antioxidant ando na pod kay ni makatabang sa gilingo na to nga anti-inflammatory properties ando na pod kay ni makatabang sa ginatawag na tong weight loss problem, tummy problems, anything na may problema din ha except sa kwarta. Pero actually kung ligon ka og panglawas, mas paligunon pa ang imong lawas, but pa sa but mas makapangita ka og diskarte sa kinabuhi. Mo gining tawag ng health is wealth katropa, kay kung ang lawas ang magluya, aw mo na problema ra. Wala na di nakapangita og diskarte. That is how important ang ginatawag natong hisgutan ng panglawas. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health ug mapalit sa mga butika nationwide mga katropa. Ug katropa, magsugod na ang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Mga katropa, ang hisgutan ang kinabuhi ng inyong madunggan karon. Sugilan na pod sa laing natong tigpaminawan. Maunang kamo, paminaw og seatback lang kay kinahanglan na pod nato ang inyong mga tambak.

batas. Oh, sugo sa mga maayong batasan. Way labot sa mga may batasan. May hapon kaninyong tanan. Ano na po ang laing sugilanon? Laing suot tampon ining atong programang X-Rated. Kinabuhi, gugma og pamilya. Og hisgutan ng mga amigo og kaila. Pero kining ato ang suot sugilanon, naghisgot kini sa hisgutan ng gugma. Taguan lang nato o itago lang nato ang pangalan nga Zen. 26 anyos kini nga to ang suot magtatampo. Ang ayahang karong suot sugilanon, naghisgot kini sa iyang relasyon bahin sa iyahang uyab. Kini siya taga-Lahog, nagpuyo diri sa Dakbayan sa Cebu. Og ang iyahang suot sugilanon, giuluhan. Og bahad.

0: JRC. Malihog tagwa lang ko sa pangalan, nga Zen. 20 size anyos na ko DJ. Pinangako sugilanon nga akong ipaambit ninyo. O pangayuan. O pangapagtambak. Ikan sa mga suking tipaminaw ni inimong programa. That's rated. Lang diri sa Cebu apan sa laing dapit sa Visayas ug Mindanao. DJ, mahitungod kini sa akong uyab. Mahitungod kini sa usang klaseng relasyon na ako kaniya. Ug unsa nga pagtrato ang ako makuha ngadto kaniya. Ug ingon niini ko sa pagsugod. Kung storya.
1: Uy, Zen! Nung sa man nang imong kamot, uy, kabasugod, ana. Gikan kang nangunaw?
2: Dili din na, uy. Singot lang ni. Singot lang yung kayo akong kamot.
1: Ala, kamay nos, ana.
2: Lagi, uy. Mauwaw dito ko, ani. Ang akong problema ka nang init kaayo. Kay mutubod yun ang akong singot sa kamot. Bunang diigig ko mapakawa og panyo. Kay aron akong ipahid sa akong singot sa akong kamot.
1: Na, kanaawa ay, murag basa naman gani kayo ng panyo ni mo, oh.
2: Maulaki, eh. Pasinan eh, kapag ano ginis ka basa.
1: Unsa?

0: Ako pa nga si Joey sa inyong sub.
1: Odita.
0: Kapila naman na niya buhatan ni mo, ha? Kapila na yun.
1: Kadagan na.
0: See? Kadagan naman di ay na. Nga nung mudukot pa man kaan ng tawhana, oy. Pangitag lain.
1: Naibaw bito ka, di ba? Kumunsan ako sa kamahal. Di ko siya mahimong ilisan. Dalis akong kasing-kasing. Mahal kayo na ko si Joey. Okay ka mismo, nasayod ka, ana. Mong di mahimong ilisan ko siya. Dalis akong kasing-kasing. Dalis.

0: sorry na. Ay, naku, panglukod, babe. Please, sorry na. Sorry.
1: Kapila lang yun din yung magibuhat na ako. Ha? Di lagi ka usan, ha?
0: Sorry na lagi. Di lagi mo usap. Promise. Dili na. Ah, oo, sabay gusto ni mo, ha? Mulod ko sa yung atubangan, aron lang mapasaylo ko ni mo.
1: Luhod man noon. Lagi, ay. Di pa sa ilo na tika.
0: Tinawag ka? Alam, ginay ko sa kong bin.
1: Basta, basta promise di mo na. Ayaw na ginagos ba? May promise biya niyo ka.
0: Bahala, nagsintakan nun ka o gamot. Pero love tika.
1: Amaw.

0: Ganahan kay kadini. Susurod na please dagat, no?
1: Okay. Romantic, manggod tayo.
0: Ay, baby, baby, makamot ni. Holding hands, ha? Basa, asal mong kamot, eh. Ay, lakalain, ha? Ay, di na tamag...

0: kalagot. Naunsa ka, Zen? Bag-o pagani kang naabot, mugod makay nang naong nimo.
1: Makalagot kay ma.
0: Nga naman ka.
1: Usa may makawaan ni akong pagkasingtanon sa kamot, ma.
0: Unsa?
1: Hey, gipulan ang giguan ni ma, oy.
0: Na, di na siguro na mawa ni mo, oy. Kay ako bitaw, pagkadaga? Pagkadaga na ko ba? Yun ana man jud ko.
1: Ma.
0: Nasunod na ni mo na ko, Zenny.

0: Ninong dan DJ. Sahay makawala o confidence. Huwag kayo lagi. Pili ko pwede nga maka-holding hands nga to sa akong uyak. Sahay, murag malain ang akong buod kung inatawon po ko. Ni Joey. Sabi na permi niya ginaingon nga bisan pa dog basa ako ang mga kamot palangga ko niya. Amot ba? Paminaw na ako sagol yaga-yaga ngadto dili na ako ang iyang ginaingon. Daw itago na lang niya sa komedya. Apan mahiubos ko DJ. Nga himo ko niya komedya nga nidinhin ako ang akoang insecurity. Mao na DJ RC. Di lang ka na ang nahitabo pa. Ania pa ang laing sumpay ni ini akong sugilanon. Amoy hinungdan nga mas isamot pa ang among problema sa relasyon ni Joey. Ugusa ka adlaw DJ RC, maokin eh ang nahitabo.
1: Gibobo maguna ni imong pulbo sa imong kamot. Uy, kadaghan ba anak?
2: Andi magsingot ang akong padma.
1: Unsa?
2: Kaligoon ni nako og pulbos?
1: Zeni!

0: Joey. Balik na masab kalikoy sa inyong relasyon. Tanawa ayaw, nasab ka tunga ha. Sige lang promise, pero tanawa. Gibuhat na sab, o wag yun ang anga, inyo pag yung anniversary. Pero wag yun tato nga ha. Kay tua, nahubog kauban siyang barkada. Kay kuno, anniversary ninyo. Huh, anniversary, siya ramay nalipay, ikaw, wakman.
1: Dina.

0: ano bang mag-antos man ka sa lalaki nga wa maghatag og bili nimo? Ha? Dawata kong gugma. Og isaad nako nimo. Di ta kapasakitan.
1: Ambot pa uy. Nalipog ko. Mahal ang gitay na ko siya.

0: Unsa di ko nadunggan? Unsa di ko nadunggan?
1: Joey! Joey, sabang! Sakit ka ko buktan!
0: Ano nanguyad di mong laing lalaki sa...

Imbecil. Animal.

0: organ ko mo. Oh, dili gyud ka magbahay.
1: Joey.
0: Doon na gyud dugo nga bubanaw.
1: Joey. Nganong maglisod man in town ka, uy. Kanang klase sa tao, di na angay itinir, kundi idispatsar. Bibahad panggod siya na ako. O, unsa? Magkamatay ko no, me. Kana ako siyang buwagan. O.
0: Wa ko magkumidya, ha? Maong ay kipagbinog, magbuwag ako niya. Ako, antos biya ko, ha? Bisag ba ka uwo kayo ng imong pagkabasa o gamot? Ako ginawat o sana? Giantos na ko pagkasintanon ni mong gamot. Mga igi kong biloang eh, ha? Ay kong bugbog eh.
1: Joey!

0: na itong nga nagbadbaha si Joey, hindi mo ko limo siyang buwagan, ha?
1: Oo, pa.
0: Burbida! Makita o niya ng tawhana kung magkita niya. Bantay lang gina siya. Pakita o glayin siya. Anong mag-antos magkana ng lalaki, ha?

0: Wala dahil mo sa akong igagaw o si Albert. Hi.
1: Hi.
0: Sorry ha. Nakik-shake hands ko. Anya, sing tanong biya day kong kamot. Pasensya.
1: Okay, Loy. Ay, problema na.
0: Sorry kay ha.

0: ano yung akong problema karon DGRC? Huwag na ko kang Joey. Ako ang dili siya mo sugot. Gibaharan ko na dunay mahitabo kun makigbuwag ko niya. Sa may akong himuon ani og daghan pa ko mga pangutana DGRC. Una ako sa may akong himuon ani nga pagpugos din hinako ni Joey makigilawas. Nasupak sa akong kabubuton. Matawag ba to nga rape DGRC? Nakuyab man me? Pamahad niya na ako na doon ay dugo nga mo ba now kung buwagan ko siya. Ako ba ni iseryoso? O ako na lang bang pasagdan ang iyang mga pulong? Karon wala na kayo migakita-kita pero dili gid siya makigbuwag na ako. Unsa man ang akong himuon DGRC. Angay ba nga dawato na lang nako sa himpit? Ang gugma ni Albert. Tabangin tawon ko.
1: Da, ikaw ba yan? Nasusugod pa lang.
0: Bas lang. Kalabat agad akong ulo, DGRC. Wala na yung problema, ha? Nagsagol ang kalibog o kahadlok. Inyong magtatampo. And I Zen.

0: Yes. Sinungaling mong puso. Napakasinungaling ng puso mo, Joey. Sabi mo, mamahalin mo ko ng buong buo. Pero pakapi na nga kung basa ka mo. Actually, okay naman ginang basa, guys. And any aspect sa itong ginabuhin, ginahan kitang naibasa. Pero nga nung sa kamo. Siya mga nagpangutana, ha? Kung sa gusto na mo tambag sa ito ang letter sender, ipragdagahan ka ayaw dito ng mga parts sa iyang suwat niya kinanglag tambag. Napansin ako, mapangit niya akong pag-play sa akong drama ron. Di ba gusto mo play sa akong OTS ni Doc DJ? Palusot ko sinita, eh. Di siya mag-play, so nangita ko pamaagi nga i-play siya niya. Di na siya magsunod-sunod lang kay paminawon to sa radyo. Pero mabawi ra ko sa ago. Balagpagaw. Ay, may nga po na diyan sa tagong mo. Nakakuha man dito ka rin. Naka-cross post man dito. Di na ako ning basahon. Di ribi, mangluo ning taga-tagom sa ako. Di na ko ni mabasa. May pagpaminaw niyo din sa Tagom sa 107.1 XFM Tagom. Giraplayan ako inyo mga message. Uy, kay abi pala nga, dilin ako ginapansin na din na pansinon tamo kay palangga, kay tamo din ha. Di harabagin na ako sa Tagom na kitan ang hinungdan nga nung nabuakining ako ang lubingan na ay... Ayan ako i-chika kay madunggan na gilis akong XTS Tagom. Ano ba i-recommend nga? Tanaw daw siya tapad. Tanaw daw ni Kuarn. Ay! Gapan na ako ron ah! Ilan ba tataka magmahay ka? Siya pinakita na akong dugahan. Ay! Ay! Grabe! Piling gwapa gini! Tatay caller sa Pigas Linya. Before na ko siya una entertain on basahon sana. Unya sa tigog niya, oy makusian ta ko na imuhang ka ng tabadidoy ro. Ako sa basahon rin taga-tagom din nga ka ng comment section ha. Eh, karoon na ako nabantayan naman yung mga comment din. Katropa! Gwapa, gwapahan ni mo, oy! Shoutout kong Boyet B, nga hubog. May pang taga Maragusan, sige rin ka hubog. Ang among technician din, naunda. Taga Maragusan, hubog na po at tumantutok kay Dodong Anak Jimboy. Si Afe Kabugwas. Hello DJ Katropa, kita nagid ko nimo bisan sa live. Guapa man ka. Oh, mara magka, dugay na kayo ni din nahibalaan nila. Actually, ang taga Cebu kabaw na. Wala kumain na kabaw ng taga-tago. Oh, last na ni Diha sa itong caller nga nasa Pikas Linya. Last na lang yun, diba sa... Dinot kaayo og tingog DJ Katropa, pa-shoutout ko sa Tagnokan, Tagnokan na Bunturan Davao de Oro, Navarro family, Kabugwas family, og Balista family, og sa Purokdos na Bunturan Poblasyon, Ricky Kabugas, thank you po DJ Katropa, God bless, Tibok Barangay, Manimam Uy. Bro, man, nag-reunion ako yung shoutout na pwede rin si Ting. Good afternoon Katropa, shoutout watching from Pandapan, Tagom City. Ayan, salamat kasi inyong pagpamina. Para sila sa Mankila, meron si Ma'am Kabugwas. Hello, kisa man inaas sa Pikas Linya. Pagdunga ko sa imong ako. Kinsa ni Oy? Kinsa ni gwapong tawad ng Pikas Linya?
1: Arnel po, Arnel.
0: Taga-tagom ni.
1: Kapalong.
0: Ay, Kapalong. Pasaylo ako, Arnel. Taura ko, pero may makasak. Kumusta naman ka, Arnel? Kumusta naman ka? Ha?
1: Okay na po. Dalag ko din.
0: Nakapalpal ka karong adlaw. Wala? Uy, makaprostit na. Ha?
1: Makaprostit mo?
0: Ayaw pangunaw. Mabili akong ginatambag, Pirming. Human gani, di mangunaw. Una magkurog. Pero kana, habi ni mo. Ha?
1: Mudeng makatambok ba yan?
0: Makatambok ang?
1: Katugin mo.
0: Hindi na lang niya iingon, mauaw. Ito, uy, likayin na mga inana ha, dapat maghatagid mo ang panahon na inyo ang mga tabadido hindi na kayo. Uy, kaya maka, uy, makaprostit na siya. Oo, di ba Doc JJ, doktor magini ako ang kauban din eh. Oo, gusto ka maprostit ka? Ha?
1: Ikaw si Jay, na-prostate ka, wa?
0: Wa mo ko i-plug! Uy, wala pa tanggal naman guna ako. Ay, dugay na. Sabak ka niya, Arnel, oy.
1: Ikaw, yung ikot, ibulaga ang taga-agong, karoon, o. Ay, lahi ragyan.
0: Alay nga. Akong gikuan, yaman kong gibuwagan kay. Di naman gidaw ko niya. Oh, tsaka di, dili ako, wala ko, eh, di naman tamang yung chismis. Wala ko niya gibuwagan, ako yung nakibuwag niya. Bapa, baya ko. Ano naman ang mga gwapa, piling nila kay Juan. Piling nila, kapag mupunit nila. Oo. Pero uy, di na dili, bahin ako niya itong gisgutan din, ha? Mga tuntapit din niya ba? Bahin kay Kuan, kay Zen. Magluod na itong letter sende mo. Ito na sa station ron. Oo. Sige, go.
1: Didi, bulaga na lang dito
0: niya. Agoy. Bulaga na lang yun? Yun naman nung sabi.
1: Bulaga na lang dito niya. Napo, pero dili sa mag-uya po mag-uwi.
0: Di sa mag-uya no, no?
1: Malas ganit sa termero. Panigid sa ba?
0: Tuloy sa usap pa panigid yung Arnel, be. Kapoy sa't kini si Jen.
1: R.I.P. ba? R.I.P.
0: O, saan man ang R.I.P. eh?
1: Relax, punto panigid.
0: Basta taga kapalong, maro-maro, giba? Ay, dili, oy, butan ka di ako ang amigo.
1: Kinanglan, dito maniid. Dito, abot ako kumagat kayo, para dito maigat.
0: Dito, tinungod yun ako yung maniid kita, basta hisgutan ang ganing pagpanguwag.
1: Dito ang pagpanguwag, ikaw na ka di ha.
0: Wala ko nanguwag ron, oy.
1: Wala na.
0: Wala sa ako, eh. Anay, R.I.P. gani.
1: R.I.P.
0: Nga mo na, Zen. Sige, padayon.
1: Sama na, R.I.P. be?
0: Ha?
1: Ito ng R.I.P.
0: Relax, mura importante. Relax, oy, buti una na mag-iingon niya. Ang last, pagpaniid.
1: Paniid.
0: Ha?
1: Pundo ba? Paniid.
0: Ay, sorry
1: relax,
0: na.
1: Relax, pundo paniid.
0: Di na, ayaw, nasuko man ka din ako eh.
1: Wala, wala. Ayun na, hindi ko magkakagwapa. Teka,
0: dili na ko, oy. Dili na ko.
1: I love you, DJ.
0: Dili ko, eh. Dili ko.
1: Ay.
0: Inak.
1: Para na ako, kita ni Jay.
0: Oh, sige. Sige, padayin na. Mira, besha ron.
1: Ayaw siya, DJ. Nang, hindi siya pag-ana. Ayaw siya pag-ana. Diba ganit tarong niya? Kaya yung pagpahol ka. Ipagi nag-barangay.
0: Hindi tao? O, sa tawag gani, i-report niya. Human ang nag-report.
1: Report na.
0: Niya ho mag-report.
1: Ado na, pati kong tempo. Oh. Pinarabahay.
0: Dili na usbon, nang palayo na siya.
1: Palayo ba na ba?
0: Oo.
1: Ito siya na mahul ka ng tao, DJ.
0: Actually, delikado po na kayo. Wata ka ba sa sulod sa...
1: Delikado niya daw?
0: Oo. Ingon pa ganyan sa panultiho, no? Mas masukod pa daw ang kilaud man sa dagat kaysa pang sa huna-huna sa tao. Kaya di gidaw na matagnaan.
1: Mga gani, no? Isod kayo ba kay babae di at ito mo? Bantabantaan sa pit.
0: Oo. Kasi dili niya ma... Oo. Di, basta, oy. Pati akong color, baka naman nagwala sa...
1: Tito pa nang baga niya, wala ka tampag sa tukaw galingan.
0: Kaya wala, basta ako niingon, ana. Ikaw rin niingon, ha? Pero bitabilib ko ni mo, Arnel.
1: Pero may na lang po. At least nga, magkakuhan sa tumatawa.
0: Matatabang sa mga tambaganan yun ba?
1: Matatabang sa tambaganan, tambaganan, tambaganan. Ngayon na, nakalima po ito.
0: Correct. Ingon na ba yung ni mo, Arnel, ay?
1: Wala
0: ka man gahapon nanawag. Wala naman ka nanawag gahapon.
1: Nanawag ko gahapon
0: eh. Nanawag ka gahapon. Ay uno, sa last part ka nanawag.
1: Kalukalok ganito.
0: Nanawag, tama din no? Madungog-dungog siya, gusto na po siya.
1: Ligtanon na juga. Ligtanon, dito tayo kayo sa mga kondagi.
0: Anyway, Arlen, pasing mo gahil pa ng imuha di aron.
1: Ocean deep.
0: Oh, sige, kanta na. Ocean deep. I promise forever. Mo ba to?
1: Hindi ya, DJ.
0: Ay, salamat, Arlen. Katawa pa mo.
1: Exciting.
0: Exciting. Basta si Arnel yung katawag, maganahan, di ko magtabi. Bantay ko ni Arnel, kay mahimo kong ka ng kumidya, sagsaago na ko siya, mubalik di siya sa uno, kay mubalik. Puro kong ganahan ba, maniid ganit. na jud ko nimo, Dol. Ina search gud nako ning radio station. Pamasin mag live ka sa radyo raman gud ka nako madungog. Hello, si number 2 caller nato, sa pangalan taga Asia ni Sina. Miss M.
2: Ay
0: na.
2: Hindi ka na lalaki no kay makapangaw kita sa manato.
0: Usay basa ni mo ron. Ha?
2: Isingat gid ko tanan, basa init tanan.
0: Init man bitaw po kay panahon ron, oy. Init kay ang panahon. Nang no, sa amin ni ron, no, sa may ikatambag, di na nako didugayon. Hala, tambagi na yun si Zen.
2: Ano, kanang, buwagin na oy king, ano?
0: Ano man?
2: Dili na siya makibuwag din mo kay himuon man kang baboy. Yeah. At sarang ang babae, musukot himong baboy. Hoy, wako pasking ginako.
0: Hoy! Ay! Kadok ni mo, ay!
2: Ang asawa gali ron na, kanang, pagsun, pagsun pagpakilalawa sa bana, kahit pwede naman makihagod.
0: Actually,
2: uyap pa lang.
0: Nga, yeah, sige.
2: Iba ko, ilisan akong lain mo,
0: eh. Kanya,
2: kaya po mo yung pamata na pagsimot oh. Sa kamot, dili na na problema.
0: Oo,
2: dili. Pagkama, yan ang problema, ha? Dili na may, dili na may rason nga nung inana, nag-antos tumog kay gisimot ang kamot, dili ikawaw. Ala, kagamay, nagidana.
0: Kung ano kaya nung panang.
2: Ano yung problema kay
0: yung
2: kang baboy. Ayaw na taon dahi, oy.
0: Oo, tapaw.
2: Ano na taon kasi mong kaugalingon?
0: Bitaw. Undangin na, oy. Undangin na yung bisyo dahi. Eh, gugma mong daw siya, Mads. Ano sa kama ni Mads? Ngayon, gugma man daw siya, Mads.
2: Ana, ayaw na ginaan ng gugma. Kaya wag ito'y nabuhay anang gugma. Anang gugma, ikaw, kay willing mangga ka nung magsikip pa baboy niya. Uwit, uwigit, uwit.
0: Ayaw!
2: Pagpapaboy, gusto ko kang
0: uwigit.
2: Kaya may nalakanding ay kalami!
0: Kakapoy na ni Miss M. Ay,
2: dahil
0: na ginagawa ka na nag-get ay.
2: Makaitan mo ka na dahil kay, ano, ang asawa gani ron? Ang puksun sa bana, pisagdi ganaan? Pwede na mo, pwede na ikiha.
0: Correct, oo.
2: Ayaw pa baboy dahil?
0: Mm-mm, saman, pakanding lang. Kapuyan ni mo, Miss M.I. Asa man ni mo na natunaan, oy? Kisa may usaw lang eskwilahan?
2: Ay, ay! Sila ba na mamayabas? Kung kaagi o kanding nga, nagkanding-kanding.
0: Yan, kaagi ko rin ni kanding-kanding sa una ay, ingon, mausap ra o kahoy.
2: Ay, ay!
0: Mo, maragtubo.
2: Ano na natin yung mga, para sa naman
0: ay kapoy kay Kamads ay mora tayo matambag ni mo kay Kuhay.
2: Mora to din. Request ka lang for fun this day.
0: Oh, di
2: na. Mo dili. Pa'y siya, I promise forever.
0: Oh, dili ko ba? Dili ko ka-promise nga ma-play ang inyong request ha kay basi magsagunsun ang mga tawag ha.
2: Dito akong ay nalamot.
0: Samang yun, Mads. Oy. Samang yun. Suti ko. Ha?
2: Atik lang.
0: Ate, kaya mong gusto?
2: Oo. Oh.
0: Ay,
2: di ko magukod na ng mga tao nga pagpagukod, ay. Kabata na ako, niya magukod ko mga tao.
0: Di
2: ko
0: hindi. Miss Tisa mo na ini.
2: Ay,
0: salamat, Miss M, all the way from... All the way from Dalaget. Katropa mo,
3: Exciting!
2: Ay,
0: grabe gid ni oy. Isa gid sa akong mga lodi kay pag-abot din sa akong programa si Miss M. Siguro si Miss M no, best advisor na siya. Puli-puli lumbaan nila na sila ni katropang James all the way from Sama.
2: Ay.
0: Pabidahira na kisay haud nila. Hello po. Ngayong hapon. Ate caller sa Pika
4: sa
0: hapon. Oo. Ako na sayop. Si James yun, taga-Samal.
4: Oh, moderito na lang ko kay basit magtanya ko sa oras, sayang kayo.
0: Go.
4: Tambag, no? Oh, di ba nagbahad man to si Siwi nga kung buwagan dyan ni Investment na nang doon ang mga duday dugo nga mo ba, no?
0: Mm-mm, dugo daw.
4: Ay, kasayang.
0: Ilaw singot sa palad. Ano man?
4: Ay, kung wala man ka na hibawa sa bagong kapanahonan karon Investment. Adto sa Women and Children and Protection sa katugon sa Republic Act 9262.
0: Mhm.
4: Iba anda magiging ulapan sa mga kababaihan kung doon naman ganyan magdaog-daog nila.
0: Mhm. Yes.
4: I-report na. para mataga nagsangisyo ng kasiya sa tao na eh matinuod na lang sa dili kinahanglan dili kita ang nga magpaka kuan magpakahibom
0: kay abuse man na
4: mentras dili pa ulangi ang tanan labi na ron kay imong amahan nakapanduna kasi kung sa wala nila ang mariskira sa nila mo nang mentras dili pa ulangi ang tanan pamunahi na.
0: Tama.
4: Diba nang utana ang masab siya kung katong pagpugos o pagkikilawas dyan to niya ang yung weird na si Joy?
0: Mm-mm.
4: Tanong tana?
0: Mm-hmm.
4: Rape na, gani, bisan sa kaning asawa, gani ni
0: mag-asawa?
4: Mm-hmm. Hmm. Rape na, mahog nag-rape na.
0: Yes, hey, tana sa Revised Penal Code of the Philippines.
4: Hmm, hindi na mo pwedeng pugso lang sa kabinungat nga, way gusto ha, ng butang.
0: Correct.
4: Huwag yun siya, nang gana.
0: Yes.
4: Walang sa, kwan, sa kulang gikaingon, ayaw usiki ang kahigayon na mintras tayo pa ihuka na diha tayo ikaw na na yato na sa kwan yato yes. sa bouncy na yato na para magkwan na siya
0: salamat ka ayaw ka tropa ang James
4: sa pa man
0: oh, Greg go ang anong gundili good
4: ikaw ba ang pangilusap sa tanan ako mga katropa sa mga magkumarap ng katropa din sa distance kung tanan mo diha sa nagpangilusap sa

0: nun, palingin mo ba sa bago na kong gigana po dyan sa barangay Pagsabungan, Mandawi, si Fred, Jose, Bunjo, Gato. Ay. Paminaw
1: yun. Paano na lang, ang mga kuha din yung mga pagtulunan.
0: Ano, especially sa akong wife karon nga na kandang o kape. Mga pili tayo, DJ RC.
1: Uy, bang, sir, salamat. Napo ko diri, oh. Oh? Dari ako baso.
0: Mga pita ninyo, mga pita ninyo. Pinatundag ako na baso, mga pita ninyo.
1: Sige, salamat kay Katropang James nga nagpaminaw karon diha na nawag gikan all the way from Samal Island of Davao Region. Ayaw pa gani. Nga pagay kong katropa mo.
0: Saving again.
1: Ana lang. Madunggan na diya sa May Davao, ha? Sa 97.9 o sa Tagom 107.1. Napunta sa Gihulga, 92.9 o 95.9 po sa General Santos. 98.5 XFM Canlaon. 107 o 101.7 XFM Bukidnon. 102.1 XFM Cotabato. 107.1 Tagom XFM. 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati, 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Excuse me po. Ano siya? Agulo daw DJ. Nagtinambagay pa mi din Arnel. Sige na ko pa. Sige na pago na ko. Problema pa gani mi din hi. Open pa atong linya ha hangtod 39. Alas 2:39 mo accept ako og kanang caller. Pag wala nay caller, aw bye. Hello, may hapon. Kinsa man ning naa di sa pikas linya?
0: Ay, may hapon di si RC.
1: May hapon sa kinsa man ning naa karon diha na nawag? Taga-asa man ka?
0: Si Joylin.
1: Si Joylin. Asa man kakaroon? Jaylin? Oo, asa man kakaroon na nawag?
0: Nasa Cebu ako ngayon.
1: Nasa Cebu? Okay. Nag-usa man ka sa Cebu? Adi ka nag-work sa Cebu. Sige. Masa may matchaka ni mo diri sa ato ang caller, ay ato ang sender man nga. Gipugos man daw siya og kuan. Ano-ano? Unsa pwede ba daw
0: mga bahin di kanang mga bahin na DJ sa nasa gigan sa uban
1: yes
0: pwede mo siya mareklamo na kay maskin ayo pa ka ang inananang na uyap maskin si ayon pa mo one spokeson jud ka pwede ka mareklamo ka kay right na mino mareklamo
1: unsa pa man
0: ya kanay tang ya ka tang yung mga ulga na mga bahad sama sa gisulkitod sa uban na tambag sa uban
1: magpabarangay
0: doon ako sa mga tambag sa uban baka nang pwede tayo pabilante o reklamo.
1: So unsa may matambag ni mo ani kaya murang girecall naman yung tambag sa uban. Unsa may matambag ni mo ani unsa may agay niyang buhaton. Katawa man niya ako technician
0: doon ako sa DJ RC katanya yung gilingan na panagsan ng ito yung
1: busod.
0: Wala naman sila parang communication.
1: Oo.
0: Pero para na ako ay enough naman siguro na sapat na siguro ka ba na para mangita na siya ng umasa siya malipay ba?
1: Subot pa sabot okay lang nga masunod sa glaing relasyon.
0: Oo, kana kung gusto na niya.
1: Beto, kung gusto na gid niya. Pero kung dili niya gusto, di lang sa anara gid dali ng istorya
0: na. Ayun lang sa okay. Kung panamitan na talaga nga niya siya, kaya tungod na sa yung ang iyon ako na sa ulahi, o nara gid dali niya, DJ.
1: Beto, sana. Salamat ka, ayo, Jaylin, ha? So, in other words, gisamaray sa nimo tong gitambag sa uban.
0: Okay, naminam ako sa drama.
1: So, ako bang, utana ko ba, okay ra gid nga makigrelasyon siya? Ang tanak ko balik.
0: Okay. Para na ko kung pwede naman siguro kay taot ko kay mapapit ko sa tuloy sa gilanon kay sa yung gitagalong swat ko kay kung sa to ka nang higira na sila magkita bago sa mga Bisaya.
1: Ay, hindi ikaw maka ano na mga Bisaya. O sige, magtagalogin tayo. Hindi yung problema. Ako ang mag-adjust. Ay, Akong bahala sa iyo.
0: Sa na ako, okay. Pero kung okay. Long distance na Bisaya language, medyo halo-halo.
1: Ah, long distance. May long distance na Bisaya language ka, tropang Doc JJ? Long distance. Malalim. Malalim na Bisaya, dili long distance.
0: Okay,
1: sige, no problem yan. Nandito ako, alam ko yan. Alam ko mag-ano yan. Alam kong intindihin yan. Thank you, Kaayo Jaylene. Salamat sa imo.
0: Ano kasi ako, DJ, taga, ano ko ba tawag nila? Zamboanga City.
1: Ah, Zamboanga. Oh, yeah, okay. Oo. So, mostly Tagalog, ginagamit mo din yun de pag iba kausap nyo, ganun.
0: Matagal na kasi ako, matagal na kasi ako ng listener may nakikinig, pero biiral ako kamawa kang BBC. At least, kung BBC, nakikinig din ako sa programa mo, hindi na ako kamagkawa.
1: Ay, salamat. Asan, saan ka nagtatrabaho dito sa Cebu?
0: Habitan ako sana sa Punta.
1: Punta?
0: Sa Punta.
1: Oo. Punta Inganyo.
0: Punta Prinsesa.
1: Punta Prinsesa, Palawan?
0: Dari ka lang sa Punta. Dalawa kasi yung Punta dito. Yung isa kasi yung Punta. Yung isa lang pala yung Punta Inganyo.
1: Ah! Mali pala ako. Hindi pala ako ang taga-Cebu. Salamat, Jaylene! Thank you so much. Katropa mo?
0: Pwede ko mag-abol.
1: Ay, oh, sige. Ano yan?
0: Request lang ako ng kanta.
1: Ay, hindi ako makarequest ngayon kasi may sunod-sunod ang caller natin. Napansin mo ba na, baka hindi na ako maabutan ng, basta hindi tayo maabutan ng oras. So, thank you so much, Jaylene. Katropa mo.
0: Excited.
1: One last caller. Nakapasok kayo, okay. Kung hindi, bye na kayo. Kaya ako naman sa Mutambag. Puli-puli kita diri, oi, dahil po ka muna na Mutambag tanan. Kita na dyan ko ni, sige, siya, sa mot pa dyan siya makiha kay Manghulga siya ni mo. Ingon, si Francisco Chavez Ludivina. O attempted na makiha na siya sa mot pa dyan na siya ka makiha kay ipatawag na siya sa barangay Atubang ni mo. Wala siya katungod nga mudili ni mo. Kung mangita kaglain, siguro ang nga maayo o makadawat bisan unsa pa ka. Bisang gabasa pa ng imuha. Okay. Lain na kami na, right? Bisang gabasa imong palad. Hello, DJ Rina. Sorry, karo pa ko naka-message, karo pa ko naka-load. Pero sige lang. Kung paminaw ni mo sa imong programa, shout out ko Kimba Kaniba Kansong Talisay via sa sitio Lourdes Sucogon Pardo. Hello, DJ. Kapa sexy, nag-iisa shoutout diha. Ayaw pagutom para dili malipo. Ka-concern, kuan, ani, oy. Ka-concerning, ani ni Boss Dioy. My mods, email, ya, medo, unsay story na late jud ko. Wala na, close ng gate. Ano ka pa kanabot, mahuman na kuron, oh. Sayo hey, ugma, my mods, ha? Pagkuan lang, bag-backread na lang diri ron. Pwede man yung paminawon ang drama karon sa ako ang Facebook page. Aron saan ba ka-apas ka? Aron di isang ka-outdated ba? Oo, di ka maulay sa chika. Luloy kay ka. Oo, nandoy na kami dito. As na, lagyo na kaming naabtan. Ikaw, nagsugod pa ka. Oo, ayan. Hi, DJ Chinita Guapa. Good afternoon from Rwanda. Gikan kay Perlita Panie. Shoutout kami taga Cotabato. Naglantaw sa imong damit. Hi! Kamu ha? Dili ako programa. Eh, din yung gitano, di asa Cotabato. Baka, magkabanggit kanyan. Kamu ha? Di asa Kwan, 102.1. Sige lang, gituyo masan ako ngayon na akong suot, partanaw ninyo. Diba? Oo. Shoutout ay kubalik kay J-Lordy ay. Oh, kanang kisa maning bagong giapas niya pag umangkon guro niya. Pa-shoutout ay ko ni Abay Paolo Garso Binga na minaw sa DI karon. Ako migo nga paldo sa booking. Ayan, paldo do sa booking. Eh di sana, oh. Si Justin Catalanda. Tanaw do sa ako ang damit. ba din ako magsanina? Kaya inyo naman tanawin akong sanina. Di ay. Matik, okay, asa ni Matik blatter na girl sa mga pulis aron na mahitabo ni mo og sa imo pamilya girl o Matik na imong uyab ang mapriso. Mayang hapon DJ Chinita, di Chinita. Ko sa mga operators sa Evergood, hubay liluan niya pero may nagpaminaw sa XFM. Dars Jason. Ayan. Zen, ipabarangay na si Joey kay sayang pagbahadi mo o niya si Albert Sugtan na lang. Kung dili ka ako, na lang, mutira glass si Charlene. Di ka saligan ni magtambag kay mutira o glass. Sarat kay Lanix Boy Biado. Tommy Fruta. Kuya, pangalan na yun. Maramag juice ako. Maramag juice. Tapat kay Hello Caniate. Jello Caniate. Hi DJ, exciting makinig sa'yo. Gikan kay Gutman. Kaya pangalan ni mo kuya. Ayahaya makauyab ni Ma'am Guapa. Oy, tabian na. Guapa na, tabian pa. Oy. Ayah! Para bang sinabi mo yun lang akin ambag. Grabe naman, oy. Alas 2:41 na katropa. It's time for DJ Reyna. DJ Reyna sa tambag. Uy, napaisa. Hello. Hello, sorry. Dari kaya, oy.
2: Hapit na ko naman malimtan, DJ.
1: Mapasaylo ako, ha? Mapasaylo ba ko ni mo?
2: Pwede, pwede pa, pwede pa.
1: Kaya kung dili ka, hilakanta ka. Nasuko ka ba na ako?
2: Ay.
1: Nani, ago, masadaan, bagong tumag. Uy, si pangalan sa tong caller, taga-asa.
2: RV DJ from the Bugha capital of the Philippines.
1: Di ako, B. Di ako, B. Arma Bugha. Kapoy na ako diri si Buay. Mura na ako diri ako kuay. Masagi tawag ka na, Doc JJ, ka na ganing maguwang na ang lubi? Naman ay term ba?
2: Lahing.
1: O di na ay term? O, lahing. Pero na ay term. Ungol di ay. Ungol di ay. Kaya ganyan mo lang matubo na susunod sa lubi. Dugay na kuwa na buak din ay kakapoy, ane. Ay, lagi nabi sa lagas, oy. Nganong Bugha Capital ang tagong ay?
2: Dili baka ka na Bugha.
1: Uy, sabot, di ipanabigin niya ay. Ay, naka. Ay, sige na, be. Kung ano imo ang last ngayon mong tambag, eh. Ang pinapuwa na mong tambag. Go, RV! RV, RV?
2: Yes.
1: O, go na. Bughai. Bughai na. Atambagin na.
2: Diba, nag-ingo mo itong caller nga. Inabaharan siya, no?
1: So, may chika, anak, ron.
2: Kung ano, ang nindot, anak, DJ, baharan po niya.
1: Nelda. Lahi, lahi. Kung ako po yung nato, no? Pusilon po na ako sa dito. Nya, baon na mag... Sige, go.
2: Nya, inahagit sa pagkilawas niya, di sa gusto.
1: Oo, kaya pinugos ba?
2: Pinugos, eh. Pusyon po niya.
1: Matay po ng logic ni tawanan. Lami asa do padaghanon, oy. Lami kay kapaliwatan, ay. Okay, padayon, padayon.
2: Tama itong mga previous advices nga matos sa WCPD. Kaya, isa pa, don't mind that guy.
1: English, EGS, piling!
2: Don't mind that guy.
1: Okay.
2: She didn't like him na already.
1: Negative na, negative.
2: He's a damn. Diba? At the end of the day, ikaw man ang may dala si mong kagalingon.
1: True, oh! Itagangi kang utok.
2: Mura ko na, uyab. Palitan niyo mong sapatos.
1: Yeah.
2: Di sa unsa ka mahal sa sapatos si mong palitan si mong uyab. Di sa gusto, di yun na niya suuton.
1: Correct.
2: Pero bisag unsa ka barato, basta ang thought counted and gusto sa gihatagan. Why not? Pareha po na sa trabaho. Bisag unsa ka lisod sa trabaho, basta gusto mo perteng dalia. Mm-hmm. Pariha na po na ni siya, ha?
1: Mm-hmm.
2: Paano mag-antos man siya sa why ayo na what I mean to say is, kung di siya gusto, ayaw ipugos. Nung mahadlok man siya ka naman, tibalaon yung protekta sa iya, ha?
1: Mm-hmm. Correct.
2: Diba?
1: Yes.
2: Baharan po niya, ang pabot po na ko ganina nga, ginabaharan siya. Di baharan po niya, kung iyo mo kong taon,
1: mm-hmm.
2: We do have a law
1: mm-hmm.
2: to condemn you.
1: Ayan.
2: Mother us.
1: Ayan. Ayan. Mapadiin. Matanglawin. Arvin, taga-tago.
2: Basta kung siya malipay, dito ayaw utong-utong na huna, walang closure-closure. Mura magpanahon ni Rizal kay kinala closure-closure. Dahil karun.
1: Kana.
2: Pagtutuwa ng closure-closure.
1: Tunlon ko ng microphone, Ron.
2: Ano na yung mga taga-tagom? Basta dito sa buka, kapital.
1: Grabe ni taga-tagom, oy. Magmakoy ko rin. Ibtong ko na yung saksakan din. Salamat kayo, Arvin. Wala ba kung igong oras, Arvin? Yurot na niyo mo kung oras magtambang. Wala, maabtan akong manait.
2: Maundanon. Basta maundanon na ang tambag. Okay, ang nati, ha?
1: Brani harap ba? Di na ba ito maundanon? Kaingon ka, pahulgaon po siya. Nagot ni kayo. Salamat, Arvin!
2: Ang moral values, naman sa iwit.
1: Ana, magin na. Namagin ang introduction. Lagot kiko, ay. Sunod ha, sa'yo manawag ha. Sa'yo ka manawag. Nandugay sa'yo ka manawag, ay.
2: Sige, sa'yo ka manawag.
1: Ugma ha.
2: Ikaw kay. Mag-indot ang imuhang outfit.
1: Ay, mag-bra na lang. Ugma, kakapoy ba ninyo,
2: ay? Ay, may lamin ang mag-bra. Ayaw.
1: Binlan ako, binlan.
2: Pan-aid. Pan-aid lang.
1: Tanggalon ko na naman yung itom-itom din. Kapoy kay mo ay nilantor mo sa kong programa kay tungod sa kong suot ba? Ana man naman.
2: How true you are.
1: Na ako actually inanin magi kumalamit sa una pang panahon. Naman ni mausab oy.
2: Katugani
1: tagom.
2: Ha? Katugani pag tagom.
1: Oy, mo kayo nabighan ito siya sa ako ah. Oy, itong nagtubod. Murag ito murag nagtubod na yung laway. Anyway, Arvin, nagana kay kung matugan nga sikreto ay kakapoy, gabi mo yung taon. Ay, chat-chat na lang to, ay, bye! Katropa mo! Wala na.
3: Exciting!
1: Gibian ako sa palalabs na kong Arvin. Shoutout ko kay Buknoy Naghornero sa college. Ayan po, 54th Engineer Battalion is watching. Grabe naman, kinsa man ni sila, ay. Hello po, and I, 544th Engineer, Pioneers. Basta muna sila, di, kakapoy ba sa inyong mga pangalan? Matambos ako. Basta muna na sila. May pagpaminaw sa inyo ha din ha. Sa Tagum City pod, sa mga ni-comment sa Tagum City page, Facebook page, XFM. Kaya salamat sa inyo ha. Before ko mabiya, ako gining basahon din ako ang tambag sa imo ha dahil kay sayang niya akong gianda. Kapoy na ba dyan ka ng bana-bana direk tama ba niya akong ipangyaw-yaw, no? Oh, karon na ako na pamatundaan niya na nanaura mo sa akong live kay mo, li-li mo sa akong outfit. Ugma, ma, di na lang ko magsanina ba? Oo, nagbakos na gani di. Kapuya. Di na ko eh. Mag-file o barangay protection order BPO sa barangay para di siya makaduol ni mo within 50 meters. If mo against sa BPO, aw, pag-file o vouchy. Oo, na si Maymots Emile Yamado. Perfect kay kagtambag ha. Palag wala siya kaapas. Maing hapon DJ na minamid sa bodega kauban si Milo. Exciting. Milo o Milo? Kay kung Milo ni, mura man yung katungkuan. Anong kuan nga ni sa mga on o ganang kuan? Basta ay Milo ay, ba ito? Kaila ba mo anang Milo? Dari sa Amuas Mindano, Milo may tawag na. Apil-apilo mga Ginita, good nga, di man taga Mindanao tanan. Watching from Nabunturan DJ, Reyna Chinita, gikan kay Rhea. Hello po sa imo hadya, Rhea Jean, na may pagpaminaw. Richard Bautista, DJ Reyna Chinita, pa-wash out din ha, beef from pagsabangan. Sa imo haday, ang ako naging ikatambag sa imo haday, kanang bahin sa imo hang kamot, aduna tay tambal ni Ana. Aduna yung mga ginatawag na tong pangpawala sa singot. Ang tawag sa imo hang kamot, day, ang sitwasyon sa imo hang kamot, Palmar Hyper called hyperhidrosis. Kana mga magtubod ganin yung kamot mo na itawag ana ha, palmar hyperhidrosis. Usahay kainit, anxiety, stress, kusog nga nervyos, or natural lang ang kondisyon sa lawas. Mo nang usahay kung naamong inana na atay ginatawag na itong tambal ana. Antiperspirant, oo. Antiperspirant nga kanang mga liquid or powder ba na din ha, nga ginabutang sa kamot. Yung mga aluminum chloride. Pang kamot nga antiperspirant. Perspirant. O sa mga pagpurnaan sa di, ay! O na siya ibutang dahil. Pwede na ibutang ni mo kasagaran sa pagtulog. Naaman na sa mga butika ata, Mams Og. Pwede po ka magpa-check up. Ano siya. Pwede po mo undergo ka o ginatawag na itong lontoperosis. Ginatawag ni mild electric current para paminusan ang singot sa imong kamot. Na ng sweet talks, pwede po na siya. Mga pamaagi na sa medical o siyensa. Oo, karon na matagaan mo og tambal. Botox injection, makapahunong og singot sulod sa pipila ka buwan. Pero medyo sakit siya sa kamot kung imuneng gamiton. Nandiyan po yung surgery, nga last option, ginatawag na sympathectomy. Kanang tanggalon dito mga kuan sa imong kamot nga mo hinungdang gatubod na imong kamot. Bahay sa pagpugos sa pagpanghilawa sa imuha day, adunay balaod ni Ana, ang Republic Act number 8353 nga nagingon niya, nga ang kining pagpugos sa usa ka tao sa ka-partner, ginatawag siyang rape o sa ka-crimes against person. Labi na, bisa dili pa minyo o bisa ganig minyo, para og kung naapailain pa di ana, Republic Act number 9262, kung uyab ka or asawa, ex or karelasyon nga nangabuso, pinaagi sa sexual violence. Duha na siya kabuok ha, Republic Act number 9262, kung uyab, asawa, ex o karelasyon nga pagpangabuso. Katong unang akong ibasa ganiha, delete siya, mahitabo to siya ikaso sa mga wala may connection gani, wala may relasyon. Ana, sa makita ni siya sa Official Gazette Katropa kung gusto niyo makita ni mga balaod ha. Kung kinahanglan niyo mag-legal help, pwede mo maduol o magpa-advise sa Women and Children Protection Desk, sa Police Station, sa PAO Public Attorney's Office, sa Philippine Commission on Women. Daghan pwedeng kuan. Pero again, pinakadali, mo ka sa barangay, magpa-kuan kag barangay protection. Aron mas dali og mas efficient o paspa sa imuha nga end. I assured you ko dahi nga kanang pagbanta-banta niya sa imuha dahi maabot ang panahon nga matinuod ka na. Kay wa takabaw sa utok sa tao. Protection ni imong kaugalingon o imong pamilya. Kay walay kumo sa paghuna-huna sa imong kaugalingon. Lili na ko din sa kong admin. Manghumanan ako. Ay, tara na. Ay, maabot na to si katropang Eric Manaitron. Good night, katropa. Asa din sila ka-plody. Okay, nagpahuway sa sila. Uy, kay busy ka sila sa ilang vlogging sa... Papahuway sa ninyo sila papukusa sa dito, ha? Ako sa diri, ako na'y bahala. Kaya ko yan. Anyway, katropa, alas 2:53 na sa kahapunon. Wala ko igong oras. Musunod na ang programang kauban na to si katropang Eric Seras Manait sa programang Asin Tado. Diri lang gihapon sa programang X-Rated ug mapuhon. Alang sa rekeusang Pilipino para sa Pilipinas. Gihangat na inyohang DJ. Magkita-kita tapuhon sa co-partner sa Pikes Lawak. Katropang Doc JJ ug sa atong station manager John Lyman Chavez by King. Diri lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
3: Loading ng apply sa barberohan o dinhi.
4: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mo gupit. Yun na pa. Ayo!
5: Basta man!
4: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
5: Basta ato!
4: Mga apply unta ko barbero.
5: Hala! Sorry! Sorry ha? Ayop yang! Amawit! Dawat din eh!
4: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
5: Bayot ka?
4: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?

0: ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uli, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sasigin ako ginamog soft drinks ka o nukparat. Sakit tayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktimog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangitan? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo nung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
2: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, ato yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
2: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa ka si mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
9: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat imitig pag-amot sa anumang uri na sakit.
10: Exciting!
11: Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative.
8: kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag order, masiguro ninyo ang high quality products, excellent craftsmanship ug customer satisfaction sa matag order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud. Bisita sila sa Puro Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
10: Boss Amo, magpakiloko sa Hubaybe?
12: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Gugata ba ni? Naani ba to?
10: Batugod taon, mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipase.
13: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sina pagayod ang tipase ini. Makaminos pagayod sa 30 na to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
8: Naghaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
14: XFM time is 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa!

0: FM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM. Hala, itangkad ko.
2: Wow.
1: Binaw-bi? Pinagali ka yung chest na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay nagami kay Keks Durant. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.

0: pagkasun na mangyod. Patuloy na kumabi, libre na biya tuloy sa barangay.
1: Ay, Dong, wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Ita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
1: Na, Ilagyan na pwede, Dong.
0: Mama, good, ay nga naman.
1: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Ta para magdungan mo, magpatuli.
0: Pati si papa?
1: So, pagyurin taon.
0: Gagawa, papa eh.
1: Magpatuli na mong duwa sa imong papa.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang aking kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong pamina. Ulami na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Rison Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, Fermi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyo na ko ang magsakit sa akong mata, unya, mamular ba? Auto nga nabalaka ko kay Basil o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ko, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabato og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kiriming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Daling nga sa pupalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Nami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa firme itong tulog. Jubay tayo, sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 gagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, Miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sulayon ako na, Miss.
7: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o kahatag o kuso o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa niyahan ko. Karwa, tatlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga
12: Santon Plus Herbal Soap.
10: Manamigis.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Punta kentara niya takaron din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya na biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
15: Gwapo. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
14: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
15: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
14: Kaya na kami salamat.
16: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
14: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
17: Bahin sa harvest? Ako kong harvest sa mong sa Crop Gold.
14: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
17: Gold. Gapog turog, gapog pamungan sa mong sa Crop Gold.
18: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
3: Kung mamino ka sa XFM.
19: Uy, maring, maring! Nakuratira ko lang yung bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
20: Exciting!
21: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Lodi.
1: Acik.
0: Kap, dito sa mo ba?
1: Ha?
0: So, kayo mudagan ang mga motor.
2: Maud.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Pagsimulisa nga taga-bubusibo na ako'y diabetes, pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santol Cascode, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santol Cascode.
1: Santol Cascode, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Mumordica. Ang Mumordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong panan. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Max, daghan ang natabangan.
4: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluro og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, Anios at Tagad Jensen.
1: Vision X, play ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protect the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nagpundang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kung diha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health,
2: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalikon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
2: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o Bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot. Inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. Katro pa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kundili, customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
7: O sige no. Ibutan ka sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukaapta ba ni? Naani ba to?
6: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
7: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
8: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabug-at sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: XFM time is 4 o'clock.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, XFM

0: Filtro Maka. Ah? Kapitan, tagok po. Ako ang ginan ni absent ko.
1: Oh, tingnan naman.
0: Alangan, ako man inan nung matay na ka.
2: Exciting!

0: Wah, gak ada babak ihan lah.
1: Mah, pasal dia nak langgut-gugut? Dari apa yang melaku ni?
0: Hai, abang rini mo. Beta as ang pressure sa akong dugo ni bodak. Mahal pa kuha

0: Life.
1: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, saka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos bagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamapik sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o magkaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ako Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO. O Moringa Oil.
4: Kung pag inom o Premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumal na ko Premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO. O Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Ay, no,

0: Kumusta? Naka-turbo?
1: Food supplement from Elhimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Cellzone Plus Herbal

0: ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert na mumulog biyo sa Talisa ay Cebu. Na initubo ka na akong bukol o ubag sa akong likod. Daga na doktoro, kalpularyo na ang akong natuhan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Sample Plus Gold, itumar na ako dua ka kapsula o dulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
2: Sample Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
4: Isa sa secret ito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kay balo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
2: The Secret of Health.
4: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
2: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
2: The Secret of Health.
5: Isira, taga Bohol. Kahuto nga akong tiil o akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pag-take. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kayo sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang

0: healthy pa.
1: Salto Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malugay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salto Plus Coffee Mix. Salto Vitamin C, the

0: susulayan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy at po.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin mo sa anumang uri ng sakit.
4: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
5: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imo sinakulo? Mag-ata ba ni? Nani ba to?
4: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sina pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time is 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa,

0: Kapitan Ludi!
1: Tanawag na mga hulmigas, oh. Tanawa!
0: Ha?
1: Tanawag mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
0: But, Manoy.
1: Gano man?
0: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gid na ko.
2: Mga katupa, exciting!
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

0: niya na mito kayo ni salawat kawala dog stress ako asyang isulayan dog adlaw nagarang-arang dili na kayo kapuy wala na koy ginabatya nga luya akong lawas kamo nga mga nanay parias na ko mag premium D3 coffee mix na mo kay ayo kayo ni siya sa ato ah
1: premium D3 coffee mix
2: premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagat health benefits. Seven Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpukong aron dili taptan o mga virus sa palibo, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan o dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Cavite. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na pusog.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa pusog.
4: Desminoria.
6: No.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: At ako, iskun pa.
8: Ay, yung bawon yung kwarta. Katagara ka ni mamay mo?
7: Opo, papa. Putang mamisa.
8: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
7: Saton, pati na siya. Hala, hibot ko.
8: Ay, nasa ha. Yan ko, okay? Yaro. Kanya, tagdala sa kanyang tubig daan. Tingin na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
7: Bish!
8: Time. Ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Mo inom sa gani ko yun.

0: the pace.
1: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sistapain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Solid offer. Sa mga butika.

0: kayo sa malta.
1: Laro ho na to niya. Ingon maguno ka nga, naungkog unggoy.
0: Dili ka, oy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha. Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Pasco, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Pasco.
5: Santon Pasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mikey, usara ko sa Shun Worker. Tumod sa kakapoy sa trabaho, pag

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: Sumilisang at taga-bubusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako,

ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon. Bisan sa kasimbahanan, kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesus Kristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya manakita sa gingharihan sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayon o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao magpalangiya kaniya nga wala man niya tuwi. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayon niya hindungi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumungog tuyo na kami makaalaga diha kaninyo gimugna kinagawa.

Maayong gabi eh, sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan. Huwag ingon mga sab sa atong mga katrupa sa mga nakalanlaing istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong mga programa karon, sama sa XFM Dabaw, XFM Jinsan, Bukidnon, Sambuanga, Bayugan, San Franz, og sa XFM Mati. Usbon ko, maayong gabi eh, kaninyong tanan, mga kaigsuunan, mga kaigalaan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Buhol, live na usab kita. Karon sa XFM 107.1, Tagum City, nag-imbita na usab ako kaninyo, mga kaigsuunan, mga kaigalaan. Sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa, sa tingog sa reformasyon.

sa katimaan nga tapos na usab ang atong tulumanong ang inyong sa Sabor Machine. Kini inyong nga lagay sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ng pag-ingon. Wala na silang nga nagabasa, nagapatalingong o mito.

0: azi și una un căron.
1: Anisia, capitan. Sa una, domai la mga lalaki, nga guapo.
0: O niya karon di ay.
1: Karon, kapitan. Domai na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya manding uban.
1: Wala na, nangabayot na. Exciting. Exciting.
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Kuya, Sasel Humawan, 53. Kaming akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito na kupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa una yun di ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa Lord Jesus nga iyan.

la Playa Davao City. Narekoy tindahan diri sa Amua, Karinderia, Dinilalim, Malbinda, kay Kapoy Kayo. 24 hours, anong tindahan? Kapoy Kayo. Sakit imo, lawas o katulugunta. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na premium D3 coffee mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lamikay siya ignon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kayo ng kwaning kape. Wala akong sakit sa akong lawas. Wala akong katulgon. Sukad na nakinom ko. Premium D3 coffee mix. Kamu diha matindera. Imbitahan tamo na. Uinom mo. Kape na premium D3 coffee mix.

0: sa mga herbal ingredients nga maghatod ka nato og relaxing experience. Plus, aduna pay daghang health benefits. Settled Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatamang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay kay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mary's Skin Beauty Salon.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desminorrhea? Girl, di mo kailangan magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desminorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: At ako, iskun pa.
3: Ay, umbawon ng kwarta. Katagara ka ni mamay mo?
2: Opo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy, ayaw mo vitamins. Kakainom na ka.
2: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
3: Nasa ha, yan ko, okay? Yaram. Kanya, tagdalas ka ng tubig daan. Ina, ayaw mo vitamins. Isa na tubig, okay?
2: B!
3: Time. Ayaw din kalindi pag inom sa Santong Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santong Vitamin C. Mabalit sa mga butika nationwide.
5: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpa siya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santong Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
6: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Sister Faith. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, alisang manhit.
6: Sister Faith. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Faith. If symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
8: Kung mamino ka sa XFM.
9: Hoy, mamino, pagod. Pakuratir ko di mong mama nga. Buntis ka?
2: Exciting!
10: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum.

0: cheval.
1: Na kukuta na ba?
0: Oh, on siya mana.
1: Ano man na ay sabaw sa balut?
0: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, doctor of alternative medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kaginang usap drinks ka o nagparat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbahan ng Xanthan Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Epektibo yun ang Xanthan Plus Gold.
5: Xanthan Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Xanthan Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Xanthan Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo nung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Xanthan Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Xanthan Vitamin C, ang vitamin C na pinalagas ng Xanthan. Mabibili sa mga butika! Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom o Xanthan Plus Gold o Xanthan Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas ang pag-inom o Xanthan Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Xanthan Plus Gold, adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unong saang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Xanthan Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Xanthan Plus Gold o sa kailadong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Adunay usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Xanthan Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Xanthan Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Xanthan Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Xanthan Plus Coffee Mix. Palita og Xanthan Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Xanthan Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Xanthan Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Xanthan Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
12: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit. Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: XFM time is 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa!

0: Rudy,
1: so says Bas.
0: Oh, Dilhi. Teka, sa mga nga hinugtok ang galiha.
2: Konsensya kayo ko mutanaw sa babae ba na nagtindog o niya ako naglingkod?
0: Kunya, sabi mong ibuhat?
2: Naluoy man ko. Pero, wa mo kayo mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy.

0: Tama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina, xanthan sauce gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong tapit.
1: Xanthan Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kapagniwang.

0: sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot na kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solve sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Ay, kinusin ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong dunay batigon sa lawan. Dapat tabas ako ang premium D3 kay sukad na nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral. Lagsit firming ako pamati sa lawan. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 gagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man lang maong atong sabot. Nausa man ka.
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panib mo? Ayaw ko kinangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung. Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Yaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, pagkurantin ako ni mong tropa nga, parehas mo gusto nga lalaki?
4: Mga katropa, exciting!
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: kebahagiaan. Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas. Pero kanang supper, kanang luto sa imong mama, o nang supper.
1: Ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound ga alisin? Sa pagtuon, ang alisin o sa kabayo active compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibanay gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
1: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
3: Ang kundidas sa ka-tricycle driver, ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Duya kayo akong pamati kung dili mo painom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pamuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Cardi, taga Cebu. Nanakoy diabetes, taas kayo ako sugar 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsule sa usaka. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic Vitamin C. Safe inumin, pampalakas na inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo ang kombinasyon, pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. The Secret of Health.
2: Sa mga hilig mag-inom o kape, pilia, mga higala ang pag-inom o healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni o pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya o makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Huwag dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog na may inumog kape, na hilig ka may inumog kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang, ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay, o soybeans nga ma-maintain o malikayan ang klase-klase ng mga sakit.
1: The Secret of Health.
5: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasa. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santo Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. XFM time. It's 9 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa,

0: Exciting!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kailaan na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol o kalipay. Putahe sa gabi-i, kauban si Cinderella.
3: Bibi, putahe. Ang sada ikot ay pasabi.
0: Exciting!
3: Putahe sa gabi-i na.

It's so very, very hot. Bito, ay, igang lagi, ay. No, bakit kaya ganito ang weather ngayon? Isa lang po'y gisapotin ha, ay, nagkadamay-damay naman po in town, mi, oy. Ayun mo pagsapot-sapot, di. Kinadamay na po'y ni. Bito, imayang gabi, bebe. May gabi po sa po'ng tanan. Welcome po sa to'ang programang Putahe sa Gabi. Merg na, nindot kag mood doon tayo. Nakapaldo ka? Wala, oy. Kaya nag-iigang gid ko, bi. Actually, ang among aircon, ako na nang gi-full blast, pero igang gid gihapon si Za. Ano kaya ni? Sa mga gipang sapotin ha, ayaw biya minyo damay-damay ha, ang mahiang him, ang nindot ninyong buhatan karon, mag-inom mo og Santon Gold Herbal Tea kanang bugnong nga version. Pwede po nga mag-inom ka og kape nga Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, pero imo siyang i-cold version as well. Itimpla lang nimo siya sa cup nyo, butangan nimo og few drops of ice cubes. Lami na gid ka ayo. Para mubugnaw ang atong mga utok din ha, og dili madamay diri sa kaigang sa panahon. Ay, makasasala pa more. Sa man ni practice na ni daan. Ay. Karong gabi una syempre bi magchismis gihapon kita. Katangin ninyo nya taod-taod ang atoang putahi confession. Could it be live? It could be live or it could be a letter reading. Depende ha, kaya medyo lami-lami ra ba ato ang pag-iistoryahan karon. Murag magdebate hay taani karon. No, kaya murag daghan.

South Star Drug, The Generics Pharmacy, generic nationwide, ug pwede po sa mga online platforms like Lazada, Shopee, and TikTok. Kinsa mangyud daw, or kinsay mas lami mahigugma, ang mga batan-on or ang mga idaran? Muraga daghang gig mo react ani ron. No? Muraga makulba-kulbaan nako. Murag wala ko kabalo kung asa nako iposisyon ang akong kaugalingon. Nabilong ba ko sa mga idaran? O nabilong ko sa mga kabataan? Mabot lang. Basta kung kamo, kung namoy mga reaksyon din ha akaroon, pwede ninyo nga i-comment sa to ang official Facebook pages. Naka-live me karoon, baby ha. Pwede ninyo nga i-search ang 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. And of course, sa ato ang XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay. And ingon man sa official radio station and FB pages sa Radyo Amigo. May gabi, gihapon! Sa mga gisaaran. Gisaaran di ay. Wow, man yan. Pero ito no, balikan na ito ang Sir Bibi question. Kung atong basihan sa karong panahon, sa una, kaya di magina sila ka-relate sa ito sa una. Pero sa karon, with the newest generation, with the newest trending, kinsa man jud ang mas lami mahigugma? Kaming mga idar... Wala, nag-iangkon na. Di amin na yun. Kaming mga idaran ba ang lami mahigugma? Or kamong mga batanon. I-text po ko ha, ay bibigyaw permos ako sa text line B 0975-474-9153. May gabi kay Mommy Jacqueline Labis. Thank you! Salamat kayo, mihan. I cannot wait to see my new jewelry set. Mas lami, Gyod. Ay, hambot. Di ko makiglali sana kaya wapo ka try. Huh? Ambot lang ni mga bagong himugso. Kaming mga idaran manggod, ako na lang miingaw na anak kailain po kayo akong aminon nga bata pa kuno yung idaran na day ko. Kaming mga idaran manggod, lahi manggod may magmahal because we've experienced the worst things in life manggod. Mga experiences lang, hinug na mi ana. Hinug na mi ana. So, technically speaking, kabalo namin sa mga pasikot-sikot ka ng mga ilad-ilad ninyo. Balo namin yan, ha? Kanang mga paasa-paasa ninyo, kabalo namin yan. Kanang mga saad-saad ninyo, kabalo namin yan. Whereas sa mga kabatanunan, karoon, wala ko yung maliit, ha? Kuha lang kayo. Depensa inin ninyo yung kagalingon kay idaran man ko. Ngingi, lain man na Cinderella kay Bayas man. Siyempre, sa idaran man ko na bilo. Naragunan ninyo good kung sa inyo mga reaksyon diha agud. Uy, pag-react na lang good mo din ha. Si Junlin Rance, maayong gabi-i. Kay Ma'am Josefina Tinamburan, maayong gabi-i po. John Andrew Torres, hi po ate, ano number niyo po? 0975-474-9153. Will Mawakin, maayong gabi-i ma'am. Ako, depende na sa nindot mo dala sa... Hi! Will Ma, ha? Modi na siya basihan. Kahadlok po ni si Wilmo. Ay, kinaagi siya basihan ba kung kinsa daw ang ninot mo dala sa kuan? Sa top of the world! Hello po, Ericelia family of Simaya, Malaybalay City. Thank you! May gabi iingon po si Texter 335. Cute lagi gihapon kag tingog mura jud kag 14 no 14 mga idaran ang lami gyud magmahal kay mang kaysa sa mga batan-on. Uy, mga batan-on taningog mo ha kay basig ma luoy pud ang ato ang mga flag diri. Ang mga idaran ang totoong ang totoong nagmamahal. Si Texter 792. Basta kaya nindot bito magmahal ang mga idaran. Kay kami manggod, kabalo namin mag-adjust, kabalo namin magdala sa relasyon. Matar! Pero kasaga

0: Karan sa mga broken-hearted mga idaran. Ingon kay Haud magdalag relasyon. Kanya daw bi, ngano mga broken man ang kasagaran sa mga idaran. Alangan kay ginagamit ramangod mi ninyo. Nitingo. Alangan bi kay, siyempre kami kay mga kugihan mangod ming mga idaran. So, char. Kabalo na mga patuyok-tuyo ko ninyo. Patuyok-tuyo ko ninyo ang mga utok. Kunting haplos, kunting halik lang, okay na ulit. May ingon ana, oh. May ingon ana, di ay. Hello po sa mga taga-Cagayan, the Oro City, sa Texture 107. Salamat kayo sa inyong pagsilip o pagpaminaw sa toang programa karong gabi una. Ang idaran gyud ang maayo magmahal. Ingon si Mami Jacqueline Labis sa Laoy. Experts knows best. Ang uban sa mga idaran, ginailad ra sa mga batan-on, a.k.a. manager. Ang manager. Ano bito? O, di ba mo ako giingon sa inyo, ha? Nga, kami mga idaran, nindot kami magmahal. Kaya, we're dili man sa ingon nga pagpasaan sa among sariling bangko. But when it comes to experience, hinog naman good me. Kaso lang, tungod po sa amo ang mga experiences, naapoy mga batanon nga, how'd kayo magbilog-bilog sa mga utok? Nga, kami siyempre, gamay lambing lang. Maulian naman, me. Hi, Cindy! Sa mga naminaw karon dire sa Cebu, si Sir Jobert Bernal. Uy, may gabi po. Salamat kayo, ha? Thank you! Basta kaya nga tuwa din, ha? Kung kinsa magid ang mas maayo or mas lami magmahal, idaran ba o ang mga kabataan, mga batanon karon, it doesn't matter. Kung kinsa man jud, sige, ato pa na siyang i-dig deeper unya. Oy, sa mga mag-asawa, ha? Kapag ka naman na shaky-shaky na ang relasyon, kay basig na partner oray ka sa bata pa sa imo or mas maguwang ka sa iya, ha? Basta kay ang pagsinabtanay lang gid ang pinaka-importante din, ha? Dapat loyal gihap kung ka regardless sa edad ninyo, sa inyohang age gap, no? O dapat na naipagmahal sa usag-usa. When it comes to satisfaction, dili pwede ang isa humana ang isa, wala pa mag-away mo, ana. Gubain yung mga mood, ana, oh. Ingon na dahil niya, may pagdipili ko kaedad na ako, kay ingon ani, ingon ana. Bitaw, walay mahayay pag ingon ana, ha? Basta kay sabot-sabot lang. Basta pag abo sa satisfaction, dili pwede isa lang, dapat kamug yung duha. And kapag kakulang na sa kusog, ang tubag-ana isang ato ang Turbo Men Enhancer. Si Turbo Men Enhancer pwede sa mga kalalakihan, pwede sa mga kababaihan, asawa or bana. Ang benefits ani is maghatag siya sa imo og kusog na dili madaot ang imuhang kaugalingon. And of course, sa mga kababaihan, maghatag kini siya og dugang gana. Mo nang sa mga curious din, ha, tagpila mga ginang Turbo Men Enhancer for as low as 75 pesos per capsule. Ma-experience na nimo ang kaanindot po sa Turbo Men Enhancer, available na po sa tanang butika nationwide.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Ako si Trolitz, 50 anyos, sa katrisikol driver. Kapoy kayo, hindi yun lalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka masahirag sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay, so kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. Ma. Grabing kumbate, si Mrs. Ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Isan pag maabtan ko gabi, nga pa masahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo, pag-turbo na mo para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
4: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag kahapoy, always hagiapon na itime para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bili

0: think it matter. Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Gold user atong paminawan.
1: Yung Milano iba, nagawarok mo na ng Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Nobimix. Kaya ko, sa una na bandugay na to, na ito'y piyan ha, nabukod ako na. Siguro marag-bula na siguro, sa kong likot. Itanong ako kay Sirin doon, at istingan daw. Itryan ako, inuman ng Santon Gold, primero Santon Gold lang. Maistate ako sa kasimana mo, tikwana. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, ikaw ba yung mga kumbukol? Na ako ay sispa. Una, gamay ka, munggos lang. Ito, nakadakol na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako ulit sa likod, iwan ako sa akong lagay na ko. Kani produkto sa Yes Oil na paano hindi ako kay katabang sa buwan.
0: Zaston Plus Gold. Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaston Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaston Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Zaston Plus Coffee Mix.
2: Zaston Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata. Mga napahanap. Sigira man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalik ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kit. Uy, babe. Kising.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is galon na, senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stone, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato!

Pwede mo siya ikuan, baby Jow. I-try lang og 22 kay murag nagbaga-baga na gini akong gugma. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. And of course, para gyapon sa inyong mga reaksyon sa ito ang Sir BB question for tonight. Kung kinsa may mas lami, magmahal. Kaming mga idaran ba? O kamong mga batanon? Gikilig ko. Pwede po mo nga mag-text 0975-474-9153. Kini ato ang programa, hatod ka nato sa LE Leon Shell Mobility Station. Sa kamahal karon sa gasolina, sa mga lubricants, sa diesel na hobby. Importante nga manigurado, gid kita dapat sigurista kita nga tanan natong ibutang sa toang makina. Mapamotor man na or masakyanan, importante nga dili ka ilaron, especially sa mga additional additives nga makadaot sa imuhang makina. Pili agyon nga magpagasolina sa LE Leon Shell Mobility Station. Makita kini sa tibuok kalibutan bi ang Shell. Maskin asa ka na agin na Shell. Pero kung narika sa bukid noon, na kita'y branches sa Maramag, naapog kita'y branches there is Valencia and there is Malaybalay City. Duha, ang isa-isa atbang sa Polymedic, ang isa-isa atbang sa Malaybalay City Hall. Tapos kung nag-travel ka, need ni mo mga essentials, naa kita'y Shell Select. Ayaw kalimot for every transaction, dapat ipakita gini mo ang imuhang Shell Asia. Katugong marag QR, imuha na siyang ipascan. Kay para na kayo mga points, kaya nga mga points, magamit na nimo siya kapag in the future, kaya mga accumulated points nimo, magamit na nimo siya, could be magpagasolina ka or mag-grocery gihapon ka sa Shell Select. Dobby? Ito nang silipon ninyo mga reaction din niya, ha? 0975-474-9153 o sabang ito ang number na pwede ninyong i-text karong gabi una sa inyong mga reaksyon. O, niya, tagaan ito mag-chance o niya sa live putahe confession. I-defend ninyo inyong kaugalingon kung kinsa bagyod ang mas nindot magmahal. Okay ra? Okay ra? Pwede ra. Pwede ra gid kaayo. Hi, kay John Andrew Torres. Oh, wala problema po. Ikaw magod ang nindot magmahal kay butan ka o niya gwapa pag yun. Ilan-ilaro na po lagi ta. Hi daw kay Ma'am Beth. Masaudling ang crush daw ni Texter 454. Nanapod niya yung ipanggrit niya. Diga po mo kuhaan sa iya ha. Dili mo tubag sa iya. Anak man ang gyud tungod kay sa kamaayo mapagmahal mauna sa kadaghan namo gimahal mausad na hinungdan magkabuwag na agoy. Pero kanang dili ko nato ma-blame atong kaugalingon kung naabot sa point nga daghang kay tag gimahal sa tuang kinabuhi no nga masking kinsa-kinsa na lang ang naabot sa tuang life kay syempre kita mong gyud nagaim man gid tag usa ka tarong na relasyon. Na maskin unsa pa nato katarong binuangan lang gid gihapon ka. No, askan sa kita, no? Di sab makaya ba? Hello, Kang Pajon Bolter Suerte Almonte. May gabi, mamangit akong babae ka ng single mom from Malaybalay City. Pajon, wala'y problema pero mas maayong imuhang, imuha kong tawagan sa 0975-474-9153 taod-taod para ikaw mismo ang mag-announce sa imuhang number. No? Uy, si Ma'am Noli Lynn Recones, may gabi, Ma'am. Thank you! Ang ato mga teacher, kaubanan din ha sa Tagum City, Davao del Norte, may gabi, Ma'am Noli. Thank you so much sa pagsilip niyo sa Facebook Live. Si Carlo Jose James Torrefranca. Okay man po ng batanon kay humok pa man, pero kinahanglan magka-experience pa og realidad. Agidaran kay gahit na meaning daghanag kasinatian sa life. Ayo, balik-balik ka kay sakit kay dalungan. Makita kita ang muli. Oh, palungan na tama. Ayo, si balik-balik ka lagi kay samok kayo. Masakitan. Palunga ba? Sige, ako nalang palong dari. Baby Jow. Paliog ko. Ayaw kay balik-balik ka kay sakit kay sa dalungan. Ako ba yung full blast dari. Pagsaba po.
para dili po ito makurat-kuratan. O, mas lain jud magmahal ang idaran. Mas lami jud magmahal ang idaran kay dili na sa puton. Kasi ingon ni mo Jobert Bernal nga dili sa puton ang mga idaran. Kami kita noon ang mga sa puton. No? Kita noon. Ate Cindy, ikaw may lami magmahal. Jesus. Laro na pugo ninyo. Sa ako lang, ma'am, mas lami mag-love ang idaran. Pero sa ako, nakaugalingon, hapit na ko mag-40, pero wala gihapon, galove na ako. Asa ka ang babae nga mag-love na ako? Kula nga po ninyo sa mga discarte, oe. Kaya, kami mga babae, eh, siyempre, nature man na dili sa Pilipinas, na dili may pwede manguyab. Gawas kung naata sa United States of America dito sa amuang lugar, okay, dito, lahi manggid og practice dito, kay even ang babae, kumuingon lang gani kag I love you, and I like you, kamo na dayon. Pero dali sa Pilipinas, kamo mga lalaki, expected gud mo nga mulihok gud mo para sa mua. Kamo gud ang mangita og paaging, kung gusto gud ninyo, duol mo, lain pod. O, lain pod nga ang pantalan pa'y mo duol sa barko. Duol mo, di ba, double B? Good evening, this is the Princess at Tanang, mga suking tigpaminaw, lami gyud ang idaran. Uy! Uy! Lami gyud magmahal ang mga idaran. Kami mga idaran bang good, we are already fully equipped with the experiences and the essentials that you need. Kumbaga, nanasa mo ang bitsin, ang asin, ang magic lami. Nananatanan sa mua, kumpleto na na siya. Dili na ni mo kailangan magpalit pa sa grocery store o idungag sa relasyon kay kumpleto na o ni double B pa. O kumpleto na tanan. Cindy, good evening. Daddy Openya, di ay ni from CDO. Mas lami yun magmahal ang idaran bibi kay mapinanggaon kaayo. Hi. Hi po Ate Cindy, asa day dapit inyuhang broadcast among station and ani ami karon nahimutang sa may Malaybalay City, Bukidnon. Pero madungog ko ninyo karon sa Tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. May gabi po sa mga naminaw karon sa Mommy's Child Maternity Clinic. Oy, sa mga katropa nato nga buntis din ha. Aha, basig wala pa mo nagpa-prenatal check-up. Importante gano'ng pa-prenatal check-up bi para mabalaan nato ang kondisyon sa inyong mga baby ha. Pero unsa or manabi kung kulang sa budget ang mga mommy. Hala. Ay mo kabalaka bi kay ang Mommy's Child Maternity Clinic nag-offer og libre og zero billing gyud kapag ka dito mo sa ilaha mga anak. Oh, libre na ang magpa-prenatal. Prenatal ba? Prenatal, libre na. Magpa-check up, libre na. Ang pwede ni baby ay hap mo uli pag muni mong panganak. Mm-hmm. Tapos mag-family planning, counseling, libre po na siya, baby. Tambali mo, libre lang gihapon. No, sa pa may pangitao ni maasa pa man in taon ka, ana. Niya ang pinaka-the best pag-yod. Kay, mga buutan kay mga staff. Aside sa mga buutan kay mga staff, mapinanggaon, sige na sila gnisi. Pag-abuti mo ito, mag-misi, ragin in taon ni sila. Aside pag ana B, pag panganak ni mo na, apagid kay pa cashback. Ikaw na gani ang nanganak, ikaw pa'y matagaan o balik o pa cashback. Sabot naman siguro taon si cashback. Tagaan mo o, it's either money. Wala, sana all. Pero yes, may pa-cashback na po si Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka ninyo magpa-check up, atong ipa... Ibijabasin pwede nimo i-flash ang number o niya. O niya, taod-taod. Sa baba. Sa mga ganahan, magpa-check up. Diri sila nahimutang sa may Malaybalay barangay size, ha? Kanagong ang ilhanan na ana is kanang kilid lang or it's either atbang sa desk marketing o sa Arby's Bake Shop atbang po sa terminal sa kanang habal-habal pakan, ayan. Pwede mo anha, diha, Ate Cindy? Taga-asa mang ka, sir. Paggabiin na, sir, dili mi nag-entertain og kanang visit na, ha? Okay, gabiin na kaayo manggol. Pero og adlaw, sir, pwede ka nga makabisita din hiya. O, anytime na gusto ni mo, pwede ragid kaayo. Just bring with you your valid ID.
and your proof of purchase. Mukha ay panimbaya dai na ko si JV Valenzuela na sige og chat sa iyahang uyab magbuot man ka oy. Pasagiigod na siya kung mag-chat-chat uy, at least kay ha? Ang number? Number? Saan sa man? I-type na lang, Veve. Okay. Dili ko kasabot sa ibuhang mga sign languages diha. Taga Cagayan, oh, pwede kay sir, pero adlaw lang sir ha, paggabi idili. Oh. Sikin. Sa akin? Sa akin. Wait lang ha. Ah. Uy! Tinuod ni? Alo, naaman dito fuel discount sa El Ilion Shell Mobility Station, oh? Kaniya, sige, ako nang iyan ko, ako nang basahon sa haka, wako kabantay ani. Wako kabalong, nagpa-discount, di ay, hello, wow! Oy, sa mga magpagasolina din ha, atangin ninyo ato ang information unya taon-taon. Kaya ang El Ilion Shell Mobility Station, aduna sila, pa! Pa-fuel discount na ano yung mga mechanics. Para sa April, for the month of April, kini siya, bebe. Unya taod-taod, ha? At tagin ninyo na siya, unya taod-taod. B! Ang atong putahi, confession unya, live kita. Live good kita kaya atong paminawon ang mga samutsaring reaksyon sa mga kabataan-unan versus sa mga idaran. I-andam na inyong mga cellphone unya taod-taod kay pwede namong manawag. Abrihan na ako ang linya unya unlimited. 0975-474-9153. Inubanan po sa ko ang mga panginabuhian. Siyempre, ang ato ang Yes to Health na mga produkto sa dili sa ato ang opisina karon, no? Na pwede gid kaay ninyong mainom kapag ka nagapanghinan ang imyuhang immune system. While waiting, pagtimpla usap mo sa ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen kay andam na taod-taod. Ang ato ang live putahe confession. Mag-away ta ninyo unya. Kung kinsa man yun, ang mas lami nga magmahal. Kami bagyong mga idaran? Or kamong mga batanoon? Dilan tanin nyo mga personal unya, ha? Pero i-andam na inyong mga kaugalingon unya kay yes, mag-away tanin nyo unya. Happy birthday po sa mga nag-birthday karon. Unya taod-taod ha, ganahan kay ko kung nawi mga participation unya. Again 0975-474-9153. Sa pagbalik po sa to ang programang Rated SPG, ang putahe confession para po sa putahe sa gabi.

0: Gold user atong paminawon.
1: Yung Milanoy ba?
2: Ika, Turok Banana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: bandugay na to,
2: na ako'y tiang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likot.
2: Tadungog ako kay Sir Indon, na testingan no?
1: Try na ako,
2: inom na
1: Santon Gold. Kung meron, Santon Gold lang.
2: Ma-state ako sa kasimana mo,
1: take ko, ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Sa kabulan,
2: gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay, kayo, munglos lang.
1: Ito, nagkadako na siya, maragbulin.
2: Pero, ni gamay po, naayod yun at mga bukol sa kong lawas.
1: Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa kong lagay na ako, kanyang produkto sa E-Square, na kanyo, dako kay katabang sa buwan.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Arangay Kanaya, sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidara.

0: Ramang ko og kini hato ng mga estudyante. Sa diha nga nakalungog ko ani produkto nga Visionix Plus, paliting ko, isulay ko, ibalik ko sa butika. Karong adlaw pag inom nako pagkaugma, ako na dayon na tiyaga na wala na pud ang mga pamulas sa kumata, labi na tong mga ugat-ugat ng gagmay na wala na pud niya. Wala na pud tong gitawag nila tejom. Muna pa salamat jud ko ani Visionix Plus capsule. Sa katong mga kapwa nako habal-habal driver diha nga nag-antos pud sa ilang sakit silang mata. Sulay niyo ni ini Visionix Plus capsule kay kasi makatabang ni sinyo kay nakatabang masad ni sa ako.
1: Visionix Plus. Ang Visionix Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, amtan paggabi. Tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag inis, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw. Huwag ka po ibang ang lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usaka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kit. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo. Supplement for men. May baka at lava.

0: Urban Plus, Herbal Soap.
1: Yun is Galona, Senior Citizen.
2: Burn skin ko,
1: forearms.
2: Hindi ma.
1: Kuha.
2: Try Sun Plus Herbal Soap.
1: Nakuha yung burn skin ko.
0: Sun Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sun Plus Herbal Soap.
3: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina duty? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
3: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun diay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
0: Alas G's sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Mga katropa, exa!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno o sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usap isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sin?
5: Pwede.
4: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto o sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kamoyan, Cinderella, live sa XFM Network

0: Ayun lang katayo, eh, kimurag na lain man maguba man ang kuwan. Hear me calling! Diyos ko, Lord! Welcome po sa itong programang Butahi Confession. Hatod kayo na to sa nag-inusanag. Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka na kayo plano mamisita karong gabi una or pamisitaan baka or bisitahon lang yun ka. No? Importante din na wala ta na ni maho o gili-gili. Importante nga dili maho ato ang mga lawas or else basig ma-discourage. Paningkamot na okay gira nga to ang kaugalingon ha, wala tayong mga baho-baho sa kalawasan. Muna, strongly recommended na ko nga to ang sabon na Santon Plus Herbal Soap na akin siya yung mangosteen that acts as an antibacterial sa atuang kalawasan. Mawala ang mga baho-baho, matanggal ang mga abnormality sa to ang skin, especially mga kagid-kagid, mga buni, mga allergies. Muna kung nagproblema ka karon sa imong pamanit, basin na kayo mga buni din ha at tinaguan, you are welcome to use our pinakanindot kayo nga sabon, ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Available na kini siya sa mga suking butika nationwide. Ay, sa mga kuandihaan na masahero din ha akaroon, ilabi na sa mga motor, mga sakyanan, nga ani akaroon sa bukid nun. B, nindot kayo kung sa El Ilion Shell Mobility Station kita magpagasolina o magpalit og diesel tungod kay naa kita 5 pesos per liter na discount. O dako kayo na siya, dako na jud kayo na siya sa kamahal ba naman sa gasolina karon, sa kamahal ba naman sa diesel karon, kinsa bagod ang dili gusto mo avail ana. O kanang pa-less na to nga 5 pesos per liter available kana siya sa El Ilion Shell Mobility Station from April 24. That's gonna be ugma up until April 30. O sa mga four-wheel vehicle, o sa mga four wheels nga sakinan, every 1.5 ninyo nga tubig, naaka na siya 5 pesos per liter. Na per litro ha, per litro nga discount. O para sa mga 2 wheels, 200 pesos ang minimum purchase na agihapon kay 5 pesos per liter na discount. Makita ninyo sa itong mga official Facebook pages kayo ng itong April Fuel Discounting Mechanics sa El Ilion Shell Mobility Station. Amazing, good kayo, B. No? I-avail ninyo siya from April 24 to April 30 of this month. Kaya para nindot yun kayo para kung kani siya ha, it's either Shell, kana naa kay Shell Asia app. Tanan ni siya no, tanan Shell National International. Diri sa Pilipinas ra. No, tanang Shell ni siya ha, available kini siya. Bi ka nang gina-encourage na mga dapat na amoy Shell Asia app. Kaya mas ninot kung naamoy application sa inyong mga cellphone kay makuha pod ninyo ang mga discounts, makuha pod ninyo ang mga equivalent ng mga points. Kaya gina-encourage na mo nga dapat katong mga welcome ni siya ha, actually welcome ni siya, it's either naa kay Shell Asia app or wala kay Shell Asia application, pwede ra gyud, pero mas gina-encourage na mo nga naa kay application sa imong phone nga gi-download nimo kay para mas maka-avail pagid ka sa mga other benefits kapag ka ikaw nagapagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Dili lang man adres sa bukid nimo magamit imong Shell Asia app, magamit gyud na siya maskin asa ka sa Pilipinas, I don't know sa uban nga nasod, magamit gihapon, yes. Okay, international baya ang ato ang Shell, di ba? Una mo sa may gipaabot nimo kapag ka di kalidad na gasolina, lubricants or di kaya ang mga diesel imong gipangita para sa imong makina, sa imong sakyanan or sa imong motor, dili ta sa sigurado sa El Ilion Shell Mobility Station. Ay, ang kitang padayon sa tuang live putahe confession. Ako usa ning i-play ang ako ang pahinumdom. Always ginako ni nga pahinumdom. Ang ato ang programa is rated SPG. Hangyo ko sa inyo habi ha, kabasig na ate mga maingon nga mga buta nga dili mo ganahan og na ayong mga anak na minaw din ha karon basig unya og ganang malain sila sa kuha. So again, welcome po sa tong programa rated SPG ang Putahe Confession.
1: Programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo og

0: nga dili pwede sa mga kabataan.
1: Exciting! Thank you, naka-lipstick na ko. Welcome once again sa toang program. Di ba pula kay Gleps? Ang lipstick na ko kay murag nuspad kay ko kagainab. Importante kaya dapat red lips gihapon. Kaya para dili ka, o dili sila makaingon nga walay nagmahal sa imuan. I should not shut the one. Welcome once again sa toang program, ang Putahe Confession. This is again, live Putahe Confession. Abrihin na nato itong linya 0975-474-9153 para inyuhang i-fight sa kuha kung kinsa bang yun ang mas lami magmahal. Kamong mga kabataan? O kaming mga idaran? Bibi dyan, paliwag ko flash sa questions sa toang screen. Ayan. Pero bago na ko tumagunan yung mga tawag, ingon si Ting Alingaling Ding Dong. May gabi, iriha all the way from Cotabato City. Masarap magmahal ang may edad na. Oh. At masarap magmahal sa may edad na. Bakit kaya? Bakit kaya? Kaming mga idaran, ang masarap magmahal. Kasi mas nakakaunawa sa mga hindi idaran sa lahat ng problema. Lalo nang masarap pagdating ng pagsapit ng madaling araw. Kasi kaming mga idaran, humahaba ang aming mga... Lord. Excuse me po sa mga kabataan. Ana siya na humahaba daw ang kanilang mga dila sa madaling araw. Pag madaling araw na kasi super lamig na niyan, lupay-pay ka na, solve na, ingon si Marvin Miranday from Pisaan, Damilag, San Fernando. Hello po sa mga taga Damilag, lahat, Ate Cinderella, gandang gabi sa Izo. Di ay ba? Labanan ng mga kuan di ini? Ana si Ma Maria Flor kay, mas lamig yun daw magmahal ang mga idaran. Lahi ragyan may mga idara, no? Walay makikuan ni, ha? Asa naman na ito mga kabataan din, ha? Abi nga ng murag, wala lagi ko yung nadungog sa inyo, ha? Marlo Indapan, maayang gabi din, ha? Sa imo, habi, salamat sa pagsilip sa Facebook Live. Thank you! Daw, B, tingog mo din, ha? Oy! pwede ra ID sa office, pwede ra gid kaayo. Basta dili pwede magbisita o gabi, ha? Kay dili namin mo allow, ha? Ang among visiting hours starts from 7 a.m. to 5 p.m. 7 a.m. to 5 p.m. Pagkagabi is dili namin mo allow og bisita because strict po ang aking parents. Baby, ask lang unta ako tagpila ang isa ka box Santon Gold coffee mix. I think naana siya sa mga 1 nalimot ko sigihatan sa kuang price sa Yes to Health, pero I think naana siya sa mga 170 to 180 pesos. Kung ako'y maligyaan ni, mga naa siguro niya siya sa mga 170, pero wala pa man gud naabot ang mga stocks good. Pero pwede ka nga magdiretso sa mga pharmacies, ha? O pwede ka sa South Star Drug. Naata dito available. Mercury Drug Store, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide. Mas cheaper. Barata siya dito, Daddy, Daddy Opeña. May gabi din, ha, sa imuhan. Abri na ang linya! Ayaw mo panluod. 0975-474-9153. Kinsa bag yun? Ang mas lami magmahal. Kami mga batanon. O kamong mga alachar. Lainay ka Cinderella. Ay, kinibaliktad na lagi ka. Imbis kay kauban ta sa idaran. Team idaran or team batanon? Gidawbi. Oh, kadali lang, ha, kay murag nagkuan niya akong cellphone. Sige, pwede na mo manawag, ha? Kung di mo manawag, batug ko ron. Sige. Ayhan, ano ba mo manawag? Huwag kadlaw na. Ayhan, ano ba mo manawag? Huwag ka na muulit na ko. Kaya niya diyo kong ipa-overtime. Na. Oh, sige, balik ko na ko, ha? Again, 0975-474-9153. Mayang gabi, eh. Aray. Hello, kumain ka, B.E.
2: May itong gabi, eh.
1: Uy, nung. Kaugid, klaro, kayong tingog, nung.
2: May one.
1: Klaro, kayong tingog, nung. Uy. Nung.
2: Ganit.
1: Kinsa manjoy mas...
2: Klaro, ganit.
1: Nung, kabalo, yud ko, nung. Ang imong piliyon karong gabi una, nung. Mas lami magmahal ang mga idaran. Bakit? Why? Nga, nung.

0: mak gi ana manato na. Kana nga siya, kana siya nga tanguta na, dili di na po na kumusupat ka ng mas lami ganda nga idarang hatag o paglabso sa kababae.
1: Mm.
0: Pero magdipindi lang yato na sa mga tao, dili pa ng tao, dili pa tanpo idara nga hapsay ilahang pagdalaso sa karelasyon.
1: Ah, so dili, so ginaingon ni mo sa kung ano, na dili tanan, kabalo, dili tanang idaran, kabalo mo handle o relationship. Dili po tanang, dili po tanang mga batanon, nga dili kabalo mag-handle o relationship.
0: Oh, na, doon na gato yung mga batanon nga, labi po mo love.
1: Oh, nakasuway na baka magmahal o batanon, nong?
0: Siyempre, katong agi sa kung kinabuhi, bata-bata pa sa kuwa to.
1: Kailan may inyong age gap?
0: Mura, pares-parehas na may edad ato ni Amor.
1: Mm.
0: Ah, ang akong edad ato na ako sa 20, 25.
1: Ah.
0: Oo nga, pila ni katuig, pila katuig ako ang pag-antos ato sa iya ha.
1: Pilagi, pilagi ito 6 ba ito? Kalimot naman ko nung ay.
0: 6. 1 year, ang tagal, pero nahimo siyang 6 years tanan.
1: Mm.
0: Mm. Imagine na ito, giunsan ako ito siya pag... pag-atiman, pag-antos.
1: Mm.
0: Pero not expected ako sa permero at ito nga, mainlad sa kuwa o mainlad na ito kung ibati yung siya. Siguro, hantod ka ron siguro mo nang wag gihapon ko kita, gihapon ron o laing ginuhat tungod kay murag nawad, ano to, murag, murag suga ba, himbra na out na.
1: Pero nakita ante ka sa mga group sites nung ha? Na, kita na ako yung mga comments dito nung na I'm looking for
0: kaling kamot yung taon lagi pero yung taon naman na lagi nga atik-atik kung magutugod ng tagunog noon ay mukagat na ako mapong ako mapong entertainon pero sa pinood lang no naman din ko yung pag-uan sa mga inana sa mga group group chat inana pero
1: yung anak mo ko sa una no.
0: Madlock naman ko, ay kanang murag wala, nawadaan ako gana, gumikan siguro sa panghitabo sa unang akong nagian.
1: Pero kasi nga po nag-reply sa mo, anong lucky man?
0: Ambot bitaw, oy, kay mo ingon, man po lagi po nga, magmamam sa kuwa, di akong gignan lang nga, babae, hanap ko yung lalaki.
1: Hindi kasi, feeling ko sa pangalan mo yun nung, so kailangan gawin mong lalaki yung pangalan mo, Bellarmino. Masyado kasi siyang ano nung, oh, gawin mong panglalaki talaga ang pangalan mo, Villar.
0: Usama nga ko pag himong panglalaki akong pangalan, nga mo naghihimo sa, mo naghihatag sa akong mga ginikan ng pangalan kay di-combine man nila ilang mga pangalan.
1: Mo gani, pero siguro kung dili effective ang imong pangalan kasi nakit-an man gud nako sa pangalan gini mo siya nagmatter. So, pwede na to siyang tungaon, di ba? Pwede na to siya himuong Villar o babae ra pud ang Villar, Mino. Pwede. Mino. Mino. Mino boy. Ano lang.
0: Adili na ko tuturuhon na kay masuko si gusto ko itong namatay, nangamatay na ba ito? Sa ano nga, maon naman yun na ilang gihimo na pangalan, Vicente Marlita.
1: Bahala ka na, di ka mahalin do.
0: Oo nga, katong-katong ako mga ganit ka na, lami po kayo sila mahigugma o ganang nag-love sa usag-usa, kaya mga idara naman yun po ito. Okay, ba't kita ang nakulog sa mga ganit ka na nga, nindot yun na mo, hinoon, katong sila po noon, nagminyo sila nana sa mga happy 40. Oh, nagpakasal. Siyempre, idara na sila nagkakuan na mo, gani, ano nga, murag na ihid na gani ko kami, kay katapusan na siguro to.
1: Pero nung ayaw ka bala, kadili ka dapat ma-stress, kaya nga naman, even sa United States of America, dito sa tua, ang ilahang age kung asa nagamin yun sila is nasa mga 50 to 60 years old.
0: Bitaw po, no?
1: Oh, so dili ka pero, dapat ma-stressed.
0: So may... Maing ikatambag na muna ko ani mo balik ko og Europe o magubiling ko diri sa Pilipinas.
1: Mas mabalik kag mas may pagmabalik kag Europe nung kay unang-una ako ang maka-benefit. Na syempre mag-expect jud ko nung since na naman ka sa Europe sa so palagaon gid ko nimo kay imuha man jud kong igagaw. Ano niya?
0: Wala may problema kay og na man jud ko mga kaila didto ako ang mga parente sa ako ang dati.
1: Mm.
0: Atong aging semana, nag-ingons ko, nag-chat sa ko, ana, dito lang ako mag-birthday. So, anak ko, dili ko andam, kaya wala pa ko kakuan. Imagine mo kapoy na magpadlupad, no? 18 hours, padulungan to, gikan Pilipinas.
1: At least ano kasi Europe.
0: Kapoy niya, ikaduha, wala po yung mabilin po rin sa ko ang... Chris, ako ang kuhan farm. Saan niyang ni? May mabilin.
1: Magkuha tao ka ng anyone na pa rin. Eh, di na problema ako nung. Loko nung. Naghangid. daghan kay paraan do. Ang atoa is we have to grab the opportunity. Eh kami gani gusto gani kami mag-adto og Europe program pahirapan ka ayo no. No? Ikaw no on na. Ikaw na noon na nagkuan, una ay opportunity sa imo nag-knock na. So ngano dili man imo i-grab?
0: Nag-promise mong po sila hagod na pag maabot na sila mga 78k. Siguro lang naman sila ginoon po doon karoon. Pero kaya pag nila mag-guan sa ilahang paan po nila dito sa ilahang mga panginabrian. So, na-promise ko nga, balik ko dito and then, di na dapita silang, kanang level silang edad. Kaya murag dili naman nila kaya, maglihok-lihok.
1: Ay, ikaw.
0: And then, kung makaanto ko dito, ay, ka problema. Kay daghan man itong nga direct hire, good nga, nana, good. Maglisod man good, og dili kay direct hire. Labi na karon dito nga mga kuan, ang kanang mga papilis, o kuan, basta, strict to kay in Europe.
1: Lagi, hindi na ito na isgutan. Ang atong concern diha, is unsao na lang man ito ni maghulat pa ka, di ka mahalin. Okay, kung wala sa Pinoy mo ang swerte, nga, basi naa din tunong.
0: Kaya ako alang, sa ako alang kagalingon, ako ang kagalingon akong pangatanon, lami yung tagad ko mula buk sa kataw, pero nga wala man dyan ko yung na kurso na dahan, na ako yung makitaan nga gwapa, ikaw na lang kung kagwapa ba niya, o ikaw na lang kumuday, pero wala dyan hakbang.
1: Wala pa nung, dili pagit siguro, wala pagit siguro ni abot ang babae nga makapapitik sa imo ang dughan. Ay lang, pagdali nung be. Pati ako kaka-stress ni mo nung. Kasi may single din sa nasa Facebook Live, be. Kung nai single din ha ang mga babae, be, ati manan ninyo ni ako ang igagaw in taon, maluoy na be. Naka-stress na ko ani niya.
0: Alakabalakan ang kay mo abot gani ang panahon gani na nga. Mabalik, upitik ako kasi niya na ako nasugatan, mga Pilipino man o unsang lahi. Ikaw yun ang pinakauna na kong, kung anon, ikaw yun ang pinakauna na kong kuhaong bridesmaid.
1: Ganyan na ito nahisgutan ng ugnanan, no?
0: Hindi man pwede maninang.
1: Lain po kay ininang ko niyo, igagaw man ito.
0: Magmama manang.
1: Kain kayo nung. Anyway nung, salamat kasi mong pag-share sa imuhang point of view and hopefully nga maabot kayod ang babae nga para sa imuhang din. Ang siguro tayo magdali nung kay kaka-stress na pud ko nung.
0: Lagi ganun, no, kanamura ka na ganun. Pangayot lang ko sa Ginoo niya. Ako pong simpatiya da sa ato ang katropa sa XFM. Dalayan mo ng Ginoo sa ato ang pinakagwapa nga Disney Princess. Ang imo trabaho ang pingigit intog mahal lang gusto pa may makadungog intog mga audience ni mo dali sa mga listener.
1: Ay kabalakan nun.
0: Imo ha mga balak nun kay mga pamulong.
1: Lagi nun.
0: Gani, ka na mamaligyan na gani ka sa imo ha ang panginabuhian. Ganahan yung kumuminaw.
1: Salamat kayo nun.
0: Ito, tagaan po na to. Sige, tagaan na itong ubanang o kanang panahon po na matawag sa imo, ha?
1: Amping nung! Amping!
0: Ikaw po. Sige, sing to you, manang. Bye-bye. Bye-bye.
1: Ako ang igagaw, ha, nga si Villar Mino. Gila yung isang musugot nga among i-rename iyang pangalan. Kaya na, balak siya tayo. Ikaw ang lami magmahal, Cinderella. Hello daw, Kang Shanglay o Kang Shungloy from Salazar ng Mati City. Try na to i-play mo ang request ha. Okay kayo, overtime inyong sound hanggang magdamag. Uba. Talagang gusto mo ha. O sige, tawag na ha. O may gabi kang Ma'am Ann Abapo. May gabi da sa Tanan Cinderella. May gabi po. Salamat kayo sa pag-silip sa Facebook Live. Hello, may gabi eh.
2: May gabi eh.
1: May gabi eh po. Kinsa ni Palihog?
2: Si Ranran po ng Alamada.
1: Sige ng Alamada? Asa kayo ng Alamada po?
2: Alamada, Cotabato.
1: Cotabato. May gabi din ha sa imo habi. Unsa man or kinsa man ang mas lami gud mahigugma ang mga batano o ang mga idaran?
2: Mas lami gud magmahal ang idaran.
1: Idaran na ka, B? B? Dali ka paminaw sa ko sa cellphone. Ayaw sa radyo kay late kay na diha.
2: Oh.
1: Idaran na ba ka?
2: Bata pa.
1: Pero kailan may edad ni mo?
2: Na 25.
1: O so, bata pa ka eh. So nga mo makaingon man ka nga, lami magmahal ang mga idaran compared sa imuhang edad.
2: Ako man na hibawan sa akong mga mama o papa.
1: So ikaw, dili ka lang yung magmahal?
2: O lang mo ikaw.
1: Sige, ayo, imong mama ug papa lahi siguro na sila nga istorya, pero sa imong edad atong basihan, ikaw ba karon in a relationship ba ka or single ka pa gihapon?
2: Single pa.
1: Pila naman ka katuig na single o pila ka adlaw?
2: Sukad pa sa una.
1: Ah, wala pa jud ka nakauyab sukad.
2: Wala pa.
1: Pero nagka-crush na ka.
2: Opo, bebe.
1: Nagka-crush na ka niya. Nakasuway na ka nga ikaw mismo ang manguyab or maulaw ka?
2: Maulaw.
1: Ano? Maulaw man ka. Ngayon ka, lamig kang magmahal. Bakit man mahiya ka? Bangro, maulaw man ka mo ingon. Bebe. Nawala si Bibi. Pero feeling ako ha, batanon pa man siya. Nalagpas na ba ko, be? Lagpas na po! O, batanon pa siya pero lami siya magmahal. I know, labigid siya magmahal. Base ang giingon, kanang wala pa magod siya experience. Wala pa siya experience when it comes to love. Char. Lami ba higugmaon yung mga wala experience, eh, because you have to teach them. Hello kang Monski ng Tamiya Basak, Lapu-Lapu City, Cebu. May gabi diha, baby, ang idaran ang mo'y magmahal. Mo'y lami eh. Ingon si Armand ng Bohol. Hay nako. Wala pa inidepensa sa mga batanon ha. Grabe pod mo oy. Kaming mga idaran na lang gidaay po maninti. Pwede na mo manawag ha. 0975-474-9153. Kini programa ha. Hatid ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic para po sa mga katropa na itong buntis na nagpangita og kanang mapa-check upan, prenatal check-up, unya mga anak na wala, zero billing yun, like wala kay bayaran, legit yun nga wala kay bayaran. Bisitahan ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic 3 sa may barangay size, Malaybalay City, Bukidnon. Kilid lamang po sa Das Marketing, Arby's Bake Shop, og Atbang sa terminal, habal-habal sa kanang kanayan. Adto lang mo dito, naana siya, inaaman sila yung signage di adto na. Pagaw lagi ko ay. Mic test. Pwede naman silang atuon dito. Pwede ba daw tungang gabi? Ayaw po doon. Adlo lang. Pwede adlo, pero pwede siguro po hapon. Actually, ang lying in mong god is nag-ooperate na sila 24/7. Kaya wala man takabalo anytime na ay magpa-admit dito kay na yung mga anak. Diba? 0975-474-9153. Kung dili mo manawag, mulingkod na ko. Kay gatindugra ko. Kay ang among bangko, pag akong lingkuran mo, upiok. Matawag na mo ha. Mudaog jud ang mga idaran ani. Nagid na mamaan. No. Kitang mga idaran gid ani muraga winner gid ta sa kanang kung kinsa gyud ang pilion. Kinsa gyud ang mas lami mahigugma ang mga idaran balo ang mga batan-on. Nakakabalo ko nga naamoy mga sariling reaction din ha. Tawag lang mo anytime, abri na nga to ang linya. Sa ko pong side, ako kay idaran naman gid ko. Pero when I was young, katong bata-bata panuon ko, kaingon jubog ko nga, kanang, dili ko kabalo magmahal. Like, I'm into emotions pa. Gameng duda, away. Ay, seryoso na ka na. Compared siguro sa batanon pa, syempre niya, agi mang gitang tanan sa pagkabatanon. When I was young, wild and free. Pag na ako iyab, katong na ako iyab sa una, gamay nga ko ang text mo sa una, no, wala man iuso ng mga chat. Wala pa ko dugay kay ko nakaabot og Facebook. Friendster akong naabtan. Friendster. Wala dili pud kay ko ingon na into Friendster kay nagatext lang man jud ko. Yaga pamina ko radyo pag naay magpa-announce sa ilang number, naagid ko sa part nga gapang asabiha per masako. Naagid ko sa part nga take notes ko sa mga number kay gusto jud pud ko og text me. Kung ako yung pangutanon when I was young, bata pa ko. Kuan jud ko kanang gamay nga bikil. Away gyud. Pwede mo ko kabalo magtimbang-timbang sa mga panghitabo sa palibot. Mas lami lagi ang idaran based lang na sa imong experience. Gisugar ma. Huwag buang pong ka ba? Cindy, idaran ka ba? Masarap pa siguro magmahal, pero kung kasalanan man ang mahalin ka, ay nakahanda na akong magkasala. Maging akin ka lang, no? Oh, bagay tayo kasi idaran na rin ako, 34 years old lang ako. Ano, laban o bawi? Ha? Baby ka pa rin, 39 na, 38 na ako. Mas lami dyan ang idaran, mahigugma, kay tunay, walang halong biro, Cinderella, ngayon si James Yael Peñaflor. Oh. Ganun ba yun? Good evening po. I'm Uncle Ayan from Tagum para sa kuwa. Mas lami mo higugma ang idaran, pero mas lami mo dala og... Huh? Uncle Ayan, dilin ako na maingon ha. Sorry ah. Ay, nako. Pero kung pag-abot daw sa pakiglabing-labing or kaning gitawag na pag-abot sa kama, ingon si Uncle Ayan, mas the best good daw ang mga batanon. Mas mapusok po ang mga batanon. Tinuod gina siya. Oh, when it comes to that, wala gyud makalupig sa mga batanon. Siyempre, kaya wala pa man sila yung mga sakit-sakit. Di pa ni sakit ilahang mga likod, ilahang mga tuhod every time na. Murag mas makapampas sila kaysa sa mga idaran na parehas na to. Diba? Kuya, wag gina si Uncle Ayan, uy. Sakto ka, bibi, kay nindot mo. Diyos ko. Arman, di na ako nang maingon. Arman, sorry. Gigamit raman sa tina apa mas lami jud ang idaran gigamit raman gali ko nakalarga lang siya gikalimtan na daw yun ko wala gani uwi closure ba mola noon na ang lisod gay o ay hanggang ngayon wala pa ka rin kayong proper na closure eh malay mo pag uwi nun sa Pilipinas maghingi ng closure sa'yo. Hello, good evening. Mauni ang XFM Bukidnon. Yes! Oh! Texter 4796, we are. Yeah. XFM Bukidnon po ni siya. How can I help you tonight? tawag na ha. 0975-474-9153. Dabi ato ning silipon ni Abi. Hello, maayong gabi. Listening from Mati City. Oy! Thank you! Salamat ka ayaw. Napaakan na ako kung dila. Kaya ko number. Gabito na ito ang mga viewers. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. P? Kisa si P. Gilibak ko ni P. Dili di ay. 18 man. Q, R. Huy! Kaya ayaw mo si panglibak sa ko. Wala ba ako gibuhat sa inyong daotan ha? Isa. Dili. R. R siya, R. Ngingig. Hello, maing gabi eh. Hello po, maing gabi eh. Hello, maing gabi eh po. Sir, hinayi imo radyo niya. Dali ka paminaw sa kuha sa cellphone eh, para magkasinabot. Sir! Sir! Hinayi imo radyo, sir. O niya, dali ka sa kuha paminaw sa cellphone. May gabi, madungog ko ni mo. Ako, di ko kadungog ni mo, sir. Di ko kadungog ni mo.
3: Kana, madungog na.
1: Okay na, madungog na. Kinsa ni palihog?
3: Tama, dungog na.
1: Ah, dungog na kayo. Kinsa ni?
3: Hello?
1: Oh! Madungog na tika. Ako madungog ko ni mo.
3: Lubot from...
1: Na. Hindi tayo magkasinabot, ani. Pag manawagalin mo sa ko, hinayin ninyo yung radyo, ha? Kay pag once mag-feedback ang radyo, dili na ko kasabot sa inyo, ana. Maglisod na ko sabot sa inyo, ana. Mas maayong nga... Sa cellphone na lang mo maminaw kay para magkasinabot gid ta. Depende si Romsky taga-tagatangog taga-Muog City ari dapit. sa may nakadipindi, tarungan ay mong dipindi, ha? Ako, bibi, nakauyab kong batanon nga babae, 22, tapos ako 45 na. Tinuod, yun, masarap magmahal ang matanda. Kay batanon, si Stephen James. Mo ba? Sakto ka, bibi, nindot ang idaran mo. Armand, hapit na taka i-block. Tarungan yun ang mga rason ni mo din, ha, Armand. Kabalo kang di na ako na kaya basahon. No? Dili lang tayo magbinastos, mga bebe, ha? Okay. As much as gustuhon man ako, basahon on air, ninyuhang mga reaksyon, nag-waste mo og time, usik-usikan ninyo yung oras sa pag-type ang nga mga words na dili na ako kaya basahon. May gabi po!
3: So, magandang gabi, Ma'am Cindy.
1: Magandang gabi din po. Kinsa po ito?
3: Ma'am.
1: Ha?
3: That's Abdul.
1: Ay, that's Abdul. Magandang gabi sa iyo. Tagalog tayo o Bisaya?
3: Oh, pwede yung Bisaya. Pero mas magandang Tagalog, Ma'am.
1: Ah, sige, mag-Tagalog na lang tayo. Sino ba ang mas masarap magmahal? Ang mga idaran ba? Ano ba ang idaran sa Tagalog, gali?
3: Yung mga mamatanda.
1: Oh, wag naman ganun. Masakit yun. Ano lang siguro?
3: Yung edad.
1: Oh, yung may mga edad na or yung mga baby-baby pa.
3: Oh, yung mga sa kwan, mas maganda yung mga bata-bata.
1: Bakit?
3: Kasi yung mga matanda, ang sabi nila, amoy upos daw.
1: Ano daw? Ano amoy upos? hindi naman lahat nagyoyosi. Eh, bakit amoy upos?
3: Ma'am, pwede ako magbate?
1: O, pwede ka masyadong magbate. Sige, go ahead.
3: Yung mga pinsan ko na ngayon, kilala, mga lumayag family, ninyo sa family, baka nagiginig sila ngayon, mga umpok family, dyan na may kinatawan, dyan sa Anabo, mga igagaw na kuliya, nagpaminaw ka ron, maing gabi sa inyo na.
1: Maing gabi ito.
3: Diyan kay Inday Palomina, ang mga igagaw na kuliya. Kaya sa kinarin, kay Pamela Lingin.
1: Mm-hmm.
3: So, isa sa inyo, Ma'am Cindy. Yun sa Bukidnon.
1: Saan sa Bukidnon?
3: Diyan sa isa sa inyo, Ma'am. Magandang gabi po. Pwede mag-request ng awit?
1: Oh, pwede po. Anong awit gusto mo?
3: Yung If I Never Fall in Love Again.
1: Uy! Nai-inlove ka yata, ah.
3: Kasi wala pa akong asawa, eh.
1: Ah, wala. Bakit wala ka pang asawa?
3: Kasi hindi kami ng asawa ko. Diyan na taga-pigawayan.
1: Sandali lang. Ikaw ba, pila naman edad? Ano, hello, oh, Diyos ko, Lord.
3: Pila ko ngayon, ma'am?
1: Magkano ng edad? Ilang taong gulang ka na ba?
3: 50 ko, bata pa din lang.
1: 50?
3: Okay, bata pa din lang. Hindi masyad matanda.
1: Hindi ko man, sandali lang. 50 years old ka na ngayon. Pero batang-bata pa ang katawan.
3: Bata pa.
1: Pero hindi ka pa talaga nakapag-asawa?
3: Nakakawa na ako. May anak kami, isa, namatay.
1: Naghiwalay na pala kayo.
3: Hiniwan niya ako kay Tagapigawan man yan, siya. Nitibo. Diyan na may barangay rin ibon. Siya kalaw. Kaya siguro, nag-asawa na na sabar na pumakituhig ng pag-iwalay namin.
1: So ngayon, naghahanap ka na ng bagong makakasama.
3: Kaibigan muna.
1: Kaibigan muna. Sorry naman. Advance kasi kami.
3: Mas maganda yung tunay na kaibigan, hindi plastic ba?
1: Pero kasi yung kaibigan, papunta din naman dun yun sa, sa Ingon Ana.
3: Ma'am, hindi. Pakilag na yung number ko, ma'am. Para magkaroon ako ng kaibigan.
1: Ikaw na lang. Ikaw na mag-air ng number mo.
3: Kaya ko. Mamaya man ako.
1: Sige na, huwag kamaya. Maganda yung boses mo talaga, yung marunong.
3: Ang lakas-lakas mo dito sa Cotabato, Ma'am Cindy.
1: Ha?
3: Ang lakas-lakas mo dito sa Cotabato City.
1: Alo, salamat po. Ikaw na, alam mo, mas maganda kung ikaw yung mag-announce ng number mo para mas ma-feel nila na ang ganda-ganda ng boses mo.
3: Kaya ganun sa'yo.
1: Sige na, announce mo na number mo para magkaroon ka ng kaibigan.
3: Okay. Hindi, Ma'am Cindy, ha? 09354703715.
1: Ulitin mo ulit.
3: 0935-4703-75.
1: Maraming salamat po. Maraming salamat po.
3: Your request ko po, mama.
1: Oo.
3: Salamat.
1: You're welcome po. I-play natin itong request niya. Ah. O yung If I Ever Fall In Love Again ba yun? Sige, lagay ko dito. Bibijaw ikaw na yung bahala mag-adjust nito. Ah, kasi... Sorry, baby. Hana sayop ko. Okay ra kayo. Basta ayaw lang yung mention ng any mga words na hindi ko ganahan, ha? Kay, I wasn't born that way. Remove mo na lang yan, be. Tristan White, gulay mong gabi po. Hoy, di naman kami nagyoyosi. Bakit amoy upos? Mga po na akong ginaingong ito, ma'am Anoy. O saan to man, moment siguro na ilahang concept ba nga pag idara na gani, bahong upos. Nelson Lancian, may gabi eh. Thank you! Disney, akong i-greet ang akong asawa nga nag-atang nako, nagluto og sopa, o grabe magmahal akong asawa, idara na din. Si Francis, nakasulod jud ko sa Bohol ni every night and di ka mo jud ang among ipaminaw. Diri sa Bohol! Thank you! Sa XFM sa Kalapi, di ay ni mas nindot magmahal ang idaran kay dili mag-usab-usab ang huna-huna. Oh! Mo ba? Eh, when it comes to edad talaga, kitang mga idaran mang good is, kabalo na mga ito mag-adjust. Pero dili tanan. No? Baby, kami mag-running 9 years among gap sa akong asawa pero sakit sa ulo kay daghan jud siya kachat sa iya ha, 26 versus 34 mi bebe. Hoy. Tarong-tarong ako ang imong ginaingon diri Jazz ha. Mo ni mo bagong partner karon Jazz. Nakatungdaan ni Jazz nga si Jazz. Ay, naku ninyo. Ay, labada po sa inyo mga story di I know. Saod to man na. Sige, inya taod-taod mo dawat kung tawag unya taod-taod. O, unya na taod. Tawag na lang mo, sige. Hello, mayang gabi eh.
2: Hello, mayang gabi eh.
1: Mayang gabi eh po, kinsa ni?
2: Si Ran Ran po ng Alamada.
1: Ay, Ran, mayang gabi eh, Ran. So, ano ang reaction, sa may reaction ni mo at Ran? Kinsa daw ang mas lamig mahigugmaran, ang mga bata noon ba daw o ang mga idaran?
2: Magmahal ang idaran kay nakahibawo na sila o unsa ang himuon sa panginabuhi.
1: Kinahanglan ba nga sa isa ka relasyon panginabuhian lang gid ang atong hisgutan?
2: Oo. Oh.
1: Eh? Gila na lang gid ang hisgutan, gid lang gid pwede maglambing-lambing sa each other. Ang kay panginabuhian na lang gid permanente.
2: Oh, tanan ra.
1: Sige, tanan na lang, uy. Mara to, Ran?
2: Mag-air ko number, be.
1: Ah, sige, Ran, go ahead. Sige na, Ran. Pag-air ang number.
2: Ikaw na lang mag-air, be.
1: Ikaw na lang, Ran. Tabangin na lang po ko, Ran. Gakapagaw na raba ko diri, Ran. Na.
2: Ganang dalaga lang ang atong ginakimita, be. Sige, 09. 67 67 90 627.
1: Balik ka pag i-run.
2: 09 67 67 90 627.
1: Sige, Ran. Salamat ka, ayo, Ran.
2: Salamat po.
1: You're welcome po. Thank you. Si Ran, madungugid na ako ang mga kuan, mga cracket sa iyang background. Maybe ako taas among edad pero kay pugihon man sad si Jazz. Si Jazz nga nai-stress. tawag pa ha? Pwede po mo man na wag mo taas-taas po niya kong oras. 0975-474-9153. Pag-abot yun sa pagmahal, baby, kung... Agoy. Masa ni? Lagi. Tama, lagi. O kung pag-abot daw sa ibabaw sa lantay, ang mga bata noon gud daw ang mas daog. Which is dili jud ko mo o post ana, I super agree nga ang mga bata noon pag-abot sa mga labing-labing mas active gud kaysa sa mga idaran, kay ang mga idaran daghan naman ni rason. No? Dili naman sila kayo kasugakod kay ang mga rayuma, ang mga arthritis. Diba? Diba yung una anak man na? Ay. Sorry, good na igo. Hello, may gabi. Hello po, may gabi. Pinatay naman eh. Bibi ang tinuod nga batanon nga asawa, ginapalitan niya og turbo ang bana from Jazz. Oo, oh, dapat. Tag 75 pesos lang man na. Oo, oh, affordable na gid ka. Ayun na siya. Hindi pa na ni mo palitun. O, oh, alkansi ka. Kung halimbawa, idaran ng imo ang partner, ikaw batanon pa. O, oh, ikaw, halimbawa, lalaki ang batanon. Kanya ang babae ang medyo idaran na. So, kinahanglan siya. Pag-abot sa performance, kining sila lalaki dapat mag-perform. Kinahanglan siya na ay Turbo Man Enhancer. Tawag na mo ha. Once again, 0975-474-9153. Kung dili mo manawag, kay mo uli na ko. Char lang. Pag-miss call na lagi mo eh. Pag-miss call, daghang kayo nagatawag. Mura gina-drop. Dili man siguro, wait lang ha. Oh, wala man siya naka-automatic drop. Drop it, drop it, drop it. Wala man siya naka-automatic drop ha. Pwede naman manawag ha. Ito lang balik ko ng number. Saka sakaling di pa mo ganahan manawag, kapang hunat pa mo din ha, edi unya na lang. Ito na lang siguro ni ibutang ni isa kanta. Aha man itong kuang ki request kay Ina. Aha man ito, baby chow. Aha. Tawa na ito ha. Lampas na. Litan ko kaya ito. Ayan. Dali. Sige. Sige, pwede na. Pwede na, pwede na. Sige, di mo manawag. Sige. Hindi na lang mo panawag, ha? Ako sa ni i-play ning kanta ni Dato Abs. Ni Dato Abs kay. Kasi manluod siya sa kuha. Sa pagbalik na ito, atong tiwaso ng atong pag-aisgutan. Kung kinsa gid daw ang mas lami magmahal? Ang mga idaran bagyon, like amo, like kami, or ang mga batan-on. Dari gyapon sa itong programang Live Putahe Confession.

0: Gold user. Atong paminawan.
1: Katukoy ko, pasalamat sa tuntun sa Gold Trade. Tumandog, sir. Hindi ikigdom ako ng binuran nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko, Santon Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay albio akong pamati. So, inya, normal bakong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutan na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tigbuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawan.
4: Ay si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na rin ko na problema ani sa ko ang mata. Magsige na lang ugabong-gabo na apag ipagluha-luha. Tos grabe ka katon, grabe ka haso, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suot ni Higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ng ako gibati. Wala na tong pagabong-gabo, katul-katul, o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Kung sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati, sama ka nago pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaan lang yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, katantike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Hala, happy taong shooting. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsa na adid ko?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala gyot?
10: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha. Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan.
9: Salamat kayo, day, ha? Matulog ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Sus!
11: Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: So may akong gamitin, boss.
12: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Oras, alas 11 sa gabi.
2: Time check brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
14: Mga katropa, X

0: remember mo sila itong mga kabataan. Ano yung... Sa unang panahon, mga gining ang mga kanta ang sikat kaayo niya. Magtulo-tulo dahil na ito ang luha. Kaya the broken heart, di ay ito. Yes, you belong to me. Diba? Ang kabalo po kumukanta, no? And I'm yours exclusively.
1: Ma-priso ka!
0: Right now, we lean and breathe each other. Sige lang. Mabutang panahon na howd na tamukanta. Di na ako maulaw. Balik kita sa itong programa karong gabi una ang live putahe confession. Gamay na lang atong oras pero ato na siyang i-squeeze para sa inyo, ha? Salamat gihapon sa mga gihapon na minaw o nagtanaw sa ito ang Facebook live. Kung nag-antos gihapon mo sa kung naong bahala mo din, ha? Salamat ka ayun, ha? Thank you! Tinuod na bibi kay ako 56 na ko karun. Mauni kay maglungag man ako di, ha? Hapit ako malubat niya. Good evening, this is the Princess Party Request. Huwag kanta, count on you. Paborito na sa kong asawa nga si Marisa. Permi niya ipakanta na ako. Sige. Mga na itong last na song. Count on you. Ako ni Pulihan, Bibi Jawa, kay Gihan. Hinangyo eh. Cindy, mas masarap ang may edad na magmahal pagdating sa pagdating na sa salpukan kasi wala namang rayuma. Sige, sa inyo na yan mga words na yan. Hi. Labanan pa kayo ng mga dila. Hindi ko na kayang basahin to. Masyado na siyang below sa akin. Sorry po, ha. I have to be honest with you. Hindi ako, dili ko sanay. Wait lang, ha. Tagalog kasi. Hindi po kasi ako sanay sa mga ganyan na mga words. Gustuhin ko man nabasahin po sa inyo. But again, I'm trying to be, not really I'm trying, but I wanna be professional po sa inyong lahat. Alam ko na mayroon po kayong mga gustong sabihin, mga gustong ipampalabas na mga, yung mga nilalaman nyo dyan na mga tinagu-taguan. Mga moves nyo na hindi ko alam. Pero again, hindi ko po siya pwedeng banggitin sa air eh, kasi may mga bata din po na nakikinig. Kahit na nga po rated SPG po ang ating programa, eh, hindi ko rin po talaga kayang, hindi ko dare. Sorry, ha. Hindi ko kayang pakinggan sa sarili ko or hindi ko kayang sabihin sa kahanginan ang mga ganyang istorya. Natatakot at nahihiya po ako. Good evening, baby. Ako si Roms, taga Ginoog City. Depende sa babae o lalaki kay kun walay trabaho ang babae, na idman pod kun unsay trabaho parehas nako mag-maintain lang og saka og libido na kahay mahigugma nako ngano kung wala. Wala man na siya sa aksa ko, ako Rombi. Wala na siya sa estado sa kinabuhi. Mas kung ako yung papilion, mas gusto na ako kanang secured gani ko. Kanagong dili ko magselos. Kanang wala na gani ko hunahunaon nga na ako'y kalaban, ang ako ang partner naga-cheat sa ko. Dili ko ana. Magsettle ko og tao nga kontento sa ko. Dili ko magsettle anang tao nga dato. Pero mo lagi grabe ang imong pag-overthink kay dili dai siya loyal sa imuha. So, yes, sa imo ang pangutana sa ko texter 061

0: anak. Kinabuhi sa usa ka kuan.
1: May gabi
0: po. Kinsa ni?
1: Si Miss M from Dalagit, Cebu.
0: Uy, may gabi, Miss M. Unsa man ang imong reaksyon ani ato ang Sir Bibi question? Kinsa daw ang lami mahigugma? Ang mga batan-on ba daw or ang mga idaran?
1: Masarap ang idaran magmahal kay madlok na sila biyaan.
0: Ay? Ano di ina?
1: Sabi na ang mga idaran na ikwarta. Ah. Kaya mabatanon na ikwarta, ikaw pa'y pangayuhag, Lord.
0: Hoy, legit lagi ni.
1: Lagi?
0: O, naka ikaw.
1: Mabatanon, labi nag-standby, may trabaho, man, then nga.
0: Ah.
1: Anong power on?
0: Tapos ha? Ikaw ba nakasuway na baka magmahal o batanon pa sa imo?
1: Wala, pasok mga yung load. Wala dami sa isa ka bulan. Uy, wala, uy.
0: Ano, hindi lim. Lain mo na ingon na ano. Uy, mas gusto kong bena to. Ang kita ang gina-baby, diba?
1: Oo, magtindot na kita ang gina-baby. Pero ayaw na sad ng idaran ka. Ayaw ka na ni ako ng tabako. Kana lang igu-igu lang.
0: Uy, kabalo ba ka kung ka lang. Kana ganing pareha sa to. Pila may edad ni Moron?
1: Mura na nag atong amahan?
0: Dili, uy. Kabalo ka. Sa edad na to karon, kung ako lang imo paistoryahon ha, mas gusto na ko ang ako ang mabana po ko na nga sa 50 ang edad, 50 sa 60 bahalag hinay na, pero pag abot sa ka ng pagmahal, spoiled kayo ka.
1: I know, una may turbo.
0: Oo.
1: Pero lain man kayo na unay labi na kung isuroy.
0: Ay.
1: Oo, man ta.
0: Kung love ni mo dili ni mo ikaw lang. Ikaw ba ko si unti ka ron? Dili oy, kung love ni mo isa ka tao, dili gid na nimo siya kaya ikaulaw. Pero kung dili gid nimo siya love ulaw eh.
1: Kay nabito akong manghod, namin niya siya apam tiguan na kay na iyang bana. Natang palangga kay siya. Sabi na kwartahan pero dili manggol daugon sa kwarta ang kalipay.
0: Aw, oh, kung ingon ana, dili gid niya full nga love gid kaayo. Kay basta sa nabalaan na ako, kapag ka-love niyo mong isa ka tao, masking uugod-ugod na namas yun, unsa pa na inaong ana, or unsa pa'y kahimtang ana, kung love niyo mo, proud yung ka.
1: Okay na siguro ako, 37 man aron. Okay na siguro mapukit ka, pero kung 60 mo, di na madaoy.
0: Bala ka niya. Bala ka niya. Uy, naa daw sa 60 ang true love.
1: Niya, mulihok pa, Dina.
0: Mulihok, uy. Uy! Ikaw ba, dili man ginani mo siya mabalaan kung dili daw ni mo testingan. Legit ba yan ng mga 60 ang edad? Kuya, gid kay na sila magmahal gyud kay palang.
1: Okay, okay basta nagdagag kwarta mo, testing lagi ko.
0: Unya ka balo ba ka pagtulong ni mo anak kay hapu-hapu ng imuhang buhok? Ano kung nga, bibihon ka? Yan, dili na ta kakitag ingon anak sa lain, oy.
1: Nya, makabitin man na sa kalipay.
0: Dili lagi. Trust me, dili, Jude. Ayaw sa lagi pagsalita o patapos kaya daghan nag-react o. Oh. Uy, ayaw daw kumpiyansa sa isa isinta kay kaya pag daw kuno kabalibalihon.
1: Ang kaya! Namotan o stock na turbo. Unsa una lang?
0: Mga tug pharmacy. Oh, ayaw daw na maliita ang mga 60 o oh, kay dili daw, daw na sila basta-basta daw.
1: Ano on? Oh. Masalig man nag-turbo.
0: Ikaw ba karoon na ano? Baka hinigugma? Wala pa.
1: Ano hinigugma? Pero kanang dili siya, Pepe.
0: Pili edad.
1: Pareha sa lamig edad. 30 plus ang siya.
0: Ah.
1: Hi, Jayco ni Edner. Nagkaila may tungod sa XFM Cebu.
0: Uy! Gusto pangalan? Si Ed...
1: Edner.
0: Edner
1: to... Nagkaila may sa...
0: Dumagtoy?
1: Program ni na.
0: Si, kisa na nga Edner?
1: Basta, pag-asyargaw na siya.
0: Dili si Edner to'y dumagtoy?
1: Ambot.
0: Wow, marag mo agad na. Uy, buutan ba yan na? Si Ednel.
1: Oo, tagapuan na siya na sa, naama sa Cebu magtrabaho.
0: Si Ednel lagi, o kaila ko, ana, buutan na. Maalaan na, katong maalaan na siya babae.
1: Oo, dili, raban na siya bastos. Ganahan, lagi ko niya.
0: Congratulations! Sana all. Namaora to?
1: Emo, okay. Natuog na siguro siya.
0: Oh, sige. Salamat ka, ayo ha, Miss M.
1: Oh, bye-bye. Did you, Cindy?
0: Bye-bye. Thank you. Miss M, baka alive gihapon ka, ayo. Kamuda ay ni Ednil, ha? Okay, baby, ka lang kanta na ano, palihog to carninot og na ay sabaw. Ha? Huh?

0: may sabaw. Sayong sayo. Laging sabaw. Mo na nga kanta? Ay, dilaw man di ay sabaw. Taka mo kasi hindi. Bitaw? Oh, bitaw ha? Wala gyud. Oh, sa majority sa itong naka-istorya karong bibi is ang ilahag yun is kuan gyud. Oh, wala gyud ko'y nadungog nga mas lami magmahal ang batanon. Hello?
1: Hi.
0: Hello po. Kinsa ni?
1: Hello?
0: Hello po.
1: Yeah, hi.
0: Ah, yeah, hi yun. Ah, hello, kinsa ni?
1: Dili? Ha? Isin dili?
0: Yes po. Pwede na po dili.
1: Ma?
0: Pwede si Cindy. Pwede na po dili.
1: Amo ba? Sorry. Radio delayed. But I was listening to you sa the radio. And then I was actually moving around a different area.
0: You're from where po? You're from
1: I'm from Tandag.
0: Tandag, Surigao?
1: Yes, that's from Surigao.
0: Ah, so, technically speaking, nagbibiyahe po ba kayo ngayon? Magbisaya na siguro ko sa'yo.
1: Actually, yeah. Nagbibiyahe ako kaya lang. Medyo, even to be honest, naganda na ako sa boses na. Medyo, nagbisa ko yung topic na.
0: Gusto niyo pong magbigay ng, ano, ng komento?
1: If you like me to, why not?
0: What? Go ahead, please. It will be an honor. Oh.
1: I'm sorry again.
0: Go ahead po. Mas gusto ko po na magbigay.
1: Oh, yeah, okay. I'm sorry. Opinion ko lang. Siyempre, I mean, you know, when it comes to love, magaling talaga yung may what's it na. Kasi, may experience na, right? Rather than din sa mga na you find. Then, of course, the next question would be, if you are going to choose para sa'yo.
0: Pa sa akin po?
1: Are you going to choose a younger one or a matured one?
0: I'd go for the matured one.
1: Really?
0: I've been to a relationship na bata pa sa akin. I think nasa 10 years yata yung gap namin. Ang hirap, ako pa yung mag-adjust. Ayoko na.
1: Ayun nga, no? Ikaw yung mag-adjust. Supposedly, if I were to be, then ako yung mag-adjust for you, right?
0: Ilang taong gulang ka na po?
1: Me, I'm around 40s.
0: I'm already 39.
1: Oh, we're almost there.
0: Yeah, 39 na ako, pero mukhang bata nga lang yung boses ko, pero 39 na ho ako. Oo, pero kung ako yung pagpapiliin nyo, mas gusto ko talaga na yung talagang may edad na, kasi siguro sa experiences ko, mas gusto ko talaga na ako yung parang ako yung binibaby.
1: Ikaw yung binibaby?
0: Hindi naman ako spoiled brat ng dating.
1: With your current state ba, is someone doing babying you?
0: As of now?
1: Yeah?
0: Wala eh, kasi busy ako sa pag-aaral.
1: Busy ka sa pag-aaral? We're 39 years old, then nag-aaral ka pa. Wow!
0: Nagmamasteral po.
1: Nagmamasteral?
0: Yes po.
1: Nag-aaral ko yung master.
0: Nagmamasteral po ako. Ang dami ko po iniisip. So hindi pa po muna talaga po mapasok sa utak yung love life. Pero gusto kong talaga.
1: Gustong gusto mo.
0: Gustong-gusto ko na.
1: I mean, kaya lang that's why mature guys most preferred, right? Kasi yung mga mature guys naman nakakaintindi.
0: Oo.
1: If you're busy with your studies, then nakakapag-antay naman yung mga mature ones, right?
0: Oo naman. Ang hirap kasi kapag kabata yung pipiliin natin. Kasi unang-una magtatanong bakit wala kang oras sa akin, ganyan.
1: Now, the question is, are we on or are we off?
0: We're on. Narinig ko tayo ng Visayas.
1: In other words, you need to hang up na kasi we'll be talking personally. In other words, ganun ba yun?
0: Ano po?
1: Nabigibigla, no?
0: Eh, nakikinig sila eh. Naiingit na nga sila eh.
1: Ganun ba? Sabi ko, I believe we need to hang up kasi kinakailangan we need to talk personal.
0: Ay, ganun? Hala! Talaga, talaga ho.
1: Take a look. Masih memang cukup tegak tagung.
0: Wala u.
1: Tegak bukit nun siguro.
0: Wala uwi. Wala uwi. Uy, lagan lang ko.
1: Wala di, okay.
0: Wala yung masuko.
1: Sure, hindi ka wala yung masuko, ha?
0: Wala yung masuko.
1: Okay, so in other words, we're onto it.
0: Yes, we're onto it.
1: Okay, sige.
0: Tawagan niya
1: ganito na lang.
0: Sige po.
1: Can you play a song for me naman?
0: Po?
1: Can you play a song for me?
0: Sure.
1: If that's okay with you.
0: Wait, what's gonna be the song title?
1: If I'll Make Love to You.
0: If I'll Make Love to You? Wait, hold on. If I'll Make Love...
1: I'll Make Love to You by Boyz II Men.
0: Yun nga, ang ganda ng kantang yun. I'll Make... Oh, ito, sige. Okay, sige. Pa-play ko po ito para sa iyo. Oh, sige, no problem.
1: Hey, thank you very much.
0: You're always welcome. Ingat ka po sa biyahe po.
1: Yeah, I'm still waiting for you. We'll be talking after... We'll be talking while playing the song, right?
0: Gusto mo?
1: Yeah, I'm expecting.
0: Gusto mo i-on ko or off pa rin?
1: Play the song, we'll talk off air. Kasi wala nung ito sa song. So,
0: magpapaalam muna ako sa kanila.
1: Okay, kanino? Sa kanya?
0: Hindi! Kasi 11:30 lang ako eh.
1: Ah, okay, sige. Go ahead.
0: Thank you.
1: Go ahead, Cindy.
0: I'll talk to you soon.
1: Alright, okay.
0: Bye po. Uy! Alam mo, ginalambing na ko. Ano mo, kaibog? Inanta mo, di ba? Lami, magmahal ang mga idaran. Okay, you definitely understand each other. Pero ay, ako magbabay. Ako sanin pambasahon siguro. Bibi, lami, dyan mahigugma ang mga taga-bukid noon. Kay bisan di kaila ang babae. Ikalit may phone book ang number niya sa akong cellphone. Uy, Joss, ayaw to i-save. Kogid, Joss, ha? Wala man na siya sa lugar. Yung ano, di ay na nga, wala man na sa lugar ko. Itsiga, taga-bukid noon ka, taga-Cebu ka, taga-Davao ka. Kung lahi gilang imong standard, kung mas mature jud ka, mas lami gyud kang magmahal. Bibi, basta walay diabetes ang tao, kahit 70 pa tumayo pa yan. Reaction nyo yan, ah. Wala akong alam dyan. Maing gabi, sige jud ko paminaw sa imo, hagwapa gyud ka, matulog ko, ganahan pa ko maminaw si Danny di ayin sa Gihol nga loy. Maulam, sinasay. Danny, uy. Pas anong gini mo akong bangko, Danny? Hala, si Daddy Paolo Avilito nagsiselo, so who's that? Cindy, pasensya ka na sa akin. Pa-play naman ng song. Sabihin mong lagi by Men Opposed. Cindy, ha, kinikilig ka dyan sa kausap mo. Ngayon ba selos ako niyan? Halag yun. Di mo musugot mahalin ko? Sabi, sad mo, ha? Cindy, ask lang ko, ang turbo dili dedikado og hinay ang resistensya tapos ka nang naay ginabati. I would strongly recommend magpa-check ka sa ano, sa mga duol na Yes to Health clinics. Kung taga Mati ka, di ba natin yung clinic sa Mati, no? Sa dapit sa Pag-ibig office sa second floor. Naa sa second floor sa, kalimut ko sa address adto. Pag-check ka sa Yes to Health clinic eh, para ma-advise ang kami Doc CJ. Si Doc CJ kasi na-assign doon. Si Doc CJ ang maghatag sa imuha o gana. Recommendation kung unsay pwede sa imo para mapaligo ng imuhang resistensya. Mag-request ko song, Abisaya, andam ko mo biya. Ayos, agbiya, eh, sayo pa man. Anyway, be mo ulit na ko biha. I need to go kay unsa nang orasa o 11:30 ra ko tama. But anyway, magkuyo-kuyo kita the next day na po. Oh, kabalo ko nga excited na gid kaayo mo nga magkuyog ta. Diba nindot ka tong live po tahi confessional kay gaaway na tang tanan. Sige ra. Wala ko yata ugma. Wala ko duty ugma pa mong pahuway sa ako uy. Nakoy klase ugma. Bitobi, salamat kayo sa inyong panahon na salamat kayo sa pag-stay with me, sa pag-stay ninyo sa kuang panahon, sa kuang time. Kabalo kong katugo na kayo mo, kabalo kong gaduka, nagid kaayo mo, pero naalang gihapon mo din ha. Thank you, thank you, thank you so much.
2: Thank you!
0: From the bottom of my broken heart. Salamat kayo sa inyuhang pagkuyog sa kuwa sa pipila kang mga oras. Kinigihapon po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
3: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi. Sa programang putahe sa gabi. Putahe sa gabi. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!

0: was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: X FM.
2: Taklarik sana.
3: Exciting.
4: XFM 89.1 Davao City. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
5: Exciting summer mga katropa.
6: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
7: Katropa.
8: Summer na. Katropa.
7: Kaklaris, Anna.
5: Exciting.
7: Exciting.

0: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: XFM 89.1 Davao City.

0: Hits FM 89.1 Davao City. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM.
1: Kaklariksa na.
2: Exciting.
3: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
4: Clarex!
2: Exciting!

0: sa Clarix sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

Cool on XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Need pa ba og notification para mag-gets nimo nga like tika?
2: Kaklarek sana!
1: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, Ochia, nasiyok. Ang bumiyong piling nasiyok. Nang buwak ko babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige diyo kong inom og kape, bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium B3 Coffee Mix. Palit na yung ko sa butika, gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa ko ang tamis, nindot na yun isang kapiha, kay patamis ani, stevia extract. Bisan di o gidiabetes ka o gimayuma, pwede di mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Parag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa ako na dako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako di ay si Jack. Osaka Radio Personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Mainbuntag mga katropa, oras nato alas 4:01 na.
4: XFM Davao, kamatuunan ang sandigan.
5: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas, o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso na impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagabalita. Runda balita.

0: Mayong buntag Davao, Mindanao, tanang mga Davao Wenyos. Sa kutob sa itong makaigsuunan hanga na himutang diri sa tibuok Davao Region. Good morning kalinyong tanan mga katropa.
1: Good morning!
0: Ayan po yung kalahaning laing hugna na sab sa ito ang pagpanaguban uban. Dini sa ito ang Ronda Hanay sa Kabuntagon. May lain mga katropa dini sa XFM 89.1 mga katropa. Ato ang Ronda Balita.
2: Ronda Balita.
0: Adlaw kita mga katropa nga Biyernes mo na gingon mga higala TGIF. Thanks God it's Friday. Na mga katropa haning bulan gihapon kita sa Mayo. Pitsa 22 ning tuig 2026 mga katropa. Sige po na ko ang inyuhang makauban, ang inyuhang tig balita, ang inyuhang tig ronda. Matag alas 4 hangtod alas 4:30 sa Kabuntagon katropang Marvin Ebano.
2: Ronda Balita. Marvin Ebano sa Ronda Balita.
3: Ronda Balita.
0: Ayan mga igalahaning mga oras. Kinito ang pagpanaguban uban. Gipaluhin kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama lamang sa Xanthone Plus Coffee Mix. Ito po ang Xanthone Vitamin C. Ang mga produkto mga higala gama sa Yes to Health Incorporated. Nga gituyo kini. Isayin kini mga katrop

0: productive kita sa matag adlaw mga higala. Atang lang yung nagkatropa, ito ng ambakan. Ang ato ang tunang rondahan ng mga panghitabo sa ato ang palibot ronda balitang lokal.
1: Ronda balita.
2: Local news. Local news.
0: Atong sa ang sitwasyon sa panahon mga katropa.
2: Weather update.
3: Weather update.
0: Ang sunod sa Davao ha, so far mga igala, wala kita na sinati ng mga pagpangulan. Kanapod ang ikumpirma sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office mga katropa. Ugikan pa man kagabi mga higala. Sanglit gumikan sa epektong hatod ni ini atong weather system nga localized thunderstorms. Ang mga nagkaniyang bahin sa atong syudad sa Davao makasinati gihapon kini ug mapanganurun nga kalangitan mga katropa panmalinawon nga panahon mga higala. Ang tanan nga ato nga makasapaan ana sa luwas nga kahimtang tanan. Safe level mga katropa. Gihapon ha, di gihapon magkumpiyansa. Basin unya mahikurat na lang na dunay day pag-ulan nga to sa atong mga kabukiran nga bahin. Kung magkasapaan na mo taas na po ang level sa tubo. Kung ang pag-igmat kanunay mga katropa, importante yun sa matag karunugun niya. At siguro ang kaluwasan sa matag-usa. Alas 4.05 sa kabuntagon mga higala. O sa pikas bahin mga katropa kini ha, exciting po gaayon eh. Ang kini mga katropa, kaya sa itong pagpanubay mga higala ha. Kung siya ay mga katropa, dinis...
4: Mindanao. No, and then balik kita human gayud sa pipila ka mga pahinom do. Ilabi na kay ato kagan gayud og pagtagad ang mga pipila nga nagpadala sila mga pangutana. But before that, ayaw kalimot pag-inom gayud og Santon Plus Kafa Mix. Tungod kay tugno man jud kaayo, hastang lami man jud iinom og kape kanina ganin no. Hapit yun, nakahapit makatulo. At duhagin ta kay pagmatan, may manjid kayo inom, kay bugnaw mo kayong panahon, inom dahin ta og Santon Plus Kafa Mix. Lagi mong good kayo ng kapiha mga katropa, kung yan ta mo, tungkol kay bisan pag why unod ang imong chan, karabang pagmata jud ni mo, no? Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach, panawa pa jud na sudlan ang imong chan, bisan pag tawag nini gakutoy ang imong chan, pag uinom ka o Santon Plus Coffee Mix, lami kayo sa paminaw. No, inana ka rin doon ang ato ang Santon Plus Coffee Mix. Kaya doon na siya, gitawag na to, gagawa siya sa mangosteen and soya. Asa ka na, no? Hastang lami ang mga katropa. Taas pa dyan kay Soft Bones. Dindot kayo sa lawas. Unang dili tawag nini. Dili ka problema. Labi na sa atong mga katropa din ang acidic. Ikahaptosan dyan pag mo inom o kape. Suway na sa mga apan nakasuway, Santon Plus o Coffee Mix. Mapanindot sa kalawasan. Ilabi na kung adunay problema sa pagtulog, hanindot kayo. No? Kining ato ang Santon Plus o Coffee Mix mga katropa. And then malikayan kayo at kining itawag na itong palpitation. Santon Plus o Coffee Mix available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. And then na syempre available usab ang Santon Plus o Coffee Mix. Sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Kauban gayud ang mga serbisyo, ang ato ang high-tech machine, no, and then iris analysis, and terahertz therapy, and biosupport therapy. No, available ka na ang mga modalities mga katropa. Kung kamo gayud mo bisita og mo ato sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayud matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, balik kita mga katropa, humanggit sa pipila ka mga pahinom dong. Naniling atong programan The Secret of Health. And standby, tungod kay balik kita, humanggit sa usa ka testimonya. Nga din maghatog ka na to, og inspirasyon. Nadiin kung ikaw, musuway, ug matog kayo sa Yes to Health, your clinic. O gabot mo, maangkon ang kayuhan. No, aniya gayud ang atong usa ka testimonya, Sir Romel. Nga din adunay pagka problema sa iyahang panglawas.
5: Sir,

katropa, paling kita rin itong programa The Secret of Health. Sir Romel, inyong nadungog na. Adunay problema. Adiin, dugay na tao niyang gidala-dala. Pag dili lamang matawag na ito, simpleng problema sa panglawas. Tungkol kay pagmuiskot ka rin tagpagsakit sa ulo, na? Akong disturbo gayd kini sa atong kalihukan sa matagadlaw. Ano yung bisag simpleng paglabad lamang? No? Pagkahilo or any discomfort sa atong lawas, lako na ng babag or problema or disturbo gayon sa atong kalihukan sa tibok adlaw. Unsa na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo, gani, sanyang-sanya ito siya sa atong klinika, iyahag itaw ginamo or ginaproblema kining mura dog ginatusok ang iyang ulo, no? And then, dugay na niya ang gidala-dala, nagana siya mga pagpanambal na suwayan. And then, wa maghihapoy alibyo. And then, nakadoo siya sa radyo. Ngayon, adun na Yes to Heart Clinic. Ngayon, nag-offer og mga free check-up and consultation. Especially, nadoo niya, we have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So, niyato siya sa ato klinika, gisuwayan na ato pagpanambal. And by God's grace and help, nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Romel, na? And then, usan na siya karon ka avid client ng Yes to Health Clinic. Usa sa nahimong inspirasyon, na? Para guide sa tanan nga din kung ikaw adunay balatian. Sagi hapon, bisag unsa man kini kadugay, pwede o pwede gayud kini matuldukan. Kinahanglan naman ang pag-atog pagbisita sa Yes to Health Clinic asa makakaroon ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita, naghahatod ka ninyo o libreng serbisyo. O ato aga yung mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kong gitawag na tugayuhan. Happy morning to Michael Denosta. Good morning, katropa. From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, dito ni paingon sa gitawag, dito ni banda sa Iloilo, na? Sa lugar ni Kuya Nelson, kadena, na? Dito na, Doc Nelson. So, maybe dito na ang lugar, na? So, happy morning, ha, sa mga katropa na to din, ha? Sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Denosta in Muslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag sa inyo agayong mga pinadalang mga pautana. And then sa mga bagong abot pa lang, ha, pwede pa ka mumuhabol o mupahat gayon sa inyong mga concern. Mga pautana, sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again, ha, pwede pa ka mumuhabol mga katropa. Huwag mapadala sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-1762844. And then ato ang Facebook page, tungod kay live kita karon makita, no, sa atong programa sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukid News Entertainment. Pwede usab ka mo comment din, ha, mga katropa, no, sa ato ang comment section. Para gayud mahatagan nato og katubagan usab ang but yung hatagan og pagtagad ang mga problema gayud sa ato ang panglawas, na pwede ka mo comment dinha gayud sa ato ang Facebook page, no. So ato ta sa pagtubag, una texter nato from ayan from 352. Dok, mayong buntag, ano, sige man hapdos akong tiyan, Dok. Bisan nakakaon naman ko, og nabantayan po na ako, Dok, pag mukaon ko og bulad mo hapdos, dagang salamat kayo. Uy, no, pag hapdos sa tiyan, o niya ang problema, bisag nakaon naman daw siya, hapdos magyapon. O niya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya og bulad, musamot og kahapdos. Ay, nako po, ha, so... Kabalan na ta kung naning mga kondisyon, hilabi nagdugay na panahon, basig adunan na ka siya, gitawag na ito gastric ulcers, ha? Kay kinimagong ulcer, mga katropa, ay naku po, ha? And then especially kay tawag nini, mas ma-irritate o mas mo-attacky pag nakakaon siya o bulad. Kaya
ano man, no, kay kini magong ulcer. Most common causes, syempre, kining gitawag na ito ga H. pylori bacteria. So, it is a bacteria, na? Kani nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imuang stomach. So, every time na masudlan or labi na og tawag ninig, dili ma... sudlan, matandog lamang, madubutangan og hydrochloric acid, samot jud na kahapdons, unya hilabi na mabutangan pa jud mga pagkaon nga taas og bakterya sama sa gitawag na tugbulad. Maunang tama jud ka sir, no? Maghapdos ang himuan siyan, nakakaon man ka, o bisan ganig, kaon kagbulad mo, samot kahapdos, tama jud na, basig adunan na kay condition ha, gitawag na itong gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dahin ka sir, or ma'am, o magingon din yung babae ba ni lalaki, mas maayo mapacheck dahin para makita ang condition, no? Kung unsa man na ang imuang problema karon na din na sa imong gastrointestinal. Then, kung adunan na jud ulcer, pag-inom og pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Nabang sweet potato, no? Kamote mga katropa, the best ka ayun na ha sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. Ha? No? Okay, kinimagong kamote juice, adunay siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach. Ang itawag na itong ulcer, no? And also, nindot pagkain na mutanggal gayon sa mga bakterya, mga hugaw sa ato ang gastrointestinal tract. Aron to dyan na mahinduan. And then, syempre, ma-eliminate gayon kining gitawag na ito nag-cause o problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na one pure glass of juning kamote at least or 9 a.m. na? Alas 9 o alas 3 sa buntag, sa hapon, I mean. Magpili na ka din na unsa available alas 9 o sa buntag or alas 3. And then, kung kaya po maghimo, mas maayo, especially kung caused by acidity, kining gitawag na itong paghapdo sa imuhan chan, kining gitawag na itong carrots, cabbage, and the pipino juice. So, una ni mong i-blend is one pipino, and then one carrots, and then pag na-blend na ng duha, haluy og 1/4 of gitawag na itong cabbage or repulyo. Ayan, i-mix ni muna, no, sir or ma'am. And then, pugao na mo sa tela ang pure nga juice, inom ka 1 glass 9 a.m. again or 3 p.m. Pagpili ra din na unsang oras ang available, okay? So, nindot kayo na sa may mga adunay problema ha, silang gastrointestinal, any discomfort, especially kung ulcer na gayud mga katropa. And then, ayaw tawon kalimot, pag-inom og Santon Plus Gold. So, unsa paagi, Doc, makatabang ang Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold, taas ka siyag antibacterial properties. Especially kung kana ulcer, o dako kayong tabang kining gitawag na to og Santon Plus Gold. Kaya dako kayo siyag anti-ulcer effects. And then, syempre, usbon ko antibacterial effects. Maunang dako kayo siyang tabang para gayon matanggal ang nahimong hinungdan ganong gahapdos ang imuhang tiyan. One capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal. No, dako kayo nagtapang. And then, ubani o pag-inom ang Santon Vitamin C. Ano man, ang Santon Vitamin C, dako usab kining tabang ha sa may mga ulcer. Kaya ang Vitamin C, ayaw kalimot, kini mo tabang para mapadali maghilom or dali maayo ang mga samad sa atuang lawas. So, even ulcers, usbon ko, ulcer ha, mo na ipagkasamad sa lining or dingding, no, or panit sa ato ang sulod sa tiyan, mga katropa. So, ang pag-inom ang Santon Vitamin C, mutabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Mo nang

Ayan, ang iyang concern is ano daw siyang sige matiyag ihi. Kining situation or kinibitong problema sa panglawas. Mauni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Alos tanan nagato sa atong klinika, mauni ni ang pipila ka mga complaints. Ano daw kasi mukog iihi kada gabi abalo ba mo mga katropa, kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan. Na din kumpirmi na ganit mo mag-iihi sa gabi eh. Ani ha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayod ni ining symptoms kining pag-iihi sa gabi eh. Unang-una, i-check ninyo. Basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes. Ha? Ikaduha, basig aduna bud mo'y high blood pressure. Ha? Hypertension. Ikatulo, basig aduna bud mo'y kidney problem. And then sa mga kalalakihan, basig adunan na mo'y gitawag na to pagka-problema sa inyong prostate. No? O sa tanan, basig adunan po mo'y problema gayon sa gitawag na to kasing-kasing. So pipila na mga katropa, o gani, kinipang gitawag na to polyuria. Or kining sobra na kadagag likido. Or ihi din na sa imuhang bladder nga din di na niya kaya pugan. O na sigig pagawas, ginagmay. Takna gayud sa kagabihon sa naas kondisyon. So kung anaa gani na sa inyo ha mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayud mo nga kadi na nabilong or asa dito nga kondisyon ang naa sa inyo ha karon. So ayon na mo katinga lang anong pirmi mo mag-ihi sa gabihin ha. E, musugot mong sa dili kung naa mo inato nga mga kondisyon. Isa sa may mong simptomas gayud niini mo dyan ang pirmi mo mag-ihi sa gabihin. So unsay angay buhaton dok? Siyempre kinahanglan. O, kung naaman mo dito ni ato nga mga kondisyon, tuldukan dayon. Nabawa, kung diabetes, no? O, tuldukan na ito ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na ito ang high blood pressure. No, ina na lang kasimple mga katropa, kung ano na yung kidney problem, o, tuldukan na ito ang kidney problem. O, kung ano na yung prostate problem, tuldukan na ito ang prostate problem. Aron to, diyan na ang symptoms nga pirmi pag-ihis kagabihon, mawala, no? Or matuldukan kayo mga katropa. Siyempre, kung sa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. No? Kaya kinito, Santon Plus Gold for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem, dako kay kinu gatabang. Tungod kay aduna kini mga nindot kayo nga mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Ini palang gitawag na to og alin and alisin nga makuha na to nga sulfur compound sa ato ang santo. And then aduna pa siya 1-2 vinylidine, no? Nga din dako kayo tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa ato ang dugo. So malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagka-problema sa kasing-kasing o ang pagka-problema sa kidney. So dako kay tabang sa kinatibok ang lawas na to. Huwag ka na inyo ang pag-iis gabi hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Santon Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon, gadiin kining gitawag na ito pag-iihi sa gabi. And then I suggest also, kung doon raman ka sa atong klinika ha, sa ato ang texter, mas maayo bisita ha ang Yes to Health Clinic para ma-check na ito personal kung unsa dyan ang pinakahinungdan, nga nung pirmi ka mag-iihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na ito, nga din balak mo ato gayot sa ato ang Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Ng mga check-up, no? Ilabi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no? Gikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man? Baba, aduna na mo yung mga result, mga katropa. Mas maayo dalhon ninyo pagbisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result, na basta mahitungod gayud sa inyong mga problema sa panglawas. Kung i-remind, mas maayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong gayong mga test, no? Aron to diyan na makita na to personal usab. And then after medication sa atong Yes to Health Clinic, ako ang mong ginahimo. Ano baba, doon na sila yung mga dalang mga result, no? Ngayon nahimo sa ilang mga test, sa may mga problema na silang panglawas. Sa diyan, nag-undergo sila medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After 1 month, kaya mawamanay pinakadugay dyan na ito ang medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, ino na ito, no? After 1 month, gina pa ultrasound or gina pa lab usab na ito sila.
Aron to niya na, ato bitong tawag nini.

ato iyahang previous result and then ang kining gitawag na to ga present result. Mo nang malipay kay sila makita na hala dok ulo nawala na na. Kay ngan sila hala nimubo na. Ina na murag makahatag samot sila og assurance nga diin na tinuod nga ato agayong mga pagpanambal aduna gayoy gidala nga mga kayuhan ha. So ako nang i-remind tanan kung aduna mo yung mga results sa inyo hangga yung mga dance mas mayo dalhon ninyo kung kamo gayoy mo bisita sa atong klinika. From na 231 maayong buntag dok unsa itambal sa akong mama nga naghubag ang mga joint niya. Daghan salamat sa reply daan dok. Oy naghubag na joint no? Either it is a gout or a form of arthritis mga katropa. So unsa angay itambal sir no or ma'am kung paano mo napainom imong mama og Santon Plus Gold painuman na dayon. Paano man ay napadugayan na tumad ka ito ang Santon Plus Gold mo kini ang food supplement na hastang taas sa gayud sa gitawag na tog anti-inflammatory properties. Unsa man ang anti-inflammatory properties? Pang pakuyos na, pang pakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? O sa atong mga kababayan, mayuma, picos, no, kaya man gani pakuyuson. How much more kung gout or arthritis mga katropa? Pwede na, ipainom tayo na sa iyong mama ha, sir or ma'am sa atong texter. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, no? 30 minutes, human gayud mo kaon ang imuhang mama. O na, ipainom tayo na ha. And then, pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog sa naman, luyang dilaw. Ayan. O, luyang dilaw no, sa ato ang native tang mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron. No, pugas sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Sa 3 kakutsara o 5 kakutsara, ipainom sa ibuhang mama kada alauna imidya sa hapon. O, mas mayo gani ka ng 3 kakutsara o 5 kakutsara nga gitawag na to turmeric or luyan dilaw. Haluin po ninyo og usa ka kudlit, no? O usa lang, one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayud, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. So, inyo na ihalo dito, diba? Dako kay nagtabang, kay mubus gayud ang potential nga naa gayud sa turmeric. Amo na ihalo, ipainom na kadalawang na medyas ay muha gayong mama, ha? And then, usubun ko, painom ang gayud og Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then, kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita na ito personal. And then, makita po na ito ang hinungdan nga anong naghubag ang... Sabi ni nagubag ang asa may nagubag joint no sa imuhang mama. Basig dili na arthritis o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan nganong nagubag ka na. Mas maya maginang ma-check na to personal, okay? So dagan salamat mga katropa, duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niuban ha. Hilabi na sa mga nagpadala sila mga mensahe. Ugma, mao sa Gyapong orasa, mao sa Gyapong stasyon. Ang programa The Secret of Health kauban sa Gyapong ng iyong health consultant CJ Nidruda. No, mga katropa, and then wala naman tayo igong oras. Hey, happy morning na no, sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man yung ngita glami, sudan. Habita, siguro katong texting, no? Diin, adunay paghapdo sa chan. Problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no? Kasi mo pa hinungdan nga no, maghapdo sa... or matawag na to chan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, idol. Dagan salamat mga katropa. And then, wala naman tayo igong oras. Ginigayod ang inyong health consultant na CJ Nidruda. Kanunay mag-aingon o magpahinomdom ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May butag sanan and God bless us all.

0: Buenas noches, tropas, XFM, Davao Region, a las 4:32, Kabuntagon.
1: Ya nagkakaroon sa gawas at ron ato kining buwaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagdugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Ang programa nga mabukaw ka ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug nauma.

Hola, ¿cómo están? Invitan a sacar a todos los que tropa. Y bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, balag magsinaw mga katropa, basta nakaibot mga katropa, okay ra. Sawar ko na mga tropa, nga sagtaw na ni mong ipaungot mga kaigsuna na lansang. Bilamag na numero size mga tropa, ipaungot ni mong kaigsuna sa kahoy. Pag-ibot ni masinaw kayo mga katropa, mana ginahiktan sa PC sa muskitiro. Kalaibta na ay! Kaya ginaibtan mga tropa, mga bata magdula-dula din na, basig maigo ang ulo, masamad, bye! Wala, nagtuos ako sa yang ang ibton na adi ay lain diha mga katropa. Napanay lain na ibot na. Mato pa ni panini na lekot na doy. Exciting Pilipinas. Kita borne na mga tropa, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na mabay. Kaya buntag na mga katropa. Kapay mga kuan mga kaigsunan. Kamu mga kuan ba? Kamu mga kining katol o kamot ba? Indirect mga katropa. Kamu mga kiriwan kabatang. Ang nasunod na mga grocery mga katropa. Grocery store, mga kuan mga kaigsunan. Mga tindahan. Nga open rin bitaw nga mupili lang ka. Bagtautan na mong naabay CCTV. Kaya karong panahon, abisag asa na CCTV. Nako. Sa ba ni Katol ang kamot mga tropa. Sige, ito istorya sa mga tropa sa personahe, mga iksona sa usa ka. Tuwa po ang kamot mga tropa. Nilihok po. Nilihok unya adunay gihulbot mga tropa. Gipasok sa iyang sampot mga kaigsunan. Ay, nako.

ana na na social media nimong dagway sir. Di ang adlaw uban sa among programa. Ni sir siya sa way to it's ba pharmacy baga tropa. Wellness center. Kagahapon mga igsuon pining lalaki mga katropa. Nakatap na karon sa social media. Ang unang gikuha baga tropa katong murag ko adto siya. Products gihapon sa way to it's. Ikaduhang gikuha baga tropa katong pangpatos keg ni Banoy. Nakaka-box? Gani, kaya nakabantay si Langga, mga kaigsunan, iyang gisundan. Sir, hindi pa yan nababayaran. Siguro, matupa. Baka yun pa man yung tahanan, eh. Ano, nikuha mag-turbo, mga kaigsunan? O sa kabaks, pagkat mo rin plano, matupa nga, mutirada. Alas ni mo sir, kaya naabi na CCTV din na sir, astas gawas, naapun na CCTV. Sana mga establishment on tapa din na, ana! Nako, murag, unsa kahitabo ni karo mga tropa. No, kaning, kuwaan naman kanay, yung dagway mga tropa, murag na kuwaan naman kanyang madagway. Adi na mga tropa, makita nyo din na mga tropa sa kuwaan. Facebook mga tropa, social media, adi na sa XFM 107.1 Tagum City. Oh, nakatap, nakatap niya, dili lang kay XFM. Adi na mga tropa, klaro kayong dagway, ay. Klaro kayong dagway niya mga tropa. Huwag nagkuwan eh, nag-plastic surgery na eh. Pwede rin mga tropa na pag-abot silang balay, mga tropa, yung paksiyo niya yung unang dagway, mga kaigsunan, o niya ang ikaduhang dagway, pakita, hindi na siya mailhan. Murag ang una niya ang gipasok mga tropa, kinigalin tong kuan mga kaigsunan. Murag usa ka box nga premium, usa man nga kuan, adili na premium. Murag basta kuan ni mga tropa, kapsul mga hapon ni, kapsul. Yeah, sobra libo man ang kada box, ano ba mangayo lang ang tanong? Ay, baka yung wagi kwarte kapalit, mangayo lang ang tanong? Masabot raman ang mga tropa, kuan? Labi na doon ay balatiya, ako po. Dapat yun ni masiray. Ito, kumusta bitaw mo ni kabuntagon mga kaigsunan? Wala dyan mga tropa, ma-spost na mga social media mga tropa, makita mo sa mga newspaper. Wala mga tropa, si Senador Bato de la Rosa, dakpo na yun. Wanted mga tropa, DOJ nagpa-red notice na mga tropa sa Interpol, Bato kato kay Senator Bato. Alang kanilang mga tropa, garo nga dakpo na yung Senator Bato mga tropa. Angay ka mo surrender si Bato o magpabilin siya magtago-tago mga kaigsunan. Kaya matulabit ang Bato de la Rosa, why problema sa kwa? Bisa pag bitayon ko, basta dili lang sa Pilipinas ko. Dakpon o driko presohon o bitayon ko, okay lang sa kwa. Pero dakpon ko dili sa Pilipinas o niya dito ko sa Nederland, dahig Nederland ipadala. Bahala na diyan, mutago yun ko. Upat, on sakay huna-huna karo mga tropa ni Senator Bato de la Rosa mga kaigsunan. Namatay ka ugali yung korte sa Pilipinas mga tropa nga nung pahari o manato ang korte sa international ani istoryaha karon. Pero ang Pilipinas mga tropa ni kuha na ba yun eh? Iba ni hawa na ni mga tropa. Pero gipasakaas lang kaso 2017 pa kuno. Niya 2019 mga katropa kinisis lagi ni tiwalag mga tropa ang Pilipinas sa ICC mga igso. Ano sabi ng kalibutan na ito ka? Murag ang ato mga official karo mga tropa ang ipang-target mga kaigsunan dili man servisyos tinud-anay sa katauhan. Lahi man ang musupak mga tropa sa ilaha mga tropa gusto mga tropa sa majority nga mga dagkok ang limugbogan. Murag sila man mga tropa ang matuman dili man ang servisyo para sa katauhan nga perteng paita karong panahon na bay. Bago na Butibok Provincia sa Davao Oriental, nagpaminaw karon sa XFM 99.1 Makti City. O siyempre mga tropa, nagpaminaw karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nagatanaw mga tropa sa atong Facebook page sa XFM 107.1 Tagum City, XFM 99.1 Makti City. O sa katropang Arnel Cortez, mga katropa, o sa YouTube, mga katropa, ang XFM Tagum City, mga katropa. Hala! Birada na bay! Kaya importante baka matatag sa'yo. Bangon na mo din ha mga tropa. Kaya narabad ha. Naka-ibot na mga tropa si Wilma de Soyo mga tropa. Good morning sa tanan! Matod pa niya mga tropa. Gamay o kargada ato sirbong.
niya gusto magpa tagalan walay ikapalit siguro ah gabi kargada di ay magampo tawi harumod ako yung kargada.

0: umaga.
1: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga mahal. Lord, nagadayag, nagahimaya kami nganha kanimo. Amikan ka ikaw man ang tag-iya sa tanan. Kining tanan nga niya nga amo makita ug di makita. Amo mahikap ug di mahikap. Imo man kining pagbuot, Lord. Kaya wala ikaw, wala mo sa kaming tanan, Lord God. Kung sanin na yung panahon na karun, Lord, grabe ng kasamok, mga official nga among mga pinili, mga na magkasinabtanay tungkol sa mga personal interest. Inawat mo ang Lord God nga ikaw mo tambal na ining kalibutan na mo karun. Inawat mo ang Lord God nga ikaw mo pahiluna sa mga huna-huna sa among mga piniling official. Ngayon, Lord God, masubay na siya tama, Lord. Kan kay kami mga gagmay, kami mga nasa ubos sa sektor sa Katilingban ang riktang mapituhan. Lord, aduna po yung mga balatian sa pisikal karuga panahon. Pinautwanta ikaw, mga alim kanila. Sabi na nga nag-atubang mga problema sa mga financial nga wagi kapalit sa mga nag-unang mga tambal. Mahimo ni mong instrumento para sa kaayuhan. Inaot pa ta Lord, ikaw mag-aalim nining tanan. Kaya pakita nga kami madasi. Mga estudyante nga graduating na, mga problema gatubang sa mga tagsa-tagsa ka mga pagtungha. Pwede na sa pagtungha din na mausab ang dagas kinabuhi. Inaot pa ta Lord, na ikaw mag-ahatag ka na mo kaning giya, Lord God. Matagag kasulbaran ang tanan. Ang tanan, wa kami lamay himo, Lord God. Dili amo kay dangop nga na kanimo ang pagsalig. Nagis imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo. Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Og amen.

0: Kita terima kasih terlepas satu pak pada kawan bagi kaki saudari untuk program ini terlepas dari squad terkore testing kau dengan baik. Pakai like share lah bagi terlepas satu ke Facebook page bagi kaki saudan. Ang atong Facebook karo bagi terlepas bagi terlepas Arnel Cortez bagi terlepas bagi tak tadinha bagi terlepas. Alah pakai like share lah bagi terlepas runsab nga ang imo bagi higala bagi kaparintihan nga tua sa layong mga dapit. All over the world, makakita mga tropa o makapanimbaya o sa mga kaigsunan, pinaagin ini mga katropa. Good morning mga katropa, Drikang Nanti Tibun, o kang Eli Igonia. Good morning and family, good morning din hika ninyong hurot mga katropa. Asa man kamo karoon na pita gibutang, o asa ko muna may himutang karoon, laka ninyong tanan mga katropa. Good morning, good morning, good morning mga igsoon. Uban pa mga tropa, wala lang magpakabana, wala mga katropa pa mo... Kalili mga tropa, gumikan kay Gidaog sa Katulugon. Nagtuad-tuad pa din ha mga tropa, nag-igwad-igwad pa mga kaigsoonan, gumikan sa pagkatulog. Ala, may buntag kaninyong hurot mga katropa. Good morning kaninyong tanan mga kaigsoonan. Makita ta karon mga tropa, wala ta sa kwan, wala di na to, di ta makita rin sa atong XFM 107.1 tago mga tropa nga Facebook page sa to. Pero naas katropang Arnel Cortez nga Facebook page mga katropa. Dirita makita mga kaigsoonan. O dari sa mga tropa sa ato ang XFM 99.1 Mati City Facebook page makita sa tadin hey. O sa ato ang mga tropa ang kaugalingon nga Facebook mga katropa. Account mga kaigsoonan Alexander Omaki Algabre Senior. Anong butag senior? Arondili kawatog daghan. Kinakawat mga tropa, ginhak mga ni mga kaigsoonan mo nga atong gikuan ng tinuod at itong pangalan rin mga tropa. Kaya makawat pang tinuod mo na, na middle name, na apay senior, kaya rin kawaton pa mga tropa, gihak pa mga tropa ni ini mga tawad. Nako, mato pa mga tropa ni kuan ni Wilma mga tropa ni Soyo, People's Power na, this, matod pa. Maugin na may tabo mga tropa, di na makagwanta ni mga leaders karon mga tropa uban. Gawa na makaoyon mga tropa ni ining itawag na to mga katropag kuan mga kaigsoonan. Itawag na to di mayong mga plano karon sa atong administrasyon. Ang problema magunay ni mga tropa, daghang nag-ingon mga kaigsoonan nga ang kuan karon maghimog senaryo sila nga kagubot mga tropa nga ila ra ito mga tropa drama pagkatapos mga tropa for declaring martial law. Nana mga kaigsoonan ang huna-huna karon sa mga idaran nga mga maalam po nato mga tigpaminaw mga katropa. Murag mabalik ba tani ini mga katropa sa senior? Murag sa senior nga pamaagi ba ni? O mas harsh pa ni mga katropa? Manag ingon ta mga kaigsoonan, delikado ang punta ni. Kay bawad ang kita mga katropa kagawasan mga katropa sa mga gimbuhaton mga kaigsoonan. Gumikan og wa na mamao mga katropa, di na lang ta musaway. Gumikan kay di man ta pwede musaway. Kay mawagtang mga katropag musaway ka, mawala kag pinakalit ba? Kinahanglan rin mga katropag, daig-daig lagi, bisag wak mamao. Isa ba, imbis nga sila mga katropag ang ato mga pinili. Murag ang nagpili kanila mga katropag, nagbutang sa ilang posisyon, ano man ay madelikado ni ini mga katropag. Alas 4:48 na mas may pagmangapi mo mga kaigsoonan gamit ang kapi mga katropa nga makatabang ka na ito mga kaigsoonan mga katropa ang atong Sanson Gold Coffee Mix mga katropa with glutathione and collagen mauni ang coffee mga katropa nga perting humuta perting lamia mga katropa simhoton pa lang nimo mga kaigsoonan murag matagbaw ka mga katropa o di ka matagbaw sinimhot perting lamia paminaw mga katropa kilaw nimo nindot yapon. Og imong timplahan pa sa ninduta sa mot kalami. Diba? Arit na mga tropa sa atong Sanson Gold Coffee Mix mga katropa. No Sanson Gold Coffee Mix kay makapadasip pa kini kanimo mga tropa sa tibok adlaw ng Pugunarbaho. O niya siyempre mga kaigsoonan, kining atong Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen kini kabote pasabot, makahamis atong kotes. Siyempre, makapinos kotes mga tropa, makapadasig sa imong panagway. Ay glutathione nga imo pa ni injection di na imo lang imnon mga tropa karon kay kape na mga kaigsoonan kape na tambal pa na singo silunggo pa kape na bulong pa ba unya sa kuan pod mga Tagalog kape na gamot na kape na gamot pa di ba lahi pod mga tropa no kay sa Bisaya kape na tambal pa Unya kung ato kay Longgo, kapi na bulong pa sa amo ang bulong mga tropa gihonghong. Sa Tagalog na gihonghong, sa Bisaya gihonghong, sa Tagalog ang bulong gihonghong. Bulong sa Tagalog. Pero sa Tagalog po mga tropa, ang kapi mga tropa, kapi na gamot pa. Bot pasabot. Sa Bisaya pa na kapi na. Kapi na mga tropa nang gamot na. Bitay. Mao na mga tropa no. Kamo ni ginindot mga tropa nga atong kape. Ambot nga no magi mga tropa nga kami mga pimiini mga tropa kada buntag murag basigon mami mga tropa sa mong pagka pagpanarbaho. To, lahi mga tropa sa uban nga kape gyud. Naa gyud siya ay karisma mga tropa nga kun imong imno mga tropa murag kuan kanunay ba? Kurag open kanunay imong huna-huna ba? Diba? Open mga katropa nga sa mga huna-hunaon nga angay mga katropa trabahoon. Dili ka ma lag ba mura sa internet ta lag man ato internet karon atong wifi lag man kaayo pero diri mga katropa wala di mo lag imong utak diri kanunay mga tropa mag-work mao ni mga tropa ang atong coffee mga kaigsoonan nga makatabang ka na to. Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Wala pa lang ko kabutag init nga tubig diri mga katropa sa akong mag sa akong salamat po din itong mag mga tropa no kay jumpingan yun ako ning kuan mga tropa among mga kuan ba tawag tong souvenir gikan sa Second Field Artillery Battalion Artillery Regiment the Philippine Army mga tropa nga mag mga tropa nga gihibo po lang kuan sa mua remembrance pero napakoy na habilin ako diba ana ramani Sir Marvin Bulista dia. Good morning mo Technical Sergeant Marvin Bulista. And mga kauban, kumusta ka bro? Taud-taud makaway laglaag dere bro. Wa makakalaag dere sa atong sibihanan. Kumusta mga dere bro? Alright, padayon ka punta mga tropa dere sa atong pagpanag-uban. Mga Mati City, good morning dere kaninyong tanan. Nakapagapi na ba mo? Ato mga mag-uma karon mga kaigsona mga tropa gadaga paminaw ayo ko makalimot mga tropa dili tangay ma problema kun ugali mga tropa nag-uunta mga igsona gumikan kay permit ang failure ari ta mga tropa sa ato ang di baka fa failure kanato mga katropa kini mga kaigsona ang atong pagpananom gamit ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer mga katropa ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer para kinisto mga igsona mga mag-uma gadagaantos mga tropa suda sa dugay katuigan nga nagmahal mga tropa mga farm input mga katropa pagkatapos failure pagyon mga tropa unya pirmi lang dili kaginansya mas maayo pa mga tropa gamit kita sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer pang ispray kini sa atong mga tanom mga katropa pang ispray sa atong mga tanom o siyempre mga tropa kung aduna tayo pang ispray sa atong mga tanom meaning mga katropa kanang piliun na to kanag yung idawaton mga tropa sa atong tanom nga kaunon o ilang imnon nga makapatambok kanila kung mo create mga tropa nindot ng mga bunga bugat ng mga bunga mga kaigsonan o nindot ng mga unod mga katropa. So, ari na ta sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer nga mapalit kini sa nagkadaiyang mga kuan mga katropa, kadaiyang mga agri-store sa inyo mga dapit mga katropa. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer lang mo ay gamita mga katropa. Alright, mapalit ka na sa nagkadaiyang agri-store sa inyong dapit mga katropa. Kumusta pa natong tibok probinsya mga tropa karon sa Davao Occidental. Davao del Sur, ay taga Davao del Sur, kumusta taga Davao del Sur? Naaday rin si katropang Edward Feliciano. So na kay Ukay Edward ba ni mga tropa? Kaubang sa Radyo Ukay sa Valencia Bukidnon ani. Ukay Edward, hantun ni atog mga laing istasyon. Maayong buntag ni mo niya katropang Edward. Katropa na buta karon. Dari sa Digo City, Davao del Sur. Kaya na po siya rin mga tropa sa usas sa mga usa tong tindahan, usa tong store nga katropang Edward kay sa una sa Robinson man siya dito sa Bukidnon mga tropa. Human dito Robinson mga tropa na balin po ni sa usag yap mong kadako nga ilado mga tropa pinagyan sa mga yap family supervisor niya dito. Nga nagnaas digos karon ang ilang labor lawyer mga tropa si Kuan. Attorney II mga tropa Kagas Fernandez. O na ilang lawyer karon din ha mga tropa. Hala, good morning diri kaninyong hurot. Kumusta man mo karon ri katropang Edward? Kumusta man ang Digo City karon? Edward Feliciano. Ngayon sa punin nila ni Ma'am Feliciano din hi karon sa Mawab Davao de Oro. Wapan nila magkita mga tropa. Di ba? Wapan nila magkakita ay. Kauban po natin sa buhat mga tropa. Di po ni mahimutan kundi makatingog sa radio mga igsonan. Mga nabisag na narbaho na mudalikit ganyan sa mga tropa ang tingog sa radio. sa Digo City, mga tropa, may buntag ka na itong tanan. Kung magkaprintihan ako rin kang Arman Ristiguman, si Arman Algabre. Kumusta ka na man? Brex, kumusta ka na Brex? Diri karon sa Tiguman, Digo City. Mga kahigala po na ako din sa Aplaya, Digos, mga tropa, may buntag ka na itong tanan. Huwag din sa mga tropa sa Davao Occidental, good morning. Kaninong hurot ka Davao Occidental. Huwag din sa mga tropa sa Sulop, Davao del Sur. Labon, Sulop, Davao del Sur. Good morning. Din sa mga Repolio family. Algabre family. Nga to sa mga Tungal family. Mga Hapay family. Good morning. Kaninong hurot din. Mga Alicante family. Maimbuntag kaninong tanan rin mga katro. Way labot ng mga Priglog sa Kini family. Ito, good morning. Kaninong hurot mga katro. Kumusta ba mo, Audrey, sa Malalag? Ilan ni Charlito Algabre de, kumusta man? Mga kuandre, mga tropa, mga pagkaparintihan na to. Good morning, Direkan yung Horot, mga tropa, Malalag, Davao del Sur. Good morning! Sa mga tropa sa kuandre, sa Bansalan, Andre, mga tropa, sa may Apadada, kahit ang mga parinti, mga Tabas, pamilya niya, sila Junior Tabas, may buntag ka rin tanan niya, mga Tabas family. Kumusta man mo? Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagpanaguban ng atong programa Gatulbanon mga katropa. Dari po sa Davao de Oro. Kumusta man ang Davao de Oro mga tropa? Ubos pagdumala karon ni Gobernador Raul Mabanglo. Og si Congresswoman Maricar Samura, good morning. Og Congressman Jong Sinisa, good morning mga tropa dinis Davao de Oro. Kumusta man mo karon dari mga kaigsunan, mga pahinaot nga kamors kabasko kapiske nga pangnos. Si Paring Patlo Cero Lakbayo Pacquiao, good morning di mo na pre. Good morning. Kauban usab din na si Idol Money Otira. Good morning. Basta ni. Maunay mga kuan, maunay mga di basta-basta mga tropa, mga kauban at usbuhat, mga kaigsunan. Good morning rin kaninyong tanan. Mga pinout nga okay lang pirmi. Pari Patlo Cero, okay man na pirmi pre. Gahe man pirmi. Good morning. Di basta-basta pre na. Gahe git pirmi pre. Bitaw, mayong punta ka ng hurot, baga katropa. Alright, padahin ka punta, baga kaisunan, resto ng pagpanaguban. Ay, dire po napita, baga tropa, sa Davao del Norte. At masukin, di paminan rin ka sa Davao del Norte, mga tropa, labi na mga kaisunan rin sa... Paan mga kaisunan sa Tagum City? Kumusta man Tagum City? So, hinaot lang, mga tropa, nga karong adlawa, mga kaisunan. Ang katumang nangandoy, mga tropa, para sa solusyon sa mga problema. Ang sunod-sunod sa mga tropa ng shooting incident diri sa Davao del Norte, mga tropa sa Tagum City. Kaya doon na nato'y kaso na mga tropa sa kuano. Bakura ito nakagawas, mga tropa katong naigi pamusil magagagha. Ito nakalabay ng hapon, diri mga tropa sa Tagum. Pamusil mga katropa, bago lang ito nakagawas, mga tropa gumikang gigipasakaan itong kaso, mga tropa ng kawat, mga kaigsunan. Nadama itong live-in, mga katropa. Niya ang katong ang buhi diri mga katropa katong kuan ang buhi mga kaigsunan katong igsuon ang usa mga katropa na patal o katong babae damay mga katropa wag gitay kahamtong wag gitay kapaing na mga katropa kung padayon tang mohimo og daotan kung nakahimo man tang daotan mga katropa kung adunay kahigayunan nga ato bag-ohon tong kaugalingong bag-ohon na di na paabuto mga katropa nga ang buka na sa armas mga katropa makapabag-o sa imong kinabuhi og makabag-o, mabag-o pa ka. Dabig di na mabag-o yung kinabuhi, mga tropa. Unsa may hantungan niya ng kaigsunan, wala na kami panahon na magbag-o. Pero gitagang kagayon na mga tropa nga magbag-o ka mga katropa, bag-uhan ang imong kaugalingon. Ayaw na mga tropa paabuta pa na muabot pa sa punto na aduna na muli kidar diyan ninyo mga tropa aron dili na ka makahimo o lain pa mga tropa mga hinimuan nga dili mayo. Diba Elren digin yon? Good morning mga katropa ang Elren digin yon rikaron sa May La, Filipina. O ginguman rin mga katropa sa Juan sa tawag na itog niyo Corilla. Morning rin ka ninyong hurot mga katropa mga kaigsuna mga suking tigpaminaw. Dari lang mo mga katropa sa ato ka Facebook page mga katropa sa katropang Arnel Cortez kay wala ta mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City nga Facebook page na to kay adunay something problem mga katropa. Adunay gamay mga katropang kuan karon. Dari lang sa katropang Arnel Cortez o sa XFM 99.1 Mati City mga katropa din ha mga katropa makita taninyo din ha mga kaigsunan o sa ato ang personal account mga katropa Alexander Umaki Algabre Senior. Og aduna na ay 15 mga katropa nagliili karon sa XFM 99.1 Mati City o sa katropang Arnel Cortez mga katropa na 15 rin mga katropa nga liili May na, doon na rin 15 din ha, mga tropa. Kamu 15, mahatog minsan yung tanan. O, ubay-ubay na mga tropa kung mabasa. O, diba? Naapot na mga tropa sa ato ga Facebook page o sa YouTube na to. Ang YouTube na to, mga tropa, naatad rin mga tropa sa XFM Tagum City, mga kaigsunan. Alright, parahin tayo mga tropa sa ato. Uy, kaliyo. Kapanayin tayo mga tropa sa atong pagparag-uban mga kaigsunan. Ganito mga tropa sa mga hisgutanan, mga headlines mga tropa sa atong pagparag-uban. Kamusta po natin sa Santo Tomas, Davao del Norte karon? Nga naman yung BPI na ito, no? Nga di man taka-open mga katropa. Maintenance ko na maintenance. Ang BPI ba? Wala na problema na pong BPI karon ba? Gahapura ni mga tropa, gasigig open ang ato mga kauban rin mga tropa, di ilang ma-open. Kay ilang tanaon ang ilang 15 pesos nga nahibili, nung napa ba? Ako ano, 15 pesos nga nabili, napa ba? Paan na gabi na ma-open mga tropa itong, ano ni? Di ta makabalance, yung tanaw, ato na paingon sa, ano ni mga tropa, sa ato ang tawag na ito, dito na ta magkuan ni mag, buta sa ato ang ITE mga tropa dito nang magbalance dire sa online di nang taka balance kay di man ma-open. Nako po. All right, padayon kay punta bay dire sa atong pagpadag-uban mga katropa. Dire ta mga tropa sa atong mga uluhan sa mga isgutanan din sa atong kumanon og inyo mga tropa ga programa mag-igsoonan ang programang inyo gyud paminaw matag buntag. Din inyo nakauban kanunay mga tropa sa katropang buong umaki algap. Report mga tropa kay standby unya mga tropa sa katropang Larsanyol gumikan kay bag-o kanang bag-o mga katropang nakapiansa sa kasong kawat mga tropa sa Tagum City gipang pusil usa ka babae napagan mga katropa samtang sa pikas bahin mga kaigsunan rough miarangkada na pud mga katropa miarangkada na usab sa kabaranggayan sa Santo Tomas Davao del Norte. Samtang sa pikas bahin, road clearing mga katropa or LGU mobile caravan sa barangay San Jose, Santo Tomas mga katropa, need gidagsa kini sa mga residente. Ito naman mga katropa, basta servisyo gani mga katropa sa gobyerno. Nga kasagaran mga basta servisyo sa gobyerno, matos sa barangayan. Libre gina mga kaigsunan, nagan mga libre mga katropa ang pahalipay. Sabaw na nga dagsaon gina kay, kuwan ba, tagsara ba yung mga katropa ka na mga hitabo? Samtang sa pikas bahin road clearing mga katropa operasyon gipakusgan karon hapsay nga kadalanan ug luwas mga katropa nga komunidad gipriyoridad sa Kapalong Davao del Samtang Davao de Oro mga katropa gibida ang God best practices bukid nun mibisita alang kini mga katropa sa pagtuon. Samtang katapusang adlaw mga katropa sa pag pasil mga kaigsunan o lisensya sa timbangan. Ipahigayon mga tropa kagahapong adlawa sa Tagum City. Kada mga timbangan din na mga tropang wa na matunong mga kaigsunan. Kinahangla mga tropa nga inyo nang ipa-tanaw mga tropa aron ipakalibrate na ninyo. Aron mabutangan og sale mga tropa nagpasabot nga kana na hiling na kana siya og dili na tikasan mga tropa ang tag-iya. Di man tikasan mga tropa ang timbangan kung tarungos tag-iya. Ang mga negosyante. Samtang anti-reves sa vaccination, microchip implantation o yung mga tropa castration sa Samal Island, di pahigayon o ipahigayon. Pahigayon pa ni. Sabot pasabot, naka-schedule pa. Samtang sa pikas bahin, panagtinabangay, ipaligon mga tropa sa Davao Oriental o DTI 11, kinaagi kini sa daghang pamuhunan. Mga tropa, mga tudling kini sa atong mag-isgutan ang mga balita din sa atong pagpanag-uban. Mga tropa, ding inyong programag atong tulaman. Ngayon taon-taon ako mga tropa magkapi, kay lami kayong ikapi mga kaigsunan. Kay wa pa ko kainom og kapi. Yon. Ganita mga tropa sa unang bulyada sa atong mga balita. Mga tropa, katong uluhang tudling sa atong mga balita. Hatong kanato mga katropa sa Premium D3. Virus mga tropa, gahinungdan. Ang sakit mga katropa ga imo gikadlukan inumi ka na og Premium D3 ang bag-o mga katropa ga Vitamin D3 nga adunay VCO og Moringa oil. Premium D3 ang maski pakusog og maski pebektibo tungod kini mga katropa sa Virgin Coconut Oil og Moringa oil mga katropa nga mapalit kini sa nagadaya mga butika ug farmasya nationwide mga katropa. Kalangan mga tropa, ito na himay-himay yun. Mga tropa, unahon tani mga tropa sa katropang Larsanyol kay naka-standby na mga tropa, nagkapi-kapi. Na nakaroon sa tong linya mga tropa sa katropang Larsanyol sa kompleto ni Tali, magkakaigso na may kalambigitan kanisa bago lang nakapiansa sa kaso mga tropa ng kawat mga tropa sa Tagum City. Ipang musil mga ipang pusil usa ka babae mga tropa napagan tropas balita ka tropa Larsanyol report
1: gipamusil sa wala mailing riding in tandem ang mga lalaking maupay pagkawas sa prisuan human gini nakapiansa tungod sa kasong papangawat o electrical wires sa street lights niya tung Mayo 18 sa Kadlaon sa National Highway Kanikutan Tagum City. Naitabo ang pagpamanig sa Buaya Road City Hall Barangay Magupo East Tagum City niya tung Mayo 20 sa hapon samtang sa kaya mga biktima sa tricycle. Nailhan ang mga namatay nga si Ronnie Tampos Tapang 27 anyos lineman og Alice Analin 33 anyos samtang nagpaalim pa sa ospital si Ronel Tampos Tapang 33 anyos electrician lumulupyo sa komunal Hangin Davao City. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kaya nga Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, unumatod pa kay individual ang sakay sa tricycle. Lakip nini ang tulog ka mga babae nga nagproseso sa bail bond sa tulog ka mga napriso. Apan pag-abot sa lugar na Itabuan, kalit kining gipamusil sa riding in tandem nga sakay sa itom nga Suzuki Smash nga motor gamit ang .45 ka pistola. Hinundang nga napuruan si Ronnie og alias Analin samtang samaron si Ronel og swerte nga wala naigo ang lalaki nga lakip sa napriso og ang duha ka mga babae.
2: Kalis lang nga mga biktima Bonnie kami ang katong gidakop na to sa ya sa may bandang kwadi in relation sa ilang pagpangawat so naktuhan yun sila na nangawat so gipahala na to ang kaso and
1: matod pa ni Police Lieutenant Colonel Bahan posibleng nadamay lamang ang usa ka babae o ga posibleng ang tulog ka mga lalaki lamang ang natuyo sa mga suspitsado
2: na kagahapon lang na niyani ang ilahang mga asawa para mag-file o bail sa korte so nakagawas na sila sa ato ang kulungan.
1: Di pa mahayag usab sa hepe. Nga doon na sila ay person of interest sa krimen. Kinuman sa mga testimonya nga gisaysay sa biktima nga nakaroon sa ospital nga nag-ingon nga posibleng adunay kalambigitan ang ilang mga illegal nga aktibidad sa pagpusil kanila.
3: As of now, sir, na natin mga person of interest.
2: Okay.
3: Pero dili na to siya pwede i-dibol, sir, kay basin makompromise ang ato ang investigation.
1: Gikumpirma sa opisyal nga naruhig na sa laing-laing kaso sa pagbangawat ang mga biktima nga to sa kasikbit ng mga lungsod.
2: Giimbestigahan ang labot aning ilahang kwan budos nila nga pali dili naman ni ginabuhat nila dili sa Tagum kung dili dito po sa other na kwan sa barangay sa Carmin tapos sila ay ano dito record sa pagbangawat so
1: sa pagkaroon parain pang maghipos o mga ebidensya ang kapulisan aro hingpit na mailan ang mga sospek matino ang motibo sa krimen o butik babaw ang hustisya para malami ang ngisi. Magsanton Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Larsanyol, XFM News.
0: Manay kingong mga tropa, may pagwa mo piyansa. Kay basig buhi pa. Manay kingong mga tropa, nga ung unsay imong hinimu ang dautan, kung imong ipadayo mga tropa, aduna ginihantungan. Diba? Ang nahitabo mga tropa, mapatoy pagpiyansa na kalabay ng adlaw. Ang babae mo nagproseso sa piyansa, tulod ito mga tropa kalalaki. Ang katong na hinumno ko mga katropa, kaya ako na yung na-post mga katropa, nakita na ko sa report mga katropa sa DNPPO, nga ako na yung mga katropa na ko, ang katong tulo ka mga kawatan nga nadakpan, mga kaigsunan, mauday ni sila mga katropa. So, giproseso niya, daghan na yung record. Lain-lain nga dapat mga katropa, doon yung mga record, labis Carmen, mga kaigsunan, doon yung sila yung record sa Carmen, Davao del Norte, kawat niya po mga kaigsunan. So, kung mauday nilang modus mga katropa, kawat, wala siguro yung option mga tropa, kinsa man na nag-hunos silang kinabuhi mga kaigsunan, biktima ba kini sila mga tropa sa kawat? Or aduna ba ay ginatawag itong liquidation team mga katropa, tig-liquidate mga katropa sa inyo mga utangan? Pag-liquidate kiba niya, kami daw yung mga utang mga kaigsunan. So, mauna yung mga katropa na hitabo mo. Yan yung purmahan mga tropa, mauna yung mga estilos Davao kani ato. Aduna mga tropa, sunod gawa sa presuhan mga tropa. Kung ikatuloy mo sunod sa presuhan mga tropa, maugya pong kaso, di same case yung yapon mga tropa, pagawason ng mga tropa, di nakapailan ng kaso, pagawas mga tropa, sunod sa 36 ka oras ba na, o 24 oras ka nito, wag yung file ng kaso mga kaisunan, makagawas ka, pero aduna na'y gahulat mga katropa, mag-radyo-radyo lang, o mag-kuan ba, mag-chat-chat lang, wala ni gawas na, dali agi sa kuan, dapit, ah, pagliko sa likod mga tropa sa, presuan sa San Pedro kaniadto adito gipikan ana mga tropa estilos Davao kaniadto mga katropa kato mga labad ug badlungos katilingban nga dili angay pamarisan gihusgahan mga katropa kay di na magil magbag-o siyang kaugalingon. So, niya, kaliwatan mga tropa nga ingon ana mga tropa inyo mga kaliwat inyo i inyo na mga tropang tabun-tabunan lang gyapon. Bisag unsaon mga tropa nga hatagag kahigayunan maola mga gyapon mga igson mo balik mga gyapon mga katropa sa ilang di maayong binuhatan. Pero wata bang ingon niya na mga tropa nga kini mauna gyud mga kaigsunan. Wata kabalo mga tropa sa lain paniini mga tropang ilang mga nahimong giatraso mga katropa. Kasi kadunay mga laing atraso niini mga katropa. Ang problema ang makaluloy mga tropa ang kalibin. Ay wato'y appeal mga tropa. Maarito yung nagproseso mga tropa sa bilban. Maarito yung nagbayad sa bilban mga tropa yung asa yung live-in. Yung niadto dito mga katropa aron magbilban. Usanon yung mga katropa sa lawad ang kinabuhi mga igsoon karoga buntaga. Alas 5:00 sa bahay samta sa laing bahin sa atong mga balita. Mas napadali o mas napaduol ang pagkuha mga tropa sa mga importanteng dokumento. Human nga gipahigayon usab sa Municipal Civil Register Office sa LGU Santo Tomas ang Birth Registration Assistant Project Conbrap pinaagi kini sa mobile registration sa Barangay Kinamayan, Santo Tomas, Davao del Norte ni adto Mayo 22 2026 mga katropa. Tumong sa maong kalihukan na mahatagan og sayon nga access ang mga residente sa nakalain laig serbisyo sama na lamang sa mobile registration of birth pag-prequest mga tropa o mga dokumento gikan sa PSE pagparehistro sa national ID o paghatag usab og dugang kahibalo kabahin kini sa mga proseso sa civil nga record gani pinasikal sa kini sa LGU ang pagdala matod pa sa serbisyo direkta kini ngadto sa kabarangayan usa sa mga pamaagi aron labang di na magkinahanglan pa ang mga residente og layo nga mga pagbiyahe alang kini lamang sa pagproseso sa ilahang mga papilis o record kabahin usab kini mga katropa sa padayon nga pagpaningkam sa lokal nga panggamhanan ubos kini sa administrasyon ni Mayor Ulan Isdisika aron lamang mapalig-on ang epesyente og mas duol nga paghatag usab og serbisyo publiko ngadto sa katawhan sa Santo Tomas padayon usab ang pag-awhag sa LGU sa mga lumulupyo nga pahimuslan ang mga mobile registration ug ubang programa nga gidala kini ngadto sa ilahang komunidad mga katropa. Alas 5:12 na bay samtang sa laing bahin pa sa atong mga balita. Gidag sa usab sa mga residente sa Barangay San Jose ang LGU Mobile Caravan Services kagahapong adlaw Mayo 21 2026 samtang gipadangat usab sa lokal nga panggamhanan ang libre usab nga mas duol nga mga serbisyo alang kinis panglawas sosyal nga tabang o pang-agrikultura nga panginahanglan sa katawhan. Ubos kini sa administrasyon sa Santo Tomas, Davao del Norte gihimo ang maong nga kalihukan isip kabahin kini sa padayon nga pagpaningkamot sa lokal nga gobyerno nga mapalapdan matud pa ang pagpaabot sa serbisyo publiko ug mas mapadali ang pag-access kini sa mga programa sa gobyerno ngadto usab sa komunidad sa bahin usab sa panglawas. Gipahimuslan sa mga residente ang libre nga medical consultation ug a check-up, fasting blood sugar test, urinary analysis, eye care services, visual inspection with acetic acid, breast examination, HIV testing, tetanus immunization, dental services, blood pressure screening, ug libreng tambal ug ningman libreng tuli alang kini sa mga kabataan. Dugan usab nga gihatag ang nagkadaiya bato pag social services sama na lamang sa counseling, PhilHealth, registration alang kini sa MABDOS ug sa indigent individual, pag-release usab sa travel permit, application sa solo parent ID, PWD ID o legal usab assistance alang kini sa mga proseso sa pagpasaka og kaso. Kani wala pa usab atud pa pasagdi ang sektor sa agrikultura o animal health pinaagi sa kini sa libreng anti-rabies vaccination, deworming o vitamina alang kini sa mga hayop, pagapudapud usab og libreng similya sa gulay o pagdawat usab o aplikasyon alang kini sa crop insurance. Dugang posab nini adunay libreng mensahe usab og libreng gagupit, libreng masahe. Ano ni libreng masahe paborito ba ni tanini mo tropa basta masahe. Iskutan. Kahilig kini sa pamasahe mga tropa. nya libreng gupit nga nakahatag rig dugang nga mga tropa ang kahupayan o kayuhan sa mga residente nga mitambo mga tropa sa baong karaban. Sumala sa lokal nga pagamahanan ang LGO Mobile Caravan, magapadayon kini isip pamaagi aron lamang madala ang serbisyo sa gobyerno diretso ngadto mga tropa sa kabarangayan ug mas daghang pamilya ang makapahimulot sa mga programa pagpalambo mga tropa sa panglawas o pagpanginabuhian o kinatibok ang kaayuhan mga tropa alang ngadto sa komunidad. Aduna ra bay kuan mga tropa, aduna po'y gipadangat mga tropa sa social media problema mga tropa sa usa kuno sa mga kuan naggonit siguro sa permit mga tropa sa mga negosyante din sa Santo Tomas mga tropa. Nasa social media nakita nato mga tropa palag kay mga tropa kay nagbayad pagkatapos way permit ni Lusot. Siguro mga tropa nasito la kanini Mayor Jessica mga tropa din eh. Napatawag niya mga katropa ang iyang mga head mga kaigsunan sa iyang departamento mga tropa nga naghimog ano maluso ano maliya mga tropa pagpangwarta ba unsa ba kana mga tropa kay niabot na kana mga katropa sa social media. Alas 5:15 na bay samtang sa laing bahin pa sa atong mga balita. Nagpadayon usab ang lokal nga panggamahanan mga tropa sa panpatuman sa road clearing operation Mayo 21 to 2026 sa kadalanan mga tropa sa Del Pilar Street, kanto mga tropa sa Aguinaldo Street, sa Kapalong, Davao del Norte. Isip kabahin kini sa pagpadayon usab nga kampanya alang kini sa mas hapsay nga daloy o dagan mga tropa sa trafiko. Mas limpyo nga palibot o mas luwas mga tropa nga paglihok sa katawhan. Ubos mga tropa sa pagpanguna sa kini ni Engineer Edgar Rendon Jr. Isip team leader. Nakiusap mga tropa ang nagkadaiyang opisina sa gobyerno lakip ng Municipal Environment Natural Resources Office. Ito ang Minro, General Services Office, Municipal Engineering Office, declogging team o Philippine National Police aron nga tangtangon ang mga sagabal mga tropa sa kadalanan og masiguro ang maayong kahimtang sa pampubliko nga lugar. Laki mga tropa sa gipahigayon nga kalihukan ang paglimpyo sa mga daplin sa dalan og pagpahimangno mga tropa sa mga residente og negosyante bahin kini sa kamahinungdanon sa pagmintinar sa kahapsay og kahinlo mga tropa sa komunidad. Sumala sa lokal nga administrasyon ang maong operasyon kabahin kini sa mas lapad nga programa sa gobyerno nga nagtumong kini mga katropa sa pagpalig-on sa disiplina o sa publiko o pagpalambo sa usa ka organisado, limpyo o luwas mga katropa nga palibot pinaagyo sa kooperasyon sa tanang sektor sa komunidad mga katropa sa Davao del Norte sa Kapalong. Bayan po mga tropa dere sa ato mga tindahan nga mga nilapas mga tropa sa dalan ang gipang demolish mga tropa gipang atras ang angay atrasan og di gyud madayag dalag atras hinlo gyud mga tropa ang kadalanan. So importante para sa mga tropa labi na mga tropa kun ang development sa usa ka syuda o usa ka lungsod nagapadayon mga tropa di importante gyud na mga tropa nga hapsay ang agianan at alang sa mga dagkong establishmento mga tropa adunay hamugaway nga parking area kay mao ka na mga tropa ang usa sa mga requirements kun mokuha ka mga tropa nga business permit mga kaigsunan kinahanglan inspeksyonon daan kun naabay ka parkingan mga tropa ang imong food chain kanang kananan nga parkinganan mga establishmento mga tropa nga angay parkingan naaba kay parking area nagwa kay parking area mga tropa di gyud ka mahatagan og permit ni ana mga katropa. Alas 5:18 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita gid sa Davao de Oro. Nagpabiling ehemplo karon mga tropa sa baayong pagdumala o inklusibo nga pagplano mga tropa ang provincial nga panggamhanan sa Davao de Oro. Human ini ablihan sa mga tropa ang puntahan sa pagkat-on o pagbinayluay sa kasinatian ngadto sab sa delegasyon gikan kini sa Bukidnon atol sa cross learning activity on gender mainstreaming and local planning and budgeting systems nga gipahigayon kini kaniadto mga tropa nga Mayo 20 ning kasamtangan nga tuig sa activity hall sa provincial capital. Tumong mga tropa sa baong nga kalihukan ang pagpalig-on sa implementasyon sa gender and development programs pinaagisab sa pagpaambit sa epektibong mga polisiya giya pinaagi mga tropa sa pagbudget o paggamit usab sa teknolohiya nga mapalambo sa nga napalambo mga tropa sa Davao de Oro. atol kini sa sesyon. Gipakita sa probinsya ang ila mga tropa nga best practices sa pag-integrate sa gender responsive nga mga programa ngadto sa lokal nga pagplano mga tropa o pagdumala sa pundo aron lamang nga mas masiguro nga patas ug angay mga tropa nga serbisyo alang kini sa tanang sektor sa komunidad. Dugang pa, gisuroy usab mga tropa ang delegasyon sa Provincial Information and Communications Technology Office o ga Provincial Budget Office aron lamang nga personal nilang makita ang mga God-related system nga gigamit kini sa mga opisina isip kabahin sa modernisasyon o ga mas epesyente mga tropa ang paghatag og serbisyo mga katropa. Matod pa mga tropa ni God Center Head Christine May Caballero Ranyon, padayon matod pa ang suporta sa Davao de Oro sa mga kolaborasyon uban usab sa kasilinganang mga probinsya aron labang mapalapdan pa ang maayong pamaagi sa pagdumala sa pagpalambo mga tropa sa mga programa nga adunay gender inclusive ni inclusivity mga katropa. Panghambog mga tropa kanang adunay mga muhatag parehan ini mga tropa adunay mga gitawag to courtesy call nga nasa ilang lugar adunay pagtuon mga katropa nga ginatawag nato na mga tropa kaniadto mga tropa og ganang lakbay aral unya nahimong lakbay laag lakbay aral gani mga tropa ni gigastuha gas gobyerno kinahanglan pagbalik nimo sa inyong lugar naa kay natun-an dito nga angay pud mga tropa implementin ha sa atoang lugar aron di masayang ang gastos gobyerno. Kung unsay maayo dito mga tropa nga implement po nato sa atoang probinsya, ato mga tropa ang ipaabot sa dito kay aron mabudgetan o gaangayan bang implement mga tropa kung haom ba po sa atong probinsya nga kini mga butanga o kini mga planuha projeka ang implementar ni sa atoang mga katropa. Alas 5:21 by samtang sa pikas bahin, gitapos usab kagahapong adlaw mga tropa ang selling o licensing sa gitaw to mga timbangan o measures alang kini mga tropa sa mga stall holders, ambulant vendors o uban pa mga tropa mga business operation operators nga nagnegosyo kini sunod mismo sa Tagum City Public Market Terminal o sa Trade Center. Nagsugod mga tropa alas 8 sa buntag hangtod kini alas 3 sa hapon uban mga tropa sa pag-awag usab sa lokal nga panggamahanan ngadto mga tropa sa tanang apektado mga negosyante sa pagdala mga tropa sa ilang mga timbangan ngadto sa Tagum City Dropping Zone o bagsakan area para usab ba proseso ang ilang mga tropa kay kinahanglanon. Matod pa mga tropa sa pahibangno sa mga otoridad, importante mga tropa pag-sale o pagkuha mga tropa o lisensya. Aron lamang masiguro ang husto o patas mga tropa na paggamit sa timbangan sa mga transaksyon o aron sa mga paprotektahan o sa mga tropang interes sa konsumidor. Ganig pa sabot o sa mga tropa ang mga napakyas sa pagatuman matod pa sa baong proseso, mahimong maapiktuhan sa mga pinalidad supaya na kini mga tropa sa ipatuman ng mga regulasyon mga katrop. Alas 5:23 sa bahay samtang sa lain pang bahin. Nagapay gayon usab ang veterinary office sa Island Garden City of Samal. Pinag-usab sa mission anti-rabies vaccination microchip implantation o castration pagkapon kagahap o karon mga tropa ipahigayon karong Mayo 26 o hapito na Mayo 26 tuig 2026 alas 8 mga tropa sa buntag magasugod sa New Public Terminal Rigo Section Barangay Piñaplata Island Garden City of Samal. Kabahin kini mga tropa sa selebrasyon sa Rural Base Organization Day diin tumong mga tropa sa kalihukan ang pagpaligon sa responsibleng bag-atiman sa mga binuhi mga tropa o pagpadalipod batok kato sa rabies. Lakip sa libre nga serbisyo ang anti-rabies vaccination nga mahimo kini mga tropa ang ma-avail hangtod mga tropa nga mahurot usab ang supply sa bakuna mga kat. Ang Davao Region, ipaligon sa mga tropa sa Department of Trade and Industry Region 11 o sa DTI o DTI 11 o sa panggobyerno ng provincial mga tropa sa Davao Oriental ang ilahang panagatim na bangay aron nga mas mudaghan pa ang oportunidad sa pagpamuhunan, negosyo o kalambuan sa probinsya. Kini human lagi sa courtesy meeting tali mga tropa ni Governor Nelson Dianghirang o sa delegasyon sa DTI 11 nga gipangulohan sa kini ni Regional Director Romeo Castañeda ato ga Mayo 20 atol sa panagtagbo gisgutan sa droha mga tropa sa kapanig ang posible matutpang mga programa o inisyatiba nga makatabang kini sa pagpaligon sa lokal nga industriya pagpalapad usab sa ekonomikanhon mga tropa og oportunidad o pagdani og dugang pamuhunan pinaagi usab sa mas hugot nga koordinasyon tali usab sa Kapitolyo o sa nahisgutang ahinsya mga katropa. Oras alas 5.25 na bahay sa Kabuntagon.
4: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
5: Kabuntagon, aniya takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Aniya nga biglan unan nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Sinaong tao unting kasang bunga.
5: Ya, unsa may mga kasurya sa uban nga wala pagkagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya dagan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest ako sa Crop Gold.
5: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa
8: Crop Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, justisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

FM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VD Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy Pertigyud kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsantun Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mainom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold, tumanggod, sir. Hindi, akong binulan niya, dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon, ugan, sir. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o glokas, nakita ko nga, adunay aldiyo akong pamati. Unya, lukmal, bakong menstruation.
0: Santon Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon po. Parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni Masa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na basta uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tingbuong pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Okay, si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaliko. Okay na rin ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, naapag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka haso, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ni Higala, na magsulay o Vision X Plus Capsule. Okay, palit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong pagabon-gabon, katol-katol, o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Noong ka mong nagibati, sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang katiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kadaan lang yun kung nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suriin ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes!
1: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at magsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Yes!
12: Sister Pain. Kung si Bong, isang mekaniko, talagang istorbo ang pain sa halakbuhan ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, ang galang pain. Fast and

0: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
3: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og himsog sa mga tipasi.
1: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sina pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

0: FM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Sa XFM.
2: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe.
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Alright, balik tayo mga tropa sa itong magbargoba na alas 4.41 na bay. Galiya sa oras, no? Ato ka na ito mga tropa, kanig oras ang ato ka na ito sa Sunstone Gold Herbal Sea. Nangita ka ba mga tropa, Herbal Sea nga healthy? Sunstone Gold Herbal Sea mga tropa, gihimo kinigikan sa Kamungay, Turmeric o Cinnamon Bark, maoga lami kayo o daghan kayo mga tropa, health benefit. Ipatamis pa kinis siya pinagi sa stevia, maoga pwede kang inumod mga tropa sa mga adunay diabetes. Sunstone Gold Herbal Sea, ang sea nga healthy. Sunstone Gold Herbal Sea mga katropa. O siyempre mga kaiksonan sa Crop Gold 3-in-1 Folia Fertilizer, kasulbarang kini sa ato mga kaiksonan mga magoma, na sodas dugay panahon, nagka-problema sa ilang mga tropang pagpanguma. Sa Crop Gold 3-in-1 Folia Fertilizer, siguradong ikaw makaginans niya. Crop Gold 3-in-1 Folia Fertilizer, gamiton sa inyo pag-express inyo mga tanong. Basta Crop Gold Folia Fertilizer, 3-in-1 ka na mga katropa, mapalit ka na sa nagadaya mga agri-store sa inyo mga dapit mga katropa. Alas 5.42 na bay, samtang dinisato sa Bugpanimbaya, mga kaigsonan. Gika ni Alfredo Hikale, mayong good morning, agawbong! Pag-greet ko diha ni Kunsihal Boboy Ukay sa Barangay Kinamayan, Santo Tomas, Davao del Norte. Matsalam! Kinamayan, may buntang yung tanan diha, Kinamayan. Priscilla Tikong, matod pa niya mga katropa. Bullseye na pod magtaga bullseye na pod mga taga Kalinan naminaw na pod ta tinindot ni ato ning mga morning katropa nagandam na sila nagpaabot sila sa bullseye naminaw sila sa exciting taga Kalinan mga tikong family res Kalinan nga nagpaminaw kanunay sa bullseye ni katropa Arnel katropa standby unya kay na mga katropa bullseye unya. Josephine Sibunga Salviron Palconete. Good morning, taga Kapalong. Good morning, tanadya taga Kapalong. Hinaot ko nga okay lang mo karoga buntaga. Si Masit nga Labador. Good morning. Kinsa pa ba ni Dri mga tropa? Nga wala ito matibaya. Carmen Alviola. Good morning. Kang Rene Boy Mallorca. Hinaot ko mga classmate ni Mallorca mga tropa Dri sa Santo Tomas, Davao del Norte. Kumusta ka ito sila? Og Dri sa mga tropa si Kuan. Si Temis de la Concepcion. Ternis de la Concepcion, good morning. Kang Nanti Tibon. Kang Eli Igonia, good morning. Dri ka ninyong hurot, mga katropa. Kumusta man mo? Si Chip Bibot nga Mayuga Pascual, good morning, Chip. Dri sa XFM Jensan. Good morning, salamat sa imong pag-bio-bio din ha. Nagtaw-tanaw ka karon din ha, mga tropa, sa atong pagpanaguban, mga ka-egsoonan. Alright, ito maglangan mga tropa kay adunay mga balita na kay standby mga kaigsonan. Atong sugda mga tropa kinirigid na pita sa bay Region 30, Caraga Region. Kay adunay rider mga tropa nalambigit kini sa reckless driving mga kaigsonan na ilha na sa LTO. College student mga tropa nga taga Dinagat Islands magatubang og kaso. Okay, kompletong detalye atong sayro mga tropa gikan sa igagaw ni Kagawad Ukay. Okay, niya karon si katropang Lemuel Ukay sa detalye.
4: XFM Mindanao Reports.
1: na ilhana sa Land Transportation Office kun LTO ang identity sa rider nga nalambigit sa delikadong pagmaniho og motorsiklo nga nakuhaan og video og nag-viral sa social media. Ang maong rider giila nga usa ka college student nga lumad nga taga Aurelio San Jose, Province of Dinagat Islands. Gikatakda na nga isilbi sa LTO ang usa ka show cause order batok sa maong batan-on aron patubagon sa iyang depensa mahitungod sa grabe nga paglapas sa balaod trapiko. Kahinumduman nga sa maong video makita ang duha ka batan-ong lalaki nga nagsakay og motorsiklo ni atong gabii sa Mayo 16 sa may San Nicolas Street gikan sa Kanto Sarvida paingon sa Kanto Jess. Makita sa viral nga video ang mga kalapasan sama sa walay helmet og delikadong exhibition din ang iyang back rider o ang angkas kalit lang nga may exhibition pinaagi sa paglukso og pagtindog sa luyo sa nagdagan nga motorsiklo. Tungod niini, ang LTO Surigao kauban ang Surigao City Traffic Management Office ni pahibalo nga magatubang og bug-at nga silot or sanction ang maong rider tungod sa reckless driving. Gawas niini, gipangandaman usab ang posibleng pagpasaka og kasong alarm and scandal batok sa driver og sa angkas niini tungod sa pagmugna og kakuyaw sa pampublikong dalan. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
5: Dapat lagi aksyonan mga katropa aron ma-plaster ni mga biyahidor na ito mag-iksonan kay kanaganin kita magbiyahe. Maglagot ko ano mga katropa, ubertikan ka nga ikalitan ka cutting. Kanabitang mudistansya lang mga usakadupan na nagikalit og sunod. Daw may kusok imudagan og mukagar ni emprino mga katropa. Maunsa na din ha. Damay gita mga kaigsunan. Kanabitang dili tama nga pagmaniho mga katropa. Dili kadulodulaan. Tama ni anda mga katropa. Mga hambugiro kayo, mga glasgaw kayo. Dapat lagi mga katropa ganin ang pantagaan mga katropa mga lisensya. Dapat lagi mga katropa nga kini mga tawhan na makaigsunan. Di na mga katropa hatagag pribilehiyo nga makakuha mga katropa lisensya aron makamaniho bisag dagkadaiya mga sakyanan kay delikado kana sila mga katropa. Samtang sa pikas bahin mga katropa, adunay lalaki arestado mga kaigsunan human kini nakakuha sa illegal nga droga. Unakuhaan og illegal nga droga mga katropa sa search warrant operation sa Jinsan katropas balita katropa Cheris Lighid mga katropa.
4: Ang usa ka lalaki humanasakmit ang upat ka plastic sachet sa kituhang shabu ug drug paraphernalia ato sa gipahigayong search warrant operation sa mga personahe sa Tumblr Police Station sa iyang panimalay sa Purok Manisan Barangay Tumblr sa Takben sa Jensan alas 5:17 ning nakalabayng adlaw. Gilang suspect nga si Alice Muhammad 30 anyos bulag sa iyang asawa ug residente sa naisbutang lugar. Nasayra nga gisulod ug gisusi sa kapulisan ang balay sa suspect subay sa search warrant kay giluwatan sa usa ka judge sa Jensan City tungod sa giingong pagtago sa illegal nga drogas. Kasamtangang gitanggong sa Tumblr Police Station ang suspect alang sa gikinahanglang dokumentasyon o pagkatubang sa kasong RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mga katropa, mahiligon ka ba sa kape apan dili gusto mahimong acidic, mag, santon plus, coffee mix? Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
5: Ika sa mas katropa ka Cheris Lighid sa balita o detalye sa mga balita samtang sa laing bahin mga katropa. Ato si John J. Librias kay kapin ko sa 20 ka mga wanted person mga katropa sikop kini sa gipahigayon nga operasyon sa Butuan City Police. Katropa sa balita katropa John J. Librias.
6: Ana-ana karon sa bilangguan ang muabot sa 22 sa ka mga individual nga dunay nagkadaiyang giatubang nga mga kaso. Human sila madakpan sa lapad nga operasyon batok sa kriminalidad sa dakbayan sa Butuan. Subay sa taho sa Butuan City Police Office, unom niini ang gikonsidera nga most wanted person samtang napulo og unom ang ubang mga wanted individuals nga nagatubang og mga seryosong kaso sama sa rabere, carnapping, illegal drugs o mga rape o uban pa. Gila sa kapulisan ang pipila sa mga dinakpan pinaagi sa ilang mga alias sa kasong robbery. Ang yatubang ni alias Well nga dugay nang gipangita sa balaod. Kaso usab nga illegal nga druga kon Republic Act 9165 ang yatubang usab ni alias Jed alias Ayan o alias Bubo samtang kasong kanaping ang yatubang ni alias John. Usa sa labing dako nga malampuson sa maong operasyon operasyon mao ang pagkasikop ni alias Dan pinaagi sa hiniusang puwersa sa Butuan City Police Office Intelligence Unit, Butuan City Police Station 1 o Butuan City Police Station 4 o Surigao City Police Station gabaga personahe nga si alias Dan na ilhan isip top 2 most wanted person sa provincial level o top 6 most wanted person sa regional level tungod sa iyang giatubang nga upat ka ihap sa statutory rape. Ang tanang mga dinakpan ana-ana karon sa kustodiya sa nagkadaiyang unit sa kapulisan alang sa saktong disposisyon o pagpahigayon sa mga legal nga proseso sa korte. Mga katropa, ampingan ta ang atong panglawas nga dili matakbuyan sa nagkadaiyang mga balatian mag-Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFN News.
5: Ang sa mas katropa ka John Jalibria sa Italy sa mga report sa mga sa katapusang gabahin mga katropa adunay kapin 1 million kapisos kantidad sa droga na sakmit kini mga katropa sa LGBTQI plus IA plus mga katropa sa tawag natog mga membro o kaipon mga kigsunan sa Coronadal City katropa sa balita katropa ka Philip Olegario XFM Mindanao Reports.
7: Arestado ang duha ka high value individual human na aktuhan nga nipalit og illegal nga droga sa pusher buyer sa gipaygayong drug buyback operation alas 6:24 ni nakalabayng gabii sa puro katipunan area Barangay General Paulino Santos Coronadal City. Gila mga didakpan nga silang Ariel Farnazo Espia Jr. con alias Arian, 33 anyos nga beautician og ang live-in partner ni ini nga si alias Epoy, 33 anyos nga walay trabaho. Pulos mga nagpuyo sa purok Doña Lourdes sa Division, Barangay Zone 2 sa Raiskutang Dakbayan. Na-recover gika sa mga dinakpan ang tuluka dagkong sachet sa gituwang shabu na gibarabara ang mutimbang og 150 grams og mubalor sa 1,020,000 pesos. Ingon man ang 1,000 peso bill nga buybas money. Kasong kalapasan sa Section 5 og 11 sa Article 2 sa RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002 ang atubangon sa mga nasampit sa pagkakaroon gitanggong sa custodial facility sa Coronadal City PNP ang mga dinakpan alang sa tukmang disposisyon. Mga katropa, gawa sa mga tambal o maintenance kay imong ginatumar, kinahanglan gihapon nimo og food supplement aron siguradong adlaw-adlaw ang imong healthy body. Mag-Xanthon Plus Gold Herbal Capsule na! Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
5: Thank you so much, katropa ka Philip Olegario sa Italy sa mga report mga katropa samtang alas 5.52 na bye!
0: XFM Weather Update. Weather Update.
5: Yan sa atong weather update mga katropa alang karong adlaw mga gigson paminaw mo din ha mga katropa kay atong weather karon rin sa atong probinsya sa, o sa Davao Region mga katropa. Ato kinig sayron mga kaigsonan para usab sa atong giya mga katropa sa atong Malakaw nining adlaw mga kaigsonan makapangandam ta kay mao ni pinaka importante mga katropa. Importante lang laging handa mga katropa para sa bayan kuya ano laging handa para sa bayan mangyot. Yara mga katropa tulakan sa panahon nining adlaw sa Davao Region weather forecast May 22, 2026 Biyernes Bayog adlaw mga tropa Davao News. Ang mga kompletong lakad sa panahon karon mga tropa atong siren sinatibok ang mga tropa ang lakad sa paghimtan sa panahon gilauman ang kasarangan mga tropa nga managumon hangtod kini sa maulanon nga kalangitan mga tropa uban kini sa posibilidad sa mga pag-ulan o ga thunderstorms sa kabila mga tropa hapon sa gabi o gatungod sa mga tropa sa padayon nga epekto sa intertropical convergence zone kon ITCG o gakalihukan mga tropa sa hangin sa habagatan nga bahin sa atong nasud. Ang temperatura maglaho kini mga tropa adunay pinakakusog nini o pinakaubos 25 mga tropa ngadto sa 26 degrees Celsius. Oy, perti init lang gyapon. Unya pinakataas mga tropa 31 ngadto sa 33 degrees Celsius. Mabati sa bang init mga tropa medyo alingasan mga tropa nga panahon kapuntagon hangtod kini sa unto apan mas taas mga tropa ang chance sa pag-ulan ulahi mga tropa sa adlaw mga kaigsoon sa kahaponon ngadto sa kagabihon. Kusog hangin mga tropa hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ato may masinatian adunay direksyon mga tropa sa amihan ngadto na sa amihanan nga sidlakan o gitugtog northeast to north mga katropa ang kahimtang sa atong kabaybayonan Islahit ngadto mga tropa sa moderate nga kasarangan, luwas mga tropa sa magagmay mga sakayan. Apan padayon pagyapon kita mga tropa magmatngon gumikan kay pausab-usab ang dagan sa panahon. Ang adlaw misubang, mumusubang mga tropa ni subang alas 5:22 mga tropa sa buntag ug mosalop kini unyang alas 5:47 sa hapon mga katropa. Kinatibuk-an mga katropa nga kahaya garon, so masinatian mga igsonan nga medyo haya rin ako palibot, labi na sa kong kilid mga katropa ni hayag lang pinakalit mga katropa. O hayag na kayo. Manamay. Nawa na stanini ribantong ni hayag. Sorry, Game Blaster. Kayo sa aman. Najakpatan man yun. Adlaw, misubang. Nanaapo ka na napita. Replik-replik sa mandagi hapon na yun, no? Bisa kong sahay, mga tropa, na sa gawas na makatulog, huwag ka nag-apo. Lamik ang tulog na uno. Oh, ang lamok, naglaway, kaya naakay muskit. Nakaliwat mo ko isang gigong, mga tropa. Si gigong, hindi kita mga tropa, katulog way muskit. Si tanin niya, pwede yun na katulog way muskit. Pero sa una, di ni katulog kong way mahinol-hinol. Karon makatulog na yung way maghinol-hinol. Okay, wala na. Basta makaidara na mga tropa. Liso na kayo. Pero may masipyat mga tropa. Ay, nago! Nagtuo! Bita, wala di oras mga tropa. Salamat yung tanang mga katropa. Gumika kay matutong lakad sa panahon. Mosunod na mga tropa ang Express Balita sa Buntag. Ina magkaoba mga tropa din sa 99.1 Mati City si katropa ang Kenz Acevedo. O siyempre mga tropa din sa 107.1 Tagum City ina magkaoba si katropa ang Lars Sanyol. Oy, napaday si Bambra Kwan rin pa yun ang mga timbayad rin mga tropa. Okay, okay. Good morning, tanan lang mga tropa. Mauni mga kinsunan mga nanimbayad rin. Wapang makaan mga katropa. Wapang maka tugpa mga kaigsunan. O siyempre mga tropa, inabagan tas Master Control si katropa ang Gab Alas. O siyempre si Timon kami mga tropa sa mga station managers. Ang Bulls ay Boy mga tropa din sa Davao Region. Katropang Arnel Cortez. Alang si Usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Bongo Baki Algabre. Lunes po mga tropa sa atong pagpanaguban. Magkita-kita, magdugdungog ta mga tropa din sa atong programag inutulmanon. Salamat sa muntag dalay ko ng Diyos.

0: School ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabong, may mga balita nga ikaw o ako ang inyong masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Eksaktong oras, alas 6:03.

0: sa mga headlines at mga balita karong adlaw. Headlines. CHO nakatulog libreng tambal o konsultasyon sa mga residente sa Makambol. Headlines. Delegasyon sa Makati City para sa palarong pambansa 2026 na kadawat og 450,000 kapesos. Headlines. Sa headlines sa mga balitang regional. Headlines. Anak gitigba sa iyong amahan, Samaran. Headlines. Survey reimagined 2026. Formal nang gisugdan. Headlines. Sa balitang national. Headlines. Senador Bato de la Rosa mahimo nang dakpon. Headlines. Sa balitang international, ex-Cuban President Raul Castro gikasuhan sa US. Headlines. Sa balitang sport. Headlines. Rain or shine, Elasto Painter sige paulanan og mga pagdayeg human mapakita ang kusog batok sa Barangay Hinebra. Headlines. Sa balitang showbiz, Shakira cleared na sa kasong tax fraud sa nasod Spain. Headlines. Baka to pa magkutong mga headlines sa mga balita karong adlaw. Express Balita. Madayaw na adlaw Davao Oriental, exciting Makati City. Ano yung mga balita sulod o gawas sa nasod? Katropa, adlaw kita karon nga Biyernes. Mayo 22, 2025, welcome sa itong tulumanon ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita.
0: Sa pangalan sa tinuray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines, ako yung tigbalita karong adlaw. Ako kinisi katropang Ken Acevedo. Mga tropa, live kita karong madungog sa itong higanting sibihanan sa radyo sa 99.1 XFM Makati City. Extend by mga tropa, kay mo sunod ang mga detalye sa itong mga balita karong adlawa.

0: Unang bulyada sa itong mga balita, sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Ngayon hatod ka na ito sa Santon Plus Gold. Usa sa ingredients nini, mawa nga palaya na magatabang sa pagpaubos o fat cholesterol sa atong lawas. Aron nga malikayan, makabaton ng stroke o heart attack at rapay kalimot. Pag Santon Plus Gold, mapalit sa mga suking butika nationwide. Aron mas mapanali ang pag-access sa mga benepisyo o seguridad sa mga empleyado sa gobyerno. Gihaw sa People's Administration ang duha kaadlaw nga service caravan sa GSIS na itong Mayo 19 hangtod 20 din ni Siyudad Samati o din sa account, City Accounting Office sa City Hall Compound. Abli kini Alex at empleyado sa lokal national government agencies sa Tibuok Provincia. Kita niya ang kalihukan ng kompleto mga serbisyo sa GSIS sama sa membership registration, loan o retirement application, pension o insurance claims, records verification o guwan pang inquiries.
1: Express!

0: Panginoon sa People's Administration, pinagi sa City Health Office Consejo o Department of Health and DOH ang serbisyo sa doktor, libreng check-up o tambal ngadto sa barangay Makabol. Kini pinagi sa pagpatuman sa programang Doctors to the Barrios kon DTTB nga gipangunahan ni Dr. Alisa Gaili Idong. Aron masiguro na mga pamilya mga dawat og tinali ang pagatiman og dili kinahanglang mo biyahe pa og layo. Alang sa masapsay kapag hatag serbisyo ngadto sa mga residente gawa sa Barangay Health Station, gigamit usab sa house-to-house approach o gapalapad sa implementasyon sa Purok Kalusugan ngadto mismo sa Matag Purok. Pinagi nini mas paspas nga madawat o nadawat sa mga pamilya ang libreng tambal medikal direkta sa ilang mga panimalay. Gawa sa Makambol, sunod-sunod nga dadon kini nga programa sa uban pang lagyong barangay sa siyudad. Tungong sa lokal nga pagamanan nga masiguro nga walay babiyaan o gang talang matinian, baka pahimulos sa mga programang panglabas sa lakbayan bisan asa pa sila nagpuyo.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa Pigasbahin, sa umabot ka palarong pambansa 2026, nga ipahigayon sa Agusa del Sur, karong maabot nga Mayo 24 hangtod 31, isiguro sa People's Administration nga hugot nga suportado ang 30 kabatang batanong atleta o coaches sa City of Mati Division sa ilang pakigtigi sa nasundong kompetisyon. Usa ka cash assistance nga nagkantidad og 450,000 pesos ang formal na giton over na tumilabayng adnaw sa buhatan mismo sa mayor. Ginawat among suporta ng mga sa mga representante sa DepEd City Mati City Division nga gipangunahan ni Assistant School Division Superintendent Elma Prudente o PSDS Riza Padilla. Nitambong usab atol sa turnover sila Technical Consultant Dr. Maria Clotilde Sosa, Executive Secretary Jim Cari Prudente o City Councilor Roger Fabio. Ining inisyatibo kawain sa palayon nga pagdasig sa lokal nga pangamanan sa kabataan una sa syudad nga itanyag o ipalambo ang ilang talento sa sports. Panawagan usab sa mga personahe sa LG Umati na suportahan nato ang mga atleta, ang 30 ka mga atleta gikan mismo rin sa Mati City para sa palarong pabansa 2026.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa laing bahin sa itong mga balitang lokal,
1: balitang lokal, balitang salitan,
0: bago nakapiansa sa kasong kawat, ipamusil o saka babae na pagan sa reporting katropang Larsanyol.
1: XFM Live Report.
2: Gipamusil sa wala mailing riding in tandem ang mga lalaking maupay paggawa sa prisuan human gini nakapiansa tungkol sa kasong papangawat o electrical wires sa street lights niya itong Mayo 18 susagad laon sa National Highway Kadikutan, Tagum City. Naitabo ang pagpamanig sa Buaya Road City Hall, Barangay Magupuis, Tagum City nitong Mayo 20 sa hapon, samtang sa kaya mga biktima sa tricycle. Nailhan ang mga namatay nga si Ronnie Tampos Tapang, 27 anyos, lineman, o alias Analin, 33 anyos, samtang nagpaalim pa sa ospital si Ronel Tampos Tapang, 33 anyos, elektrisyan, lumulupi sa komunal Buhangin, Davao City. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kaya nga Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, unumatod pa kay individual ang sakay sa tricycle. Lakip nini ang tulog ka mga babae nga nagproseso sa bail bond sa tulog ka mga napriso. Apan pag-abot sa lugar na itabuan, kalit kining gipamusil sa riding in tandem nga sakay sa itom nga Suzuki Smash nga motor gamit ang .45 ka pistola. Inundang nga napuruan si Ronnie og alias Analin, samtang sa maron si Ronel og swerte nga wala na igo ang lalaki nga lakip sa napriso og ang duha ka mga babae.
3: Kalis lang nga mga biktima is bonik kami ang katunggi didakop nato sa ya sa may bandang kwadi in relation sa ilang pagpangawat. So natuhan yun sila na nangawat, so gipailan na to ang kaso. And
2: matod pa ni Police Lieutenant Colonel Bahan, posibleng nadamay lamang ang usa ka babae o ga posibleng ang tulog ka mga lalaki lamang ang natuyo sa mga suspitsado.
3: Na kagahapon lang na nianhi ang ilahang mga asawa para mag-file o bill sa korte. So nakagawas na sila sa ato ang kulungan.
2: Di pa mahayag usab sa hepe nga doon na sila ay person of interest sa krimend. Kinuman sa mga testimonya ng isa-isa sa biktima nga nakakaroon sa ospital nga nag-ingon nga posibleng adunay kalambigitan ang ilang mga illegal nga aktibidad sa pagpusil kanila.
4: As of now, sir, na natay mga person of interest.
3: Okay.
4: Pero dili nato siya i-pwede-enable, sir, kay basin ma-compromise ang ato ang investigation.
2: Gikumpirma sa opisyal nga naruhig na sa lain-lain kaso sa pagbangawat ang mga biktima nga to sa kasikbit ng mga lungsod.
3: Giimbestigahan ang labot aning ilahang kwan modus nila nga pali dili naman ni ginabuhat nila diri sa Tagum kundi dito po sa other na kwan sa barangay sa Carmin tapos sila ay ano dito record sa pagbangawat. So
2: sa pagkaroon parain pang maghipos o mga ebidensya ang kapulisan aro hingpit na mailan ang mga sospek matino ang motibo sa krimen o butik babaw ang hustisya para malami ang ngisi magsanton vitamin C katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas katropang Lars Anyol XFM News
1: XFM Report.
0: Daghang salamat katropang Lars Anyol sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Tungod sa kaso sa cybercrime, 24 anyos ng babae dadakpan sa Carmen, Davao del Norte. Sa report ni katropang Bong Algabre.
1: XFM Live Live Report.
2: Nadakpan sa inyosang operasyon sa kapulisan ang usa ka 24 anyos nga babaye atol kini sige pahigayon nga pag-serve sa warrant of arrest alas 7 sa buntag ngadto gabayo 22/2026 sa Puro 2A Barangay Tuganay Lungsod sa Carmen Davao del Norte. Gipagunahan ang operasyon sa Davao Norte Provincial Cyber Response Team uban sa Carmen Municipal Police Station ug Davao del Norte Police Provincial Office nga nitultol kini sa pagkadakop sa maong suspitsado pinaagi sa warrant of arrest nga gipagawas ni Honorable Chester Chua Castaños Presiding Judge sa Regional Trial Court 11 Judicial Region, Branch 34 sa Panabo City, Davao del Norte. Base sa report, ang kaso nakarehistro ubos kini sa criminal case number CRC 453-2026 ug may kalabutan paglapas sa Republic Act 1017-5 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Girekomenda usab sa korte ang piyansa nga mukaba sa 60,000 kapisos alang sa temporaryong kagawasan sa akusado. Sa pagkakaron, ananas kustodiya sa Carmen Municipal Police Station ang gidakpan aron sa pagpadayon sa legal nga proseso. Padayon usab ang padawagan sa kapulisan ngadto sa publiko nga mutuman sa balaod ug likayan ang bisan unsang kalihukan nga mahimong musangpot sa kaso ilabi na sa digital ug online nga kalihukan. Katropa, virus ba sa hilungdan nga sakit nga imong gikadlukan? Inom og premium D3 ang bago nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3 ang maski pakusog ug maski epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Alang sa negosyo Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat katropang Bong Algabre sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa dugangan ay sa itong mga balitang lokal. Tricycle driver sa Tagum City nga nanook og dalaga nga pasahiro balhog sa presoan. Sa report ni katropang Kenneth J. Tagupa.
1: XFM Live Live Report.
2: Priso ang usa ka tricycle driver sa Tagum City human niya gituok ang iyang pasahero sa Pioneer Avenue Barangay Mankilam ning siyudad sa Tagum pasado alas 10 ang takna sa milabay nga gabi na ilan ang suspitsyado nga si alias Justin 37 anyos residente sa Purok Pag-ibig Barangay Mankilam samtang ang biktima na ilang si alias Jazz 19 anyos college student. Sa interview sa XFM Tagum kang Tagum City Police Station OIC Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan sigun sa gisaysay sa biktima kalit gihunong sa driver ang tricycle og mikanaog kini paingon sa passenger seat og kalit gitu ang dalaga hinungdan nga misinggit kini og nangayog tabang rason nga gigukod kini sa netizen.
3: According sa biktima gihunong daw ang motor tapos himbalin dito sa iyang position ang rider niya gituok siya. So may na lang kay nakasinggit ang maong babae so nakakuha og atensyon sa naay tao.
2: Sa follow up operation sa kapulisan nadakpan ang suspitsyado pinaagi usab sa tabang sa opisyale sa barangay Mankilam og narecover ang iyang gimaniho nga tricycle samtang sa interview sa suspect giinsister ni ini nga wala siya makahibalo kung ano nabuhat ang pagtuok sa iyang pasahero rason niya nga tungod sa kadaghan sa iyang problema nga naglakip sa iyang asawa nga natanggong sa Manila nga padulong unta mo abroad ug ang pagatiman sa iyang gagmay pa nga mga anak nga wala siya sa iyang kaugalingon ug nabuhat ang krimen.
5: Amot og naunta sir nga nakalit man kung ingon ato sir nga wala man kung kalit
6: pero nga. Wala mo nakalalis sir?
5: Wala siya sir wala kay nihunong raman kong kalit ba nga puno na to gitanaw na ko kong sandwil ako ma'am tanaw sa sandwil ha pero asa nga sige sir wala problema na amot nga pagkabukuan ako mo may nasulta kung nauna ang alagun ako siya na anak ko. Wala ko gawitan.
2: Pero... Nangayog pa sa ilo ang suspitsyado nga ito sa biktima o nagkanayon nga nagbaaso siya sa iyang nabuhat.
5: Nangayog pa sa ilo sa iya hangin ito niya ako mapasailo kay dilimin ko pinginani sir. Bugay, pagkaw naman kong dahil pinikam yun. Ang ato rin ito sir, nakalit lang ito niya ito nga pangita mo. Punta mapasailo ko niya.
2: Wala. Sa pakaroon, gikustudiya ang suspect sa Tagum City Police Station ug nagatubang sa kasong physical injury. Katropa, gusto ba kang himsog permi, magsantong vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino sa Pilipinas, Kenneth J. Tagupa, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Kenneth J. Tagupa sa detalye sa mong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:20 itong oras mga katropa sa itong mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Naihatod ka nato sa Santon Vitamin C. Mutabag nato sa pagpalambo sa itong immune system. Aron pamilya dili dali magkasakit o magbalipayon, inom na og Santon Vitamin C. Ang alkaline ka Vitamin C. Katropa, ang Santon Vitamin C mapalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Kapin 20 ka mga wanted person sikop sa gipahigayong operasyon sa Butuan City Police. Sa report na nukad sa XFM San Francisco Agusan del Sur, katropang John J. Librias.
1: XFM Live Report.
7: Ana-ana karon sa bilangguan ang buabot sa 22 sa mga individual nga dunay nagkadaiyang giatubang nga mga kaso. Human sila madakpan sa lapad nga operasyon batok sa kriminalidad sa dakbayan sa Butuan. Subay sa taho sa Butuan City Police Office, unom niini ang gikonsidera nga most wanted person samtang napulo og unom ang ubang mga wanted individuals nga nagatubang og mga seryosong kaso sama sa rabiri, carnapping, illegal drugs o mga rape o uban pa. Gila sa kapulisan ang pipila sa mga dinakpan pinaagi sa ilang mga alias sa kasong robbery. Ang giatubang ni alias Well na dugay nang gipangita sa balaod. Kaso usab na illegal na druga kon Republic Act 9165 ang giatubang usab ni alias Jed, alias Ayan o alias Bubo samtang kasong kanaping ang giatubang ni alias John. Usa sa labing dako nga malampuson sa mao ang operasyon na mao ang pagkasikop ni alias Dan pinaagi sa hiniusang pwersa sa Butuan City Police Office Intelligence Unit, Butuan City Police Station 1 o Butuan City Police Station 4 o Surigao City Police Station gamaga personahe nga si alias Dan na ilhan isip top 2 most wanted person sa provincial level o top 6 most wanted person sa regional level tungod sa iyang giatubang nga upat kaihap sa statutory rape. Ang tanang mga dinakpan ana-ana karon sa kustodiya sa nagkadaiyang unit sa kapulisan alang sa saktong disposisyon o pagpahigayon sa mga legal nga proseso sa korte. Mga katropa, ampingan ta ang atong panglawas nga dili matakbuyan sa nagkadaiyang mga balatian magsanton plus gold ug santon vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Librias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dagan salamat katropang John J. Librias sa detalye sa mong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katropa, sensitibong balita karong oras ha. Anak, gitigpa sa iyang amahan. Sa report na nukad sa XFM Pagadian City ni katropang Jenmar Escalante.
1: XFM Live Report.
8: Gidasok o gipaslak sa presuan ang usa ka mag-uuma human niyang gitigbas sa hait nga sanggot ang iyang anak. Atol silang panaglalis dili palandugay dito lapita sa Purukuno Barangay Santa Cruz, Labangan sa Buanga del Sur. Base sa investigasyon mga tropa sa Labangan Municipal Police Station, gingong gigamit sa suspek ang usa ka sanggot og naigo ang tuong nga bahin sa agtanga sa 30 anyos nga biktima nga may resulta sa pagkasama nini. Dali nga gidala ang biktima sa ospital sa Pagadian City og ang suspek mga tropa dadakpan na sa mga opisyal sa barangay o gitugyan sa pulis alang sa hustong proseso. Katropa mo sa XFM 89.5 Pagadian alang sa nikayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropan Jenny Escalante, XFM News.
1: XFM Report.
0: Eh, salamat ka tropang Jenmar Escalante sa XFM Pagadian City.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapusang hanay sa itong mga balitang regional, survey reimagined 2026 formal lang isugdan sa report na lukad sa XFM Jensan, katropang Cherry Slighid.
1: XFM Live Live Report.
9: Formal nang gisugdan karong adlaw ang Sarangan ni Bay Festival o kon Survey Reimagine sa Ladol Beach nga nahimutang sa Barangay Ladol, Alabel, Sarangani Province. Kay numduman nga una nang gipahibalo sa provincial government sa Sarangani nga tungod sa epekto sa krisis adunay dako nga kausaban ang ipahigayon sa nasampit nga festival kung diin walay dagko nga mga stage ug aktibidad apan punos pagdagat sa kadagatan ingon man hinabang sa mga mananagat ug mag-uuma ang giandam. Ang naandan usab nga Malaburakay Vibes Festival nga ginapahigayon sa munisipalidad sa Glan karon sa Alabel na nga duol-duol na sa Kapitolyo. Sugdan karong adlawa ang mga aktibidad pinaagi sa Survey Heroes Run nga magsugod sa Kapitolyo ug mahuman sa Ladol Beach alas 4 sa kadlawon nga sundan sa Coastal Cleanup sa 57 ka Coastal Barangay dayon ang Beach Forest Rehabilitation. Luyo sa mga kabag-uhan, nilauman gihapon nga dagsaon kini sa katawhan, ilabi na sa mga advocates aron unahon na usab ang kahimtang sa kinaiyahan. Mga katropa alang sa himsog nga panglawas mag-inom sa Santon Plus Gold Capsule alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Cherish Leghid sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:26 tong oras mga katropa.

0: Ang Express Balita sa Buntag, inabadungog sa itong higanting sibihanan sa radyo. Sa 99.1 XFM Mati City, Katropa. Paki-follow itong official Facebook page sa XFM 99.1 Mati City. Igun man sa itong official YouTube channel sa XFM Mati Official. Sa dugang hanay sa itong mga balita, sa itong mga balitang national.
1: Balitang national, balita sa national.
0: Ngay hatod ka nato sa Santon Plus Copamax. Dili makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa memorya. Pakusgon ang cognitive function sa utok kamo hinungdan sa pagkawala sa memorya nga ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing ug mopakalma sa nervous system. Tungod kay Santon Plus Copamax, wala kini caffeine mga katropa. Santon Plus Copamax, nangapina ka, nanambal pa yung ka sa Santon Plus Copamax.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Gimanduan ang Philippine National Police kon PNP og National Bureau of Investigation nga dakpo na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Bisan sa asa og bisan unsang orasa, gikumpirma ni Department of Justice Secretary Frederick Vida nga giisip pang apugante o fugitive from justice si Senador Bato og angay dalhon na kini sa International Criminal Court kon ICC. Aron na tumangon ang kasong gipasaka Bato kaniya. Dugang ni Vida nga kinisubay sa gi-issue nga warrant of arrest sa ICC kun diin giila kini sa nasod isip valido og nahimong o mahimong i-serve. Nagbahad usab si Vida ngadto sa mga Pilipino nga mo tabang sa pag na nitabag sa pagtago sa senador nga mahimo silang manubag sa balaod sa nasod og sa balaod sa ICC. Samtang wala usab bupagula o gapumahayag ang kampo sa senador kalabot sa nag-ung-ung na pagkasikop sa kaning hepe sa Philippine National Police. Kinuduman nga si De La Rosa kaning gihinganlan nga usa sa mga co-perpetrator sa kasong crimes against humanity kalabot sa giingong libuan ka mga pagpamatay ubos sa anti-illegal drug campaign sa Administrasyong Duterte.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa laing habig sa itong mga balita, sa itong mga balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Naihatod ka na ito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa matang. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang sa aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata o guban pang balatian sa mata. Katropa, kung doon ay problema sa mata, pag Vision X Plus na.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Gikasuhan sa U.S. Department of Justice ang kanhing Cuban Presidente nga si Raul Castro sa Miami, Florida tungod sa pag-atake sa duha ka civilian planes niadtong 1996. Gipasakan siya og lima pa ka individual og mga kaso lakip na ang conspiracy, murder og destruction of aircraft. Human mapatay ang upat katao, lakip ang tulo ka mga Amerikano nga sakop sa humanitarian group nga Brothers to the Rescue. Sumala sa mga investigador si Castro nga maoy leader kaniadto sa Cuban Armed Forces, giingon naghatag sa mando aron pabuthon ang mga eroplano atol sa ilang misyon sa Florida Straits. Gikundi na usab sa kasabtangang Cuban President na si Miguel Diaz-Canel among kaso o gitawag kini na political maneuver. Matod sa Cuba nga depensa sa kaugalingon ng ilang himo batok sa grupo nga ilang giisip nga terorista. Gipasaka ang kaso taliwala sa nagkakusog ang kampanya sa administrasyon ni Donald Trump batok sa dugay ng communist government sa Cuba.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:31 itong oras sa itong balitang sports karong adlaw.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ang balitang sports, yatod ka nato sa Turbo for Men Enhancer. Katropa, kung nakulangan ka sa performance, diri na ta siguradong dili makulangan o dili manang-alang si misis. Bahalag manghalang, basta di lang maalang-alang si misis. Pag Turbo Dietary Supplement for Men, mapalit sa mga suking butika nationwide, pangalan palang Turbo na.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Nakadawat og dakong pagdayeg ang Rain or Shine Ilasto Painters sa nagpadayon nga semifinal sa PBA Commissioner's Cup. Uman sa ilang gipakitang determinasyon og walay pag-undang nga duwa batok sa Barangay Hinebra San Miguel sa Game 1. Sumala kang Yang Guao. Ang ilang kalampusan dili lang tungod sa talento kundi sa disiplina og paningkamot sa tibuok kupunan. Gipasabot sa veteranong coach nga bisan gatubang nila ang kusgan nga Hinebra. Nagpabiling lig-on og organisado ang Rain or Shine Ilasto Painters hangtod sa katapusan sa duwa. Among kadaugan, naghatag og kusog sa kabanya sa Rain or Shine og nagpamatuod nga mahimo silang makigbangga sa mga paboritong kupunan sa liga. Samtang nagpadayon ang serye, nagpaabot ang mga

0: Dire na ta sa mga idol niya ni Shakira. Nabswelton international pop star nga si Shakira sa kasong tax fraud sa Spain human sa hapit usa ka dekada nga kaso. Dugaya niyo eh.
1: Ay.
0: Iban ka 10 years siya gatubang. Ipadayag sa National High Court nga wala mapabatunan sa tax authorities nga siya residente sa Spain sa niadtong 2011 kay 163 ra kaadlaw ang iyang pagpuyo ug dili moabot sa 183 kaadlaw nga basihan sa tax residency. Mo na basihan ka tropa sa laing nasod. Basihan nga sakaling tax residency kung nagpuyo ka dito 183 kaadlaw pataas. Pero ka ni Shakira, napamatutan magiging yamswelto, 163 siya ka daw dito, dili siya dito nagpuyo. Tungod dili, gimanduan ng gobyerno nga ibalik kaniya ang 55 to 60 million euro nga multa o guwan pang bayronon apil ang interest. Mato ni Shakira nga wala gid siya ay pandaraya o wala kinin mapabatunan sa korte. Mingon usab siya nga halos pulo katuig siya ang giakusahan o naapiktuhan ang iyang reputasyon. Mato sa sikat nga singer nga si Shakira nga ang desisyon dili lang personal nga kadaogan apan para usab sa mga ordinaryong taong nga makaagi o parihas nga sistema sa buhisan. Sa isa buo, kini pipila kadao man siya gianunsyo isip halftime performer sa FIFA Men's World Cup Final karong summer.
2: XFM Report.
0: Bago tayo tumalit ang showbiz katrabang, ayatod ka natin sa Clear Skin Herbal Soap. Alas 5:35 tong oras. Good morning sa mga katropa na naka-tune in karon sa may Madang Public Market. Good morning sa inyong tala, mga katropa. O sa mga katropa na naka-tune in karon bisagasa nga pa publiko merkado din sa probinsya sa Davao Oriental. Maadyong buntag. Uy! Kaingon magog maadyong buntag. Fiesta karon sa kadaghanang baryo sa Bohol. May man ron, di ba? May. Basta may gani. Grabing pista sa Bohol. Halos kada adlaw tektoyo ka matag barrio pista sa Bohol mga sanog sana. Kumusta kanin jo horot da ha? Katong kasakay sa kabadyo nga putik ti jan nga gagudyo do gamay nga padyag. Kita good morning sir mga tropa mga bulanon. Saksi juga ni katropa katong way back 2011 dito sa Bohol around Bay. Fiesta halos tektoyo ko nimo ang kada barangay. Nakailistahan dito sa isa ka bulan nga fiesta sa Bohol. Kada adlaw nagyoy fiesta nga barangay ug tag isa pa jud ka semana. Diba ang fiesta nito ni agi. We don't know karon ha. Kay Subraman 10 years kapin. Good morning sa lahat po mga drivers na naka-tune in karon. Taas gamay ang gasolina pero sige lang laban ang katropa. Mauna gingon nga laban Japan.
1: Ayoy!
0: Sa mga katropa pero naka-tune in karon nga na mga mananagat. Good morning guys sa mga mananagat. Tagsar kung mani matimbaya ay mga mananagat ato. Good morning. Mga katropa ito mga mananagat, nagpalaot na siguro karon ay lutok kung sa mga sistema kaya di po kong mananagat. Doon naman ko sila panahon nga pwede sila managat. Pero kani ba yung mananagat katropa? Biblical ba yan ha? Katong wala lang masayod. Kay sa halos tanang sa mga matuhong katoliko ha? Halos tanang apostoles. Kaling 12 ka apostoles mananagat. Mananagat ni halos kay ang ibasihan na sa una matod pa sa mga eksperto sa Biblia. Gituyo og kuha ning mananagat kay kani manggong mga mananagat dunan sila determinasyon bisan pag magbagyo na sulod adlaw na managat na sila karon inigkaugma di na sila managat kay bagyo pero naay kuha o wala managat gyud sila managingon nga fishing lang para sa kadaogan sa matag pamilya. Alas 9:38 tong oras katropa katong wala day katod sa tong Yes to Health Clinic and Pharmacy. Ang tanang produkto yung nadugog rin sa XFM mapalitan sa mga butika nationwide. Pero kung wala ganito sa butika katropa ay mga problema. Kaya din sa syudad sa Mati, nakita Yes to Health Clinic and Pharmacy na kanindot pag dito mo mato, mag-iahan mo kung unsay nindot anay inyo balatian, kung unsay dapat idapat ana ha. At tugin mo katropa, at tugin mo. Nakinimimutan din sa may A-Square Building, Barangay Central.

0: Almaty City. O nga para sa tinambang address para makatudod mo, naragin ni ubos sa bagong pag-ibig office, okay? Ubos sa bagong pag-ibig office, diha mismo sa may Baywalk, alright? Sa may Baywalk ka, Baywalk. Ubos sa bagong pag-ibig office sa Baywalk. Pero may mutang ang Yes to Health Clinic and Pharmacy. O gabri na, matag Domingo hangtod Biyernes. Balik ko na ko ha. Domingo hangtod Biyernes lang katropa, abri na sila. Alas 5:39 ang atong oras. Pajong buntag, may paglanog-lanog usap sa mga tropa na itong mga nagpreparar o pamahal. Kana nagtatay karon nga gahupot di og Santor Plus Copamax. May pagpaminaw, maayong paglanog-lanog. Doon ang ta ko'y i-share, pero ako nalimtan. Kanabi itong katawanan ng istorya nga ang imong nalimtan, imuha pag yung nalimtan. Nalimtan ako ang akong gikalimtan nga akong ipabuhagin sa kahanginan. Ang sinati ba mga nakaropa nga ang imong nalimtan, imuha pag yung nalimtan. Ay, naku, nakalimot ko. Ang imuhang experience ba nakaropa, di ba? Kaya ang imuhang nalimtan, imuha pag yung nalimtan. Ayoy! Ay, naku, katropa. Sige na lang. Basi, ugba, di ba ito magdungog? Sa Lunes lang siro. Kaya ako nalimtan nga isulte. Nalimtan pag yun ako. unsa kay ko na, no? Common sa mga Pilipino, ha? Kita mga Pilipino, wala lang takabantay. Na doon ay mga butang katawanan mahunaw-naon pero naagi na sa to, ha? Halimbawa, karon, doon lang ako ipabuhagay sa inyo isulte ba? Nalimtan ako siya. Ang problema kay akong gikalimtan, ako apong nalimtan. Ayoy! Okay, mga katropa. Alas 5, siguro tayo na itong oras. Basig sa Lunes lang siguro na ako ipabuhagay. Katropa, magkatunag lang ko kung managpat mga bulitan karong adlaw. Ngagi pala sa epektibo produktong ginama sa Yes to Health sama lang sa Santon Vitamin C, Premium D3 Copper Max, Santon Plus Gold, Santon Plus Copper Max, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soft Vision X Plus, o Turbo for Men and Answer. Sa ngalan sa tinuray ng servisyo publiko sa XFM Philippines, o dinis sa XFM Mati 99.1, inubanan sa itong pagdumala sa itong station manager, Katropang Arnel Cortez. Katropa, standby! Di ba na ako confirm kung Katropang Vicente Pichon IV ba ang mag-bullseye karon o direktamente ta sa Tagum City. Standby lang mo katropa ha kay taot-taot musulod ang programang bullseye dinin sa XFM 99.1 Mati City. Uy, mga epidemic dispensa katropa ha. Kay dili usap kita karon maka-live sa tong Facebook page. Live lang ha, live. Kita makapahiga ng mga live sa tong programa kay naka-estricto si Meta. O doon ay mga post lang wala to nabatayan. Kay dito na yung panahon na katong mga adlaw ha. Doon na nag-upgrade, nagpamalaod si Meta. So, di lang sa taka live, pero ang atong official Facebook page, kanyang XFM 99.1, nagpanayang tag-post sa mga balita katropa. I-follow lang katropa, ha? Ang atuwa lang, di lang sa taka live karon. Gitagaan mi ni Meta, taman June 11. So, pipila lang kasimana, mabalik na sa itong pag-live katropa sa itong mga programa. Pero, makapost gabutang mga balita at ang ide katropa, ha? Alas 5:42 oras. Alas sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako kini si Katropang Ken Acevedo. XFM News, Madayon Adlaw, Davao Oriental.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako ang inyo masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, pili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita. Balita sa Buntag. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatin sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: XFM 99.

0: ang iyang bana, Inje ug dinhi.
1: Ikaw ako kagusigaw, ha? Ako hamlo. Daling, ayaw sa daling ko, eh. Sige. Ani, o. Bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pagabsun. Palang, tumagasan niya akong pangutana. O siya man, imo pangutana. Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B. Bisin ako,

0: excited?
1: Exciting!
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
2: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
0: sa Taon Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Taon Plus Gold Trade. Tumagdod, sir. Hindi ikagdod akong binuran niya. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Taon Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga. Adunay aldiyo akong pamati. Unya, lukmal bakong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang arang protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig lupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapil na gani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangatanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na rin ko na problema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ni higala, na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong pagabon-gabon, katol-katol, o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Hungot sa paspas, o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati, sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang katiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kadaan log yun kung nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Daghan ang utalan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray gani ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes!
3: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tulay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Zaton Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Zaton Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Fortify palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hi, ako di IC Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pagkaayo mo sakit, tumaran dayo na ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa physical na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone at sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa Premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng Premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng Premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng Premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang Premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang Premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa Premium D3.
7: 99.1!

panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa Pusaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Davao Oriental. Good morning, City of Bati. Welcome na mga higala diri karon sa atong exciting Friday edition. Sa inyong tulumanon sa matag buntag mga higala, ang programang Bullseye. Adlaw kita ng Biyernes Pizza 22 na mga igsuon ginikanan sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Kumusta ang ato mga kaigsuonan karong buntaga mga higala? Dari karon sa atong maayaay o malaumon nga kabuntagon sa adlaw nga Biyernes. Iyugi ko ninyo mga katropa sulod sa duha ka oras mga higala hangtod ta takna nga alas 9 sa iyong kabuntagon. Dari karon sa atong padayon nga pagpangalagad mga higala sa programang Bullseye. Welcome mga higala sa atong mga kaigsuonan nga nakaroon sa tagsa ninyo ka mga panimalay. Good morning. Buntag sa ato mga kaigsuonan nga naa nakaroon sa nagkadaiya ninyong trabahoan. Dari karon sa mga pribado o gobyerno nga mga buhatan. Good morning. Buntag sa ato mga kaigsuonan o pinalangga mga bao-bao o pedicab driver. Sa nato mga toda mga higala karong buntaga may buntag sa tanan nato mga terminal. Ato mga toda mga higala may buntag. Ato pong mga kaigsuonan mga higala nga nakaroon sa mga gilid sa kabaybayunan mga igsuon. Atong shoreline community mga higala madayaw nga kabuntagon kamay hurot. Sa atong mga kasigbit mga higala nga mga kalungsuran. Dari karon sa segundo distrito mga higala gawas sa Composite City of Mati. Diya karon mga higala sa atong kasigbit nga mga kalungsuran ang lungsod sa San Isidro. Good morning. Ang lungsod sa Governor Generoso may buddak. Moni ang host karong adlawa sa pag-abli na mga higala niining literal live fire exercises mga igsuon sa atong kasundaluhan o inter-agency mga higala niining pag-kuan mga katropa pag-pahigayon mga igsuon niining literal live fire exercise. Sugod karong adlawa mga higala diha karon sa Barangay Pundagitan, Gobernador Generoso mga igso. Sa lungsod sa Lupon ug Banay-Banay, good morning usab kaninyong tanan. Kaupat gihapon ninyo karong buntaga mga katropa, mga ginikanan ato mga pidalangga ug suking tigpaminaw. Ang inyong Mr. Bullseye Mati mga higala. Ang inyong angkor man si katropang Vicente Pichon IV. Kinabagad ta mga higala sa ato mga technical partner engineer sa technical side. Kauban nato karong buntaga si katropang Ken Acevedo. Napaguhay pa lamang ninyo na dunggan mga higala sa paghatod niya usap sa mga labaong labas nga mga balita sulod sa 24 oras mga higala. Pinaagi sa Express Balita sa Buntag. At ang ininyo na matagbuntag mga higala ang programa ni katropang Ken Acevedo. Ang Express Balita sa Buntag mga higala sugod na ipunto alas 6 sa kabuntagon hangtod na alas 6:45 mga higala. Tauman po dato karon sa technical side si katropang Virgil Picong Ordinesa. Dirita mga higala sa daghan nato mga ikutanan karong butaga mga igsuon. Kay exciting ang atong Friday mga higala pero una ta magsugod mga higala kumusta ang atong preparasyon para karong buntaga mga higala kay weekend. Weekender ta karon mga igsuon. But pasabot diini mga higala. Weekend na unya mga igsuon ha. Weekend na gyud mga higala kay mag-Biyernes sa gabi mga higala diha na magsugod ang atong pahulay. At tanang mga empleyado sa gobyerno, depende po sa empleyado sa pribado mga higala kung wa sila'y trabaho. And of course, katong atong mga ginikanan, mga pahulay, mga katropa, mga buluhaton, hikotaron, mga igsuon, kay way klase ugma mga higalang kadaghanan. Gawas na lang sa kolehiyo mga igsuon. Weather conditions ata mga higala karong buntaga matutpas pag-asa as of 4 a.m. 4 a.m. mga higala nga ilang weather bulletin. Doon ang karoy easterlies gihapon mga igsuon nga nakaapekto mga higala sa kinatibukang bahin sa Luzon o pulo sa Visayas mga igsuon. Tungod kini mga higala sa kining easterlies nga nagdala mga higala nining isolated rain showers thunderstorm sa nagkadayang bahin ditong dapita mga igsoon. Atun pa sa atong Pag-asa Weather Bureau. Doon na po'y posible mga higala na severe thunderstorm na posibleng maglungtad mga katropa niining kuan mga higala niining atong pagbaha o landslide sa mga landslide o flood prone areas mga higala. Dari sa atong nahimutangan mga igsoon na particularmente mga katropa matod pa dito sa kaulohang Maynila o sa pulo sa Visayas mga igsoon. Puro saan? Kanya ang Pag-asa nakabonitor usab mga higala o low pressure area. Mapuratong ni Agis Kaloy mga igsoon. Puro saan? Marami po itong epekto ni Kaloy dito sa iyang mga nagihan mga higala. Di ana po'y laing low pressure area. Low pressure area mga higala nga namataan o namonitor sa Pag-asa. Layo-layo pa ni mga igsoon pero diri gihapon mo Agis Mindanao. Murag ganahan na yun sila diri muhagi mga igalas Mindanao kaysa southern Mindanao ang posibleng agihan ni ining low pressure area mga higala na apanay sa kalayon nga 940 kilometers ang kalayon east sa southern Mindanao. Unya ni ana ni mga higala sa atong sulod sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR as of 3 a.m. karong buntaga mga igsoon. Kining 940 kilometers, dili na ni kaayo layo mga higala ha. Amura lang kag nagba ni balik ani mga higala og butuan. Ikag mati pila ba ka oras? 200 pila ba ka kilometro? 200 kape. Murang kalima ka nagbalik-balik mga higala. pero ang kining naisgutan nga tropical low pressure area mga higala, matod pa this is posible mga higala nga dili ni mahimong tropical cyclone. Tungod kay matod pa sa Pag-asa mga higala, ang true ni ini kaning kakusgon mga igsuod o kaning sentro gyud niya mga higala. Hinungdan mga igsuod nga posibleng dili na ni ma-develop into tropical storm. Pero LPA, low pressure area, kung hindi ang kadagadala mga higala o kusog, guway undang pagbunok sa ulan. Kining low pressure area, kining tropical storm, kausana ni Mwagi. Pag-agi ani mga higala kung unsay maatag niya mga higala ang kadautan, mauna na. Pero kinimanggong low pressure area, dugay ang lihok ani posible mo abot og tagpila ka adlaw sa ubang panahon mga higala kay tungod continue tuloy-tuloy mga higala ang pagkuan sa ulan mga higala. Moderate to heavy rains mga igsoon ang lauban pag musulod na kining nahiskutan mga higala nga low pressure area. Pero sa karon atos Pag-asa kining easterlies mga higala ato naghihapong mabati. Ato naghihapong matagabtaman mga higala kining mga pag-ulan o kusog na hangin mga igsoon. Sa atong mga igsoonan nga nakakaroon sa kilid sa Kaybaybayonan. Tulatagyo ninyo mga higala ang opisyal nga anunsyo o pahimango. Ikan sa ato mga otoridad sa Coast Guard Station Davao Oriental. Lakip na mga katropa sa ato mga local civil disaster risk reduction management office. Kanang sa atong city mga higala diri syudad sa Mati, sa atong mga municipal CDRRMO sa mga munisipyo, and of course sa kinatibukan sa atong PDRRMO mga igsoon. Sabagay mga higala ang atong PDRRMO diri mga igsoon kay gipakusgan gyud mga higala sa atong pagdumalahan karon sa probinsya mga higala sa pagpanguna ni Governor Nelson Boy Dayang Hirang ang paghatag og igong pagtaga. Kani kanito mga higala kung naghiusag yun mga igso ng mga lokalidad. Kay gikan sa probinsyal nga panggabahanan mga higala sa mga inisyatibo nining paghatag og mga igong programa o pagpanganda mga higala sa mga kalamidad. Daghan karon og mga nindot og bag-o nga mga equipo mga higala ang atong PDRRMO. panikamot ni Governor Nelson Boy Dayanghirang. And of course, direktod sa ato mga higala sa local government unit sa City of Mati, pinagi sa itong People's Administration mga higala. Kompleto sabang preparasyon o paghatag o pagtagas sa mga ekwipo mga higala. Gawas pa niini mga higala ang atong mga kinimiang disaster response team sa probinsya o sa atong syudad sa Mati o sa atong mga munisipyo mga higala. Kompleto ni silas pagbansay o training. Bot pasabot ani mga higala ang atong matabang o atong mahatag nga suporta mga higala panahon sa mga kalamidad o krisis. Kining ato lang yung pagtalima mga katropa. Kining ato mga obligasyon sa pagsunod mga higala sa mga regulasyon, polisiya o pahimangno mga katropa sa atong probinsya, atong syudad sa Mati at of course sa atong nagkadaiyang mga munisipyo. Good morning po diha karon sa siga sa Primero Distrito. Gikan sa may kasigbit nato mga katropa sa lungsod sa Tarragona. Good morning. Lungsod sa Manay, mga higala, good morning. Kita na ba min Mayor JM Dayanghirang katong ni Aging Adlaw. Katong din mga higala sa katong launching mga igsoon sa atong DOPMC Hills. Yes, yeah. Good morning po diha karon sa lungsod sa Caraga. Kita po min ni Mayor Ronnie Usnan. Good morning, Mayor. Good morning po diha karon sa lungsod sa Baganga, Katiil. Oga sa uban pa mga higala, lakip nas Boston mga igsoon. Alas 7.50 sa'yo kabuntagon mga higala, imbukada mga katropa. Ay ganun sa atong pagpangalagad sa atong Friday edition. Sa atong programang Bullseye mga higala. Mubalik mga katropa, si katropang Vicente Pichon IV. Ibanan sa atong mga technical partner engineers mga higala, human sa mga pahibalo, standby.
1: Bullseye! Bullseye at kontrobesa-kontrobesa. Tututukan sa Bullseye! Bullseye!
2: Ora, kapitan.
3: Unsay kalahian sa una ug karon?
2: Ani niya siya, kapitan. Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
3: Oh! Unya karon diay.
2: Karon, kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
3: Asya man ding uban.
2: Wala na, nangabayot na. Exciting. Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o. Sige, talaw nang bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagad. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Kuday si Bal, 40 anyos na, gadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Taga na kong tambal na pistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inom Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Itong niyaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
12: Magnum D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Ay, padurong na si Nestor. Magready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaunsa, para kusgan kaunya.
15: Ay, nunit na mahal. Later ako makaon.

0: himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Samsung.

0: kundi ay si Jack, usaga radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kay ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor.
2: Kung maminaw ka sa XFM.

nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Pusaan. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaan. Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM.

7:26 in the morning, alas 7:26 na mga katropa. Masayong kapunta kung dali karon sa atong padayon nga pagpangalaga sa programang Bullseye Mga Igsoon. Kauban nga po ninyo karubuntaga mga igalas katropang Vicente Pichon IV ang inyong Mr. Bullseye Mati Mga Igsoon. Napagkat na mga igalas sa itong mga technical partner engineer sa technical side sa Bigas Lawa. Kauban na ito mga igala si katropang engineer Ken Acevedo. Ang katropang Virgil Picong Ordines. Dalita mga igala sa dugang pa nato ang mga isgutanan hangtod talas 9 karong buntaga. Nang atong naisgutan kagahapo ang kagain na mga igala una sa itong commercial break. Ining literal exercises mga higala nining live fire exercise sa atong kasundaluhan mga higala ubos sa 10th Infantry Division sa pagpanguna mga higala ni Major General Alvin Luzon mga igsoon. Kung sa diin kining atong commander sa 10th Infantry Division mo'y nahimong keynote speaker mga igsoon og dinapit nga bisita sa pag-launching ni ini katong milabay nga Mayo 17 mga igsoon. Kining literal exercises mga higala kabahin kini sa Inter-Territorial Defense and Civil Operations Plan Exercise o kung gibagsakan mga katropa nga Eagles Hope 2026. Kung di ta matingala mga higala makadungog ta labi na katong ato mga kaigsunan diha karon sa may Gobernador Generoso mawa pagkasayod mga higala lakip na sa mga kasigbit mga higala nga mga lugar kay madunggan po ni diha sa may barangay Makambol, Kabuaya, Luban o Langka mga igsoon. O guban pa mga higala Lupon area mo nagbabati pa ang buto niya. Life exercise na mga higala ang kanyon sa ato mga kasundaluhan. Pabuthon mga higala pero paingon sa dagat ang balas kanyon mga igsoon ha. Dita mabalak mga higala basig magpanik mo diha guwa pa mong kasayo. Yang anong nagbuto-buto na ni basig nagira na. At pagbansay lamang ka na o training mga igsoon. Kung inyong kahinumduman mga higala katong milabay nga Mayo 17, yablihan mga katropa kining naisgutan nga Inter-Territorial Defense and Civil Operations sa Plan Exercises o kung Eagles Hope 2026, ikahigayon din mga higala sa kampo sa 101st Infantry Brigade. Yes, may sitio magay barangay Don Martin Marundan ng siyudad sa Mati. Kung sanihin mauto mga higala ang hudyat sa pag-aabli na mga higala inining unified efforts sa pagpabaskog mga higala sa atong provincial security and emergency readiness sa tanan mga higala nga mga uniformed agencies o sa tanan nga mga disaster response agencies mga higala. At kung sa maong pag-abli mga higala ni ining Eagles Hope 2026 si Governor Nelson Boy Dayanghirang mismo mga higala mo ay nahimong keynote speaker. I-highlight ni ini mga higala pahibalo ni Governor Dayanghirang ang preparasyon karon mga igsoon sa tibok probinsya sa Davao Oriental. Tungod kay ang atong probinsya mga higala unique ang posisyon ni ini sa atong nasod mga higala labi na sa eastern frontier kay nag-atubang kita sa Pacific Ocean. Tungod pa sa mga higala kung si Bacolag at akihon yun ta mga higala sa mga mananakop na mga banyagang nasod mga higala ibaka sa China mga igsoon kaya maramang gining atong kontra. Posible mga higala nga diri sila muagi sa atong kuan sa atong kabaybayunan. Kaya mo rin pinakaduol mga igsoon o nagkatubang ta sa Pacific Ocean mismo mga igsoon. Gipunto mga higala ni Governor Dayanghirang nga ang probinsya mga higala ang lokasyon bisan pa man nga blessing kini mga higala. It also carries a heavy responsibility as it is often the first to be affected by typhoons and security challenges entering the Philippine area of responsibility o kontar. Atong niya, Governor Dayanghirang, mga higala, our location is both a blessing and a responsibility, mga igsoon. Unya mga higala, i-explicar po ni Governor Dayanghirang kining Eagles Hope, mga higala, o sa kining ka-proactive measure para atong hibawan mga higala ang mga operational gap kining mga kakulangan sa atong preparasyon o operasyon mga higala o garon mapabaskog o mapanindot pa mga higala ang nagkadaiya nga approach kining mga pabaagi mga igsoon. Kung pananglitan kita makasinate o mga disaster kining mga kalamidad mga igsoon labi na ning bagyo mga higala di ba ka any security threat sa
sa umaabot si makulang panahon mga igsoon. Para mga higala ang tanang government agencies mag-coexist gayud mga higala, usa ni sila mga higala kautok, kalihok, kalawas sa pag-address, sa paghatag mga higala og solusyon nining mga programa, mga katropa o mga alternatibo mga higala nga mga pamaagi para ma-address, para matutukan o mahatagan o igo mga higala nga mga pamaagi ang pag-address nining paghatag mga higala o aksyon sa mga posible mga higala nga mga mahitabo susama sa kalamidad o simbakulang mga higala kining mga security threat gikan sa ubang mga nasod nga posible mga higala na simbakulang muatake diri kanato sa Pilipinas mga igsoon. Usa mga higala ang probinsya sa Davao Oriental, sakto ni kang Governor Nelson Boy Dayanghirang nga although our province mga higala is a blessing tungod kay ni diri kanato tanan mga igsoon. Kompleto mga higala ang atong probinsya. Naatay nindot mga higala nga mga talan-aon, nindot mga higala nga mga tourism sites and destinations, kompleto sa natural resources at ang atong probinsya. Naatay nindot nga mga shoreline pero abli mga higala ang probinsya. Og posible diri buagi mga igsoon ining mga mananakop mga higala pagabot sa panahon. Now kuan pod mga higala pasalig po mga igsoon ni Governor Nelson Boy Dayanghirang na kining naisgutan nga live nga pagbansay mga higala. Controlled exercise kini mga igsoon. These are strictly for readiness and should not cause any alarm. Matud pa ni Governor Nelson Boy Dayanghirang, ang pagiging handa ay responsibilidad ng gobyerno para sa kapakanan ng mamamayan. Siyempre mga higala, di na nato hulaton mga igsoon siguro nga pagabot sa panahon. Diha pa lang ta mga higala, magkabad-kabad sa pagpreparar mga higala ni ining mga kuan, ni ining mga pamaagi mga katropa kung unsao nato mga higala paghata gayod og igo mga katropa nga mga solusyon mga igsoon ang atong probinsya mga higala. Kung sa doktor pa mga igsoon, prevention is always better than cure mga igsoon higala ha. Good morning sa tanan natong naminaw karon mga higala diri sa Barangay Central. Good morning. Good morning po mga higala diha karon sa Barangay Dahikan sa ato mga naminaw mga igsoon. Mga lokal nato nga kaigsuonan diha mga higala ang ato mga higala sa Amihan sa Dahikan balod sa Paglaom Incorporated by Buntag. Buntag sa Barangay Lawigan, Barangay Luban. Barangay Bubon mga igsoon. Diri karon sa Barangay Martin, Don Martin Marondan, Don Mariano Lopez mga higala, Barangay Badas o Barangay Science mga igsoon, pati na sa Barangay Matiaw. May buntag sa inyong tanan diha. Kumusta ang atong mga barangay? Ako na mo higayon mga higala, doon na may kuan, doon na may viewing deck mga igsoon dito sa lungsod sa Governor Generoso na pwede mo mutanaw mga higala na ining atong litoral live fire exercise. Kaya dito ninyo makita mga higala ang kining preparasyon, ang kaandam sa atong kasundaluhan mga igsoon. Sa opening program sa mga higala, nagtapok mga igsoon ang kining very significant gathering mga katropa tungod kay nakiuyon mga higala o gisuportahan mga igsoon sa atong mga kasikbit nga mga probinsyahan.

0: sa Civil Operations Plan Exercise o kon Eagles Hope mga higala, mauni ang kauna-unahan sa tibok nasod Pilipinas. Kung baga kita mo'y nag-spearhead di ini karon mga katropa, sana isgutan mga higala nga inisyatibo nga makita gayud ang formal mga higala nga pagbansay para ma-identify kung unsa ba ang mga gikinahanglan pa mga katropa sa atong Armed Forces of the Philippines kung doon naman o kung unsa pa mga higala ang kining kaya nato nga mapalapdan o kaya nato mga higala nga gininiang mahatagan mga igsuon o igong pagtagad para mas munindot mga higala ang naisgutan mga katropa nga kuan nga preparasyon nato mga igsuon. O so, nindot ni siya mga higala tungod mga katropa ay para yun ni mga igsuon sa gining sakto mga higala nga approach sa preparation para diri karon sa atong probinsya. And this will be duplicated and replicated matod pa mga higala sa uban o nagkadaiyang mga kaprobinsyahanan. O ni mga higala ang mahimong tinubdan o sugod mga katropa nining naisgutan nato mga higala ng live exercises diri karon sa atong nasod Pilipinas mga igsuon. So but pasabot niini mga katropa ha, mukuha sila og ideya mga higala nining atong Eagle Soap exercises diri sa ato sa siyudad sa Mati mga higala, minas diha mga higala sa kuan sa kinini ang Gobernador Henroso. O maupod ni ang ilang iplastar o ipahimutang mga katropa kaya mga higala sa karong ilang lokalidad mga igsuon ha. Kumahimot ng example province mga igsuon sa naisgutan mga higala ng exercises mga igsuon. Niya sa iya pong pamahayag mga katropa gibutsyag po mga igsuon sa atong host brigade mga higala. Pinaagi mga katropa kang kuan kang Colonel kuan mga higala James D. Bantilan mga igsuon nga kining naisgutan nga exercise mga higala gipasigarbo gayod mga igsuon kaya nga tong host brigade niini mga higala mao ang 101st Infantry Battalion mga igsuon. So congratulations aniha daan sa atong mga kuan sa atong mga kuan mga higala sa atong kinini ang mga participants sa tanang musalmot niining naisgutan mga higala nga Eagle's Hope ukod kining interagency live fire exercise mga igsuon ha. Congratulations daan mga higala. City of Mati mga igsuon suportado pud kini mga higala ni Mayor Joel Mayo C. Almario. Iskutan mga katropang pagbansay. Unya mga higala dita matingala usab ha kung doon na tayo mga dunggan nga buto mga higala diha karon sa naiskutan nato nga lugar. Barangay Pagitan, Gobernador Generoso. Ato pong nakahinabi anang tungura mga higala si Gobgen Mayor Juanito Kulot si Inohales. O gipasiguro ni ini mga higala nga preparado na under the host municipality nga Gobernador Generoso sa maong live fire exercise na abisuhan na mga higala ang tanan nga mga resorts, tanan nga mga barangay nga posible mga higala nga duol sa pagbuto-buto niya mga igsuon sa mga kanyon hangtod ni mga higala pit sa 22 sa anong adlaw nga hangtod ni mga higala pit sa 24 adlaw nga Domingo mga higala. So ang buto-butoan karong adlawa o gugma unya culmination na panapos sa programa sa umuabot nga Domingo mga igso. 7:40 in the morning mga katropa diri karon sa atong padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye mga igso. Balik mga higala ang atong tulumanon og si katropang Vicente Pichon IV. Kumag sa mga pahibalo, standby.
1: Ang isang pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa pool na sa pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye. Bullseye.
2: Usa Carlo, niadto si Kapitan Ludi sa

0: risa sa jeep. Pag nabali ang yang pa, inala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man na imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa diha nga tilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kaya na nga pinaka, huwag nanambal pa dyan ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Max, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Dili ko gala magsigig halubilo sa ibang tao kay mga adlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung permitted ko na tumar sa Premium D3, karon siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ito din.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Trolitz, 50 anyos, sa katrisikol driver. Kapoy kayo, hindi yun na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka mamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kong bati, si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pag panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa gulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, gugmaan ang alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
4: Sa

0: Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa mga tirada lang to, Diapar. Akurate na ko lang imong kapitan, Diapar nga. Mudagan sa kapagkakapitan.
3: Mga katupa, exciting!

0: panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Pulsaan. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pulsaan.
1: 7:46 in the morning, alas 7:46 na. Sa iyong pabuntagon, mga igsuon. Balikaroon sa ano panayon nga pagpangalagad, mga higala sa programang Bullseye. Kauman gihapon ninyo, mga higala, si Katropang Vicente Pichon IV. Ito ni Mr. Bullseye, mati ang inyong angkorman hangtod alas 9 sa iyong kabuntagon, mga igsuon. Balikaroon sa pagkatod nato, mga higala, sa labang lapas ng mga impormasyon, katikaran, aksyon, panghitabo, balita. Yan yung mga dagguna o dagko ng mga isikutanan sa atong syudad. Sa City of Mati, mga higala, probinsya sa Davao Oriental. Kauban ato karon sa technical side, mga igala, si katropang Engineer Ken Acevedo o katropang Engineer Virgil Picong Ordenesa. Dawa matod pa, mga igala, sa atong CMO sa 101st Infantry Brigade, mga igso. Alas 9 karong buntaga, mga igala, ang ceremonial firing sa mga municipal mayors, mga igsoon, diha karon sa Governor Generoso. Mahitungod kini, mga higala, gihapon sa live fire exercise, kining literal live fire exercises, ubos, mga higala, sa Inter-Territorial Defense and Civil Operations Plan Exercise, o kung kining gitawag nga Eagle's Hope, mga igsoon. So, alas 9, mga higala, ang unang buto na madungga nato diha karon sa Governor Generoso. Unya pong hapon, mga higala, alaw na sa hapon ang another ceremonial shoot, kauban po ang atong gobernador sa probinsya na si Honorable Governor Nelson Boy Dayang Hirang, mga igsoon. Exciting ni mga igsoon, kaya makadungog yun ta. Di man ta permente makadungog yung butos kanyon, mga igsoon. Lahira ba yun na yung butos kanyon, mga higala, kay lanog yun kayo, mga higala. Murag yun ka, mahurog ang atong unod, makadungog taan ni mga igsoon. Ha? Diha yun, makitaan, mga higala, ang atong puwersa sa kasundaluhan.

0: Nadoy atubang dito sa West Philippine Sea, mga igsoon, ang mga kanyon. Okay, grabe na ba pong daghanag missiles, China. 7:48 in the morning, mga igsoon, dito sa lahat pa natong mga iskutanan, mga katropa. Ang atong syudad sa Mati, mga higala, pinagi sa atong City Health Office. Nagpahigayon, mga higala, kauban ang Department of Health o giningitawag nga Doctors to the Barangay. Kining Doctors sa Barangay, mga higala, pamaagi kini. Aron mapaduol, mga igsoon, sa atong People's Administration sa pagdumalahan, mga higala, ni Mati City Mayor Joel Mayusi Almalayo o sa atong City Health Office, mga higala, o Department of Health. Kining mga medical services sa mga doktor, mga higala, kining mga libreng check-up o pagpanghatag o tambal ngadto sa atong mga kaigsoonan sa mga kabarangayan. Una din, mga higala, ang Barangay Macambol ang ibisitahan, mga higala, sa atong mga doktor sa syudad. Kining pinaagi, mga higala, sa pagpatuman, mga igsoon, sa programang Doctors to the Barrio o kung DTTB, mga higala, Doctors to the Barrio. Kagipagunahan, mga higala, ni Doktora Alisa Gail Idong. Aron masiguro, mga higala, nga ang mga pamilyang matinyan sa tibok syudad sa Mati makadawat gayon o gadinali ang pag-atiban. Kung dili lamang, mga higala, kining panginahanglan, mga higala, sa medisina apan na kining paghiling o check-up mismo, mga igsoon, sa ato mga kaigsoonan. Kadi na sila kinahanglan pa mo biyahe, mga higala, hilabi na itong mga lagyo, mga igsoon, nga mga barangay. Kaling iuna, mga katropa karon, Barangay Macambol. At kaling kining Doctors to the Barrio, mga higala, dugay naman eh. Pero padayon gihapon, mga katropa, o hugot karon nga gisuportahan sa atong People's Administration, mga igsoon. Alang sa masapsay matod pa, mga higala, nga paghatag o medical nga servisyo ngadto sa mga residente, mga higala, gawas sa Barangay Health Station. Matod pa, mga higala, gigamit usab ang house-to-house approach. Kinanggi balay-balay gyud, mga higala, bisita sa ato mga doktor sa City Health Office, mga higala, o mas gipalapdan pa nila ang implementasyon sa purong kalusugan. Ngadto mismo sa matag purok, mga higala, pinaagi sab din eh. Mas paspas, mga higala, matod pa nga makadawat, mga higala, ang mga pamilyang matinyan sa libre, mga higalang tambag medikal o direkta, mga higalang paghiling sa ilang mga gibati, sa ilang kalawasan, mga higala, o lakip na kinig pagpanghatag o tambal, mga igsoon, nga libre, mga higalang walay bayad, ha? Libre nga walay bayad, mga igsoon, ngadto sa ato mga kaigsoonan nga kabos nga dunay medical nga kondisyon, mga katropa. 7:51 in the morning, mga igsoon. Gawa sa Barangay Macambol, mga higala, matod pa. Sunod-sunod na, mga higala, nga dadon kining programa, kining Doctors to the Barrio. Sa uban pang mga kabarangayan, mga higala, lakip na kining mga lagyong mga kabarangayan sa syudad. Tumong, mga higala, People's Administration ni Mayor Mayusi Almalayo nini sa atong pangamhanang lokal, mga higala, nga masigurado gayon nga walay mabiyaan o ang tanang matinyan sa mga higala makapahimulot sa mga programang panglawas sa Dakbayan, bisan asa pa sila nagpuyo diri syudad, mga higala. So atangan nato mga schedule ni ana, mga katropa, pwede mo mga tana sa inyong mga barangay health centers kung kanusa ang Doctors to the Barangay schedule diha karon sa inyong lokalidad, sa inyong nagkadaiya o tagsa-tagsa ka mga kabarangayan, mga igso. 7:52 in the morning, mga higala, pero mas nindot mangod ni mga katropa nga di natamuan haan ang mga kuan, mga check-up. But pasabot ana, mga igsoon, healthy ang atong pamilya. Nga kitang tanan, mga higala, wala tayo ginahambin, mga igsoon, o ginabatsyag nga mga kakulian sa atong panglawas. Pwede tani malikayan, mga higala, kini mga viruses o bakterya, mangod ang hinungdan ani ginikana. Gining suway ninyo, mga higala, kung wapa mo kapanulay sa ato mga dindot nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Doon na tayo labian o healthy nga kape, mga igsoon, kining atong Santon Plus Coffee Mix. Doon na mo'y kapilian, mga higala, doon na po tayo Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mga higala. Kaya kining ato mga kape, manggod mga higala, kini ato mga lamian o healthy nga kape. Kini makatabang mga higala, aron mapugnan kini mga sakit o balatian mga viruses. Nga mo hinungdan mga higala nga baluya o magkasakit ang atong pamilya simbakulan. Kining atong mga lamian nga kape, mga higala, healthy nga kape. Matabang kini aron ma-regulate ang pagpitik sa atong kasing-kasing o mapakalma sa atong mga nervous system, mga higala kanindot ani. Kining atong mga sa mga natural o healthy nga kape. Atong Santol Plus Coffee Mix, mga higala, ang atong Santol Gold Coffee Mix o ang atong Premium D3 Coffee Mix. All natural ang ingredients ni ini, mga higala. Doon na kiniya kamunggay, mangustin o soya bits o kuban pa, mga higala, nga mga natural o healthy nga mga ingredients. So dita ang ay mabalaka, mga katropa, nga basic doon ay mga chemical. Ay all natural ang atong produkto, mga higala, o FDA approved kini silang tanan, mga igso. Gawas pa ni ini, mga higala, ang atong kape, dili lamang regular o nagsilbing normal nga kape. Apan tambal po kini mga higala sa mga sakit o balatian. Para dita mga katropa, dali matapnan ini mga viruses o bakterya, o dili dali maluya ang atong pamilya, mga igso. Kining atong Santol Plus Coffee Mix, mga higala, doon na kinig kamunggay, mangustin o soya beans sa susama, mga higala, sa atong Santol Gold Coffee Mix o sa atong Premium D3, mga higala. Kining atong mga lamian o healthy nga kape mo pa normal usab, mga katropa, sa pagpagawa sa atong mga hormones. Kining dili na itong ikinahanglan, kining mga bad hormones sa atong kalawasan, mga higala. Ha? O para sa kampiyon nga kombinasyon, mga igsoon, pwede tamo inom ani, mga higala, bisagun sa orasa, kay wala kini overdose, mga igsoon. Hindi po ta nervyoson, mga higala, kay walay caffeine ang atong mga lamian o healthy nga kape, mga igsoon. Hindi po ni mga katropa, parisa na ito, mga higala, sa atong pagpangapihuman sa pampamahaw, mga igsoon. Hindi nga atong kampiyon nga kombinasyon, mga igsoon. Kining atong Santol Plus Gold, mga higala, ang atong Santol Plus Gold nga food supplement, mga higala. Gama kini mga higala sa 100% extract supplement na natural ingredient, mga higala. Kining natural ingredient, mga higala, sama sa mangustin, malunggay, ang palay, garlic o spirulina. Kining atong Santol Plus Gold, mga higala, doon ang kini ingredient nga malunggay leaves. Nga na kung ikadabang, mga higala, aron maprotektahan ang imong atay o kidney, mga igsoon. Labi na ka itong mga mahilig mukhaon o parad kini mga junk foods, mga higala. At kung ka kamo ani nga itong Santol Plus Gold nga nindot nga produktong mga igsoon. Ang gawas pa ngayon, mga higala, doon na sa mangustin nga ingredient ang atong Santol Plus Gold. Nga kining mangustin, mga higala, usa kini ka powerful antioxidant compound. Nga dakong ikatapang ipagawas ang mga free radical o toxin sa atong kalawasan, mga igsoon. Kinimanggong atong mga balatian, mga higala, gawa sa kining viruses o bakterya nga posibleng atong makuha. Posible po din, mga higala, nga tinubdan nini kining atong mga toxins, bitaw. Kining mga natipon, mga higala, nga mga toxins sa atong lawas. At gawas pa nini, mga higala, nga atong Santol Plus Gold. Nakatabang kinis pagpaubos sa atong cholesterol level. Atong kalawasan, mga higala, nga ato sa G's, paingon sa 15% nga pagkunhod o pag-ubos, mga igsoon. Balikayan usab, mga higala, ang balatiang diabetes sa pagtumar nini atong Santol Plus Gold, mga igsoon. Tungod kay dako kinig ikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa atong mga sugar level, mga igsoon. Gawas pa niini, mga higala, usa sa ingredients sa atong Santol Plus Gold, kining atong nindot, mga higala, nga food supplement, mao ang ampalaya nga makatabang sa pagpaubos sa fat o cholesterol content o level sa atong kalawasan na rumalikayan. Kining mga ngilngig nga balatian, mga higala, susama sa heart attack o stroke, mga igsoon. Kining atong mga nindot nga produkto, mga higala, gikan sa atong mga lamian o healthy nga mga kape, Santol Plus Coffee Mix, Santol Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. Ang atong Santol Plus Gold, mga higalang food supplement. Mapalit kini mga katropa sa inyong mga nag-unang butika nationwide. Sa atong mga suking butika nationwide. Ma-order po ni mga higala sa online Shopee o Lazada. Para di na mumahago, mga higala, i-deliver na lang diha sa inyong mga natalan. Labaw sa danan, mga higala, makita o mapalit kini sa atong Yes to Health Incorporated Clinic. Sa atong Yes to Health Incorporated Clinic, mga higala, na himutang diri sa siyudad sa Mati, diya karon sa may ground floor, sa may A-Square Building, sa may Quezon Street lamang kana, mga higala, sakop sa Barangay Central. Ang tumbok ninyo, mga higala, o inyong landmark diha para inyong dali matultulan. Ingno ninyo ang ato mga pinalangga o tinahod nga mga bao-bao o pedicab driver nga diha mo muando, mga higala, sa bag-o nga Pag-ibig Office. kay ang atong Yes to Health Clinic, mga katropa, ginikana na imutang lamang kana gayud diha mga higala sa tungod ug ubos nga bahin sa bag-o nga Pag-ibig office, mga igsoon. Dali ninyo matutulan mga higala tungod kay dako ug klaro ang atong karatula ug naka-display ang atong mga nindot nga produkto sa atong display rack or area, mga igsoon. Ubusan sa paghihulat nato mga ginikanan, abantihin na ninyo mga higala. Adtoy mga higala ang atong Yes to Health Clinic, mga igsoon. Diya karon mga higala sa may ground floor, A Square Building, Barangay Central, Quezon Street, Barangay Central ning siyudad sa Mati, mga igsoon. 7:58 in the morning mga higala, dirita sa lain pa natong mga isgutanan karong buntaga, mga igsoon. Sa atong siyudad sa Mati, mga higala, muabot mga katropa sa umaabot nga palarong pambansa 2026 dito himuon, mga higala, sa paya Municipality of San Francisco, Province of Agusan del Sur, sugod karong May 24 hangtod May 31, mga higala. Isiguro mga katropa sa atong People's Administration nga hugot mga higala ang suporta sa 30 ka mga kabatan-unang atleta o coaches mga higala nga mo representar sa siyudad sa Mati sa atong Mati Division sa ilang pagigtigi mga higala sa natsudnong kompetisyon sa paugnat sa kusog o kining gitawag nga palarong pambansa 2026, mga higala. Usa ka cash assistance mga higala nga nagkandidat o 450,000 pesos ang formal yung turnover mga higala sa atong buhatan sa mayor, mga igsoon, dito mga higala sa atong gining delikado delegado mga higala. Mismong si Executive Secretary Mr. Jim Carrey Prudente ang nitunol mga higala sa cheque atong delegasyon mga higala, kining 30-man delegation sa mga kabatanunang atleta o mga coaches nga mo mga higala mo tambong o bakintig sa umabot nga palarong pamansa 2026 dito sa may San Francisco, Province of Agusan del Sur, mga igsoon. Dali lang yun, ipunto alas 8 na mga higala sa iyong kabutagon. Ubalik mga katropa, ginikana ng programang Bullseye. O si katropang Vicente Pichon IV, human sa mga pahibalo, standby.
1: Sari-saring balita, balita, expose at kontrobersya, tututukan sa Bullseye. Bullseye. Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil kinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol, ganun din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferulic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng premium D3 ang production at absorption ng mga vitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga vitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan ito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, Keeper Home Always Clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes Family and we're certified Premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.